0: takot ba, General?
1: Anytime, matalang, anytime, pwedeng bubble shot ngayon, nakita namin, medyo luma na at medyo mahina na. At wala na sa design.
2: Siguro pakitanggal na lang, Yusek, ano, bago pa magkaroon ng aksidente at may mamatay o masugatan, ano po?
1: In due time ho, didesisyon na namin yan.
2: Okay. Alright. Maraming salamat, GM. Mabuhay ka.
0: Thank you, GM. Mabuhay at salamat.
2: Thank you po. Maraming salamat. Mag-ingat ka lagi. Si GM Nick Torre III, ang General Manager po ng Metro Manila Development Authority. Partner si Professor M, sabi niya, welcome back.
0: Good
2: to see you. Sana nag-abiso kayong mawawala ng ilang araw para handa kaming mashock na hindi kayo napapanood. O, dapat nag-abiso ka kasi pag may sakit ka. Yung may operasyon ka, mag-abiso ka.
0: Napaka-demanding mo naman.
2: Sabi ni Heidi, sabi kay GM, itaas yung penalty ng minimum wage pambayad sa linis.
0: Hindi. Itaas ang minimum wage nung mga naglilinis. Nang sa ganun naman ay magkaroon sila ng inspiration.
2: O, sabihin mo yan sa RTC na nag-TRO dun sa wage.
0: Tulog na lang tayo.
2: Ratchi Kuna, magandang umaga sa iyo. Doktora Jessica D. Good morning, Doc. At si Edwin Galvez. Good morning.
0: Mike Minyana, maraming salamat.
2: O, ang ganda naman ang pinadala ni Mike na
0: bongga. Talaga ang ganda.
2: Good vibes yung ganyan.
0: Sobra. Ako, lalo pa ako mahirig ako sa mga bulaklak.
2: Bulaklak!
0: Alam mo kung anong pinaka-paborito ko.
2: Kampupot.
0: Bukod, hindi. Bukod sa kampupot. Bukod sa...
2: Everlasting. Nakalami yung everlasting.
0: Everlasting yung pang Baguio yun eh.
2: Ano, magpuprograma ka ba o magbabanter pa tayo?
0: Nakamutan ko nga kung anong... si Charo Bulaklak!
2: Ay, sarap. Bawal sa'yo, di ba? Bawal sa'yo, di ba? Bawal.
0: Masarap na sa usawan.
2: Marami salamat, Tandem ng Bayan. Susunod na with one and only Doris C.A. Bigonia and Robert Antamano Mano. Si Alvin Alchico po ito. Ako po magbabalik bukas dito lamang sa...
0: Gising Pilipinas!
2: Energy, energy!
3: Ang Morning Tandem ng Bayan!
4: Good morning!
3: Alvin L. Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!

0: Miss Beautiful, time, please.
1: May humihirit eh.
0: Oo.
1: Yung si Calvin, anong hinihirit mo?
0: Kasalanan mo daw.
1: Na? Dahil dyan, dahil kasalanan ko, ang tutu time po natin ay 8:06 in the morning.
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
0: Good morning!
1: Meron ka bang stinger dyan? O, yeah. Tayo na, banter na tayo.
0: Tayo na?
1: Naalala ko lang kasi ikaw na naman nakita nila nandiyan sa gitna. Ganyan po talaga ang Doris Bigornia, nagbibigay pugay sa mas matanda. Sa kanya! Mali! Hindi, kasi si Robert, siya yung eksperto. Ako ayoko magdunung-dunungan.
0: Sana naman tayo eksperto.
1: Ay nako, lagi ka na andyan. Ikaw nga ay eksperto na rin sa mga sports coverages.
0: Ba't ako dito yung sa sports?
1: Takbuhan kayo ng takbuhan eh.
0: Pupunta ka sa ano? Sa bagay, no, marathon.

0: nung Linggo, mga araw-araw pa ng konti sa amin. Tapos, kahapon din, pagdating ko kaya sa may Senado, maraw-araw pa ng konti.
1: Alam mo yan si Habagat, KSP. Kulang sa pansin. Kapag hindi po natin pinapansin, aba, ayan o, namamayagpag ang araw. Pagka pinansin mo, ganun pala, natutuwa kayo ha, umaaraw. Ay, magiging killjoy ka nga ni Alvin. Mamaya lang, kulimlim na ulit yan.
0: Ay, ako, ito pa problema, ano partner. Pa? Ito ang hindi natin ikatutuwa.
1: Dahil?
0: Dahil yung tambak ng basura sa may Mel Lopez Boulevard.
1: Oo, sa Parañaque, sa amin yan.
0: Iba pa yun. Ito sa Mel Lopez sa Maynila.
1: Oh, after Mel Lopez.
0: Dating Road 10, R10, di ba?
1: Bakit?
0: Alam mo, ano nangyari?
1: Ano nangyari?
0: Ito. Pero ito, partner, pasintabi lang muna tayo sa mga nag-aalmusal. Oo. Kasi hindi kaaya-aya talaga. Baka pumapanood din nyo at medyo
1: baka late ninyong ano. Ang isipin nyo na lang po, ang nagre-report po ay napakagandang si Trisha Lindo.
0: Tama.
1: Na? Nag-birthday.
0: Oo nga pala, si birthday girl
1: birthday
0: ito.
1: Birthday girl siya.
0: Yung tambak po kasi ng basura, nagkalat dyan sa may Mel Lopez Boulevard sa Maynila matapos yung mga pag-ulan ha. Nako, anong nangyari? Bakit hindi kinuha? Bakit hindi na itapon ang mga basura na yan ng maayos?
1: Hindi Radyo Patrol. Hindi sinamsam?
0: Oo nga. Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish, good morning. Ay, nako po, ayan na.
2: Good morning, Robert at Doris. Misto lang ang dump site at hindi na madadaanan yung sidewalk na ito ng sa playa ng Barangay 128 sa may Mel Lopez Boulevard. Dahil sa sandamakmak na basura na nagkalat matapos nga ang pag-ulan, ayon sa mga resident na kausap ko mula to sa mga naipong tinapon ng mga basura ng mga taga-barangay din dito sa kalapit na lugar. At kanina nga lang, may nakita din akong may patay na aso at dahil maulan nga ang palahon ay nangangamoy o masangsang na yung amoy ng mga basurang naipon dito. Sa kabila niyan, may ilang mga ngalakal yung matyagang naghahanap pa ng basura na maaaring pang ibenta bilang pandagdag kita. Bukod dyan, nagmistulang estero de styrofoam ang gilid ng estero de vitas matapos umapaw nga yung tubig sa estero at inanod yung mga styrofoam at boteng plastic. Dun sa mga nakakausap nating residente kanina, tatlong araw na daw na ganyan yung sitwasyon dito sa ilalim ng tulay. No choice yung ibang residente na dumaan doon sa gilid at maapakan na rin yung baha na may basura dahil yun ang yung pinakadaanan, particular yung mga nakatira doon sa may Esquinita. Ang residenteng si Conrado na nakausap ko kanina, papasok pa lamang siya sa trabaho, nasanay na lang siya na hindi na gumagamit ng bota kung yung mga baha sa kanila. Narito yung kanyang naging pahayago.
3: Wala, eh, pag nagkamali ka ng ano dyan, madudulas ka eh. Paapa ka ng mga plastic. Eh.
4: Buti hindi po kayo nagbabota, Tay.
3: Eh, wala pa pambili. Mahirap talaga dahil mga bata hindi makalabas, dead bang. Malalim nga sa amin dun eh.
2: Yung mga nakatira naman sa gilid ng Estero de Vitas, Robert at Doris, nagkakaalipungan na dahil umabot ang hanggang hita yung tubig nitong nakaraang mga araw. Narito yung pahayag sa mga resident na kausap natin kanina.
5: Puro alpungan na po kami dito. Apat na araw na po.
4: May nakuha na po kayong gamot o sa ano man sa health center?
5: Hingi po ako doon sa kapitbahay ko, binigyan po ako. Kabahay ko po, pumapasok na yung tubig. Kapalabas mapalob, nakabota ako.
2: Robert at Doris, sa mga orsa ito, ngayon pa lamang hinahakot ng Manila DepEd. Halos kakarating lamang nila, ngayon lang din nila hinahakot itong mga basura na naipon dito sa tulay. Particular naman dun sa may Estero de Vitas. Ayan, pakita ko lamang yung nasa likod ko. Ito yan, sa ilalim lamang yan ng Mel Lopez Boulevard na sinasabi ko, Robert at Doris. Mismong mga residente na lamang din na nakatira malapit sila ng tulay, yung nagtutulong-tulong para hukutin itong mga basura at ilagay na lamang sa sako.
0: Trish, dyan sa sidewalk na yan, yung sa nasa likuran mo, paano naipon ng ganyang karamihan? Itinapon ba talaga intentionally yan dyan?
2: Sinasabi ng resident na kausap natin kanina, nakatira din siya dito mismo sa Barangay 128. Mga kapwa niya residente yung nagtatapon daw dito. Usually, gabi nila tinatapon to. Yung usual na schedule ng DPS dito sa paghahakot ay 4:30 ng madaling araw. Pero dahil nasira yung truck na karaniwang nakastasyon dito, na late yung dating, ibang truck na lang itong pinadala dito. Ngayon pa lamang nila hinahakot. At yes, usually, ganito daw yung karami din yung nahakot ng basura tuwing gabi na mismo mga residente na din yung nagtatapon. Robert at Doris.
1: Oo, pero Trish, yung talagang regular

0: at may kontrata na nagkukolekta ng basura dyan sa lugar na yan. Anong nangyari?
1: Lionel Waste Management, yung tagahapot ng basura ng Manila LTU, Doris, magkakaalam ko sa mga past coverage natin, sa alam kong informasyon, may mga naka-station na bilang ng DPA, track ng DPS at ng Lionel sa mga bawat distrito. Nagkataon lang daw na yung dito sa naka-station dito sa May Tondo, sa May Mel Lopez Boulevard, nasira yung truck, kaya ayun, iba munang truck yung pinadala dito, Robert at Doris. Pero baka rin yung araw, pag nadadaan tayo dito ng ganitong oras, usually malinis naman na. Ngayon lamang talaga na ganyan. Parang downside na eh, parang nagmukha ng landfill itong sidewalk na ito.
2: Ay, alam mo naman, Trish, di ba partner? Isa lang basura, isang supot lang ang itapon mo dyan. Pag may nakakita na ng iba, sunod-sunod na din magtatapon.
0: Bakit siya pwede? Ako hindi.
1: Robert at Doris, saka mahirap pa dyan kapag may mga nangangalakal na nagkakagal ng basura, yung mga usually na nakakumpol, nakatali ng mga plastic, magkakalat pa lalo yan pag kinalkal eh.
0: Sino ba mayor dyan sa lugar na yan?
1: Si Manila Mayor Isko Moreno, Robert at Doris.
0: Kumpare ko yan.
1: Kasi natin itawag kanina, si kaya yan eh. Kakalat, kakapadala daw ng truck. Pero kanina pa yan, simula kaninang madaling araw, ganyan na daw yung sitwasyon dyan. Kagabi, simula nung nagtambak, ngayon pa lamang talaga rin nakahakot, Robert at Doris.
0: Sabihan mo, abisuhan mo si Mayor na kumuha na ng bota. Baka meron siyang pwedeng pitikin na bota doon sa kapitbahay niya at pumunta na siya dyan sa lugar na yan para makita niya kung gaano kasama. Bakit ako nagra-rant, Trish at Robert? Ang akin, ang kasiguruhan ng health.
2: Sa kalusugan ng mga residente. Mga residente rin may gawa. Sila din nga nagtapon, partner.
0: Yun na nga, oo. Saka ko na kayo hahagupitin. Sa ngayon, ang inyo pong dapat asikasuhin ay ang kalusugan ninyo.
2: Tanggalin na yung mga basura na yan. Tapusin na agad yung pag... Buti may truck nang dumating,
0: yun
2: partner.
0: Yun na nga, oo.
2: Siguro kundi, takot nila, baka malatigo mo.
0: Yun na nga, oo. Ang mahirap, kahit nagbibiruan tayo dito, ha, yung kalusugan, lalo na ng mga bata, kasi wala silang pakialam.
2: Partner, tsaka umulan, basa yung basura.
0: Exactly.
2: Hindi maganda para sa sa lahat.
0: Ayan. Mga magulang kayo naman. Tama na muna yung pagtutong its nyo. Ay. So, imali.
2: Pero meron nga. Ay, naku, Trish. Ang maganda dyan, ang garantiya, matatapos ngayon yan, makukuha lahat yung basura
0: yan
2: na yan. At habang nandyan, baka tumulong ka pa sa paghakot dyan, ha? Mag-iingat. maaraw na,
0: Maaraw na, ng konti.
1: Yung panahon dito, Robert at Doris, kanina lamang, umaambon, uulat, at maya-maya, araw din eh. So, magulo yung panahon ngayon dito sa lungsod.
0: Sinusundan ng araw yung birthday girl.
2: Ay, iba
0: happy,
2: din.
0: Happy birthday.
2: Happy birthday, Trish. Maraming salamat.
1: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Shalindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trish Shalindo.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella.
2: Miss Beautiful.
0: Ayoko yan.
2: Ay, paano dapat?
0: Dapat meron yung ganda.
2: Miss Doris.
4: Ganda?
0: Yan! Tapos, ang bunganga. Yan! Ang laki ng bunganga. Mm-hmm. Ang oras po natin ngayon ay 8:17 ng umaga.
5: Oras sa tidsan nyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
6: Alerto sa brownout! Alerto sa brownout! DZMM Radyo Patrol Flash Report!
2: Partner, kukuha muna tayo ng isang flash report.
0: Go!
2: Dahil, narinig na natin, narinig yun na po yung stinger, mga nasa Visayas Grid.
0: Ayan na naman tayo.
2: Naka-red alert po kayo, ha? Hala, di ba usually yellow alert? Ngayon po, red alert kayo 4 p.m. to 8 p.m. At yellow alert po kayo from 1 p.m. to 4 p.m. at 8 p.m. to 10 p.m. Naku, limited po. Ibig sabihin, limitado yung power supply dyan sa Visayas Grid. Dahil 5 planta ba naman, partner, yung hindi operational. Plus yung taas ng demand. Kaya po, nagkaganyan na.
0: Banggang-bangga.
2: 4 p.m. po yun, ha? 4 p.m. to 8 p.m. yung red alert. Ibig sabihin po, masyado na limitado, wala ang possibility dyan Brownout ang kasunod.
0: O, pero wag naman po kayong magpanik. Mm. Nasabay-sabay kayo magsisindi. Ang tawag doon, magpa-plug-in. O, magpa-plug ng mga inyong mga appliances ba? Appliances ba ang tawag dyan? Kasi mas makaka... hindi ba kakatulong kapag ganun? Dapat ay magtipid sa tayo. Sinasabi natin, tubing makakaipon tayo. Ang kuryente, paano mo iipunin? Huwag mong gamitin ng madalas.
2: Para yun. Hindi rin mataas ang bill mo.
0: Tama, tama.
2: Okay?
3: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout.
6: Alerto sa brownout.
3: Ito po ang DZMM. Basta AM, DZMM.
2: Isa pa nga tutut time is beautiful.
0: Basta AM.
2: Ay, malay. Ang lambig. Ituloy mo.
0: Basta AM. Mm. DZMM. Hindi pwede. Hindi pwede.
4: Ganda.
0: Oy, malaki ang bunganga ko. Kaya ito ang gusto kong pagsabihan kayo, no? Aba, 8:19 na po ng umaga.
5: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Basta AM, DZMM.
0: Bago yan, ha?
2: Alam mo na.
0: Wala kayo niyan. Kami lang meron yan.
2: Speaking of what? Speaking of weather, partner.
0: Weather.
2: Ang dagupan, nagdeklara ng state of calamity sa Pangasinan po ito.
0: Naku po, bakit?
2: Grabe yung ulan din na dinulot doon, partner, tsaka yung baha. Pero ngayon, ang nakakausapin din natin, syempre, pag sinabi mong Pangasinan, ang kasunod niyan, bangus. Ay kahapon, ang lunch ko ay... ano, bangus.
0: Ang sarap.
2: Daing na bangus.
0: Ay, ang sarap.
2: Na maraming bawang.
0: Yeah, pwede sa akin yan.
2: Maraming bawang, panalo. Kausapin po natin kung ano naging epekto sa kanila nito nagdaang bagyo Tabagat. Makakausap po natin ang presidente ng Samahan ng Mga Magbabangus ng Pangasinan o SAMAPA, si Sir Christopher Aldo Sibayan. Sir Chris, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
7: Morning. Good morning. Good morning po sa mga nakikinig ng DZMM and kay Ma'am Doris and Sir Robert. Good morning po sa inyo.
2: Good morning po. Sir Chris, medyo nagpapakita na ba ang araw dyan sa inyo or bad weather pa rin?
7: Nako, maulang warning pa rin po dito sa ating probinsya, Sir Robert. Ano? So as we speak, talagang tuloy-tuloy pa rin ang buhos po ng ulan. At tama nga po yung sabi nyo, maganda pong nasa bed po ngayon, pero kailangan po nating mag-monitor po ng mga conditions and situations po ng mga kasama po natin sa hanap buhay.
2: Opo, kapag ganitong umuulan, habagat, walang tigil, partner, Sir Chris.
0: Ikaakibat agad eh.
2: Oo, anong nagiging epekto nito sa mga alaga po din yung mga bangus?
0: Naku.
7: There are several factors po na minomonitor, tinitignan po natin na effect po nitong ulan, no? Lalo na po kung dire-diretso. One of which is yung paglabo po ng tubig o yung murkiness po ng water. Kapag dire-diretso po ang ulan, lumalabo po ang tubig natin, nakapagbigay po ito ng sakit sa ating mga alaga at it will cause po ng pagbabawas o mortality po ng ating mga alagang bangus. And apart from that, obviously ang tides po ng tubig ng river po natin dahil po sa dire-diretsong ulan at pagpapakawala rin po ng mga dams po natin, talagang tumataas po ang level po ng tubig po natin and affected po ang mga palaisdaan. Hindi po talaga nakapaghanda dito sa dire-diretsong pag-uulan dito, partner, sa ating probinsya.
0: Speaking of mangingisda, meron kang pinunto. Ano yung sabi mo, yung fish kill?
2: Pag ganitong weather, kahit, di ba, usually pag mainit, doon sinasabi ang nakaka-fish kill. Pero paano pag ganito naman po na sobrang lamig, umuulan, walang tigil?
7: Tama po kayo, no? So, nung nakaraan, nagkaroon din po tayo ng ng pagbabawas po ng mga alaga natin dahil dyan sa matinding init or heat index po. Ito lang pong mga nakaraang buwan. And then ito na naman pong dumating na dire-diretsyong pag-ulan po. Sabi ko nga, yung mga kasama po natin sa hanap buhay na nagpapalaysda, nagbabangus, na hindi po nakapag-prepare na maglagay po ng perimeter nets po nila or magpataas ng kanilang mga pilapil na tinatawag. Ano?
2: Mm.
7: Talagang ang cost po nito, malalabasan po sila ng mga alagang isda.
2: Naku,
7: dahil
2: ayan.
7: Sa, oo, dahil sa bigla ang pagtaas po ng tubig. So, ayan po ang mga challenges na na-encounter po natin during this rainy
0: season, Sir Robert. So, naturalmente din po, Sir, tataas ang presyo, ang bentahan?
2: Mm-hmm. Pwede?
7: Well, that depends po. No? Well, with regards to our supply, sapat naman po ang supply po natin. Actually, sa ibang areas po ng not only in Pangasinan but in our country, medyo mataas po ang production dyan. Pero it doesn't necessarily equates to pagtaas ng presyo dahil minsan dahil sa mga ganitong panahon ng bagyo, yung mga biyahero po natin nadi-discourage po na bumiyahe. Eh, kakaunti po yung mga mamimili po natin. So magkakaroon po yan ng influx ng bangus sa merkado dahil diyan medyo bababa rin po ang presyo. Pero kung itong mga mga biyahero po natin meron naman po silang enough incentives or reason para bumiyahe at alam naman po nilang hindi naman po sila matatrap during their travel, sigurado naman po na magiging maayos o di kaya medyo bagyang mag-stabilize naman po ang presyo natin sa market. Apo.
0: Bukod po sa bangus, ano pa po yung mga produkto na apektado?
7: Andyan po ang mga kaibigan po natin na nagtitilapia, naghihito, no? Dahil ito lang po mga nakaraang taon na nagkakaroon po tayo ng ganito kataas na level ng tubig. So yung mga iba, nagbabaka sakali pa rin na, ako baka yung nakaraang taon lang yung nataas na
0: yun nga.
2: Nangyari,
7: natin.
2: Oo.
7: Pero itong, baka itong taon naman na to, medyo mag-adya-adya naman ang panahon at hindi naman sumobra ang pagtaas ng tubig. Medyo hindi, sabihin na po natin nagiging less prepared po sila, nagiging lax po yung kanilang management.
0: Mm-hmm. Sa inyo pong pag-iikot, partner, ano, tanungin ko lang. Sa pag-iikot po ninyo, sir, meron po ba kayo napansin na mga bumagsak na tulay o yung mga gumegewang na tulay na dahil sa tindi ng pagragasan ng tubig?
7: So far naman po, as far as our areas are concerned, okay naman po ang status po ng mga tulay po natin, but ang main concerns po natin, syempre yung mga ibang daan po na hindi pa po nabibigyan ng toon, ng pansin, na pataasan. In the recent years, hindi naman din po inaabot ng tubig baha, ano, ngayon lang. So itong mga areas na to, itong mga daan na to ang mga nababaha po at inaabot po talaga ng tubig.
2: Oh, Sir Chris, sa mga kagaya po ninyo na nagfi-fish pa diyan, mga nagbabangus natin, ano?
0: Yan,
2: pag ganitong period, ano na po ba to, pa-harvest na ba or nagpapakawala pa lang ba kayo or nasa middle na ng pag-aalaga?
7: Depende po yan po sa cycle po ng ating pag-aalaga po. Pero karamihan po sa atin is nag-i-stock pa lang. So naglalagay pa lang po ng binhi natin. Having said that, itong mga to talagang minimonitor po natin na hindi po makaapekto talaga ng lubos-lubos sa ating mga alaga dahil kapag dire-diretso po ang ulan at ang paglabo po ng tubig ay hindi po naiibsan, malaking epekto po ito sa ating mga alaga at unti-unti po sila magkakasakit at eventually po magbabawas po.
0: Oo, kaya pakiusapan niyo po ang ating mga alaga, ha? At sila po ay talaga namang ating aarugain, lalo na kailangan natin itong food security, di po ba? At lahat, kay Doris, hindi na yung food security. Dapat merong bangus. Kasi, bakit ka mo, partner? Ang tamis. Di ba? Matamis.
2: Tapos, paksiw.
0: Naku. Uy, sarap.
2: Sinangag, paksiw.
0: Ay, naku. Amin pong panalangin na hindi na patuloy na makapaminsala pa ang itong mga sunod-sunod na habagat po. Kayo po ay mag-ingat po, ha?
2: Mm-hmm.
0: At i-siftin nyo po ang mga bangus.
2: Oo, sir. Siyempre, makikoordinate din tayo sa LG at National Correct. Government kung anong pwede maitulong sa mga kagaya po
0: tama,
2: nila.
0: Ano? Tama.
2: Sir Chris, for the meantime, maraming salamat po.
0: Thank you, sir.
7: Walang anuman po at God bless po sa inyo.
0: God bless you too.
2: Si Sir Christopher Aldo Sibaya, ang presidente po ng samahan ng mga magbabangus ng Pangasinan. Yaman din lamang nasa Pangasinan tayo, partner.
0: Saan tayo pupunta?
2: Pangasinan pa rin tayo.
0: Okay.
2: Magdagupan City tayo.
0: Uy,
2: para doon tayo sa sentro, di ba?
0: Ano? Padas gusto ko. Pero bawal sa akin.
2: Ako na lang.
0: Ay, Daya.
2: Pasa mo na lang sa akin.
0: Daya.
2: Makakausap po natin ang mayor ng Dacuban City, Pangasinan, si Mayor Belen Fernandez. Mayor Belen, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning po.
8: Good morning, Robert and Doris.
0: Apo, hingi lang kami ng partner ko ng update. Ano na po ang ganap dyan po sa lugar ninyo? Kasi narinig ko, partner, kanina parang meron kaming binasa. Parang nag-declare.
2: State of calamity.
0: Oo. Kamusta na po, sir? Ay, sir. Umpisa na po, mayor.
8: Dito po sa Dagupan. Dahil po yung nangyari po sa Sinukalan River, tumaas po yung water level nila.
2: Opo.
8: To 7.8. And mabuti naman for today, bumaba ng 7.5. Actually, dahil ang Dagupan City is the mouth of the river. So yung Sinukalan River po, dumadaan sa different municipalities. Tapos lumalabas po sa amin.
2: Mm-hmm.
8: So, na tumaas talaga ang Sinukalan River ay affected po tayo. And I think yung nangyari sa Dagupan talagang medyo mataas po yung effect ng Sinukalan River on top of the release of yung dam water from Ambuklao and from Binga Dam. So as of today, meron pa silang 8 gates na naka-open sa Ambuklao and then sa Binga is about 6. Pero dito sa atin naman, because of some road elevations na ginawa ng national government, like yung nangyari po sa may Arellano Street, Perez Boulevard, and several streets pa po, ay naging passable na po ngayon. And then yung mga flooded area naman namin ngayon ay napunduhan na rin ng national government. So we're expecting, hopefully, na in the future, mawawala din yung bahadon. Kaya nga, I went for an inspection this morning with our city engineer. Tinignan ko yung level ng tubig and yung level na itataas namin na elevation of road.
0: Ayun. Partner, less problem pala sa kanila. At least na-address ng national government.
8: May problem po malaki, pero i-address na po.
0: Ayun.
8: May problem po, pero i-address na po.
0: Hindi pa, hindi po kompleto.
8: We still have a big problem.
0: Opo naman.
8: Yung dapat kompletuhin.
0: Opo.
8: Yung lahat ng dikes.
0: Oo.
8: Yung mga open, saka mga unfinished, saka mga old dikes. Once na naayos na ng national government yon, ay unti-unti po, mawala na yung baha ng Dagupan.
0: Wala naman pong maanomalyang dike.
8: Dito ho sa amin, wala po.
0: Ay, mabuti.
8: Meron yung mga old lang, mga old dikes na mga gabion na hindi na siya applicable ngayon. Yun ang dapat na hong i-address.
2: Mayor, yung sinasabi mong old dikes na yan, para po sa mga hindi familiar, operational pa rin po ba yan? Nagagamit
8: mga
2: pa rin?
8: Mga gabion. Medyo malabo na po eh, kasi alam niyo man ang gabion, iba doon sa mga steel...
2: Opo.
8: Steel sheet pile, malayo ng difference eh. Naalala ko nung umupo ako ng mayor, that was 2012. Nakita ko yung difference eh, kasi kagagawa lang ng gabion after pagdating ng bagyo, nagko-collapse ko yung iba. So, we recommended na sheet pile lahat. So pag gagawin nilang shift pa lahat, mas maganda po. Mm-mm. As of now, may mga gabi yun na dahil tumaas ng sea level, halos sumasabay na po sila sa ilog.
2: Opo, opo. Mayor, dito po sa nangyaring ito, yung over the weekend, ano, gaano po kataas talaga yung baha na naranasan nyo po dyan sa Dagupan City at gaano karaming residente po yung naapektuhan?
0: Kasi sinasabi, partner, lagpas tao, lagpas ganyan, ilang building ang taas.
8: Hindi naman. Siyempre, hindi natin maalis sa mga low-lying area. And especially yung malapit sa ilog, siyempre expect natin mga siguro up to the knee level or below the knee level. Pero doon sa mga area naman na may mga ganun na kwan sitwasyon, meron ho tayong operation sitio that we are providing their pathway. So walang problema yun. It's a bayanihan program.
0: Opo, opo.
8: Pero dito sa atin, sa downtown area, would reach about siguro mga less than kwan naman.
0: Mhm.
8: Mm-hmm. So below knee level naman siya.
2: Opo, opo.
8: Hindi naman siya above. So mali lang yung ibang information.
0: Mm-hmm. Wala pong mga evacuees.
8: Meron po eh. We have as of today, we have more than 100 families na nag-evacuate in the different schools of Dagupan, and then we also have about 500 members of the family kasama po dun sa evacuation.
2: Opo.
0: Ayun.
2: Syempre hindi pa, kaso mayor, partner, di ba yung weather hindi pa improving.
0: Uy.
2: Meron pa ring paulan-ulan eh.
0: Kanina maaraw na. Sabi ko naman maalaw.
2: Maaraw, tapos bigla kukulimli, bubusyo, malakas na ulan. Kule. Sa inyo po sa Dagupan, Mayor, ano po ang bali-bili natin? Ano, ninyo sa mga kapamilya po natin dyan sa Dagupan, kaugnay po nitong continuous pa rin po yung masamang panahon natin.
8: For today, up to tomorrow, medyo hindi na siya heavy rain. According sa amin, PARMC, sa CDRMC, it's going to be light to moderate lang. So, lahat lang kailangan have to be safe. And yung continuous naman ang distribution namin ng doxycycline po sa bawat barangay with our barangay health workers and our nurses po.
0: Kayo po ba ay magdedeklara ng back to work o back to school? Bukas?
8: Titignan namin yung situation ng different schools ng Dagupan. And for today, walang pasok. But tomorrow, we will know pagdating ng mga 3 to 4 o'clock kasi magre-report yung mga principal sa atin yung situation po nila.
0: Ayun. So mga magulang, ha, mag-antabay po kayo sa anunsyo ng Office of the Mayor. Walang iba. Ay, meron palang iba. DZMM,
2: kasi dito i-anunsyo din. Pag i-anunsyo ni Mayor, i-anunsyo din natin dito. Pero Mayor, panghuli na lang, alam naman po natin ang Dagupan City, puntahan talaga yan eh. Yung mga magpupunta po dyan, lalo na yung mga gusto mamili, halimbawa ng mga bangus dyan, ano, may mabibilan pa po sila, makakapag-angkat pa po sila.
8: Well, for today, baka hindi ho nag-harvest yung masyado yung mga fishermen namin. And alam naman natin, ang Dagupan bangus talagang original na pinakamasarap talaga sa buong mundo. Ano? But anyway, I'm so happy na we were able to make an advance announcement na preemption po. So yung mga aming sumisigay po, ay tinaas na nila yung net nila agad to make sure na secured po yung harvest nila in the next few weeks or next few days ang ating bangus.
2: Ayan.
8: So magkakaroon yan siguro baka starting tomorrow.
2: Ayun.
8: Medyo marami na rin.
0: Oo, malamis na may partner. Yan ang gusto ko.
2: Yan talagang hinahabol. Eh,
0: correct,
2: diba?
0: correct.
2: For the meantime, Mayor, maraming salamat po sa inyong oras. Alam po namin kayo nag-iikot at nag-i-inspection. Mahalaga po yan na nakikita kayo ng mga kapamilya natin dyan na direkta, di ba? Hindi yung tumatanggap lang ang mga LGU ng report ng mga tao nila. Sila yung nasa labas at nakikipag-usap at nakikita nila mismo yung situation.
0: At nakapag-photo-op lang yung iba.
2: Mayor Belen, maraming salamat po.
0: Maraming salamat, ma'am.
8: Maraming salamat po. Thank you.
2: Si Mayor Belen Fernandez ng Dagupan City, Pangasinan. Ayan, kala mo mawawala yan, partner, ha? Hindi kaya... dahil ni-reserve namin yan nang wala ka. Mm-hmm. Ngayon bubuhos namin lahat.
0: Hindi, ayoko magtutot.
2: Alam bakit? Bakit?
0: Ibig sabihin yan ay nagmamadali na tayo dahil malapit na tayong matapos ng programa.
2: Hindi pa, oh, mahaba-haba pa. Kalating oras pa tayo.
0: Sige, kalating oras pa po. At tumutok pa rin po kayo sa amin dito sa tandem ng mm-hmm. Bayan. 8:38 ng umaga.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
3: Ang mutya ng masa, Doris Bicornia. At nagbabalita ang Antemano, Robert Mano sa Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan! Basta AM, DZMM!
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
10: Rain, rain, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Yay!
11: Pambatang Lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
13: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bicornia ang nag-iisang mutya ng masa.
13: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
14: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
15: Food's here, guys.
14: And feel the vibe. All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
17: Ako to, si Chang Ami.
16: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
18: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubuo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex!
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Basta AM DZMM. Tambalang matapang. Walang inuurungan. Doris at Robert, ang tandem ng bayan.
0: Partner. Yan.
2: Matapang daw, partner.
0: Mr. Presiding Officer, tama ba? With your indulgence, gusto ko lamang pong magbigay pugay at magpasalamat sa isang napakaganda.
2: Daho.
0: Napakagalante.
2: Daho.
0: Ang boses ay parang nightingale.
2: Wow.
0: Oh, kung sino alam mo yan. Ang dalawa pinagpipilian ko. Chang Ami at saka si Winnie Cordero. Oh, yung mga beshies ko, ha. Maraming salamat sa pagkumusta sa akin. Ay, at pagdalasal. Oo. Thank you.
2: Thank you. Mm. At ito pa, partner. May ano gusto pang mangumusta sa'yo.
0: Ay, sino yan? Tutu time. Ay, 8:42 na po ng umaga.
5: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: At dahil 8:42 na,
0: ay,
2: narito na sila. Ulahin natin ang Malacañang partner dahil dumistansya daw eh.
0: Saan?
2: Doon sa mga reklamo at issue laban kay outgoing Health Secretary Jose Puhalte. Hindi mo lang nag-init sa pwesto itong si
0: hindi nag-init ang ano niya, ang kanyang puwet sa kanyang upuan.
2: Biglang tapos na agad.
0: Ay, may malalim na dahilan yan. Malaman natin sa ating taga-Malacañang.
2: Ayan, alamin po natin ang detalye mula kay Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
15: Magandang umaga, Tandem. Ipauubayan na ng Malacañang sa Office of the Ombudsman ang pag-iimbestiga sa mga reklamong inihain laban kay outgoing Health Secretary Jose Puhalte Jr. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi papakailaman ng Malacañang ang mga reklamo at imbestigasyon kay Puhalte, lalo at naihain na ito sa Ombudsman. Inreklamo si Ombudsman si Puhalte kaugnay ng umano'y pagpapahinto sa procurement para sa tuberculosis program ng DOH bukod pa sa reklamong inihain sa Presidential Complaint Center kamakailan kaugnay naman ng di umano'y pagsusugala. Magugulitang nag-resign si Puhalte bilang DOH Secretary para tutukan umano ang kanyang kalusugan. Wala pang isang buwan wala nang maitalaga. Ipinilit sa kanya si PhilHealth President and CEO Dr. Enel Mercado na nakatakda namang manumpa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga kasabay ni Dr. Beverly Lorenho bilang acting president at CEO ng PhilHealth. Ayon kay Castro, pinatitiyak ni Pangulong Marcos si Mercado na mananatiling prioridad ng DOH ang kapakanan sa kalusugan ng mga Pilipino. Tiwala rin ang Malacañang sa maging liderato ni Mercado bilang dating president at CEO ng PhilHealth at matataas na opisyal ng ilang mga ospital. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosore, TZMM.
0: Christian! Partner, go ahead. Oh, sige. Eh, hindi mo nga sinagot ang katanungan ko. Bakit ga?
2: Bakit ga kabilis?
0: Yes.
15: Well, sa sinabi sa atin ng Malacañang kahapon, ang sinabi daw ni Dr. Puhalte ay gusto niyang tutukan yung kanyang kalusugan. Pero sinusubukan din natin kunin siyempre yung panig mismo dito ni Puhalte, pati nung ilan pang mga opisyal ng Malacañang at ng DOH, kung meron bang mas malalim na dahilan yung kanyang pag-bibitiw sa pwesto. Kasi nabanggit nyo nga, wala pang isang buwan eh. July 13 nang i-appoint si Puhalte bilang DOH Secretary. Roughly wala pang isang buwan. Mag-iisang buwan pa lang dapat siya this week. Pero nag-file siya ng kanyang resignation para daw tutukan yung kanyang kalusugan. Pero siguro hindi maiwasang itanong din Doris at Robert kasi itong mga nakalipas na linggo, sunod-sunod din kasi yung mga lumutang na balita at mga reklamo na iniugnay kay Secretary Puhalte. Una na dyan yung final sa PCC, sa Presidential Complaint Center, na di umano'y nakita siya sa ilang mga casino at di umano'y papalit-palit siya ng mga alias sa mga hotel. Yan ay pinasinungalingan naman na ni Secretary Puhalte nung una. At yung fresh nga na i-final din sa Ombudsman very recently na reklamo naman na di umano'y pagpapahinto noong tuberculosis program na itinanay din o nagbigay din ng paliwanag si Secretary Puhalte.
2: O, ganun?
0: Paano ganun?
2: Kahit nga siguro wala kang sakit, partner.
0: Oo.
2: Kung pag-upo mo, ganyan yung mga ibinabato sa'yo, magkakasakit ka.
0: May tama ka, partner,
15: pero,
0: sa totoo lang.
15: Pero alam nyo, Doris saka Robert, napansin din kasi namin na nitong mga nakalipas na araw, may mga mahahalagang meeting sa Malacañang ang presidente, pati ang mga miyembro ng gabinete. Tapos dun sa mga pictures na naibibigay sa atin, apparently ay hindi present si Secretary Puhalte, gaya na lamang nung meeting kahapon, nagpatawag ng situation briefing. Kadalasan kapag may mga bagyo, laging present ang DOH Secretary situation briefing kasi hinihingi ng Pangulo ang tugon ng DOH sa health facilities para sa kalusugan. Pero kahapon, wala siya doon sa situation briefing. Recently, nagkaroon din ng cabinet meeting sa Malacañang doon sa LEDA na kadalasan ay kasama talaga yung ilang miyembro ng cabinet pero hindi rin natin nakita doon si Secretary Puhalte.
0: Ay, naku. Sige. O, pagka meron ng tatalaga na bagong ang tawag, Secretary.
2: Meron na, partner.
0: Meron na.
2: Oo. Di ba meron na, Christian?
15: Meron na.
0: Oh, yan.
15: Yes, si Dr. Erwin Mercado. Ngayong araw, taking isa kay Pangulo, pati yung papalit naman sa kanyang acting PhilHealth President na si Dr. Beverly.
2: Oh. Ayan.
0: Hindi kaya umabot sa atin, partner? Yung mga ina-appoint na ganyan.
2: Doktor ba tayo?
0: Doktor-doktora.
2: Doktor Mano? Doktor Mano and Doktor Bigorna?
0: Yes.
15: Oh, pwede. Oh, oh, tandem kayo, no? DOH saka PhilHealth din.
0: Yan, no? Tandem talaga.
2: Sige. Ay, naka, ikaw, saan ka? Alam ko kung saan ka. Di yan, automatic.
15: Abangan.
2: Automatic yan, agriculture. Alak yan ni Secretary, tinan mo yung tsura.
15: Pwede naman, papasa naman.
2: Christian, ano ang schedule ng Pangulo bago kita pakawalan?
15: Ah yes, magiging busy ang Pangulo din ngayong araw, Robert F. Doris, ano, may mga activities din ng Presidente. Mag-i-inspeksyon ang Pangulo mamaya-maya dyan sa Las Piñas City, yung high vacuum self priming drainage trailer pump dyan sa Las Piñas. Kasi kung maalala natin, di ba nung nanalasa ang habagat tong weekend, ang Las Piñas sa mga inaabot talaga ng mataas din na baha. Bibisita rin ang Pangulo doon sa evacuation center sa Las Piñas. At mamayang hapon naman ay pupunta ang Pangulo sa BGC para naman sa change of command ng Philippine Army.
2: Oo, sige. Abangan natin yan. At syempre, mga pronouncement pa. Lalo, di ba ang budget na ang NEP, oo, National Expenditure Program, ipinasa na sa Pangulo. So, gaano katagal yung review niyan at kailan naman ipapasa sa lower house?
15: Actually, today, Robert, ngayong araw daw, ito turnover agad ng Malacanang sa Kamara yung kopya ng NEP para ipaubayan na sa Kongreso yung pagtalakay doon sa budget. Hihinga lang natin yung kopya nung mismong NEP, pero mamaya haharap sa Malacanang ang DBM para talakayin yung nilalaman ng panukalang 2027 budget.
2: Ayan, pero just the same, di ba, doon sa briefing, ang binabanggit, Christian, education, social services pa rin yung mga priority doon sa budget.
15: Correct, kalusugan, pati na seguridad. Yan ang sinasabing priorities para sa next year's budget.
2: Sige, abangan natin yung magiging deliberation dyan, syempre, ng Senado at ng Kamara at yung final version. Christian, maraming salamat!
15: Maraming salamat, balik sa inyo.
2: Yan po si Christian Yusore. Samantala, basura sa isang creek sa Baclaran, Paranaque, by target po maalis sa loob ng 3 araw sa Baclaran ito.
0: Alin daw yan, partner?
2: Basura sa isang creek sa Baclaran.
0: Sa isang creek sa Baclaran, sa target Paranaque, ay...
2: maalis daw. 3 days. So, gano'ng karami.
0: Walang himala. Ay, nako.
2: Ay, nako. Alamin po natin ang detalya mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, ganyang karami yun?
19: Tama. Robert at Doris, ano, tuneto nila kasi yung basura talaga na nagkalat doon sa creek na ayon doon sa mga otoridad na nakausap natin kanina ay umaabot ng 1 kilometro. So yung 1 kilometro ng kahabaan ng creek na yun, yung tinatawag na Redemptorist Open Canal o Baclaran Channel, ay halos mapuno talaga ng basura. Kaya nga ipinamamadali na Robert at Doris ni Department of Public Works and Highways, DPWH Secretary Vince Dizon, itong paglilinis sa Naturan Channel matapos anurin dito yung mga basura. Ayon sa kalihim, magdaragdag pa sila ng floating backhoe at iba pang heavy equipment para mapabilis ang cleanup operation. Ipasisilip din ang kondisyon ng mga trash trap para makita kung sapat pa ito para mapigilan ang volume ng mga basurang inaanod mula Manila Bay. Sa pagtutulong-tulong anya ng MMDA, DPWH at Paranaque LGU, target nila matapos ang paglilinis sa daluyan ng tubig sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Kung matatagalan kasi ang paglilinis dito, posible pang anurin ang basura sa mas maliliit na mga estero sa lugar at magdulot ng pagbaha. Pinakiusapan din ang kalihim ang publiko na maging disiplinado sa pagtatapon ng basura para hindi maulit ang ganitong sitwasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legazpi, at sa ating mga Radyo Patrol!
20: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta!
0: Ay, partner, nasa finish line na tayo pero may humahabol.
2: May humahabol.
0: At dahil may humahabol, ay pagbibigyan naman natin.
2: Sige.
0: Hindi naman tayo mataray at hindi naman tayo agad-agad nagtatampuro. Oo. Eh, pasensya na po kung kami po ni Robert ay 120 ang mga takbo ng mga bunganga namin.
2: Tapos na lang si
0: Sorry. Ito na. Sige, partner. Ikaw na. Ito muna.
2: Makakausap po natin ang mayor ng San Juan City. Alam niyo po kasi, di ba yung mga issues na pinag-uusapan natin yun kanina. Konektado po ito dahil siya rin ang presidente ng Metro Manila Council at National President ng League of Cities of the Philippines. So, LCP Mayor Francis Zamora. Mayor, magandang umaga po.
0: Good morning, sir.
1: Yes, good morning Doris at Robert at maraming salamat po. Ako'y umabot sa inyong programa ngayong umaga.
0: Ay, hallelujah po. Ay, partner, sige, balatan mo si Mayor.
2: Mayor, doon sa observation ng iba, unahin natin yung baha dahil ito ang importante.
0: Ano,
2: same observation ba yung mga mayor natin sa iba-ibang mga LGU, sa reporter na sa Metro Manila Council, na bagamat may mga pagbaha, eh mas mabilis daw na humupa yung mga baha at hindi na tumagal at mabilis ang kadaan yung mga sasakyan ulit?
0: Aha.
1: Yes, allow me to make a clarification from the start para hindi ho tayo ma-misinterpret ating mga viewers. No? Alam niyo po, ang wala talagang makakapagsabi na totally kaya niyang zero ang pagbabaha sa ating mga komunidad. No? Ngunit ang layunin natin ay mabawasan ito at maipsan. So, kasalukuyan po, no? Under the Oplan Kontrabaha program of the national government and the local governments in partnership with our
2: Opo.
1: Yung ating pong pagdedredge ng mga waterways, mga ilog, mga creek. Nakita ho natin ang napakagandang epekto nito. And I will talk about San Juan because dito po tayo naglilingkod. No?
0: Opo.
1: From August 5 to 9, yung kasagsagan po ng sunod-sunod na napakalakas ng pag-ulan. Ang tinaas po ng tubig namin ay ilang pulgada lamang. In spite of almost 5 days of continuous rain. Kahapon po, nung nagkaroon nga tayo, tuloy na pag-ulan ng madaling araw, doon lamang tumaas ng konti.
0: Uh-oh.
1: Ngunit hindi pa rin kasing taas ng dati. Meron pa rin tayong mga areas in San Juan na talagang problematic because of various conditions, low-lying areas, may mga kanal na kailangan talagang lakihan pa, but it will entail a lot of DPWH intervention. But in general, mas kaunti ang naging pagbaha. In fact, even our evacuees from August 5 to 9, zero evacuees. Kahapon lang nagkaroon ng konti, but because preemptive in nature, no? Kasi nga akala na magtutuloy-tuloy yung pag-ulan.
0: Apo.
1: So nakita ko po sa San Juan mismo na kumonte ang naging epekto at yan ay dahil nga po sa dredging, ganun din yung ating drainage improvements at yung pagpapalaki ng ating mga daliwin ng tubig at ang ating pumping stations 100% operational. Okay. Wala po tayong ghost pumping stations drainage project. So dapat talaga gumagana, no, ang lahat ng ating daliwin tubig sa ating
0: Opo. Nawawala kayo, kaya gusto ko na sanang tanungin yung aking katanungan. Kanina pa ako nakatanungin kay Mayor. Kung sinasabi po ninyo, na medyo yun na nga nagkaroon ng konting improvement, hindi sinasabi na totally wala na yung mga pagbabara. Sino, kaninong inisyatibo po nang galing ito sa inyo, sa LGU po ba? O nakipagtulungan din ang national government?
1: Last November, nandun po ako mismo sa paglunsad po ng Oplan Kontrabaha. No? Ang Oplan Kontrabaha is ang whole-of-nation approach kung saan ang ating national government, local government units at ang private sector ay nagtutulungan. No? Yung national government mahalaga sa pagkat ang DPWH, MMDA, meron po silang mga heavy equipment, meron silang manpower at may pondo po sila. Yung mga lokal na pamahala naman po, meron din kami sarili namin mga pondo, ngunit siyempre yung araw-araw na pamamalakad ng lungsod, kami naman po ang nagmamanage niyan. Ang private sector mahalaga sapagkat halimbawa, no, ang San Miguel Corporation, ang Metro Pacific Corporation, sila naman po yung mga malalaking kumpanya na tumutulong sa atin. Dito sa San Juan po, libre ang pag-dredge ng San Miguel Corporation sa aming ilog at mga creek, hindi po kami sinisingil. Naka-deploy ang kanilang mga backhoes, mga heavy equipment. No? So yun po pinagtutulungan.
0: Opo, yung pagtutulungan na sinasabi ninyo, whole of government approach, pwede naman palang gawin. Bakit tayo nakakakita ng year in, year out, ulan, konting ulan, baha, barado ang ating mga, ang tawag mo doon, sa mga daanan ng...
2: Karik natin, mga kanal. Lalo na ngayon, nakita nyo, Mayor, yung problema dyan sa Paranaque, yung creek. Sobra naman po. Grabe naman basura yun. Hindi mo na makita yung creek.
1: Okay, let's talk about basura naman, Doris and Roberta. No? Alam mo ninyo, ito, I always share this during interviews po. No? Una-una, kahit anong pagsusumikap po ang gawin nating lahat all together, no, collectively as communities, as cities, no, kahit anong intervention natin sa pumping station, sa dredging, sa drainage systems, no, kung hindi disiplinado pagdating sa pagtapon ng basura, ay pabalik at pabalik talagang problema sa atin. So, yung nakikita nating basura sa ating mga ilog at creek, hindi naman ho yan mag-isa dumating doon, di ko ba? Meron nagtapon yan sa ating mga waterways. At isipin natin, no, kung gano'ng karaming basura nakikita natin, ibig sabihin, kailang karaming tao rin ang nagtatapon ng basura sa maling lugar. So kung maging disiplinado po tayo at itapon natin nating basura sa tamang mga lugar, mas mapabawasan po ang pagbaba. Hindi ko sinasabing magiging zero, ngunit malaki po ang ibabawas dahil makakadaloy na ang tubig. No? Remember, ang tubig, maghahanap po yan ang pupuntahan. Maghahanap po yan ang dadaluyan. Kapag parado po yung mga drainage natin, yung mga kanal natin, saan yan pupunta? Then maghahanap yan ng mga kalye at mga bahay na mapupuntahan. Ngayon, kung makakadaloy nga po ang tubig sa ating mga drainage systems, then mas mababawasan yung pagtaas po ng tubig.
0: Opo. Wala naman pong problema kapag kapondo para sa mga ganitong proyekto ang pag-uusapan natin. At handa ba ang Malacañang na magbigay? Hindi ko alam, partner, kung paano ginagawa sa mga ganyan na nag-a-allocate ng mga pondo. Paano ba yun?
2: Pwede. Sa NEP, okay, National Expenditure.
1: Doris and Robert, ano? Dredging is very expensive dahil it entails a lot of heavy equipment. No? At hindi naman po lahat ng LGUs can afford pagdating sa bibili kami ng mga backhoe, equipment. No? Mahal. Kaya ho, pumapasok ngayon yung ating private sector because they help us. They deploy their heavy equipment to our waterways. And again, I will talk about San Miguel Corporation and Metro Pacific Corporation. Mr. Manny Pangilinan, Mr. Ramon Ang, ang kanilang mga gininto ang puso po ay pinagpapasalamat namin because may mga nakatokang lungsod sa kanila na nedredge nila for free. No? You're talking about government funding through the DPWH. Ito naman yung ating mga flood control projects, mga pumping stations, mga drainage systems. But then again, siyempre, kinakailangan tama at wasto po ang maging paggamit ng pondong inilalaan. So, because sayang naman yung pondong ilalaan kung hindi rin naman tama ang maging paggamit niya. And locally naman, Doris and Robert, meron naman po tayong local funds din sa ating mga lungsod through our City Disaster Risk Reduction Management Fund, which we can use for pre-disaster. Operations, no? So, yan po ang mga pondong pwedeng pagkunan pagdating po sa mga napapag-usapan natin na flood mitigation.
0: Mayor, sayang, naubusan na kami ng oras. Next.
2: Di ba, Ale, mag-part 2 tayo next time, partner, tayo para mas maintindihan. Kasi, tsaka kahit na paulit-ulit, eh dapat talaga nating inuulit-ulit yung mga ganyan
0: para issue. Malaman.
2: Kasi kawawa ang taong para bayan. Malaman. For the meantime, Mayor, maraming salamat po.
0: Thank you, Mayor.
1: Yes, maraming salamat din po. Tawag lang po pag may katanungan.
0: Salamat po.
2: Mayor Francis Zamora ng San Juan City at Presidente ng Metro Manila Council. Bago lang tayo mag-bye-bye, partner. Batiin ko lang ng happy 40th anniversary ang Barangka Credit Cooperative MPC, ha?
0: Wow.
2: Happy 40th po, ha?
0: O pwede ako mangutang?
2: Ayun nga, samahan mo ako,
0: halika,
2: partner.
0: Halika.
2: At syempre, magandang umaga po kay Sir Phil Lacandupil Garcia, kay Professor Lacandupil. Sabi niya, magandang umaga sa inyo. Natutuwa ako at nakita ko na uli si Doris. God bless.
0: Ako rin po ay natutuwa. Senyor. Ay, senyor, bilang senyor.
2: Miss Rosemary Vinuya Ventura, nakatutok sa atin ang LDRMO ng Candaba, Pampanga. Salamat po, partner.
0: Salamat.
2: Paano?
0: Sherian Torres, mabuhay ka. Isa kang alamat.
2: Paano? Bye-bye na. Mag-iingat po, ha. May ulan pa rin, may ulan.
0: May
2: bye.
0: Ulan. Ingat.
2: Thank you.
0: See you tomorrow.

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras 9:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
0: Kapamilya puspusa ng isinasagawang clearing operations ng DPWH sa mga pangunahing kalsada sa Mountain Province na naapektuhan ng bagyong Maymay at Habagat. Kasalukuyang sarado ang Mountain Province Ilocos Sur Road via Tui Road sa Tadyan dahil sa soil collapse. Limitado ang pagdaan ng mga sasakyan sa Junction Talubin Barlig Calacad Road sa Bontok, habang one lane passable ang mga bahagi ng Bagyo Bontok Road at Mountain Province Tabuk Enrile Road dahil sa pagguho ng lupa. Patuloy rin ang backfilling operation sa isang bahaging bahagyang lumubog sa Bauko. Samantala, nananatiling passable sa trapiko ang lahat ng national roads at tulay sa nasasakupan ng DPWH Mountain Province 2nd District. Pinapayuhan ang mga motorista na mag-ingat at sumunod sa abiso ng mga otoridad. Tatlong dam sa Luzon patuloy na nagpapakawala ng tubig. Ang detalye hatid sa atin ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
3: Bigas sa pinakahuling datos ng PAGASA Hydro Meteorology Division, nagpapakawala pa rin ng tubig ang Ipo, ang Buklao at Binga Dam. Dalawang gate ng Binga Dam sa Itogon Benguet ang nakabukas at naglalabas ng tubig. Mas mababa kumpara 6 na gate na nakabukas hapon. Kasalukuyan nasa 574.2 ang level ng tubig sa naturang dam. Dalawang gate na lamang din ang bukas at nagpapakawala ng tubig sa Ambuklao Dam sa Benguet mula 7 gate kahapon. Nasa 751.67 meters na rin ang antas ng tubig sa Ambuklao Dam na mas mababa sa normal high water level na 752 meters. Isang gate naman ang nakabukas sa Ipo Dam sa Bulacan kung saan umaabot ng 100.63 meters ang antas ng tubig. Mula kahapon, tumaas naman ng higit 4 na metro ang water level sa Angat Dam na ngayon ay nasa halos 174.98 meters na mula 170 meters. Yan balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sa showbiz, inami ng aktres na si Max Collins na hindi madali ang paggawa ng viral reels dahil kailangan paaniya ng mahusay na pagpaplano, pagkuha ng mga tao at pagbuo ng konsepto. Aniya, aktibo rin siya sa likod ng kamera at tumutulong sa pagdidirek ng mga content. Dahil sa kanyang reels, interesado rin siyang gumawa ng mas malaking proyekto tulad ng isang short film sa hinaharap. Ibinahagi rin ni Max na si Vice Ganda ang nagbansag sa kanya bilang real queen. Samantala, sinabi niya na masaya siya sa kanyang pagiging hurado sa It's Showtime dahil sa magaan at masayang atmosphere sa noontime show.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon!
4: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.

0: ng ibang lugar din sa atin, yung mga inundated province ay makapag makahinga-hinga na sa lakas ng mga ulan.
1: Yung total damage po yan darating pa lang yan in the next few days or even weeks ano, pero ang pagkawala ng buhay na dinulot nitong habagat at kasama na rin sina Maymay at Luis. Aba, labing tatlo na daw eh.
0: Kaya.
1: Oo, so ito, ulan lang ang pinag-uusapan dito. And it makes you think, ano ha, na, you know, there's a message here somewhere na kung hindi natin talaga siseryosohin yung unang-una, pangangalaga sa kalikasan. Pangalawa, pangangalaga sa pondo ng bayan.
0: Totoo yan.
1: Oo. At pangatlo, yung pagtugis sa mga kawatan. Oo. Eh, palagay ko po, we're looking at another 10, 20, 30 years of the same story.
0: Ayan. Kaya wag na po natin paabutin yan. Na yung mga bata ngayon, tatanda na. Tas kung ano yung mundo natin ngayon, lalala pa o hindi man magbabago, di ba? Gawin na natin ang turning point, no? Turning point para gumanda na lalo ang mundo natin.
1: And malungkot, ano? Dahil sa the loss of lives, the loss of properties, at pati na yung agricultural losses natin. Actually, hindi pa natin napag-uusapan yan. Yung gaano po yung nawala in terms of yung aanihinasa ng palay.
0: Tama.
1: Oo, dahil kagaya po sa Ilocos, sabi nga nila, dapat aanin na sila ngayong susunod na buwan.
0: Oo.
1: Aanihin ngayon.
0: Kaya.
1: Nalublob yung buong kapalayan nila sa tubig-tubig ulan at tubig baha. And not only that, ang daming nangyayari. Baha sa China, grabe.
0: Oo.
1: Dahil kay dolphin.
0: Oo.
1: Oo. 7.4 earthquake sa Colombia po.
0: Oo, 132 ang nasawi doon.
1: Initial pa lang yan.
0: Wala pa yung, syempre, updated figures as the time progresses, di ba?
1: At Rica, yung 7.4 na yon hindi lang naramdaman sa Colombia. Pati doon sa karatig bansa nila.
0: Kaya nga.
1: Ganong katindi po. Isa yan sa mga tinututukan po natin. But in the meantime, marami po tayong pag-uusapan ngayon. And gusto ko na rin isingit bago yung ating headlines. Ano ha, na medyo tumataas na naman ang presyo ng Brent crude. So we're not very sure kung ano mangyayari next week in terms of adjustment ng presyo ng petrolyo.
0: Okay. Kaya magpagas na kayo habang maaga pa. Isang mabilis tayo na rundown ng ating mga headlines ng araw na ito, August 11 at Tuesday po.
1: 16 na paulat na namatay sa habagat at mga nagdaang bagyo. Imus City sa Cavite at Montalban sa Rizal, isinailalim na po sa state of calamity.
0: Tubig sa Lamesa Dam lumampas na sa spilling level. Mahigit 400 residente puresahang inilikas sa Quezon City.
1: At face-to-face klase sa ilang lugar sinuspindi dahil sa masamang panahon. Mahigit 6 milyong estudyante, naku po, apektado ng mga class suspension.
0: Pagbaha sa isang barangay sa Bulacan, isinisisi sa Nakatenggang Flood Control Project. Ilang proyekto kontrabaha sa Ilocos Sur, nasira naman ang pag-ulan.
1: 7.2, ulitin natin, 7.2 trillion pesos na panukalang 2027 national budget isinumite na kay Pangulong Marcos. Ilang kongresista isinulong ang pondo para sa flood control projects.
0: Panukalang layong itaas ang exemption sa income tax ng mga manggagawa, lusot na sa komite ng Kamara.
1: At malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ipinatupad na ngayong araw na ito. Singil sa kuryente ng Meralco, abay, bababa rin ngayong buwan.
0: Sa labas naman ng bansa, umakyat na sa 132 ang namatay sa magnitude 7.4 na lindol sa Colombia.
1: At panghuli, pinakamainit na temperatura sa karagatan na itala noong Hulyo ayon sa European Union Climate Monitoring Service.
2: Balitapatan!
0: Oras na nagmamadaling umaga.
1: Alas 9:13.
3: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
0: Inire-reklamong proyekto sa barangay Vitales sa Parañaque City. Inaksyon na ng DPWH. Ang detalye hatid sa atin ni Zeus Legaspi. Zeus, go ahead.
2: Rika at Peter, kinumpirma ng Department of Public Works and Highways o DPWH na inaalis na ang steel ramp sa bahagi ng Baltao Creek sa Barangay Vitales, Parañaque City. Isa kasi ito

0: Feb 17.
1: Bakit naman ang disallowed to be spent?
0: Gaya po yung sa provision ng medical and food

0: Are you ready, Miss Aline?
1: Yes, po, Your Honor.
2: Thank you, Madam.
0: Are you ready, Miss Aline?
2: With the permission
1: yes,
2: of this
1: po, Your
2: Honorable
1: Honor.
2: Court. Thank you, Madam Witness. You have the permission of this Honorable Court. Thank you, Madam Witness. You have
3: buyers
2: over or protective intelligence operations reports which were attached
3: to protective intelligence operations reports
2: which were attached
3: for the first
2: to the office
3: and
2: of the Vice
3: second
2: President's
3: quarter
2: response.
3: Of for the first and second quarter
2: Witness,
3: of 2023.
2: Sa tinignan mong reports na yan,
3: Madam Witness,
2: at na-evaluate mo,
3: sa tinignan mong reports na yan,
2: ano ang mga observation?
3: Evaluate mo, na reports na yan.
1: Ano doon po sa Protective Intelligence Operations Reports, ito po ay inattach nila kasama yung certification as documents, evidence, and
4: kasama yung
1: and based po sa aking evaluation
4: as, documents,
1: ng mga PIORs,
4: ang and nakalagay po sa aking evaluation ng mga PIORs, ng mga engagement
1: ang nakalagay
4: ng Vice President, ang
1: kasama
4: na dito
1: po yung mga satellite offices
4: ng Vice President,
1: nakalagay din
4: kasama na dito
1: yung probable satellite offices nila,
4: dun sa mga
1: nakalagay din
4: activities na ito,
1: pati na rin po
4: yung
1: narratives dun
4: sa mga
1: timeline of events,
4: activities na ito,
1: magmula
4: pati na rin po
1: yung
4: narratives
1: ng timeline of events,
4: and post-operation.
1: Magmula sa planning
4: pero during
1: stage,
4: evaluation
1: actual
4: operation,
1: and post-operation.
4: Hindi ko po nakita yung
1: pero
4: particular accomplishments
1: po ng documents
4: po,
1: na ito,
4: magwawarrant
1: sa
4: payment
1: yung
4: of
1: particular
4: rewards.
1: Accomplishments
2: po
1: na magwawarrant sa payment of rewards.
2: Bakit sinabi mo? Na
3: bakit sinabi mo na
2: na-evaluate
3: mo
2: ay hindi mo nakita yung hinahanap mo
3: nung kailangan
2: mo ay hindi mo nakita yung hinahanap mo
3: sa mga dokumento
2: kailangan bakit Madam Witness
3: kasama nito
1: under po kasi sa joint circular yun nga po sa payment of rewards it should be supported with documents
4: under po kasi sa joint circular yun nga po sa payment
1: pero
4: of rewards
1: po,
4: it should
1: mga
4: be supported with documents evidence
1: ang nakalagay lang po dun sa certification
4: is a general statement
1: that there were no untoward incidents
4: is a general statement that there were no
1: Vice President
4: together
1: sa mga engagement ng programs
4: Office of the
1: pero,
4: Vice President
1: ah, hindi
4: together
1: ito
4: with the implementation
1: sapat.
4: Ng programs
2: ano-ano itong mga
1: pero,
2: programs
1: ah, hindi po ito naging sapat
2: nila. Ano-ano itong mga programs
3: ng confidential
2: na
3: funds
2: nila, wala ka bang nakita
3: nila,
2: dito na pinaggamitan ng confidential funds
3: sa
2: wala
3: mga
2: ka bang nakita
3: na
2: dito
3: kadami-daming mga dokumento
2: sa mga
3: sinabmit
2: na kadami-daming mga dokumento
3: allegedly.
2: Na pinaggamitan.
3: Anong specifics
1: may mga
3: itong
1: activities,
3: activities
1: po ng sa mga meetings, mga attendance
4: po
1: sa mga festival, ganun po.
4: Mga attendance
1: yung mga engagement
4: mga,
1: din po ng satellite festival, ganun po. Tsaka yung mga engagement
2: to?
1: Din po
2: hindi
1: ng satellite offices.
2: Allowed ito? Yung mga
3: hindi ba qualified
2: ito?
3: Hindi ba?
2: Nagmi-meeting-meeting.
3: Allowed ito? Yung
2: paano
3: mga
2: mo
3: nagmi-meeting?
2: Malalaman?
3: How can you ascertain that these meetings are indeed
1: kasi po ang nakalagay lang po doon is kung ano yung mga activity na inattendan.
4: Kasi po ang nakalagay lang po doon is kung ano yung mga activity
1: kasama
4: na inattendan.
1: Kasama na rin po yung mga program ng Vice
4: mga
1: President. Satellite offices
4: kasama
1: niya, pati
4: po yung
1: programs
4: libreng
1: sa mga
4: program ng
1: satellite offices niya, pati
2: libreng
1: po yung
2: Sakai
1: libreng Sakai program
4: o, kasama
1: ng OBP.
4: Sa PIORs.
2: Libreng Sakai
3: hindi
2: program.
1: O po, kasama po doon sa PIORs.
2: Based yung
3: hindi ba
2: libre na Sakai na yan?
3: Confidential?
1: Hindi po.
2: Ano pa yung mga activities ng satellite
3: na
2: offices?
3: Na
2: sinasabi
3: ano
2: mo
3: pa yung
2: na
3: mga
2: activities
3: naman
2: ng satellite offices
3: ng confidential
2: na sinasabi
3: funds.
2: Mo na hindi naman tamang paggamit
1: mga,
2: ng confidential funds.
1: Hindi, pwede po mabalikan yung mga...
0: Assistant Counsel may approach.
1: Pwede po mabalikan yung...
0: Assistant Counsel may approach.

0: sa laban sa irresponsableng pagtatapon ng basura.
1: Hindi ko alam si Lord Disiplina ang dala-dala at sinelas. Baka mamaya si Tori magdadala ng baseball bat. O yantok muna, simulan natin sa yantok. At baka may makikinig na sa atin. Striktuhan at ang ating mga kababayan ay makisama na dahil sila rin ang tatamaan itong nangyayaring pagtambak ng basura rito. It's really disheartening to see. Napakarami talaga ng basura rito.
0: Iginit din ni Metro Manila Council President San Juan City Mayor Francis Zamora na mawawalang saysay ang mga hakbang kontrabaha kung wala pa ring disiplina ang publiko sa pagtatapon ng basura.
2: Kahit anong pagsusumikap po ang gawin natin collectively as communities, as cities, na kung hindi disiplinado pagdating sa pagtapon ng basura, ay babalik at babalik talagang problema sa atin. Sipin natin, kung gaano karaming basura ang nakikita natin, ibig sabihin, pinakaraming tao rin ang nagtatapon ng basura sa maling lugar.
3: Hindi rin madaanan kanina umagang sidewalk ng tulay sa Barangay 128 sa Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila dahil sa sangkaterbang basura. Sinasabing tatlong araw na mga itinapong basura sa lugar ng mga residente maging ng mga taga kalapit na barangay at masangsang na ang amoy nito. Nakadagdag pa ang inanod na basura matapos umapaw ang Estero de Vitas. Napilitan na lang ang ilang residenteng suungin ang baha na may halong basura dahil wala silang ibang madaanan habang ang iba ay nagkakaalipungan na umano. Pasado alas 8 ng umaga nang simulang hakutin ang basura sa lugar.
4: Ay, pag nagkamali ka ng ano dyan, madudulas ka eh. Paapa ka ng mga plastic. Eh.
5: Buti hindi po kayo nagbobota, Tay.
4: Wala po pambili. Mahirap talaga dahil mga bata hindi makalabas dahil bang. Malalim nga sa amin din.
6: Burual po nga na po kami dito. Apat na araw na po. May po pumapasok na yung tubig. Kapalabas mapalob, nakabota.
0: Mahigit apat na ang residente ang pwersahang inilika sa Barangay North Fairview sa Quezon City matapos umapaw ang tubig sa La Mesa Dam kagabi bunsod ng pagulang dulot ng habagat. Umabot sa 80.17 meters level ang tubig, nalagpas sa spilling level na 80.15 meters. Nakaranas ng gabaywang hanggang abot dibdib na baha sa lugar kaya may ilang residenteng natrap sa kanilang bahay. Mahigit 300 sa mga inilikas ang galing sa Sitio 1 na pinakaunang naapektuhan kapag umaapaw ang La Mesa Dam. Dinala ang mga apektadong residente sa North Fairview National High School. Sinabi sa DZMM ni QC DRRMO

0: Sumampa na sa 11 ang napaulat na nasawi kasunod sa paghahagupit ng mga nagdaang bagyo at ng habagat. Balita mula sa Campo Aguinaldo, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padianos. Marlene.
1: Laisang mapatas na 11 ang bilang ng mga nasawi sa kasagsagan ng magkakasunod na pananalasa ng mga bagyong Luis, Maymay at Habagat ayon sa Office of Civil Defense. Batis sa pinagkuling datos ng ahensya, pinakamarami rito ay 12 na nasawi sa naitala sa Cordillera Administrative Region, kabilang na ang siyam na una nang nasawi sa landslide sa Baguio City, 2 sa Trinidad at 1 sa Atok. 4 naman ang patay sa Rizal, kabilang ang 2 sa Rodriguez dahil sa landslide, 1 sa Antiporo dahil sa nabuwal na puno, at 1 nalunod sa Binangunan. 3 na naman ang nasawi sa Batangas, 1 dahil sa pagkarunod sa Batangas City, 1 na kuryente sa Lipa City, at 1 dahil sa landslide sa Santa Teresita. Samantala, 15 naman ang napaulat na sugatan, habang 4 ang na individual ang nawawala. Sa ngayon, lumabukas sa 646,676 families o katumbasyan ng mahigit 2.27 million individuals ang apektado ng pinagsamang epekto ng mga sama ng panahon, kung saan mahigit 26,000 families o higit o halos 95,000 individuals ang kasalukuyang naninirahan sa mga evacuation center. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Marlene Padiernos, TZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
2: Batay naman sa datos ng Baguio City LGU, umabot na po sa 10 ang patay, kabilang ang 2 batang 2 at 9 na taong gulang sa 3 bahay na natabunan ng landslide sa Baguio City. Sinabi sa DZMM ni Baguio City Mayor Benjamin Maghanong na all accounted na ang lahat ng nawawala, kabilang ang huling 2,010 na recover pasado alas 2 kaninang madaling araw. Tatayaan niyang kasing taas ng 30 palapag na gusali ang gumuhong bahagi ng bundok na tumabon sa mga bahay dahil sa halos isang linggong pag-ulan na nagpalambot sa lupa. Nagpatupad na rin ng forced evacuation sa iba pang mga lugar sa lungsod na lantad sa landslide. Samantala, nawagan naman ang Baguio LGU sa Mines and Geosciences Bureau na magkaroon na ng comprehensive geotechnical study at maaprobahan na ang comprehensive land use plan ng Baguio City.
0: Nagpaabot naman ang pagkikiramay ang Department of Education sa mga pamilya ng 5 mag-aaral na nasawi sa landslide sa Barangay Gisad Surong sa Baguio City. Ang insidente ay naganap matapos ang halos isang linggong tuloy-tuloy na pag-ulan, dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo na nagpahina umano sa bahagi ng bundok at nagdulot ng pagguho ng lupa na nagtabon sa ilang bahay. Ayon sa DepEd, kabilang sa mga biktima ang mga mag-aaral mula sa Gisad Valley National High School, Bonifacio Elementary School at isang ALS learner. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan habang sinusuri ang kaligtasan ng mga paaralan at mga pasilidad sa apektadong lugar.
2: Isinailalim na sa state of calamity ang Dagupan City sa Pangasinan dahil sa malawakang baha dulot ng sama ng panahon. Layo nitong magamit ang calamity fund para sa mga apektadong residente na tinatayang aabot sa mahigit 22,000 pamilya o mahigit 90,000 individual. Sa ulat ng lokal na pamahalaan hanggang kagabi, 23 barangay pa ang lubog sa baha habang nasa 100 pamilya ang inilikas. Sa parayam ng DZMM, umapila si Dagupan City Mayor Belen Fernandez sa national government na tapusin at kumpletuhin na ang mga dike sa lungsod.
3: Dapat kumpletuhin.
4: Opo.
3: Inyong lahat ng dikes.
4: Oo.
3: Yung mga open, saka mga unfinished, saka mga old dikes. Once na naayos na ng national government yon, ay unti-unti po, mawala na yung baha ng Dagupan.
0: Samantala, apektado na ang industriya ng bangus sa Pangasinan dahil sa walang tigil na ulan bunsod ng habagat. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Samahan ng Magbabangus ng Pangasinan President Christopher Sibayan na apektado ng dire-diretsong pag-ulan ang wilderness o linaw at labo ng tubig na nagdudulot ng sakit sa mga alagang bangus. Bukod dito, tumataas din anya ang level ng ilog at palaisdaan ngayon kaya nakakawala ang ilang bangus. Pero hindi naman anya ibig sabihin itong tataas ang presyo ng nasabing isda at tiniyak na sa ngayon sapat pa ang supply nila.
5: Kapag dire-diretso po ang ulan at ang paglabo po ng tubig ay hindi po naiibsan, malaking epekto po ito sa ating mga alaga at unti-unti

0: di po sila magkakasakit at eventually po magbabawas po.
1: Umabot na sa mahigit 815,000 na pamilya o mahigit 2.8 million na individual ang apektado ng pananalasa ng Bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Sinabi sa DZMM ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, na mahigit 27,000 pamilya o mahigit 97,000 na individual ang nananatili sa mga evacuation center. Tiniyak naman ng kagawaran ang tulong sa lahat ng apektado ng kalamidad, kabilang sa mga piniling manatili sa kanilang bahay o makituloy sa mga kamag-anak. May tulong pinansyal at psychosocial intervention din ang DSWD para sa mga namatayan. Sa huling tala ng DSWD, nasa 4.7 billion ang naka-standby na family food packs, habang mayroon pang 1.6 billion pesos ang pondo para sa nagpapatuloy na disaster response.
2: Po ang ating pong assistance, hindi lamang po ipinapaabot kapag nasa evacuation center ka, pati po yung outside evacuation center ay nakakatanggap din po ng tulong. Mahalaga kasi na na-profile kayo, na itala kayo doon sa inyo pong lugar para ma-serve po kayo. And meron din tayong tinatawag na family access card during emergencies and disasters. So, yan po namumonitor din ng DSWD kung ano-ano na yung inyo pong mga natanggap.
3: Gagamit na ng zipline ang lokal na pamahalaan ng San Marcelino Zambales para matira ng tulong ang mga residenteng apektado ng nasirang tulay sa Barangay San Fernando. Sabi sa DZMM ni Mayor Elvis Soria na aabot sa 1,000 residente, kabilang ang mga katutubo ang nananatiling isolated dahil sa insidente. Nakasako na ang ipapadalang na sa 1,000 family food packs na sapat para sa 1 linggong pangangailangan ng mga apektadong pamilya.
4: Ang gagawin po namin para mo umabot yung relief goods, siyempre isolated na, gagawa po kami ng zipline. In coordination mo naman po yung sa mga BFP and the Coast Guard. Matibay naman po yung yung tali na gagamitin, mga 100 meters lang naman po.
1: Panahon. Mga kapamilya, mababawas-bawasan na ang pag-ulan-dalan ng habagat ngayong araw sa inaasang nakasentro sa kanlurang bahagi ng bansa. Asahan po ang pabugso-bugsong malakas na ulan dahil sa habagat sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan dito sa Metro Manila, Calabarzon, malaking bahagi ng Central Luzon, Benguet, Pangasinan at Camarines Norte. Maaliwalas na panahon naman ang asahan sa bisagulan sa hapon o gabi dulot ng localized thunderstorms.
3: Nagsimula na mag-uwian ang mga lumikas na residente sa ilang lungsod sa Metro Manila kasabay ng mas bumubuting lagay ng panahon. Yung balitang yan ay hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, magandang hapon.
5: Magandang hapon, Liza. Jeffrey Ayon sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, nagsimula ng mag-decamp o umalis ang mga lumikas sa iba't ibang evacuation center sa lungsod. Ayon sa tagapagsalita ng QCDRRMO, nabawasan na ang bilang ng mga evacuee sa 21 barangay sa Quezon City kasabay ng pagbuti ng panahon ngayong umaga. Umabot ng higit 2,000 pamilya ang inilikas sa lungsod bilang pag-iingat sa pagbahang dulot ng habagat. Sa Marikina, sinabi sa Radyo Patrol ni Mayor Ma Anchudoro na tinatayang nasa 1,000 individual na lamang ang nananatili sa evacuation centers at patuloy pang nababawasan. Bumalik na rin kasi sa normal level na 14.7 meters ang antas ng tubig sa Marikina River habang wala ng lugar sa lungsod ang may naitatalang pagbaha. Sa Pasig City, bumaba sa higit 900 pamilya ang nananatili sa 8 evacuation centers sa lungsod mula halos 2,000 kahapon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
3: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
1: Flood control projects magkakaroon na ng alokasyon sa ilalim ng 2027 budget ayon sa DPWH. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
6: Jeff, tutubukan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagpapatupad ng mga master plan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas sa ilalim ng 2027 budget. Ito ang ibinahagi o binanggit ni DPWH Secretary Vince Tison matapos isumite ng Department of Budget and Management kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 7.2 trillion pesos na panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Sabi pa ni Dizon, bahagi rin ng mga prioridad ng DPWH sa ilalim ng 2027 budget ang flood mitigation at flood control projects na tinanggal sa kasalukuyang budget. Gayun din ang pagsasaayos ng mga infrastructure projects na nasira sa mga nakalipas na taon. Ayon kay Secretary Dizon, bibigyan prioridad din ang pagpapabuti ng mga urban centers sa NCR, Cavite, Laguna, Bulacan, Cebu at iba pang mga lugar. Ngayong araw ay nakatakdang isumite sa Pampalasyo sa Kamara ang kopya ng National Expenditure Program o NEP para talakay at himayin ng mga kongresista bilang panukalang batas ng 2027 National Budget. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Thank you, Christian Yosores.
3: Nagpapatuloy ang 14th na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Agad nagbigay ng manifestation ng prosecution kanina sa umano'y ginawa ng depensa sa usapin ng stipulation ng libo-libong dokumentong ipipresenta sa pagtestigo ni Co-State Auditor Sailene May del Ocampo ngayong araw. Balita mula sa Senado at ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam, magandang hapon.
7: Liza, na Indian kami, ito ang sinabi ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunana matapos umanong hindi suputin ang depensa noong nakaraang linggo para sa pag-stipulate ng libo-libong dokumento o ebidensya para sa pagpapatuloy ng paglilitis ngayong araw, alinsunod na rin sa utos ng Senate Impeachment Court. Kwento ni Capunana, matapos ang direktiba ni Presiding Officer Francis Escudero, nag-text ang prosecution sa defense noong nakaraang linggo para itanong kung kailan sila magpupulong pero wala umanong sagot. Kalaunan, nag-replyan niya ang depensa at ibinigay ang petsang August 14 na lampas na sa schedule ng paglilitis ngayong araw. Dagdag ni Capunan, lumapit pa sila sa depensa kaninang umaga isang oras bago ang trial bilang last attempt pero tumanggi umano ang depensa.
8: August 14, what good will that do us? The hearing is today, August 10, and they want us to appear before the clerk of court to compare documents on August 14. For what purpose, Your Honor?
7: Liza, komento pa ni Capunan, hindi na ito bago dahil ganito rin ang naging asal ng depensa noon pang pre-trial conference na hindi sumang-ayon sa pag-stipulate dahil sa cover page ng mga dokumento. Para naman sa depensa, hindi na kailangan paghahambingin pa ang acknowledgement receipts ng parehong panig. Dahil Senate Impeachment Court na umano ang magpapasya sa authenticity ng mga ito.
9: The court will only decide on that after the prosecution has already submitted their offer of evidence and that will be subject to our comment. And there's no need for us to actually compare the exhibits just so we can arrive at a stipulation that this and that are the same.
7: So katayanan ng testigo na si COA State Auditor Sailene del Campo sa pag-authenticate ng mga dokumento nang palitan niya si Attorney Roderick Wamiel. Pabiro namang sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na hindi na Indian kundi na ghost ang prosekusyon matapos na walang makuhang sagot mula sa depensa kaugnay ng schedule. Sa huli, nagpasya si Escudero ng Senate Impeachment Court o mga Senator Judge na lamang ang magkukumpara sa libo-libong dokumento na ipinasumite hanggang bukas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
3: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
1: Ikalimang testigo ng prosekusyon na si COA Ikfao Auditor Sailene May del Campo muling humarap sa impeachment trial. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
10: Ang pagharap ni COA Ikfao State Auditor Sailene May del Ocampo sa 14th na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para sa Article 1 kung umano'y maling paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd. Si Del Ocampo ang nag-evaluate ng tugon ng OVP sa Notice of Suspension ng COA mula December 22 hanggang 31, 2022 at tugon nito sa Audit Observation Memorandum sa unang tatlong quarter ng 2023. Ayon kay Del Ocampo, lumabag ang OVP sa Joint Circular Number 2015-01 na guidelines ng COA sa pag-audit ng confidential fund, partikular ang mga aktibidad na pinaggastusan umano ng confidential fund tulad ng pagtatanim ng puno, gift giving, Christmas parties at award ceremony.
11: Napakadaming Christmas party, napakadaming award ceremony. Yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds?
12: Hindi po.
11: Hindi po.
10: Kasama rin umano rito ang pagbili ng mga office equipment na nagkakahalaga ng 3.5 million pesos na hindi umano compliant sa joint circular dahil hindi naman na ipaliwanag ng OVP kung paano ito makatutulong sa kanilang confidential operation. Dahil sa mga nasabing paglabag, nag-issue si Del Ocampo ng notice of disallowance sa OVP na aabot ang halaga sa mahigit 73 million pesos. Firmado ni Attorney Zulaika Lopez, OVP Undersecretary at Chief of Staff, at Limuel Ortonio ng OVP Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff ang nasabing dokumento. Accountable naman umano ang sa nasabing notice of disallowance si VP Duterte bilang Head of State o Head of Agency na siyang nag-aproba ng transaksyon na Gina Acosta na Special Disbursement Officer ng OVP at Julieta Villadelrey na Chief Accountant ng OVP. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Job Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Job Garner. At abangan, Ateneo de Manila University at dating basketball head coach Tab Baldwin pinagmumulta ng halos 5 milyong piso dahil sa paglabag sa labor code violation.
3: At temporary restraining order na layong harangin ang 85 pesos na wage hike sa Metro Manila, hiniling na suriin muna ng Korte Suprema. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Headline ngayon.
13: Headline ngayon! Pinarangalan ng National Council on Disability Affairs ang programang Nagseserbisyo, Niño Corpus at Migs Bustos ng Advocate for Equity Award. Salamat sa pagtataguyod ng karapatan at inklusyon ng mga persons with disabilities. Congratulations! Mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at PRTV Manila Channel 31. Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
14: May nagbago? May arte? May budget? Akala

0: 4x2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim ang bilang.
2: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad na sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
2: sa PRTV Manila Channel 31.
3: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
4: Palikasan at sa publiko na pinaka-inaalala ng mga tumututol dito.
5: Hindi naman tayo we're insensitive to all of these problems. If there is a downside to it, obviously, who in government will say yes to something that will be a big liability for us down the road?
6: Nagsumite ng love letter sa Supreme Court ang Akbayan Party List at mga labor leader para hilinging suriin ang inilabas sa TRO laban sa 85 pesos sa taas sahod sa NCR. Balita hatid ni Radyo Patrol Steve Ras. Steve.
7: Jeff, umaasa si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at iba pang mga labor leader na sisilipin ng Court Suprema ang naging desisyon ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152 na harangin sa pamamagitan ng Temporary Restraining Order o TRO ang ipagtutupansa ng 85 pesos na wage hike para sa mga minimum wage earners sa National Capital Region. Sa isinumiteng love letter sa Korte Suprema, iginit ni Sendanya na dapat suriin ng katastasang hukuman ang umano'y malaking paglabag sa ng Pasig RDC sa karapatan ng mga manggagawa na nais lamang ng dagdag-sahod para makasabay sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Iginit niya na walang karapatan mag-issue ng TRO o injunction ng RTC. Alinsunod yan sa Article 126 ng Labor Code laban sa proseso ng National Wages and Productivity Commission at Regional Wage Boards. Binigyan din nila na may karapatan ang Korte Suprema na imbestigan ang mga hukom at magsagawa ng mga pagdinig kung ito ay nagkaroon ng administrative offenses tulad ng misconduct, gross ignorance of the law, undue delay, bias, corruption at iba pa. Kung mapagbibigyan anilang love letter ng mga manggagawa, makarutulong ito para hindi maging dahilan ng TRO na harangin ang dagdag sahod ng mga manggagawa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Ras, TVMR.
6: Maraming salamat, Steve Ras.
4: Pinagmumulta ng halos 5 milyong piso ang Ateneo de Manila University at dating basketball coach na si Tab Baldwin dahil sa paglabag sa labor code. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia.
8: Liza, sa direktong inilabas ng DOLE, maghahati sa 4.9 million pesos sina dating head coach Tab Baldwin at Ateneo de Manila University dahil sa kabiguang makakuha ng Certificate of Exemption alinsunod sa Department Order No. 248 Series of 2025. Pinagmumulta rin ng tig 10,000 pesos ang dalawang partido matapos mabigong kumuha ng Alien Employment Permit o AEP. Ito'y mula na magtrabaho si Baldwin sa universidad noong 2015 hanggang 2016 o sa loob ng 3 na buwan nang walang hawak na dokumento. Bibigyan sila ng 30 araw para mabayaran ang ipinataw na administrative fine at mariring maghain ng motion for reconsideration ang mga kampo. I-refer naman ng kagawaran sa Bureau of Immigration ang kanilang desisyon para sa proceeding ng posibleng deportasyon kay Baldwin kung kinakailangan. Sinabi ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino, kailangan munang litisin ang kasong kriminal na kinakaharap nito sa Department of Justice bago tuloy ang ma-deport pabalik ng kanyang bansa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
4: Maraming salamat, Tricia Lindo.
6: Umalo na sa mahigit 400 milyong piso ang iniwang pinsala sa agrikultura ng mga nagdaang sama ng panahon sa Pampanga. Tandaang libong residente rin ang apektado. Balita hatid ni Gracie Rotao. Gracie.
9: Aabot na sa mahigit 750,000 na individual o mahigit 238,000 na pamilya ang apektado ng malawakang pagbaha sa Pampanga dulo ng tuloy-tuloy na pag-ulan, pagtaas ng tubig sa mga ilog, high tide, baradong drainage at pag-apaw ng mga sapa at irrigation canal. Mahigit 1,400 na pamilya o mahigit 5,300 na individual ang nasa 92 na evacuation centers sa Pampanga. Batay sa ulat ng Pampanga Provincial Social Welfare and Development Office, pinakamaraming apektado ng pagbaha ang mga taga Makabebe, San Simon, Masantol, Lubao, Apalit, Candaba at Magalang, kung saan umabot ng hanggang 13 talampakan ang baha sa ilang lugar. Tinatayang nasa 421.4 million pesos ang iniwang pinsala sa agrikultura ng sama ng panahon, kung saan mahigit 2,800 ang magsasaka at mangingisda ang apektado. Sinuspindi ang klase sa lahat ng atas sa maraming bayan at lungsod sa Pampanga ngayong araw, habang suspendido ang pasok sa Santo Tomas hanggang August 12. Sinuspindi rin ang pasok sa trabaho sa pamahalaan sa Makabebe. Patuloy ang monitoring at clearing operations ng mga lokal na pamahalaan sa mga binahang lugar. Iniinspeksyon na rin ang mga nasirang slope protection, erosion sites, kalsada at iba pang infrastruktura. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
6: Maraming salamat, Gracie Rutao!
2: Showbuzz ngayon!
10: Showbuzz ngayon!
4: Patuloy ang tagumpay ng pinakabagong Spider-Man film matapos ito malampasan ang 1 billion peso mark sa Philippine box office matapos ang ikalawang linggo nito sa mga sinema. Ayon sa Columbia Pictures, umabot na sa 1,055,450,903 pesos ang kabuuang box office sales ng pelikula. Kabilang sa mga nangunang kumikitang sinehan para sa pelikula ang ilang sinehan sa kilalang mall chain, Power Plant Cinema at Trinoma. Matatanda ang unang araw pa lamang ng pagpapalabas ito sa Pilipinas, nakapagtala na agad ng halos 76 na milyong pisong kita ang pinakabagong installment ng pelikulang pinagbibidahan ni Tom Holland kasama sina Zendaya at actor na si Jacob Batalon. Congratulations!
6: Samantala sa oras po na ito, mga kapamilya, dakuan po natin na nagpapatuloy na 14th na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado.
11: To support po the payment of rewards, nag-attach po sila ng...
12: Will you be able to identify the same?
11: Yes po.
12: Okay, showing you, Madam Witness, certification dated September 30, 2023, pre-marked as exhibit
13: P-1-12. Attorney Lorna, you may proceed with the continuation of your direct.
12: Also being shown on the screen with the kind permission of this honorable presiding officer. With the permission of the... What relation does this certification have sa sinabi mong inattach sa response ng office po ng Vice President?
11: This is the same copy po ng certification attached to their response.
12: Ano naman ang observation or significance nitong certification?
11: Yes, ito po ay inattach nila to support the payment of rewards. Under the joint circular po kasi, if it is for payment of rewards, it should be supported with documents evidencing success. And based on this document po, hindi ko po nakita yung particular accomplishment. To support po the payment of rewards, nag-attach po sila ng certification from Colonel Dante Pilachica and the Protective Intelligence Operation Reports for the third quarter of 2023.
12: Mo if shown to you, this certification nomination mo,
14: sinabi mo walang supporting documents evidencing
11: yes,
14: success.
11: Po.
14: Ano okay, ba nang dapat ang mga dokumentong supporting
12: certification dated September 30, 2023?
11: Based po sa joint circular, wala pong inidentify doon. Ang sinabi lang is documents evidencing success. Pero based po sa evaluation ko dito sa dokumento na to, hindi ko po nakita yung particular accomplishment na proof of success po.
12: What relation does this certification
14: also, earlier,
12: have
14: sinabi mo,
12: sa sinabi mo
14: inattach
12: sa response ng office
14: meron
12: ng siyang Vice
14: inattach
12: President
14: na tinatawag.
11: This is the same copy po ng certification attached to their
14: operations
11: response.
12: Ano naman
14: tama
12: ang observation?
11: Opo, tama
14: if shown to you, pag pinakita sa iyo itong PIOR,
11: Ito po ay inattach nila to support the payment of rewards. Under the joint circular po kasi, if it is for payment of rewards, it should be supported with documents evidencing success. And based on this document po, hindi ko po nakita yung particular accomplishment that will warrant the payment of rewards.
12: So itong certification,
14: up to P-1-L,
12: identify mo,
14: compliant
12: ito sa joint circular na pinagpasihan.
14: If these are the certifications, sinabi mo walang supporting documents, evidence in success.
12: Ano ba dapat
14: operation document that you mentioned supporting success ng operations?
11: Based po sa joint circular, wala pong in-identify doon. Ang sinabi lang is documents evidencing success. Pero based po sa evaluation ko dito sa dokumento na to, hindi ko po nakita yung particular accomplishment na proof of success.
14: Easy reference of the impeachment court. Also earlier, sinabi mo na together with the vice president's response, meron siyang in-attach na tinatawag na Protective Intelligence Operations Reports. Tama?
11: Opo, tama.
14: If shown to you, pag pinakita sa iyo itong PIOR, Protective Intelligence Operation Report, would you be able to identify them?
11: Yes, po.
13: Will the tech kindly check kung saan ang gagaling yung ingay na yun?
14: What was pre-marked as Exhibits P-1-12-L up to P-1-12-L10. Tell this Honorable Court, if these are the certifications on the Protective Intelligence Operation Report that you mentioned, likewise, with the permission of the presiding officer, being flashed on the screen for easy reference of the impeachment court.

0: natin kay Del Campo para sa 261 milyong pisong notice of disallowance ng Office of the Vice President. Kabilang sa disallowed amount ang 62 million na pesos reward payments, 199 na milyong piso para sa pagbili ng supplies at medical at food aid na lahat ay walang opisyal na resibo at pawang acknowledgement receipts lang. Kasama rin ang 300,000 pesos na purchase of information na binayaran bago pa man mailabas ang cash advance. Pinag-usapan din ang pag-urong ng schedule ng impeachment sa hapon. Kaugnay niyan, ang latest mula sa Senate Impeachment Court, tawagin natin si Angela Babad. Angela.
1: Maana, pasado alas 12:30 nga ng hapon nang magtapos ang paglilitis ngayong araw ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. At natapos na nga ang direct examination ng prosecution sa pag-alahan ni Del Campo ng ilang detalye patungkol sa notice of disallowance at notice of suspension para sa iba't ibang quarter para sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Ilan nga sa mga questionabling findings ay yung mga list of activities na hindi umano aligned doon sa ipinag-uuto sa Joint Circular 2015-01. Sa mga oras na ito, Maan, ay nagkaroon na bago matapos yung paglilitis ngayong araw ay itinaas muli ni Senator Judge Meg Zubiri yung pagbabago or posibleng pagbabago sa schedule ng impeachment trial dahil kanyang minungkahi na iurong ang Senate session sa umaga at samantalang iurong naman sa hapon 3 p.m. ang nasabing paglilitis. Pero ito ay subject pa sa pag-uusap muli ng mga Senator Judges at syempre doon sa schedule ng prosecution at ng depensa. Kaya bukas sa abangan natin kung ito ba ay bibigyan ng linaw or bibigyan ng ruling ni Presiding Officer Chief Escudero. Maan?
0: Angela, anong dahilan ng mungkahing ilipat muli sa hapon ang pagdinig dahil kung ngayon sa umaga ang impeachment trial at ang iba pang mga aktibidad ng Senado ang isinasagawa naman sa hapon?
1: Maan, isa sa mga binanggit na dahilan ni Senator Meg Zubiri ay dahil nalilimitahan daw ang Senate Impeachment Court, kumbaga ay napuputol at kailangan putulin yung paglilitis at dahilan para siguro sila ay medyo nababagalan dun nga sa pag-arangkada nito dahil nga kailangan putulin by 2:30 at mag-proceed ang Senado doon nga sa legislative session. Kaya kanyang minumungkahi na balikta rin ito para at the same time may leeway pa at maaaring ma-extend yung impeachment trial kung kinakailangan. Paano?
0: Bukas naman, anong inaasahan, Angela, sa pagpapatuloy ng 15-day na to, no? 15th day ng impeachment trial.
1: Sa 15 araw, no, Maan, inaasahan natin na magpapatuloy pa rin ang pagtayo ni ng testigong si Celina Del Campo at siya ay haharap naman sa cross-examination ng depensa. At the same time, mangyayari dyan, depende na lamang, no, sa prosecution yung recross at redirect ng parehong Campo doon pa rin sa parehong testigo. At hindi na, no, kanina narinig natin na binanggit yung ilang pang natitirang pinasampli na dapat this week na sila Edward Fajarda at Gina Acosta na mukhang mauurong ito next week, no, sa mga oras na ito.
0: Alright, maraming salamat sa iyo, Angela Babad. Mga kaserbisyo, manatiling nakatutok sa inyong PRTV News para sa latest kaugnay sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Tumutok din sa aming social media accounts sa YouTube, Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon. Abangan ang kabuuan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa araw na ito, mamaya sa Arangkada Balita. Muli, magandang hapon.
2: May arte? May budget? Akala niyo

0: Kuti Power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kuti sulit ang glow up. Kutisulit ang glow up.
1: ECS. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim ang bilang.
2: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV News Break.
1: Ako po si Naomi Timosyo
2: sa PRTV Manila Channel 31.
3: May nagbago, may arte, may budget.

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhing naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
2: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
3: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
4: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
2: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
5: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
2: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
6: Masdan po ang ating bayan, anong iyong...
1: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31. Mawalang galang na po. Magbabalik po sila para bumanat with due respect.
7: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
1: Richard Heydarian.
8: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
1: Carlos Flores.
9: Eh parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
1: Cleve Arguelles.
10: Seryoso, sincero, at yung buong...
1: Dino De Leon.
11: Katotoo lang. So real talk lang tayo.
1: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
12: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
1: At Jessica Persia.
13: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
1: With you, respect, tuwing linggo, alauna imedya ng hapon, sa PRTV Manila, Channel 31, DZMM Radio Patrol sa Istret, at FM Radio Regionals. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
14: Nagpagas na ba ang lahat?
1: Ano man ang opinion mo?
15: Kalma.
1: Pag-usapan natin yan.
15: Tingnan natin, ano ang kanilang salaon dyan?
1: Kasama sina Sandro Ochoa.
14: Iisip ka naman
1: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media. Ang katotohanan di madaling matibag, lalo na kapag galing sa mapagkakatiwalaan. Kaya ngayong Huwebes, sanungin natin si NBI Director Melvin Matibag para mas malinawan ang mga tanong ng bayan.
16: Well, I'm a lawyer and I know where you're going.
1: Di masamang magtanong kasama si Attorney Jess Falsis sa Jess Asking. Ngayong Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Marami pa tayong pag-uusapan.
17: Exactly.
1: Walang kakalas.
17: Oh, ito na.
1: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
18: Kayong mga bumabanat sa China.
19: Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun lohiko?
1: Times 4 na, real talk pa.
20: Mga tito jokes na tumata.
1: 4 alas sa PRTV Manila Channel 31.
2: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
3: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
4: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
2: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
5: Para sa baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG? Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
2: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan. Masdan po nating
17: bayan, anong iyong... Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
21: Dahil hindi tumitigil ang balita,
17: umakyat sa anim ang bilang.
21: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
17: Ako po si Naomi Timosyo
21: sa PRTV Manila, Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31. Pinarangalan ng National Council on Disability Affairs ang programang Nagseserbisyo, Niño Corpus at Migs Bustos ng Advocate for Equity Award. Salamat sa pagtataguyod ng karapatan at inklusyon ng mga persons with disabilities. Congratulations! Mula sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at PRTV Manila Channel 31. Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhing naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Ang katotohanan di madaling malibag, lalo na kapag galing sa mapagkakatiwalaan. Kaya ngayong Huwebes, sanungin natin si NBI Director Melvin Matiba para mas malinawan ang mga tanong ng bayan.
16: Well, I'm a lawyer and I know where you're going.
21: Di masamang magtanong kasama si Attorney Jess Falsis sa Jess Asking. Ngayong Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31.
22: Mawalang galang na po.
21: Magbabalik po sila para bumanat with you, respect.
23: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects kaya.
21: Richard Haydarian.
24: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
21: Carlos Flores.
25: Eh parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
21: Cleve Arguelles.
26: Seryoso, sincero, at yung buong
21: Dino De Leon.
27: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
21: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
28: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
21: At Cheska Persia.
29: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
21: With you, respect, tuwing linggo na una imedya ng hapon sa PRTV Manila, Channel 31, DZMM Radyo Patrol sa Istret, at FM Radio Originals.
2: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po, nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
3: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
4: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
2: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
5: Para sa baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG? Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
2: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan. Masdan po nating bayan,
21: anong iyong... Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
20: Nagpagas na ba ang lahat?
21: Ano man ang opinion mo?
15: Kalma, kalma.
21: Pag-usapan natin yan.
15: Tignan natin, anong kanilang salo din dyan?
21: Kasama sina Sandro Ochona.
20: Isi ka naman
21: dyan. At makapagal kung anong take mo? Lunes sa hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media. Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
0: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
21: Dahil hindi tumitigil ang balita,
0: umakyat sa anim ang bilang.
21: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
0: Ako po si Naomi Timosyo
21: sa PRTV Manila Channel 31. Abangan ang special coverage ng Vice President Sara Duterte, The Impeachment Trial, Lunes hanggang Miyerkules. Simula alas 9:30 ng umaga, mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabay ang mapakikinggan sa FMR stations nationwide. Marami pa tayong pag-uusapan.
6: Exactly.
21: Walang kakalas.
6: Oh, ito na.
21: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
7: Kayong mga bumabanat sa China.
8: Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun logiko?
21: Times 4 na, real talk pa.
9: Mga tito jokes na ito, mga to.
21: 4 alas sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31. Mawalang galang na po.
10: Magbabalik po sila
21: para bumanat with you. Respect.
11: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
21: Richard Haydarian.
12: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
21: Carlos Flores.
13: Eh parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
21: Cleve Arguelles.
14: Seryoso, sincero, at yung buong
21: Dino De Leon.
30: Katotoo lang. So real talk lang tayo.
21: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
31: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
21: At Cheska Bersh.
32: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
21: With you, respect, tuwing linggo, alauna-imedya ng hapon, sa PRTV Manila, Channel 31, DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, at FM Radio Regionals.
0: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
21: Dahil hindi tumitigil ang balita,
0: umakyat sa anim ang bilang.
21: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
0: Ako po si Naomi Timosyo
21: sa PRTV Manila Channel 31.
2: Nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
3: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigay ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
4: Itong calamity noon, dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
2: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
5: Para sa barring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
2: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.

subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Amen.

0: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhing naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim ang bilang.
0: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Manila Channel 31. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
2: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo,
3: Kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
3: Tignan natin, anong kanilang salo din dyan.
0: Kasama sina Sandro Ochona.
2: Easy ka naman dyan.
0: At maanpakapagal kung anong take mo. Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media. Ang katotohanan di madaling malibag, lalo na kapag galing sa mapagkakatiwalaan. Kaya ngayong Huwebes, sanungin natin si NBI Director Melvin Matibag para mas malinawan ang mga tanong ng bayan.
4: Well, I'm a lawyer and I know where you're going.
0: Di masamang magtanong kasama si Attorney Jess Falsis sa Jess Asking. Ngayong Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Marami pa tayong pag-uusapan.
2: Exactly.
0: Walang katalas.
2: Oh, ito na.
0: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
5: Kayong mga bumabanat sa China.
6: Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun logiko?
0: Times 4 na, real talk pa.
2: Mga tito jokes na tumata.
0: 4 alas sa PRTV Manila Channel 31. Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhing naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Balikan ang mahahalagang punto ng nakaraang sona ng Pangulo kasama ang mga piling eksperto.
7: Ang daming nangyayari, hindi lang sa loob, kundi sa labas ng bansa.
0: Hatid ni Nino Corpus.
7: Lumiit yung gap sa pagitan ng mayaman at mahirap sa Pilipinas,
8: yes.
7: Kundi man mawala.
0: Maan makapagal.
9: Nanalo tayo sa arbitral ruling.
0: Jack Batalyones at ng buong pwersa ng PRTV News Team.
10: Ako ay Pangulo ng Pilipinas. At ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
0: Ang Sona ng Pangulo ay mapapanood muli sa YouTube channel ng PRTV Manila Channel 31. Marami pa tayong pag-uusapan.
2: Exactly.
0: Walang katalas.
2: Oh, ito na.
0: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
5: Kayong mga bumabanat sa China.
6: Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun logiko?
0: Times 4 na, real talk pa.
2: Mga tito jokes na tumata.
0: 4 alas sa PRTV Manila Channel 31. Katotohanan di madaling malibag, lalo na kapag galing sa mapagkakatiwalaan. Kaya ngayong Huwebes, sanungin natin si NBI Director Melvin Matibag para mas malinawan ang mga tanong ng bayan.
4: Well, I'm a lawyer and I know where you're going.
0: Di masamang magtanong kasama si Attorney Jess Falsis sa Jess Asking. ngayong Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31.
7: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
7: umakyat sa anim ang bilang.
0: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
7: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Manila Channel 31. Mawalang galang na po, magbabalik po sila para bumanat with due respect.
8: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
0: Richard Heydarian.
11: Itong fighting corruption, it's systemic.
0: Carlos Flores.
12: Eh parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
0: Cleve Arguelles.
13: Seryoso, sincero, at yung buong
0: Dino De Leon.
14: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
0: At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
15: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
0: At Jessica Persia.
16: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
0: With you, respect, tuwing linggo, launa imedya ng hapon sa PRTV Manila Channel 31, DZMM Radyo Patrol sa Istret at FM Radio Regionals.
17: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
18: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapakulong unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
19: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
17: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa. Yung pong salitang nagseservisyo.
20: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
17: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
0: Masdan po nating bayan, anong iyong mawalang galang na po, magbabalik po sila para bumanat with due respect.
8: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
0: Richard Heydarian.
11: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
0: Carlos Flores.
12: Eh parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
0: Cleve Arguelles.
13: Seryoso, sincero, at yung buong
0: Dino De Leon.
14: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
0: At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
15: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
0: At Jessica Persia.
16: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
0: With you, respect, tuwing linggo, launa imedya ng hapon sa PRTV Manila Channel 31, DZMM Radyo Patrol sa Istret at FM Radio Regionals. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
2: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
3: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
3: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochoa.
2: Isi ka naman
0: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media. Ang katotohanan di madaling malibag, lalo na kapag galing sa mapagkakatiwalaan. Kaya ngayong Huwebes, tanungin natin si NBI Director Melvin Matibag para mas malinawan ang mga tanong ng bayan.
4: Well, I'm a lawyer and I know where you're going.
0: Di masamang magtanong kasama si Attorney Jess Falsis sa Jess Asking. Ngayong Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31.
7: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
7: umakyat sa anim ang bilang.
0: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
7: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Manila Channel 31. Marami pa tayong pag-uusapan.
2: Exactly.
0: Walang kakalas.
2: Oh, ito na.
0: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
5: Kayong mga bumabanat sa China.
6: Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun lollipop?
0: Times 4 na, real talk pa.
2: Mga tito jokes na tumata.
0: 4 alas sa PRTV Manila Channel 31. Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhing naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
2: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion.

0: ngayon lang nag-tune in, no? Bigyan ko lang ng konting ano sila, at least background, no? Dahil kanina lang nung nakikinig din ako, eh siguro nasundan niyo rin, yung simula pa lang nung pag-audit nila, 'di ba? Nung December 2022, ito yung Christmas, eh. 'Di ba? Na unang-unang na flag, na red flag na nila, na sinasabi nila, eh kaduda-duda kaagad, eh. 'Di ba, yung nag-release sila ng cash advance, tapos hindi naman nila maintindihan kung confidential funds talaga, bakit kailangan for Christmas parties, tree planting, yung mga ganun na mga cash gifts, the Christmas party ganun. Yun, doon pa lang para nakita na natin na misuse na, eh, misappropriated na yung dapat labeled na confidential funds, eh, 'di ba?
1: That's another thing, no? That's another thing, Sir Danny. Kasi parang ang dating, itong mga auditing rules, ginawa ng backdoor. Kasi alam naman natin na may mga allowable expenses talaga sa pamahalaan, no? Pati including na yung mga Christmas party at kung ano pang mga ibang activities. Pero yung pamamaraan kung paano siya gastusin ay nakasaad sa mga alituntunin ng pamahalaan. Hindi yun pwedeng gastusin mo na lang and then without any kind of accountability na kasunod. May mga sinusunod dyan at hindi lang naman ng OVP ang nagkaroon ng Christmas party. Halos palagay ko lahat ng mga ahensya sa gobyerno. Ang pagkakaiba ay yung mga ibang ahensya ng gobyerno pag nagki-Christmas party o nagti-tree planting na merong ginagast ng pera ng pamahalaan, meron yung kaakibat na liquidation na sinasabi. Hindi yung se-certify mo lang. At kung minsan yung mga nakatanggapan niya ng kung ano mang pera, wala man lang pangalan. How can that be?
0: Hindi,
1: pera ng taong bayan ito. Biro mo, nag-release ng pera sa fictitious and worse, nag-release ng pera sa isang non-entity. Kasi walang pangalan, eh.
0: Kaya nga.
1: Kanino ni-release yung pera? Sa hangin. So, yun mga bagay na kailangan nilang ipaliwanag, Sir Danny, no?
0: Oo. So, for now nga, yung mismong disallowance, di ba, na halos malaki yung amount, eh, pending pala ngayon for, ano pa rin, motion for reconsideration at 180 days, it's still within the applicable time para man, no? Pero, ano, basa mo rito, tingin mo ba ito may papagbibigyan, no? Or kailangan maisoli yung pera na yun? Malaki din kasi yung amount, eh, di ba, Dean?
1: Well, I'm very sure now, Sir Danny, na kumbaga, eh, mas lalong mag-iingat yung mga auditors natin at titignan ng mas masinsin itong bagay na ito. Kasi alam naman na natin, it's already out in the open.
0: Tama,
1: at siguro hindi lamang dalawang beses o tatlong beses nilang titignan ito. Kaya hindi ibig sabihin nun na magiging mas mahigpit sila kumpara sa kung ano yung covered ng patakaran. Kung hindi, mas titignan nila kung talagang nagtutugma ba. Kasi it's, you know, ang atensyon ng publiko nandito, eh. So pag meron silang nakitang hindi regular or hindi nakaayon sa expectation ng audit, eh it will create even more questions. Kaya ako, sa tingin ko, doon sa part ng mga OVP officials concerned, they really have to come clean and come up with a very good factual explanation with supporting evidence para mapatunayan na yung kanilang paggasta ng pera ng taong bayan ay hindi irregular at illegal.
0: Okay, Dean. Ako, maraming salamat sa oras na ibinahagi mo sa amin, ha? At huwag ko kayo magsasawang at least, eh, magbigay ng inyong mga insights dito sa atin sa DZMM. Thank you.
1: Thank you very much, Sir Danny. Anytime.
0: Okay. More power. At ingat po kayo dahil maulan pa. Yan ho si Dean Ederson Tapia, presidente ho siya ng Philippine Society for Public Administration at professor ho ng Public Administration dyan ho sa University of Makati. Ang oras natin, 3:17 na ho ng hapon. Magbabalik ho kami, huwag ho kayong alis.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.

0: kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31. Marami pa tayong pag-uusapan.
1: Exactly.
0: Walang katalas.
1: Oh, ito na.
0: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
1: Kayong mga bumabanat sa China. Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun logiko?
0: Times 4 na, real talk pa.
1: Mga tito jokes na tumata.
0: 4 alas sa PRTV Manila Channel 31. Abangan ang special coverage ng Vice President Sara Duterte, The Impeachment Trial, Lunes hanggang Miyerkules. Simula alas 9:30 ng umaga, mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabay ang mapakikinggan sa FMR stations nationwide. Mawalang galang na po.
2: Magbabalik po sila
0: para bumanat with due respect.
3: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
0: Richard Haydarian.
4: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
0: Carlos Flores.
5: Eh parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
0: Cleve Arguelles.
6: Seryoso, sincero, at yung buong
0: Dino De Leon.
7: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
0: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
8: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
0: At Cheska Persia.
9: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
0: With you, respect, tuwing linggo, launa, imedya ng hapon. Sa PRTV Manila, Channel 31, DZMM Radyo Patrol sa Istret, at FM Radio Regionals.
10: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhing naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Pinarangalan ng National Council on Disability Affairs ang programang Nagseserbisyo, Niño Corpus at Migs Bustos ng Advocate for Equity Award. Salamat sa pagtataguyod ng karapatan at inklusyon ng mga persons with disabilities. Congratulations! Mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at PRTV Manila Channel 31.
11: May nagbago, may arte, may budget.

0: Kuti Power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kuti sulit ang glow up. Rose Papaya, kuti sulit ang glow up.
1: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhing naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
2: May nagbago? May arte? May budget?

0: May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya, kutis sulit ang glow up.
1: ECS. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim ang bilang.
2: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
2: sa PRTV Manila Channel 31.
3: May nagbago, may arte, may budget.

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: Abangan ang special coverage ng Vice President Sara Duterte, the impeachment trial, Lunes hanggang Miyerkules. Simula alas 9:30 ng umaga, mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabay ang mapakikinggan sa FMR stations nationwide.
2: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron pa nito, wala kang talo.
1: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
3: Isang maganda rito, halimbawa, pinakita yung mga acknowledgement receipt na
4: tumanggap
3: ng mga rewards.
4: Ang dami, di ba? Fictitious names. Ang dami.
3: Oo, hindi mo ma...
4: confidential fund recipients. Oh.
3: Oo nga, eh, ikaw ba eh, pag nagbigay ka ng pera doon sa mga malaking pera, doon sa mga pinagkakatiwalaan mo at sabi mo, sa ganitong paraan ha, o papirmahin nyo dyan, etc. Eh, pag yun ang binalik sa'yo, eh, magtitiwala ka pa ba dun? Hindi na maaari, hindi ba? Itong sinasabi na clear and convincing evidence. Sino-sino ba itong mga ganyan? Bakit yung iba hindi malaman na yung mga papel? Hindi naman maliliit na halaga to. Pag pinagsama-sama mo, magkano rin umabot yun? 375 million ba lahat?
4: Oo. Ang dami. Oo. OVP at saka yung DepEd. Yung basta yung una, yung 73 million na notice of disallowance, di ba? Oo. Yeah.
3: Pero wag ka, Danny, ha? Narinig ko si Attorney Poa. Ha?
4: Yeah.
3: Very confident siya. Sabi niya, pag sa tamang panahon, sasagutin namin yan. Siyempre, iba yung depensa namin. Ganito, ganun.
4: Okay.
3: So, ito magandang ano, magandang sagot kasi meron pa tayong aabangan.
4: Yeah.
3: Hindi ba?
4: Kaya nga.
3: Hindi pa tapos ang boxing, ika nga. At least, okay. yun ang pinalalabas ni Attorney Poa. Ewan ko kung nagtatapang-tapangan lang ito. Ano? E di atin malaman, di ba?
4: Oo, kasi bukas naka-schedule yung cross-examination nila. So, posible na baka meron silang ilabas din na counter, no? Pero sa lumutang kasi kanina, Attorney, parang ikinigiit talaga ni Sailin, yung auditor, na meron talagang accountability. Yung accountable talaga si VP Sara being the head of agency, na sinasabi niya the way it was disbursed kasi, yung katulad ni Gina Acosta, dumaan sa isang Colonel at Chica, diba, na isang security group member, at saka itong si Edward Fajarda ng DepEd, dumaan naman kay Colonel Olasco. This is very irregular, sabi niya, as far as the joint circular 2015-01. Oh.
3: Pero isang bahagi, Danny, na parang hindi masyado natin napupuna. Itong mga disallowance, dito lang Marso nilabras. Kaya di ba nagtataka bakit wala daw sagot, wala pang ano. Ito lang Marso. So, medyo bago-bago pa ito. Kumbaga sa pandesal, hot pandesal pa ito, di ba? Kaya ngayon pa lang talaga magkakaroon ng pagkakataon si Vice President na sabihin talaga kung tama ba yung mga findings na disallowance na yan. Pero yung nga, no, gaya nga ng sabi ko, napaka-kompleto ng istoryang nilahad ng prosekusyon. Nandun si Wamil, tapos ito, tinapos na talaga testigo. Yan ang tinatawag na, na-achieve nila yung shifting ng burden of proof. Kasi mukhang tapos na eh. Uh-huh. Ha? Pag ito'y hindi sinagot, wala na ito.
4: Uh-huh.
3: Tuloy-tuloy na ito. Talagang makikita mo may liability.
4: Okay, so for now, ang parang ang basa mo talaga, lalo na ikaw ay isang legal luminary, no? Talagang malinaw yung betrayal of public trust, Torni?
3: Talagang papasok doon sa laki ng halaga. Tapos ganun lang naman ang pinakita sa dokumento. Paano naman sasabihin na ito ay sumasalubong o nagsasatisfy, no? Doon sa inaasahan ng tao sa kanya. Hindi ba? Yung taas ng opisina mo, yung posisyon mo, pwede mo pa naman pagayaan yung halagang ganyan na kung ano-ano na lang ang ginawa, tapos pinirmahan mo na lang.
4: Oo.
3: O, di ba? Hindi maaari eh. Para ka mas, either masyado kang pabaya, o talagang sinistema mo yan para mawala.
4: Itong naano ko, Attorney Jado, tinanong ko rin to kanina kay Dean Tapia, no? Pero at least from your view, siyempre legal perspective, yung nagtataka lang ako, lalo na kami, mga non-lawyers, yung the way yung mga acknowledgement receipts, yung mga recipients, puro mga fictitious, puro mga pagkain nga eh. Ibig sabihin, they are so brazen, blatant masyado yung mga pagbibigay ng pangalan. Yung ba sinasabi mo, medyo pabaya sila. Eh dapat, di ba, eh, lately lang naman nila pinigay, di ba, when they were asked for, yung nag-ask sila ng petition for review ng kanilang notice of disallowance, eh di dapat nag-ingat na sila sa mga pangalan ng recipients. Ikaw, anong basa mo sa mga ganun na parang walang respect eh for, di ba, for that, yung pag-source out ng mga names ng receipts?
3: Parang yung ano, parang lumalabas, no? Kung ano, hindi pa kasi natin naririnig eh. Dalawa lang yan eh. Either yan sobrang pabaya o may mali siya. Hindi ba? Dalawa lang yan eh.
4: Parang inaabuso pa? Ganun?
3: Yung mali siya parang, hindi, ito, blanket defense. Pangkalahatang defense to. Confidential yan, di kayo pwede magtanong. Eh, alam na natin, hindi uubra yun. Di ba? Ngayon, kung naalala mo doon sa earlier testimonies nung nakaraang linggo, meron yan kinatago na kodigo, na listahan ng mga tunay na pagkatao niya, mga tunay na pangalan niya, etc. Di ba? Eh, nasaan na yun? Nasa vault daw dapat nakatago yun. Hindi ko alam kung merong ginawang ganun ang Vice President nung sila ay nandun. Kasi yun, nakatago yun. Tapos kung kailangan talaga alamin, eh ilalabas yun at makikita kung sino ba talaga itong mga nakapirma dyan. Ngayon, yung pagsulpot dyan ng mga colonel, mga etc. Eh bakit nga naman dun binigay? Eh di ba, may mga katungkulan na yun eh. Eh di, bakit bibigyan mo ng pandagdag na pondo? Kung meron man silang impormasyon, bakit mo siya babayaran ng reward? Eh kasama sa trabaho niya yun dapat kung sakali man siya ay isang intel operative. Gayon pa man, inuulit ko, Tania, maliwanag yung sinasabi ni Attorney Poa na yung mga ginamit daw doon sa event o kung ano, hindi daw naman talaga napunta yun doon sa event o sa happening. Ito daw ay ginamit sa pansiguro ng mga programa o kung ano man yun, di ba? Pero saka na daw nila ipaliliwanag. O di, mabuti kung
4: abangan,
3: ganun.
4: Abangan, na susunod na kabana.
3: Meron pa tayong aabangan. Meron pa palang, baka naman may palaman yung kanilang hot pandesal, di ba?
4: Pero Attorney Jad, yung kasi naka-schedule, hopefully bukas matapos na yung cross, no? Dito kay Sailin, yung state auditor. Pero nakasalang din eh, hopefully kung may time, itong si Gene Acosta at saka itong si Edward Fajarda, yung special disbursing officer. So, what do you make of this? Itong testimony, do you think this will help? Kasi syempre, di ba mga hostile witnesses na yan, Dean?
3: Alam mo, ang ibabangga naman sa kanila, yung mga pinirmahan nila, yung mga dokumento rin ang ibabangga dyan eh. Hindi ba? Ngayon, dalawa yan. Either, siyempre, unang-una, ipaamin yung dokumento sa kanila. Ito, ibig sabihin ito, ganon. Pero pag nandyan na yan at hostile witness yan, ang mangyayari yan, binibigyan mo siya ng pagkakataon na ipaliwanag yung kanyang dokumento. At bigyan, baka maaari niyang kulayan at bigyan ng ibang kahulugan yung mga nakasulat doon. Hindi natin alam. To be honest, no, hindi ko naman alam kung ano yung nilalaman ng mga affidavit o yung mga sworn statement na yun. Hindi ko naman pinag-aralan. Hinihintay ko lang na ilabas nila sa trial para bukas din ang kaisipan ko, di ba? But anyway, yan ang mangyayari dyan pag kinonfronta mo yung testigo ng isang sinumpang salaysay. Malay mo, bigla niyang pahinta. Hindi naman ako pumirma niyan eh. Hindi akin yan, peke yan. Pero hindi naman siguro ganun ang mangyayari. Alam mo, Danny, yung recantation ngayon, medyo nauuso.
4: So, tingin mo ba capable na mag-recant? Pero for now, syempre, syempre, ito bukas, ang gagawin, at ang sabi nga ng Dean kanina nung kausap ko, sigurado ang gagawin ng cross yung bukas is to dispute or isirain yung credibility nitong witness. Pero how do you view itong witness na to na talaga namang, masasabi rin naman natin talaga apolitical sila, wala namang mga vested interest yan, talagang, syempre, how do you think na, how will they counter kung ikaw nasa defense?
3: Alam mo, Danny, kahit may nilalaman yung puso niya na politika, hindi ka pwede magsinungaling kasi dokumento pinag-usapan natin. Pag nagkamali ka ng sagot dyan, baka ikaw pa ma-dereliction of duty o kung ano pang kaso, isang pa sa'yo. So paninindigan, kaya ito sinasabi ko, paninindigan nila yan. Naalala mo, nung una si Wamil, 'di ba? Sabi ko, ito parang ano eh, parang pelikula na kinat yung bedroom scene. Ito na.
4: Ganun.
3: Nilabas na ngayon yung yung bedroom
4: scene. Galing na mga analogy mo eh.
3: Tignan natin kung ano magiging anak nito. Diba?
4: Sige. So nako, interesting ha, attorney. So ibig sabihin
3: alam mo kailangan talaga magpapasensya lang yung mga kababayan natin kasi yan talaga sinasabi ko parate, yung pag istorya nung nilalaman ng dokumento, na minsan nakakabato yan eh.
4: Kasi
3: ang problema, yung dokumento hindi nagsasalita eh. Pasasalitain mo yan sa pamamaraan ng pagtanong sa testigo. So, yun ang mahirap na trabaho ng abogado dyan. Yung paano bigyan ng buhay yung dokumento, kumbaga. Pag ikay nagtsaga at pinakinggan mo maigi, di malalaman mo, magkaka-ideya ka. Ba mga kalokohan? Paano ba yumayaman itong mga to? Saan ba napupunta yung pera ng bayan? Ito, nakikita nyo na.
4: Ako nga, kasi I think most viewers are also very much interested pag gumarap na ito sila Acosta at si Fajardo. Kasi somehow, kasi for now, parang nagwi-weigh yata yung interest eh, dahil puro numero eh. Lalo nga, lumutang na yung mga piatos na naman, lumutang itong mga kamote, di ba? Marami, mango, migi mango. So tingin ko, medyo ito yung mga pag-uusapan na naman sa social media, attorney. Diba?
3: Huwag ka, nabuhay nga si Jose Jokno eh.
4: Kaya nga, isa sa mga recipient.
3: Kaya baka nga tawagin pa nila si si congressman
4: may Clarice Ontiveros pa eh, di ba? Clarice Ontiveros, meron pang heart, di ba? May heart pa, di ba? Tama. Heart Santiago.
3: So, yung mga yan ang sinasabi ko, Danny. Alam mo, parang masyado ng kinengkoy naman ng mga gumagawa ng dokumento. Kaya sinasabi ko sa'yo, hindi ko malaman.
5: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
3: Kasi kung mali siya yan at talagang may sistema yan, makikita mo, itatago. Hindi bababuyin, di ba? Gagawin pulido yung pagnakaw, kumbaga.
4: Yes.
3: So, tignan natin. Tignan natin. Pero kahit ano pa yan, Danny, kahit na ito'y isang sistemang kriminal na may malisya, na may talagang disenyo, o ito'y pinagkatuwaan labang at binaboy at hindi inasikaso ng maigi, ganun pa rin ang resulta. Nawala yung pera. Hindi nagamit sa tamang yung paraan. Ngayon, tignan na lang natin kung ang prosecution ay dadagdagan pa ng hakbang para palabasin na binulsa yung pera. Iba pang sala yun.
4: Iba na naman yun. Abangan na naman natin yun, attorney. Pero ubos at oras natin, attorney. Maraming salamat uli sa oras ninyo. Salamat.
3: Maraming salamat, Danny. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, mga kababayan. Everyone, good afternoon.
4: Okay. Yan ho, si Attorney Jose Roy III, former Dean Hoya ng PLM, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, College of Law.
6: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
7: Basta AM, DZMM!
6: Alerto sa habagat! Habagat!
4: Okay, balik na ho tayo. Dito naman tayo sa special coverage ng Alerto sa Habagat dahil kuha tayo ng update dahil marami pa rin hong pangyayari dahil Ah, ito eh, talagang pabugso-bugso ang pagulan kahit dito sa Metro Manila. Pero walang bagyo sa Metro Manila. Habagat lang ho ito nararamdaman natin. So, may mga reports na tayo natatanggap mula sa Office of Civil Defense. Pero mamaya ang pag-asa, maglalabas uli sila ng update kung makakaramdam pa ba tayo ng ating mga pag-ulan dito, lalo na sa NCR, no? At sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero for now, ay makakausap na ho natin ang spokesperson ng Office of Civil Defense via Zoom, si Juni Castillo. Juni, good afternoon. Si Danny Buenafe.
8: Good afternoon, Sir Danny. Good afternoon po sa ating mga manonood.
4: Yeah, for now, Juni, can you give us an update? So far, tama ba? 19 na ang namatay dahil sa habagat?
8: Sir Danny, dito po sa mga casualties natin, no, as of August 11 ngayon, no, 2 p.m., oh, meron na pong 21. Huh? May 21 na po na mga nasawi. Ano? Okay. Again, this is for verification po, Sir Danny.
4: Okay.
8: And validation ng management of the dead and missing cluster. Uh-huh. And then meron pa pong 4 na missing and then meron pong 15 na injured.
4: Okay, so Juni, bali for now, when you say 21 ang dead, meron ka bang breakdown kung saan-saan? Alam ko Baguio, 10 na eh, di ba? O 12?
8: Opo, actually yung doon sa 21, Sir Danny, yung 6 po dyan galing sa Calabarzon.
4: Okay.
8: And then meron din pong yung doon naman po sa CAR, no, sa Cordillera Administrative Region, kasama na yung doon sa Baguio City. Ito po yung that is 15 po, 15 doon ay galing sa Cordillera Administrative Region.
4: Uh-huh.
8: Ang sa Baguio City po, yan po yung doon sa landslide, no?
4: Landslide,
8: sa,
4: yeah.
8: Sa Surong. Ito po ay merong 10 doon sa out of those. Ano.
4: Okay. Pero doon sa Baguio landslide, wala na hong missing. Kagabi kasi may missing pa eh, di ba? Tama?
8: Oo. Sa as of 2 p.m. na, Sir Danny, meron pa pong missing doon na dalawa pa po. May dalawa pa po
4: dalawa pa.
8: Doon sa Baguio City.
4: Okay, yung karamihan kasi doon namatay mga bata eh, no? Narinig natin si Mayor Magalong, no? Eh tapos 4 kanyo sa Calabarzon ang namatay. Calabarzon?
8: Sa Calabarzon naman po, 6 po ito, Sir Danny.
4: Uh-huh.
8: Ito po ay yung doon sa Batangas City, meron po from Batangas City,
4: yeah.
8: Yung po ay isa, and then meron din pong dalawa from Rizal,
4: uh-huh.
8: Ito yung sa Rodriguez at saka sa Antipolo, and uh-huh. then meron pa pong isa sa Lipa City.
4: Okay, for now, Juni, can you tell us ilan ang mga nasa evacuation centers at meron pa tayo mga reports na marami pa mga pagbaha?
8: Opo, no. Sa ngayon, Sir Danny, no, ang apektado ng mga kababayan natin, actually, ha, umabot na po ito, Sir Danny, ng 815,400 families. Katumbas
4: wow.
8: ito, Sir Danny, ng 2.8 million ng mga kababayan natin yung apektado nitong habagat nga po at saka yung nagdaang mga bagyo. Ang nasa loob po ngayon ng evacuation center, ito po yung 27,000 na mga pamilya. This is composed of 95,500 na mga kababayan natin, Sir Danny. Yung nasa loob ng evacuation center na inaasikaso po, no, nung iba't ibang camp coordination and camp management clusters na led po nung mga social welfare officers natin, no, both local and regional, and then may iba rin po national. Doon, Sir Danny, sa mga damaged na houses, no, meron pong 853 na mga damaged houses, 5 dyan totally damaged at saka 801 yung partially damaged. Doon sa mga, you were asking, Sir Danny, no, tungkol doon sa mga kalsada, no? Tama ba?
4: Yun, oo.
8: Apo. Actually, Sir Danny, nung kasagsagan, ano, nagkaroon ng mga 500 mahigit, no? Actually, yung numero nun, 589 yung na-report sa atin ng mga road sections na hindi madaanan at saka mga 33 na mga tulay, no? Ito ay galing sa regions 1, 2, CAR, region 3 din, Calabarzon, Mimaropa. Pero ngayon, Sir Danny, no, dahil puspusan din naman yung pagsasagawa ng mga debris clearing and civil works operations, no, led by the DPWH, and then ganoon din yung mga lokal na pamahalaan, Out of that 500 plus, meron pa pong road sections na 95 na hindi pa po madaanan at saka may 10 mga kalsada. Pero ang ginagawa naman po dito ay nagsasagawa po, no, nagkakaroon ng mga alternative na mga ruta, no, papunta doon sa mga lugar. Like itong sa Baguio City, no, kausap natin kahapon or kagabi, yung Cannon Road na hindi madaanan, makakadaan naman po sa MacArthur at saka sa Naguilian Road. So may mga ganun po, no, na mga alternative na mga ruta.
4: Pero Juni, yung sinabi mo, yung 95 roads na as we speak now, mga not passable, anong mga regions to, anong area to na masasabi natin para dun sa mga guidance ng mga motorista?
8: Ito Sir Danny, ito yung magkakaibang region po, no? Meron po sa region 1, meron din sa region 2. Sa CAR, ang sa Cordillera Administrative Region, meron din po sa region 3, that's a few from Calabarzon po.
4: Oh, ano-anong mga ano to, mga major road network?
8: So far po, no, yung mga major roads naman daw po kasi ay nagawa na ng alternatibong mga ruta, no. Karamihan po dito yung mga road sections po ay yun po yung mga provincial at saka yung mga barangay roads po na nandoon.
4: Tapos binanggit mo 33 yung mga tulay for now na na-damage. Ano ba, may mga malalaki bang mga tulay yan na talagang mahirap magdala ng mga goods o travel ng mga ibang mga kababayan?
8: So far Sir Danny, wala tayong natatanggap na reports noon na mga major na mga hindi madaanan dahil at hindi makatawid, no, yung mga goods natin, yung mga food and non-food items naman natin Sir Danny, naka-preposition yun. Out of that 33 na mga tulay Sir Danny, 10 na lang po, no, as of 2 PM ngayon, okay. No, 10 na lang yung hindi madaanan. So all of those are cleared na, yung iba, no, na mga bridges as mentioned, no po, puspusan po yung pagsasagawa ng mga operations ng debris clearing and civil works cluster.
4: Pero Juni, yung monitoring natin, may mga areas pa ba tayo na without electricity, walang kuryente?
8: Opo, tama Sir Danny, no. Sa ngayon, no, ang latest report sa atin ay meron pang 20, no, or 20 na areas na may mga power interruptions.
4: Saan ba?
8: Ito naman po, ganun din nasa Northern Luzon.
4: Luzon. So alam ko kasi yung Baguio, 'di ba? Apektado dahil marami bumagsak na puno, tama Juni?
8: Tama po. Kaya yung linya ng kuryente ay hindi pa po maibalik dito sa mga areas na ito.
4: Pero meron na bang timeline, let's say ma-restore yan within today or hanggang kailan kaya para lang at least malaman ng ating kababayan?
8: Kung eksakto Sir Danny, no, I don't have that information right now, pero base sa mga pagpupulong po ng mga response clusters, no, araw-araw po na nagpupulong, no. So yung Department of Energy naman po, no, and then gayon din yung NEA, no, ay yun din po ang namamahala sa pag-restore nitong mga power interruptions. And in fact may mga na-restore na po, no. So we will have to check again kung ilan pa dito ang natitira na hindi pa na ibabalik.
4: Pero Juni, dito sa NCR, sa Metro Manila, ano ba ang monitoring ninyo? Meron pa ba mga areas na let's say hindi madaanan pa or umupa na ang baha?
8: Kung sa karamihan at saka mabilis naman po, no, dito sa NCR, ang mabilis pong humupa ay yung baha, no. At kung titingnan naman din yung mga flooded areas, so far Sir Danny, kung NCR ang titingnan, wala na pong doon sa datos natin na nandito ngayon, no po, wala na pong flooded area as of this morning.
4: Okay, that's good to hear, no. At meron pa ba tayo rito sa Metro Manila na nasa mga evacuation center pa, Juni?
8: I believe there are Sir Danny, no, pero hindi ko lang hawak yung eksaktong yung doon po
4: Marikina.
8: Sa evacuation centers natin Sir Danny.
4: Marikina?
8: Marikina, let me just check, no. Kung NCR po inside the evacuation center, buong NCR na po ito Sir Danny, no, meron pang 5,800 plus na mga pamilya ang nasa loob pa po ng mga evacuation centers.
4: Ano yan? Quezon City? Saan lugar yan? Yung NCR?
8: This one, Sir Danny, no, wala akong breakdown ngayon of that. No. But, what I have now is yung sa buong NCR na 5,800.
4: Okay. So at least kukuha lang kami from time to time ho ng update, Juni, sa OCD. Kasi at least yung... Pero for now, 21, no, ang bilang ninyo, no? At meron ka bang bilang? 21 ang patay, ang injured, meron ka ba?
8: Yes po. Yung injured po natin, ito po yung 15 po. Itong 15 na po na mga injured, ito naman ay nanggagaling po sa... Cordillera Administrative Region pa rin, Sir Danny.
4: Okay. No?
8: Karamihan po dahil pa rin doon sa nangyaring mga landslides.
4: Sige. Salamat ha. Salamat sa update, Junie. Thank you very much sa OCD.
8: Maraming salamat, Sir Danny. Saka sa mga kababayan po natin, tuloy-tuloy pa rin naman po yung response operations natin. No? Activated po ang mga response clusters natin.
4: Okay. Salamat po. Yan ho si Junie Castillo, ang spokesperson ho ng Office of Civil Defense.
6: Alerto sa habagat. Habagat.
4: Time check, 3:47 na ho ng hapon.

0: Walang tayo ng mga reports sa ating mga kasama mula kay Malacanang Dal, dumistansya muna sa panukalang muling pagpapaliban ng barangay at SK elections at pagpapalawig ng kanilang termino. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang, Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
1: Gani kailangan pang mabasa at pag-aralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang palawigin ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan at pagpapaliban muli ng barangay at SK elections ngayong taon. Ito ang posisyon ng Malacanang kasunod ng panukala ni Senator Francis Escudero na muling ipagpaliban ang halalan na nakatatasara sa November 2 para makatipid ng 16 billion pesos ang pamahalaan at maitulong sa vulnerable sectors na apektado ng krisis sa enerhiya dulot ng patuloy na gyera sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, maglalabas ng posisyon ang Pangulo sa panukala kung mababasa na niya ang kopya nito. Kailangan anyang makita ng Pangulo ang inilalaman ng panukala para makapagdesisyon kung dapat mangipagpaliban muli ang halalan at palawigin pa ng 5 taon ang termino ng barangay at SK officials. Nauna ng tiliyak ng Commission on Elections na handang-handa na ang komisyon sa idadaos na halalan sa Nobyembre para sa barangay at sangkunang kabataan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores. Alaman naman natin, alamin natin ang lagay ng panahon naman at sitwasyon ng trapiko sa Quezon City. Ang report mula kay Kelly Cordero. Kelly.
2: Dani, tumira na ang ulan sa mga oras na ito pero kanina nakaranas pa rin ang manakanaka na mahina hanggang katamtamang pag-ulan sa Quezon City, partikular na sa area ng Fairview. Naranatiling makulimlim ang kalangitan at malakas pa rin ang bugso ng hangin. Sitwasyon ng traffic, Danila, ay traffic ngayon sa Quezon Avenue eastbound hanggang Elliptical Road. Pagkakas sa Commonwealth northbound, may build-up na sa may Philcoa pero luluwag ito hanggang sa may Sandigan Bayan. Magkakaroon lang ulit ng volume ng mga sakyan pagdating sa may Fairview sa may Tulyahan Bridge. Samantala, bumaba na ang level ng tubig sa Tulyahan River at may mga nagsibalikan na rin sa kanilang mga bahay mula sa evacuation center kagabi. Ayon sa QCDRMO, may mga nananatili pa rin sa evacuation center lalo na yung mga nasa ibang barangay na apektado din ang pagtaas ng tubig sa Tulyahan River kasunod ng pagpapakawala ng tubig ng La Mesa Dam kahapon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Meron pa tayo report, mahigit 400 pasahero ang na-stranded naman sa mga pantalan dahil sa habagat. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
3: Dani, umabot na sa 419 na passengers, mga truck drivers at cargo helpers ang na-stranded sa 11 pantalan sa Western Visayas, Southern Tagalog at Central Visayas. Dahil sa masamang panahong dulot ng habagat, ayon sa Philippine Coast Guard, na-stranded din ang 79 rolling cargoes, 3 barko at 2 motor bangka, habang 12 barko at 2 barge naman ang pansamantalang sumisilong sa likas na lugar dahil sa masamang lagay ng karagatan. Pinakamarami ang mga na-stranded sa Southern Tagalog na may 298 na pasahero, sinundan ng Western Visayas na may 94 at Central Visayas na may 27 passenger. Patuloy naman na binabantayan ng Philippine Coast Guard ang mga pantalan at kondisyon ng dagat habang pinapayuhan ng mga pasahero na makipag-ugnayan muna sa kanilang mga shipping lines bago pumunta sa mga pantalan para sa kanilang biyahe. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Okay, bigay lang tayo ng announcement dahil meron din pagalaw ngayon sa presyo ng produktong petrolyo. Starting today ay bumaba. Yun ang good news. Meron tayong rollback. Ang gasolina po ay bumaba ng 4 pesos and 70 centavos per liter. Ang diesel, 4 pesos and 30 centavos per liter. At ito, pinakamataas na rollback, kerosene, 4 pesos and 90 centavos per liter. So ito ay presyo, rollback sa produktong petrolyo. So bunsod pa rin ito ng pagbagsak ng presyo ng petrolyo sa world market dahil sa paghupa ng tensyon sa Middle East. At nauna nang inanunsyo ng Iran na natapos na ang kasunduan sa Oman para sa pagkontrol ng Strait of Hormuz. Okay. Punta muna tayo, kuha tayo ng update dahil syempre medyo uminit na ho dito sa amin dito sa Quezon City, pero kuha ho tayo ng bagong development sa pag-asa.
4: Alerto sa habagat.
0: Nasa linya ng telepono ang ating pag-asa weather forecaster, si Charmaine Varilla. Charmaine, good afternoon. Danny Buenafe.
5: Yes po, Sir Danny. Magandang hapon din sa inyo. Maging sa ating mga tigapakinig. At naritong ulat, sa lagay ng panahon sa kasalukuyan nga, habagat pa rin ang siya nakaka-apekto sa buong Luzon. Magdudulot nga yan na mga kalat-kalat ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Calabar Zone, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Samantalang sa nalalabing bahagi naman ng Luzon ay nakikitaan na nga ng pagganda ng panahon, ngunit andyan pa rin yung chance na mga pulo-pulo mga pag-ulan dadalhin ng habagat. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, meron pa rin, ay wala tayong gale warning, pero asahan natin na merong katamtaman hanggang sa matataas mga pag-alon dito sa Mahilaga at kanlurang bahagi ng Luzon. Kaya sa papalawat dito ngayong araw ay iba yung pag-iingat po. Yan ang ating latest mga dito sa pag-asa.
0: Charmaine?
5: Varilla.
0: Charmaine? For now, sabi mo, it's still habagat, no, ang nararamdaman natin. At how long can we expect this? Kasi para lang dun sa mga, let's say, gustong, di ba, yung kumasususpindi ba ang klase? Patuloy ba ito hanggang bukas, pag-ulan?
5: Yung mga pag-ulan po ay, so nakikita po natin magpapatuloy pa, no? Especially sa may western section ng Central Luzon. Pero papahina na po yung nakikita natin. So starting tomorrow up until Thursday, expect na po natin yung gradual na paghihina nitong habagat. Then pagdating po ng weekend, more on lalakas po uli siya. At sa nakikita din po natin, kahit nasabihin natin na humina yung habagat, magiging makulimlim pa rin po dito sa Metro Manila.
0: Okay, so yung western section, sabi mo, no? So hindi pa rin hindi niyo pa rin may advice yung, kasi marami na stranded na ngayon yung mga paglalayag sa yung mga nagpapalao to sa dagat, karagatan natin, delikado pa.
5: Wala naman po tayong nakataas na gale warning, so okay naman pong pumalaot. Pero extra precautionary measures, especially dito sa northern tsaka western section ng Luzon, kasi dyan po yung nakikita natin na medyo may pagkamataas yung alon.
0: Sa NCR ba, Charmaine, ano na ang rainfall warning natin? Ano ba, yellow for now?
5: Currently po ay wala tayong nakataas na heavy rainfall warning, no? More on rainfall advisory. So, indicator po to na merong mga pag-ulan, pero hindi natin nakikita na malalakas.
0: Pero wala naman ho kayo, puro kung habagat lang ang ina-expect natin, na sabi mo, baka by weekend meron na naman paglakas. Pero gradually nag-i-improve, no? Today and until tomorrow. Wala naman kayong namamataan na bagyo na parating?
5: Currently, may binabantayan po tayong low pressure area outside far at medyo mataas na po yung chance nito na maging isang ganap na bagyo. Pero yung magiging track po nito ay more on eastward. So, palayo po ng ating far, kaya mababa yung chance nito na pumasok. So, yun pa yung nakikita natin for the meantime. Tapos sa ating tropical cyclone threat potential, may nakikita po na posibleng mamuo sa may bandang taas ng ating far. Though, sa ngayon po ay hindi pa natin yan nakikita sa ating mga monitoring satellites.
0: Sana naman wala na dumating dahil grabe ho, nagsasaturate yung mga bundok kasi yung binuhos na ulan kasi grabe ho, no? Lalo na sa Baguio at sa Calabar Zone at saka pati ito sa Metro Manila, no? How can you explain that being a pag-asa weather forecaster? Sobrang dami ho ng buhos na inulan.
5: Yes po, no? Impact po kasi yan ang tinatawag natin na enhanced habagat. So pag tinawag po natin enhanced habagat, meron pong bagyo na nagpapalakas ng habagat po sa atin, which is yung nakaraan, si Dolphin po yung nagdala ng paglakas ng habagat po natin.
0: Okay. Pero hindi natin masabi kung saan, no? Lalo kasi sa Northern Luzon, ito yung grabing tinamaan ng habagat at saka yung mga pagbaha. Diba,
5: yes
0: siya,
5: po, tama po.
0: Okay. Anong susunod na natin? Bulletin. Weather bulletin sa pag-asa.
5: Wala naman po tayong bulletin since walang bagyo, pero mayroon po tayong weather update and yung ating rainfall warning ay probably po meron po mamayang 5 p.m.
0: 5 p.m. ang next na weather update.
5: At yes, doon rainfall lang po. Rainfall advisory possible.
0: Okay, hanggang mamayang gabi ba, let's say Metro Manila, meron pa rin tayong ine-expect na mga ano, sana huhupa na. Anong reading nyo, Charmaine?
5: So nakikita po natin, posible pa rin po yung mga pag-ulan, no? Pero hindi naman po natin nakikita na sobrang lakas.
0: Oh, okay, that's good to hear. Nako, maraming salamat sa update, ha, Charmaine. Thank you.
5: Yes po, maraming salamat.
0: Okay, yan ho ang ating pag-asa weather forecaster, si Charmaine Varilla.
4: Alerto sa habagat!

0: Okay, ano ho, update natin sa alerto sa habagat. Pero patuloy ho kayong nakatutok ho dito ha, sa atin sa DZMM Teleradio dahil marami pa ho tayong makukuha mga impormasyon kaugnay nitong si habagat. Pero for now, ang latest na bulletin uli ay gagawin daw mamayang alas 5 ng hapon. At wala na hong nakataas na mga rainfall warning. Pero sabi nga, mag-i-improve. Pero sabi nga ni Charmaine Varilla ng Pag-asa, eh posibleng meron na namang habagat by end of this week. So abangan natin yung mga developments po, no? At sabi nga ng Office of Civil Defense, for now 21 ho yung kanilang naitalang mga namatay, no? Bunsod nitong mga habagat at saka yung tropical cyclones Luis and Maymay. At 13 naman daw ang injured. Okay, so kumuha pa rin tayo ng mga iba pang impormasyon. Susunod na ho, headline sa hapon, kasama si Tony Velasquez.
1: Servisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
2: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka na ng servisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
3: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
1: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
4: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
1: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
5: Mastandong ating bayan, anong iyong...
6: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
7: Nagpagas na ba ang lahat?
6: Ano man ang opinion mo?
8: Kalma, kalma.
6: Pag-usapan natin yan.
8: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
6: Kasama sina Sandro Ochona.
7: Easy ka naman
6: dyan. At Maan Bakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
9: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
10: Dahil hindi tumitigil ang balita,
9: umakyat sa anim ang bilang.
10: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
9: Ako po si Naomi Timosyo
10: sa PRTV Manila, Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila, Channel 31.
11: Ngayon po ay araw na Martes, ikalabing isa ng buwan ng Agosto taon 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Bilang ng mga nasawi sa magkakasunod ng bagyong Luis at Maymay at habagat, pumalo na sa 21. Tunay-tuneladang basura nahakot mula sa Redemptorist Channel sa Parañaque. Problema sa basura, tinawag ni Public Works Secretary Vince Dason na garbage crisis. Barangay sa San Marcelino, Zambales, isolated pa rin dahil sa nasirang tulay. Paghahatid ng tulong, idadaan sa zipline. Confidential funds ng Office of the Vice President ginamit sa ilang aktibidad na hindi pasok sa pamantayan sa paggamit ng nasabing pondo. Gaya ng Christmas events at tree planting activity ayon sa testigo mula COA. Ilang pangalang kaapelyido ng ilang senador at mambabatas kabilang sa nakatanggap ng confidential funds. Ateneo de Manila University at dating coach Tab Baldwin pinagmumulta ng halos 5 milyong piso dahil sa paglabag sa labor code. At unang pagsilip sa seryeng pagbibidahan ni na megastar Sharon Cuneta at Barbie Forteza, tutukan! Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headline sa hapon! Mga kapamilya, pumalo na sa 10 ang patay matapos matabunan ng landslide sa Baguio City. Sinabi sa DZMM ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na all accounted na ang 13 nawawala kabilang ang huling 210 na recover pasado alas 2 kanina madaling araw. Mula sa nasabing bilang, 3 ang na-recover na buhay. 6 na magkakapamilya ang kabilang sa 10 nasawi. Ayon kay Mayor Magalong, tinatayang kasing taas ng 30 palapag na gusali ang gumuhong bahagi ng bundok na tumapon sa mga bahay dahil sa halos isang linggong pag-ulan na nagpalambot sa lupa. Ngayong tapos na ang search and rescue, sinimulan na ang clearing operations at pamamahagi ng tulong sa mga naulilang pamilya. Nagpatupad na rin ang forced evacuation sa iba pang mga lugar sa lungsod na lantad sa landslide. Samantala, sumampana sa 21 ang napaulat na patay kasunod ng paghagupit ng mga nagdaang bagyong Luis at Maymay at ng Habagat. Sa datos ng Office of Civil Defense, pinakamarami sa mga nasuwi ay mula sa Cordillera Administrative Region, kabilang ang 10 na natabunan ng landslide sa Baguio City. 15 naman ang naiulat na sugatan, habang 4 na individual ang nawawala. Sa ngayon, lumobo pa sa higit 815,000 na pamilya o katumbas ng mahigit 2.8 million na individual ang apektado ng pinagsamang epekto ng mga sama ng panahon. 75 million pesos na ang naipaabot na tulong ng Office of Civil Defense, katuwang ang DSWD at mga lokal na pamahalaan sa mga apektado ng kalamidad. Mga kapamilya, pasintabi po sa mga nagmemeryenda nating mga kapamilya. Tune-tuneladang basura ang nagpabara at nahakot sa Redemptorist Water Channel sa Parañaque City matapos ang ilang araw na walang patid na pag-ulan na dulot ng habagat. Nagmistulang landfill ang daluyan ng tubig matapos anurin ang sangkaterbang basura kabilang ang mga styrofoam, plastic, helmet at maging patay na mga hayop. Dagdag hamon pa ang high tide dahil parami lang ng parami ang basurang napupunta sa lugar. Nagtulong-tulong na ang LGU, MMDA at DPWH sa paghakot ng basura. Ang ilang tauhan ng City Environment and Natural Resources Office sumuong nakasatubig kahit walang protective equipment para mailapit ang mga basura sa backhoe. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na magde-deploy na rin ng 5 barge para mas mapabilis ang clean-up na target matapos sa loob ng 3 araw. Sa pagtaya ni Secretary Dizon, nasa 100 truck ng basura ang mahahakot sa lugar. Itinuturing naman ni Dizon ang sitwasyon na garbage crisis. Iginiit ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na dapat masigpitan pa ang pagpapatupad ng mga ordinansa at pulisiya laban sa mga pasaway na nagtatapon ng basura.
12: Direktuhan at ang ating mga kababayan ay makisama na dahil sila rin ang tatamaan itong nangyayaring pagtambak ng basura rito. It's really disheartening to see na napakarami talaga ng basura rito.
13: DZMM Radio Patrol Flash Report.
11: Mga kapamilya, meron po tayong flash report mula sa DOJ, hati ni Radio Patrol Steve Ra. Steve!
14: Tony, na isampa na sa korte ang reklamong grave threat laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Justice Spokesperson Paula Martinez, isinampa ang reklamo sa Office of the Clerk of Court ng Quezon City Regional Trial Court ngayong August 11, 2026, alauna-imedya ng hapon kanina. Ang reklamo laban sa Vice Presidente ay kaugnay ng kanyang pahayag noong 2024 na kumuha o muna siya ng isang hitman para ipapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakali siya ay mapatay. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
11: Maraming salamat, Steve Raz.
13: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
11: Mga kapamilya, nagsimula ng bumalik sa kanilang bahay ang mga lumika sa Metro Manila kasabay ng pagbuti ng lagay ng panahon. Sa Amerikina, sinabi ni Mayor Maan Teodoro na nasa 1,000 individual na lang ang nananatili sa evacuation centers at patuloy pang nababawasan. Kasunod ito ng pagbalik ng Marikina River sa normal level na 14.7 meters habang wala ng lugar sa lungsod ang lubog sa baha. Sa Quezon City, sinabi ng Disaster Risk Reduction and Management Office na nabawasan na ang mga evacuee sa 18 barangay. Sa Pasig City, bumaba sa higit 900 pamilya ang nananatili sa 8 evacuation center sa lungsod mula halos 2,000 kahapon. Nagsimula nang umuwi sa kanilang bahay ang mga lumikas sa tabi ng Tulyahan River sa Fairview, Quezon City. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
15: Tony, nagsimula na magsiuwian ang mga evacuees dito sa Fairview Elementary School ngayong isang hapon, August 11, 2026. Ayon kay May at Maria Fe, na parehong nakatira sa tabi ng Tulyahan River, bumaba na ang tubig sa ilog at may pasok na rin ang mga estudyante bukas, kaya nagliligpit na sila ng mga gamit. Nang mabalitaan nila kahapon na nagpakawala ng tubig at umabot sa spilling level na 80.17 meters ang La Mesa Dam sa Quezon City, ay agad silang nag-evacuate.
16: Tumatasyo talaga yung tubig. Pero lagi talaga kasi yung sa pamanay ko laging binabaha.
17: Dating na ng tubig na sa pintuan na namin, lumitas na ako.
18: Talagang din nakaligpit ako.
17: Kaligpit. Maglilinis naman.
15: Mula sa 50 pamilya, nasa 20 na lang ang nananatili sa evacuation center dito sa Fairview Elementary School at nagliligpit na ng lang ng gamit dahil lilinisin na rin ang paaralan mamayan alas 5 ng hapon para pabalik ng klase bukas. Ayon sa QCDRMO, may mga nananatili pa rin sa evacuation center dulot ng habagat at pagtaas ng tubig sa Tulyahan River, lalo na sa Bagong Silangan na may pinakamaraming bilang ng pamilyang lumikas na umabot sa higit 1,000. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, TVMM.
11: Maraming salamat, Kelly Cordero. Iginiit ni Pangulong Marcos Jr. na marami pang trabahong dapat gawin sa flood control sa harap ng punang nabawasan at hindi ganoon kalala ang pagbaha sa pananalasan ng habagat. Iniutos rin ng Pangulo na tapusin na ang spillway project sa Las Piñas City na higit 10 taon nang nahinto. Balita mula sa Las Piñas City at ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian?
19: Tony, kinalampag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways o DPWH para aksyonan at tapusin na ang konstruksyon ng spillway project sa Las Piñas City na mahigit 10 taon umanong nahinto. Ininspeksyon kanina umaga ng Pangulo ang isinasagawang operasyon ng high vacuum self-priming drainage trailer pump sa Alido Bridge, Barangay Zapote, kasama ang ilang opisyal ng lokal na pamahalaan at national government. Inatasan ni Pangulong Marcos si DPWH Secretary Vince Tison na balikan ang mga plano ng spillway project at kung may mga kailangan palitan para agad na matapos at makatulong sa problema ng baha sa lungsod. Pinareresolba rin ng Pangulo ang problema ng mga basurang inanod at natambak sa bahagi ng Paranaque City matapos magdulot ng baha ang ulang dala ng habagat. Narawagan si Pangulong Marcos sa mga lokal na pamahalaan at publikong mag-ingat at magtulong-tulong sa pag-aksyon at paglilinis habang sinisikap ng gobyernong tapusin ang mga kinakailangang infrastruktura para makontrol ang baha.
20: Patuloy ang ating gagawin ito dahil hindi pa tapos ang trabaho. Marami pa tayong gagawin. Ngunit effective, buka namang effective yung ating nagawa na nasimula nitong taon na ito. Hindi natin titigilan hanggang matapos yan. Ang dredging talagang walang tigil yan. Tuloy-tuloy yan.
19: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
11: Maraming salamat, Christian Yosores.
13: Ulan, panahon.
11: Mga kapamilya, habagat pa rin ang umiiral at nagpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon. Sa weather advisory kanina alas 11 na umaga, posibleng tumagal ang mga pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro hanggang Huwebes ng hapon. Sa Metro Manila at Karatig Region na Calabarzon at Central Luzon, maulap na kalangitang may kalat-kalat na pag-ulan ang nararanasan, kaya huwag pa rin kalimutan na magdala ng payong. Maaliwalas na panahon naman ang aasahan sa Visayas at Mindanao na may tsansa na pag-ulan sa hapon o gabi dulot ng localized thunderstorms. Wala na rin binabantay ang bagyo o low pressure area ang pag-asa dahil nakalabas na ng monitoring domain ang bagyong may international name na Peilu kaninang alas 8 ng umaga.
13: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
11: Ginamit ng Office of the Vice President ang confidential funds nito sa ilang aktibidad na hindi pinapayagan ng batas tulad ng

0: cash advance noong December 21 hanggang 31 kaugnay na pagbayad sa information gathering at surveillance activities. Pero sinabi ni Del Campo na nabigo ang OVP na magbigay ng patunay na tagumpay ang information gathering at napunang hindi nasakop ng period of utilization ang mga aktividad noong mga petsang December 13, 14, 17 at 18.
1: Based po sa document na to, hindi po napakita dito na yung proof of success of the information gathering. Ito po kasing listahan na to, sinabit nila as proof of success of information gathering to support the payment of rewards. Pero based po sa documents na to, hindi po namin nakita yung particular accomplishment.
0: Dahil sa paglabag, nag-issue sa Del Campo ng Notice of Disallowance sa OVP na aabot ang halaga sa mahigit 73 milyong piso para sa kanya si Vice Presidente Duterte bilang head of agency na siyang nag-aproba sa mga transaksyon, si Gina Acosta, the Special Disbursement Officer ng OVP, at Julieta Villa del Rey, the Chief Accountant, ang mga may pananagutan para sa disbursement ng 73 million pesos na dinisallow o pinababalik ng COA dahil sa paglabag sa guidelines sa paggastos ng confidential funds. May paglabag din ang Office of the Vice President nang ibigay ng Special Disbursing Officer na si Gina Acosta ang cash advance para sa confidential funds sa pinuno ng Noy Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Dante Lachica. Maliwanag ni COA Auditor Silene Del Campo, hindi maaaring ilipat ang cash advance sa ibang opisyal ng ahensya. Hindi rin anya sumunod sa joint circular ang mga isinumiting Protective Intelligence Operations Report na OVP sa paggastos ng kanilang confidential fund. Samantala, inihambing ni Attorney Lorna Capunan kay Superman ang galaw ng Special Disbursement Officer sa paghawak ng confidential funds. Ito ay matapos ipakita ang iba-ibang acknowledgement receipts na may parehong petsa at inissue sa magkakaibang lugar. Agad naman tumutol ang depensa at sinabing speculative ang tanong. Pero sagot ni Attorney Capunan, wala anyang speculative sa kanyang tanong dahil nakalilipad si Superman sa iba-ibang lugar. At iyon ang kanyang paghahambing sa posibilidad kung paano narating ng SDO sa magkakaibang lokasyon sa halos magkaparehong panahon. Matapos naman na lumutang ang pangalang Mary Grace Piatos, isa pang personalidad na may apelyidong Piatos, ang lumabas na nakatanggap umano ng libo-libong pisong confidential funds ng Office of the Vice President. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial, ipinresenta ng prosecution ng ilang pang acknowledgement receipt na isinumiti ng OVP sa COA bilang bahagi ng audit sa paggastos ng confidential funds ng opisina noong 2023. Kabilang dito ang acknowledgement receipt sa pangalang si Pia Piatos Lim na nakatanggap umano ng 140,000 piso dahil sa purchase of information. Ipinakita rin ang ilang pang acknowledgement receipt sa pangalan naman ng Ralph Josh Bacon, Ann Ompauco at Hart Santiago. Lumutang din ang ilang pang pangalan na may kahalintulad na apelyido sa ilang mambabatas tulad nina Beth Revilla, Clarice Ontiveros, Jose Diocno Jr. at dalawang payout recipients na may apelyidong Lapid. Nilinaw naman ni Auditor Silene May Del Campo na hindi nila na-verifika ang mga pangalan dahil compliance audit ang kanilang tinututukan. Nanindigan ang defense team ni Vice Presidente Duterte na walang naging paglabag sa paggamit ng confidential funds ang Vice Presidente. Balita mula sa Senado, atin ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
2: Tony, ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni Vice Duterte, matunay rito ang namanggit ni COA Espouse State Auditor Silene May Del Campo na nakatanggap ang Department of Education ng credit notice mula sa Commission on Audit. Sa post-trial briefing ni Vice Duterte, sinabi ni COA na masaya sila sa lumabas sa korte na walang nangyaring irregularidad o issue sa paggamit ng confidential funds ang DepEd sa ikalawa at ikatlong quarter ng 2023.
3: At yun ang fact, no? I think it was August 9, 2024 when DepEd received its credit notice. So, at least na nalabas na ngayon in open court na yun talaga yung status. And that's also why I was asking the witness the other day when I was doing the cross kung alam ba niya yung status ng DepEd at kung alam niya anong isipin ng credit notice. But

0: pagdinig, sinabi ni Del Campo na nagsumite rin ang Department of Education ng certification mula sa Armed Forces of the Philippines na nagpapakita na mayroong nangyaring payment of reward na compliant naman sa Joint Circular No. 2016-01 na guideline sa tamang paggamit ng confidential funds. Matapos matanggap ang isinumiteng certification mula sa AFP, dito na umano nag-issue si Del Campo ng credit notice na nagsasabing nakasunod ang sinagawang liquidation at pumasa ito sa isinagawang audit. Samantala, nilinaw naman ni POA na base sa rules ng POA, may 180 araw ang panig ni BP Duterte na tumugon sa notice of disallowance na magtatapos naman umano sa Oktubre. Matatandang inutusan ng POA ang OVP na ibalik ang 375 million pesos sa confidential fund ito dahil sa paglabag sa joint circular o kahit pa hindi pa nito napakikinggan ang panig ng OVP, bagay na inamin din ni Del Campo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tom Garner, DMF.
1: Maraming salamat, John Garner! Hindi na ba nababahala ang impeachment court sa paglibang ng ilang senator and judge sa ika-14 na araw ng impeachment trial? Balita mula sa Senado at ni Radyo Patrol Robert Mano. Kuyang Robert!
2: Tony, wala nakikita problema ang impeachment court sa paglibang ng ilang senator judges sa pagdinig ngayong araw absent sa hearing sina Senator Judge Loren de Garda at Senator Judge Alan Peter Cayetano, habang sa afternoon hearing dumating si Senator Judge Bongo. Sabi ng clerk of court, ang impeachment court ni si Attorney Renato Bantug, sumulat ng tanggapa ni Legarda para ipaalam na naka-medical leave pa rin si Legarda hanggang bukas, August 12. Sabi naman ang tagapagsalita ng impeachment court ni si Attorney Reginald Tungol, ang tanging pagkakataon na posibleng mapahala ay kapag walang sapat na bilang para sa quorum na magiging dahilan para hindi makapag-hearing ang impeachment court.
3: And they can always access yung live telecast ng Senado, pati mga dokumento mula sa clerk of court, and also have their staff keep them up to speed kapag sila ay nawala ng isang araw, dalawang araw, or even a week.
2: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, BZMN.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Naniniwala naman ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel na makatutulong ang pagbabalik ng impeachment trial ni Vice Presidente Duterte sa hapon. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
4: Hindi naniniwala si House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Dolosa Jr. na makatutulong ang mas mahabang trial para mas mailatag ang ebidensya at mapakinggan ng publiko ang impeachment trial. Sa press conference, sinabi ni Dolosa na case-by-case basis at hindi maiiwasan may mahabang testimonya dahil sa nature ng topic o paksa ng isang testigo, pero iginiit din niyang nasa pasya pa rin ito ng mga senator judge kung ibabalik sa hapon ang impeachment trial. Matatanda ang bago matapos ang trial, iminungkahi ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri na ilipad ang schedule ng pag-release tuwing alas 3 ng hapon at isagawa ang legislative session ng alas 10 ng umaga. Sa ngayon, ilang bahagi ng kanilang pagsisikap na maipaupunawa sa publiko ang proseso ng impeachment, sinabi ni House Trial Spokesperson Rene Co na nakatutulong ang summaries na ginagawa ng Kamara kung saan nakasaad ang simple gist o buo ng naging flow ng impeachment proceeding. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez! At susunod, 2027 National Expenditure Program na ipasa na ng Malacanang sa Kamara. DepEd nakakuha ng pinakamalaking alokasyon. At sisilipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilalansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headline sa hapon. Oras po natin, 4:22.
5: May arte? May budget?

0: kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up.
1: ECS. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim ang bilang.
2: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
2: sa PRTV Manila Channel 31.
3: May nagbago, may arte, may budget.

0: Dami Kuti Power Times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kuti sulit ang glow up. Papaya. Kuti sulit ang glow up.
1: ECS. Abangan ang special coverage ng Vice President Sara Duterte. The impeachment trial. Lunes hanggang Miyerkules. Simula alas 9:30 ng umaga. Mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31. At sabayang mapakikinggan sa FMR stations nationwide.
2: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Ilang manang-manakan na kang malalakas sa pag-ulan, wala po tayong na-monitor na pagbaha sa mga nabanggit na kalsada. Samantala, paalala po sa mga motorista, bawal po ngayong araw ng Martes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos sa plakang 3 at 4 habang umiiral pa rin po ang no-contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
4: Maraming salamat, Bert Dizon! Tuloy po tayo sa iba pa natin mga balita na i-turnover na ng Malacanang sa Kamara ngayong araw ang 2027 National Expenditure Program o NEP. Nagbabalik mula sa Kamara si Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam?
5: Tony, present sa turnover ceremony sina House Speaker Faustino D. III, House Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos, Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, House Appropriations Chairwoman Micaela Angela Sonsing at iba pang House Leader. Nasa 7.2 trillion pesos ang panukalang budget para sa fiscal year 2027 na mas taas ng 6% sa halos 6.8 trillion pesos na 2026 national budget. Pinakalaking budget ay inilaan para sa Department of Education na abot sa 976 billion pesos. Sumunod ang Department of Public Works and Highways na abot sa 644 billion pesos. Sumunod din ang DOH na may 353.8 billion pesos. DILG na may 332.5 billion pesos at DND na may 332.5 billion pesos. Aabot naman sa 107 billion ang isinusulong na allocation para sa flood control project. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
4: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Gagamit ang lokal na pamahalaan ng San Marcelino Zambales ng zipline para maihatid ang tulong sa mga residenteng apektado ng nasirang tulay sa Barangay San Fernando. Sinabi sa DZMM ni Mayor Elvis Soria na nananatiling isolated ang nasa 1,000 residente kabilang ang mga katutubo dahil sa insidente. Nakasako na ang nasa 1,000 family food packs na sapat para sa 1 linggong pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Idineklara na ang state of calamity ang Dagupan City sa Pangasinan dahil sa malawakang pahan at dulot ng sama ng panahon. Ito ay para magamit ang calamity fund para sa mga apektadong residente na tinatayang aabot sa mahigit 22,000 pamilya o mahigit 90,000 individual. Sa huling tala ng LGU, 23 barangay ang lubog sa baha habang nasa 100 pamilya ang inilikas. Ang patay sa panalalasa ng mga bagyo at habagat. Nadagdagan pa balita at itinirad patrol Marlene Pajernos. Marlene.
6: Tony, batay sa pinakuling datos na nakalap ng Philippine National Police mula sa ground, umabot na sa 26 ang bilang ng mga namatay sa panalalasa ng bagyong Maymay Luis at ng habagat. Kabilang na rito, Tony, ang 10 individual na nabiktima ng landslide sa Baguio City, gayon na rin ang isang PNP personnel na nalunod sa Cadiz City, Negros Occidental. Samantala, 15 naman ang naitalang injured dahil sa masamang panahon, habang 2 ang kasalukuyan pa rin nawawala. Sa mga store ay nilinaw ng PNP na under validation pa rin ang naturang datos. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, TZMM.
4: Maraming salamat, Marlene Pajernos. Pinagmumulta ng 4.9 million pesos ang Ateneo de Manila University, gayon din si dating Blue Eagles head coach Tab Baldwin dahil sa paglabag sa labor code. Sa desisyon ng Department of Labor, natuklasang may paglabag ang pamunuan ng Ateneo at si Baldwin dahil sa kabiguang makakuha ng Certificate of Exemption alinsunod sa kautusan ng DOLE. Pinagbabayad din ng tig 10,000 piso ang universidad at si Baldwin, kaugnay naman ng kabiguang makakuha ng Alien Employment Permit. 30 araw ang ibinigay na deadline sa dalawang kampo para bayaran ang multa. Maari ring iapila ng universidad at ni Baldwin ang desisyon ng DOLE. Kinumpirma naman ang pamunuan ng Ateneo na natanggap na ang kopya ng desisyon ng DOLE at sinusuri na ng legal team. Ipinasilip na ang first look sa seryeng Honor Dime Mother na pinagbibidahan ni megastar Sharon Cuneta at kapuso primetime princess na si Barbie Forteza. Sa poster, magkatapat ang dalawa in their fierce look. Kalakip ang caption na Two Generation, One Fight for Legacy. Ito ang unang beses na magsasama on screen ang dalawang aktres na gaganap bilang mag-inang muling magkakasama makalipas ang ilang taon pero magiging magkaribal. Simula sa 11 ng Setyembre, mapapanood na ang Honor Thy Mother. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
7: Tony Velasquez, headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: DZMM numero 1 sa aksyon.
1: 4:30 na. ATM na. Mga good news, news at bad news.
2: Bad news.
1: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM.
2: ATM.
1: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM.
2: ATM.
1: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol.
3: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.
4: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.

0: ATM.
1: ATM.
2: Anong take mo sa DZMM?
3: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
4: Uy, umuulan ba? O maaraw sa inyong lugar? Ako po si Maan Makapagal. Diba? Papalit-palit.
3: Umaraw na eh.
4: Umaraw na, ulan
3: din. Umaraw na eh.
4: Oo. Eh, paano hindi ka magkakasakit, no? Ng ganito
3: pa, alam mo, vitamins na lang talaga. Tsaka tulog. Sapat na tulog.
4: Oo.
3: Oo. Yun. At tsaka, huwag magpapaulan.
4: At tsaka?
3: Yakapsul.
4: Ayan. Ayan tayo eh. Ayan tayo. Paano kung wala?
3: Di ka sure. Di ka sure dyan.
4: Ambisyosa.
3: Di ka sure dyan.
4: Ambisyosa.
3: Baka merong ano.
4: Ano?
3: Merong cupboard sa medicine cabinet.
4: Ah, okay.
3: Baka merong mga
4: capsule.
3: Vitamins doon.
4: Oo. Pero yung ano?
3: Yakapsul tsaka kispirin.
4: Ay? Yan tayo.
3: Yung mga bata doon natatawa, parang ngayon na lang yata nila narinig yan.
4: Oo, kasi lumang-luma yan, di ba? Dati patok pa yan eh. No? Yung mga kilig to the bones. Oh, alam pa ba nila yun? Ano yun? Anong era yun?
3: Oy. Eh kasi yun yung uso yung ano, yung commercial ano? Ng isang fast, hindi naman siya fast
4: mga,
3: food.
4: Yung mga kolehiyala before, ganun eh.
3: Yung brand yun ng fried chicken kasi, di ba?
4: Ay, hindi yung
3: ubo. Kung nasan
4: si... Yung to the bones.
3: Oo, si Papa P, di ba? Si yung Piolo Pascual. Oo.
4: Ano ka ba? 80s pa yung kilig to the bones?
3: 80s pa ba yun?
4: Oo.
3: Bata pa kasi ako nun eh.
4: Hindi. Kasi sabi mo kasi yung brand ng ano, ng chicken na parang simut to the bones. Simut, ano ba yun? Yung parang talagang, nakalimutan ko na yun.
3: Oh,
4: pero yung kilig to the bones, mga ano yun, naka-80s
3: ba
4: yun?
3: Yan ba yung kapag nanonood ka ng 80s na pelikula?
4: Oh.
3: Eh, pag tumugtog na yung, kapag tumibok ang puso, nasa beach na yun, nasa beach yung eksena.
4: Yung laging yung parang Bollywood, di ba? Yung laging may sayawan, diba? Tapos lahat ng cast, kahit yung villain, kahit yung kontrabida, sasayaw din doon. Yung mga ganun yung pelikula nung araw.
3: Oo, gumaganun-ganun. Tapos may padjak yun.
4: I know, right?
3: Si Rels na meeting yun.
4: Si Tita Mirna ano de la Torre, si alam Mirna na alam yan.
3: Eh, pag si Tita Mirna, ang alam yan, ano, mga ano? Swing, cha-cha, ganyan.
4: I-swing yan, mo ako? I-swing ganun mo, ba yun?
3: Oo, mga ganyan.
4: Mga ganon. Mga ikot-ikot, buhat-buhat.
3: Oo, mga dip, ganyan. Oo. Tsaka, ano to?
4: So, nililiyad-liyad siya.
3: Oo, nililiyad-liyad.
4: Oo. Tapos yung mga feathers si Tita Mirna.
3: Uy, Tita Mirna, nakakasakit ng chan yan. Huwag mo masyadong ubusin yung ano. May fish sticks kasi. Alam nyo ba na
4: squid ba yon fish?
3: Or basta
4: si parang hibla-hibla. Alam mo yon?
3: Alam mo, parang
4: Vietnam
3: masarap
4: yun, diba? Or Thailand?
3: May Thailand din. Uh-oh. Tsaka sa Taiwan din. Yan na alam mo, sikreto dyan, pwede mo siya ilagay sa salad, i-oven mo ng ilang minuto.
4: Tapos?
3: Tapos lulutong siya. As in, lutong para siyang french fries.
4: Wow!
3: Try nyo.
4: Oh. Hindi pwede sa microwave. Kasi
3: hindi, titigas
4: hindi
3: microwave.
4: Yun.
3: Ano, oven.
4: Oven talaga. Tapos yung sa salad. Pwede rin yun, di ba?
3: Talagang pagkain talaga. Talagang pagkain din yung dulo-dulo pagkain.
4: Kasi ito
3: pagkain.
4: Yung squid to o fish.
3: Basta seafood
4: siguro. Kasi uso
3: siguro.
4: Rin sa, diba sa Taiwan yung parang yung isang buong fish. Squid doon, cuttlefish. Tapos talagang himay-himay
3: yun. Oo, himay-himay yun.
4: Oo, yung kagat-kagat, kurot-kurot. Uh-oh.
3: Pero Tita Mirna, masakit sa tiyan niya pag duma
4: yung bahala ka dyan, Tita Mirna.
3: Konti lang.
4: Masayaw ka muna.
3: Pero ang sarap nga kasi kumain pag ganitong tag-ulan, ano? Nakapag-champurado na ba lahat?
4: Si Kiko Cueto na ating executive producer, supervising producer ba yun, nagsosopas kanina. May dala siyang, basta galing siguro kung saan ka rin dire yun, may dala siyang dalawang supot na sopas. Mainit daw. Tapos hindi namigay. Siya lang.
3: Hindi namigay? Inubos siya lahat yun?
4: Hindi rin nag-alok. Kasi alam naman tayo, pag inalok.
3: Oo. Alam ba ng misis niya yan?
4: Alokin.
3: Nako.
4: Hoy, hindi lang sopas.
3: Ano pa?
4: May nakita akong mga bote.
3: Nako.
4: Oo.
3: Kulay pula ba yan?
4: Hindi, black.
3: Ah, black?
4: Ulang dalawa, black.
3: Nako, black pa.
4: Isa naman, itinago sa kulay puti.
3: Ah, di man lang blue.
4: Kulay orange yung isa, orange.
3: Di man lang blue. Ay, orange yung isa. Nako, alam ko yun.
4: Yung ganun din yun, nakala mo juice, di ba? Kala mo juice. Lagot tayo kikiko bukas.
3: Oh, yan. Buti na lang di muna ako tataan. Ikaw yung lagot bukas.
4: Hindi naman nakikinig yun. Oo. Oy, teka lang.
3: Teka lang, partner. Ayan ang oras sa partner.
4: Ang oras, mahirap to. 38 minuto.
3: Mahaba-haba yan.
4: Bago ang, ay hindi, makalipas ang alas 4 ng hapon.

0: Shea Papaya at Niacinamide. May Shea Butter and Tea Tree Oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: ECS. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim ang
2: bilang. Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
2: sa PRTV Manila Channel 31.
3: May nagbago, may arte, may budget.

0: ATM.
1: ATM. Anong take mo sa DZMM?
2: Ay, nagbabalik po ang ATM.
3: Anong take mo?
2: Eh, syempre. Ay, teka lang, partner. Ito, pasok muna natin to. Anong oras na, partner?
3: Ang oras, 4:41 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.

0: siyempre, nagpapatuloy pa rin po ang ating espesyal na handog. Kaya siyempre, katuwang po natin ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. At dahil nga Monday to Friday ay pipili tayo ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity ba mula sa PCSO. Kailangan nyo lang po ipadala yung inyong sagot sa ating question of the day sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. At ilagay nyo lang po ang inyong buong pangalan, kompletong address at contact number.
1: Oo, kukontakin tayo ng ATM team at matatanggap ang inyong premyo tuwing Biyernes. Kaya isang beses lang maaring makatanggap ng charity ba ang bawat mapipiling Oo. Kaya makinig, makisali at baka ikaw na ang susunod na maswerteng mapipili ng anong take mo. Kailangan yan ngayon, no? Sa panahon ngayon. Kasi ang laman yan ay noodles. Bigas.
0: Champurado daw, di ba?
1: Kape. Bigas. Alam ko may aros caldo din yan. Mga essentials, meron din dyan. Ayan, mga delata. No? Easy to open can.
0: Ayun.
1: Tapos, ano pa ba yan? Mga mainit na tubig na lang ang kailangan. Pero, kaya sagot na sagot kayo sa ating question of the day. Ano nga ba?
0: Ayan, ano bang question of the day natin na partner?
1: Mahirap ba to? Anong bagay ang lagi mong binibili kahit hindi kasya sa budget?
0: Teka lang, parang ano pag hindi kasya sa budget, wag na, oo. Pero kung syempre may mga kababayan talaga tayo na talagang bitina, no, hindi talaga kasya. Ano ba yung mga binibili? Ano ba?
1: Feeling ko lang. Hindi, ako kasi pagkain eh. Baka iba skincare. Mawala na lahat. Huwag lang ang skincare. Di ba yung mga ganun?
0: Sa bogoy.
1: Makeup, sa babae. Sa lalaki ba?
0: Sa lalaki.
1: Masapatos kasi.
0: Ay, tsaka yung mga bisyo siguro. Pero
1: ano, laruan. Naman. Tulad ni Jack Batalyones.
0: Hindi yung mga bisyo.
1: toy collector. Yun eh. Hindi. Diba? Si Jack talaga. Nako, bili ng laruan.
0: Ah, talaga?
1: Oo. Toy collector kasi yun. Yung bumabalik sa pagkabata. Ang dami natin may kasalanan ngayon. Marami tayo nire-reveal.
0: Uy, Kuya Jack, si Maan yun, oh. Hindi ako yun, oh. Sinumpong?
1: Hindi kasi, siya yung pumasok sa isip ko. Lagi ko siya nakikita may bagong laruan na naman. Yung mga maliliit lang to, mga collectibles lang. Hindi naman yung sobrang
0: mahal. Hindi ba mahal yun?
1: Depende. Kasi may binili ang isang set eh.
0: Yun ang mahal.
1: Yung may movie ngayon. Yung laruan nun. Isang set, maraming characters.
0: Basta yun nga.
1: Tapos meron siya yung blind box. Yun, mahilig siya doon. Kasi po katabing mesa ko yun sa opisina. Kaya alam na alam ko.
0: Basta yun nga po, kung hindi kasya sa budget nyo, mag-isip-isip kayo. Kasi alam nga, may iutang nyo pa yan.
1: Pero kasi yung iba, gustong bumili. Yung may parcel bang natatanggap? Kasi yung na-excite ka ba, di ba? Yung feeling na, ay, para kang may regalong matatanggap, pero binayaran mo naman. Yung excitement nung may parcel kang dumating, alam mo yun? May ganon.
0: Basta alam nyo na, matatanda na kayo, alam nyo na yung kailangan nyo sa buhay.
1: Pero pag sa pagkain ba, yung alam mong, ay, tight na yung budget, pero gusto mo nun, yung abot kaya lang, medyo hindi na kaya ng budget, pero kung pipilitin mo, babawi ka na sa ibang araw, kakain ka ng ano na lang, ng mami na lang, ganun. Pagkain. Pag nag-crave ka, binibili mo talaga.
0: Kailangan ang pamantayan ko sa pagkain, kailangan nutritious. Kailangan may gulay, may ano.
1: Eh di ikaw na. Kompleto yung grow.
0: Pero kasi maraming murang pagkain na kompleto sa nutrition. Itlog.
1: Yes. Pero maganda pa rin yung lutong bahay. Di ba?
0: Masarapan naman mag ano ngayon.
1: Mag?
0: Pesa. Di ba? Sarap naman ganyan.
1: Basta gusto ko yung sinigang.
0: Masarsa. Sinigang. Nilaga.
1: Nayempo. Yan, ang masarap. Or nilagang baka. Hoy, pero may budget din yun. Oo.
0: Ayun nga. Eh, pero mas mura kapag sa bahay ka nag...
1: Eh, di ba, pag may pagbagong sweldo ka, two-piece chicken. pag ano, pag yung tight na yung budget mo, two-piece chicken tayo, ha, titig-isa na lang tayo, di ba? It's extra rice tayo.
0: Akala ko yung ano, yung kwek-kwek na lang yung ulamin
1: natin. Damihan mo ng gravy. Di ba, merong ano, yung pwede isabaw yung gravy.
0: Kaya nga, tinanggal na nga yata sa isang fast food yung
1: may
0: ano.
1: May nakita pa naman ako
0: meron
1: ng dispenser.
0: Meron pa, yung dispenser pa.
1: Oo. Nakita ko naman. Huwag kayong magbabaon. Kayo. May ganon.
0: O, teka lang. O, syempre, dahil nga, speaking of paggasta, eh kanina, naging topic pa rin, ano, sa impeachment trial, yung naging paggasta ng confidential funds at intelligence funds ng Office of the Vice President at ang DepEd sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara Duterte. Eh, kamustahin naman natin, no? Ano ba tingin ng mga eksperto doon sa 14th na araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Makasama po natin via Zoom live si Attorney Dino De Leon, ang co-convener po ng Bantay Senado at director po ng Human Rights and People Empowerment Center Incorporated. Magandang hapon, Attorney Dino.
2: Mm-hmm. Magandang hapon, Sandro, Maan, at sa lahat ng ating mga nakikinig at mga nanonood.
1: Itong Bantay Senado, meron ding bantay. Salakay.
0: Sino yun? Oy, pangalanan mo yan. Mga
1: Why?
0: Sino yan?
1: Hindi naman.
0: Sino yan?
1: Madami sila.
0: Kilala ba natin? Lalaki ba yung babae?
1: Ayoko. Madami ko ng kasalanan today. Ayoko na.
0: Ayun nga, Attorney Dino. Kamusta po ang 14th na araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte?
2: Well, malinaw naman yung mga kaganapan kanina, no? Nakakapagtaka na yung confidential funds ginamit para bang pang-ayuda, no, sa Pasko at saka ginamit para sa mga Christmas party,
1: tree planting,
2: sa mga different gatherings, no, na hindi naman sakop ng purpose ng confidential funds, no. Medyo nakapanlulumo at nakakagalit itong klaseng ganitong attitude na binaboy yung confidential funds at kinawabang parang discretionary funds na pang Christmas party pala, no. Yun yung unang-una. Pangalawa, nakakapanlumo rin na ang ginastos kada oras dun sa 125 million in 11 days. Kung kikocomputin mo yon, ang gastos noon kada oras, 470,000, no? Kada oras yan, ha? 475,000 ang ginagastos na ni VP Sara para lang pala pagmumudmod, no, at ginawang pang parabang discretionary funds, no, itong confidential funds. Nakakainis yan at nakakagalit dahilan sa yung 475,000 pesos, actually 1 year na yung sweldo ng isang bisor, di ba? At yan ay budget na kada oras niyang ginagastos, budget na ng mahigit 25 to 30 na pamilya na minimum wager sa Pilipinas. Pero sa kanya, kada isang oras niya lang ginagastos, no? So, medyo scandalous kung gaano trinato itong confidential funds. At yan ay napatunayan doon sa notice of disallowance na inisyo ng COA.
1: Mm-mm. Lumabas din, no, si presiding officer Senator Chis Escudero. Sinabi niya, nagtanong siya, maaari bang i-reimburse yung mga gastos na nangyari bago yung cash advance gamit nga yung confidential funds. Kasi may mga activities din daw nung bago matanggap yung cash advance, may mga gastos.
2: Malinaw yung liquidation, di ba? Yung liquidation na mga dokumento, nangyari pala lahat ng mga activities. Di ba lahat? Pero marami dun sa mga activities. Bago pa na ibigay yung confidential funds at yung reimbursement, ginastos muna nila para doon sa mga iba't ibang mga aktibidades nila na wala naman pala connection sa confidential operations and intelligence gathering, no? Mm-hmm. So, napakalinaw na medyo ibang klase yung pagtrato nila sa confidential funds. Alam mo, Maan, tsaka Sandro, ang ginawa kasi dito is ni-nationalize yung kalakaran nila sa Davao. Sa Davao kasi, lahat ng mga confidential funds ng Office of the Mayor, if I'm not mistaken, 30 plus or 50 plus billion na simula nung naupo yung mga Duterte, ginagawa nilang parang discretionary funds, no? Ginagawa nilang ganyan yung mga liquidation. Ito kalakaran to eh, Davao scheme itong ginawa nila kung paano nila binaboy yung confidential funds ng City of Davao. Eh, ganyan rin ang ginawa nila dito sa confidential funds sa Office of the Vice President at saka sa Department of Education. Nakakapagtaka kung bakit meron nga silang confidential funds to begin with, no? So again, malinaw, no? Yung pera ng taong bayan, dapat yan subject sa accountability. Mm-hmm. Yung power of the purse ng Congress, dapat nirespeto. Hindi yung para may discretion sila, bibigyan sila ng parang pork barrel, bahala na sila kung saan nilang gastusin. Tapos beyond scrutiny, at hindi na pwedeng tingnan ng Kongreso. Diba? Kaya nga dapat line item ito. Okay lang naman sila mag-Christmas party. Mm-hmm. Okay lang naman siguro sila magbigay ng gamot. Pero subject to the scrutiny of the public, and then at the same time, dapat ito ay batay sa approval ng Kongreso because the power of the purse based on our constitution belongs to Congress. Hindi yung sila pala magde-decide. Kasi kung ganun, ang hirap kasi dapat na pagde-debatihan kung saan napupunta yung pera ng taong bayan, nakakapag-desisyon ang mga representatives na duly elected ng sambayan ng Pilipino kung saan ilalagay yung kanilang pera. Hindi yan trabaho ng Office of the Vice President na magde-decide. Arbitrarily, based on her pure discretion and whim, when she wakes up one morning and feeling niya magpapa-Christmas party, eh yun na yung masusunod. Hindi naman siya reyna eh. Diba? We're a constitutional democracy. Sadly, yan yung nakagawian nila sa Davao kasi para silang reyna o hare umasta doon, no? Hindi dapat yan uubra sa ating demokrasya.
0: Attorney Dino, yung last week, yung pagharap ni Attorney Roderick Wamil, nabatid na natin ano, na ito palang confidential fund, no? Ito ay ibinaba, ito ay nasa ilalim ng MOOE o yung maintenance and other operating expenses. Pero babalikan natin na ito palang bahagi nitong confidential funds ay ibinigay din kay Colonel La Chica, mm-hmm, doon sa Office of the Vice President Presidential Security Group, yung OVPSG. May nakikita na ka na bang problema doon sa puntong yon? Kasi nga, although kanina sinabi na rin mismo ng witness na may mga nakita na silang irregular doon nga sa pagbibigay ng pondo kay La Chica. Pero doon sa puntong yon na ginamit yung confidential funds para, ano ba ito, pampasweldo? O parang basta ang tinutukoy kanina, binigay lang ano, doon kay La Chica? Mm-hmm.
2: Di ba pagsweldo, kailangan line item yan. Kailangan napapakita transparently. Hindi yung may abot-abot ka kung kani-kanino na pera naman pala ng taong bayan. No? That is highly regular. Ang kailangan sagutin ng Office of the Vice President is legal ba yung pag-disburse nitong confidential funds batay doon sa joint circular? Kung legal yan, dapat A, pursuant to real confidential operations ang sweldo, hindi confidential operations ng security. In fact, kailangan line item yan na justify mo kung ilan ang security na kailangan mo at nakakapag-decide at nakakapag-input ang Kongreso dyan. So, is it really pursuant to confidential operations? If so, where are the documents? What are the acknowledgement? Where are the acknowledgement receipts or the actual official receipts? Ano yung benepisyo nitong confidential operations mo sa publiko? Kailangan i-justify mo yan. At substantiate mo kung bakit may benepisyo sa publiko yan at bakit naging successful yung confidential operations mo. All of these are answerable naman. Hindi naman nagiging unfair ang ating accountability mechanism para tanungin itong mga puntong ito. Kasi yun ay public funds at hindi just because it's confidential does not, let me make that clear, that does not make the funds all of a sudden discretionary in nature and subject to the absolute whim of the office. Mm-hmm. Just because it is confidential, again, dahil hindi porke confidential ito, is subject na sa caprice, arbitrariness, and whim noong opisyal. Kaya ngayon may guidelines, no? Dahil pera ito ng publiko. Eh, ang nangyayari dito sa Office of the Vice President at sa DepEd at sa Davao na ginagawa nila, pag confidential, para bang whim na lang nila, subject to their caprice, arbitrariness, at
0: depende
2: bahala
0: sa kapritsyo nila. So sumakatawid, Attorney Dino, ang ibig sabihin, yung confidential funds, di naman ito masama dahil nga talagang ito yung may pinagagamitan. Ang kine-question ngayon, ang tinutumbok ngayon itong mismong impeachment trial ay yung kung paano ito ginasta, kung naayon ba siya doon sa circular na inilabas, yung panuntunan na inilabas ng Commission on Audit. Tama po ba, Attorney?
2: Tama, pero masama yan sa aking palagay as a transparency advocate kung wala naman sa mandato ng opisina na magkaroon ng confidential operations, mm-hmm. Office of the Vice President, mm-hmm. Department of Education Secretary. Hindi naman ito law enforcement eh. Hindi naman ito prosecution service eh. So ano ang rason kung bakit magko-confidential funds sila? Sa aking palagay, the mere fact that they had confidential funds na hindi subject to the same standard of scrutiny is already an evil in itself if the agency is not engaged in uh-huh. confidential operations. No? So, anomaly na yan eh, right from the very start. Pero tama ka, Sandro, assuming na binigyan sila ng confidential funds, eh, sang-ayon ba sa joint circular yung paggasta? Mm-hmm. Yun din ang pangalawang katanungan sa aking palagay.
1: O ito, eh, lumitaw din yung mga pangalan, kaduda-dudang pangalan, Attorney Dino, sa mga acknowledgement receipts. Ilan sa mga pangalan nito? Eh, yung sa AR na yon eh, para daw sa supplies, food at rewards na ginamitan nga ng confidential funds. Eh, yung iba nga katunog ng mga apelido ng mga senador.
0: At kongresista.
1: May artista din. Sino ba yan? Yung Ralph Josh Bacon. An, Ong Pao ko, ay sabi baka daw si ba pamilya Hart. Nila Hart to. O Hart Santiago. Yan. Beth Revilla. Clarice Ontiveros. Jose Jocno Jr. Meron pang Dayan Lapid. Ano pa, Matthew Queso. O, diba?
0: At saka yung Pia Piatos Lim, talagang meron pang hyphenated na apelido.
1: O, may asawa na siya. Ito naman, Christine Applegate Estrada. Kasi diba sa Hollywood may Christina Applegate na artista. Tama ba? Ganun. O, Tanya, Denise, Tanya Escudero. So, Attorney Dino.
2: Eh, yung ano yan, tinan mo ha. Ano yung confidential operation ba na ito? Ano yung activity ninyo na 1,600 ba na pangalan? Ang kailangan, ganyan karami yung operatives mo. Daig pa ang NBI. Kausap ko lang si Director Matibag noong Sabado, doon sa Saturday News Forum. Ang layo, parang 25 million lang yata sila. Sila law enforcement agency. Sila nag-intelligence gathering talaga. Sila nagke-case build up. Hindi naman nagke-case build up ang Office of the Vice President. Hindi naman nagke-case build up at prosecutorial service itong Department of Education. Tapos ganun karami, operatiba ninyo, na ang dami sa kanila. Lahat ba sila may ubo? May sipon? 40 million na gamot ang pinabigay mo? No, hindi sila nagpapabayad na gusto nila gamot, no? May sakit ba lahat ito mga operatiba natin? It doesn't really make sense. Again, the evidence shows na ang ginawa dito sa confidential funds eh ginawang parang pork barrel, pinamudmod ng panahon ng Pasko kasi kailangan ng patronage politics. So ginamit ang pera ng taong bayan to buy the loyalty of a lot of people and to make sure na marami pa rin supporters si Sara Duterte kaya rin pamudbon ng pera. Yan ang timeline dyan eh. Mm-hmm. Napakalinaw eh. Nang bakit di aksidente na December ito na ipamudbon kasama ng Pasko, kasama ng New Year, kasama ng Rizal Day, na tatlong holiday. The evidence speaks for itself, themselves. Yung timing is just really suspect, ginamit ang pera ng taong bayan para sa patronage politics.
1: Yes, Attorney Dino, so etong audit findings na to, pinalalakas nito ang narrative ng prosecution para patunayan ang misuse, unusual irregularities at non-compliance sa audit, Attorney Dino.
2: Hindi lang ha, hindi lang irregular, hindi lang non-compliance. So, may non-compliance at pag hindi na-liquidate ng maayos, ang nakalagay sa joint circular, presume that the Vice President, the accountable officials, have personally appropriated or have appropriated the money for personal use. Ginamit nila para sa sarili nila, no? Ginamit nila personally para magpapayaman sila at mailagay sa sarili nilang bulsa. Yan ang presumption according to the joint circular, no? So hindi lang because it is irregular, but there is now a presumption na personal nilang pinakinabangan itong pera ng taong bayan.
0: Mm-hmm. Siguro bago tayo magpaalam, Attorney Dino, hingi lang kami ng reaksyon doon sa sinabi ng staff, ano? At ipinabatid na rin naman sa pamunuan ng Senado na extended yung medical leave ni Senator Loren Legarda kaya hindi siya nakaka-attend nito mga impeachment trial. At syempre yung issue na rin ano dahil nga yung doon sa kinakaharap nila na issue na kanyang anak na si Congressman Leandro Leviste tungkol nga doon sa solar project, ano pong take nyo doon?
2: Well, alam natin ha, umeska po. Yun ang tingin ko dito, umeska po, tumatakas, irresponsible because there's an impeachment trial, kabubukas sa Senado, dapat present itong si Loren Legarda. Dati, excited na excited, sinasabi ni Leandro Leviste, wala raw session, gusto niya na magtrabaho, naiinis siya. Ngayon, sabay silang umeska po. Bakit? May naharap silang kaso. Racketeering nga ito eh, rumaket, no? Imagine mo si Sandro,
0: hindi po ako yun,
2: Si Leandro. Si Leandro, kumita ng 20 plus billion nung siya ay 22 years old pa lamang, no? 24 billion ang ikinita niyan, no? Medyo scandalous yan kasi yung mga ordinaryong tao na 22 years old or 34 billion, no? Kumita ng 34 billion at na kahit 22 years old pa lang. Yung 22 years old na mga tao ngayon, kahit pagsamasamahin lahat ang kita nila, mamatay at ma-reincarnate sila paulit-ulit, kikita ba sila ng 34 billion pesos? Hindi. And paano niya kinita yon, no? Isa siyang nepo baby, no, ni lobby based on at least evidence and testimonies of those who are in the know, ni lobby ng nanay niya yung mga prangkisa na hindi naman siya nag-generate ng kahit ano electricity. At again, kaya ang hirap ng electricidad ngayon, kaya mahal kasi sinira niya yung energy mix ng republika, no? So kailangan nilang harapin yan. And ang gusto ko lang sabihin, pag umeeska po ka, flight is an indication of guilt.
1: Okay.
0: Okay, sige po. Maraming salamat, Attorney Dino.
1: Thank you.
2: Salamat. Hanggang sa muli.
0: Ayan po si Attorney Dino De Leon, ang co-convener po ng Bantay Senado at director po ng Human Rights and People Empowerment Center Incorporated. Ano oras sa partner?
1: Ang oras, 2 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
3: May nagbago? May arte? Budget?

0: papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim ang bilang.
2: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
2: sa PRTV Manila Channel 31.
3: May nagbago, may arte, may budget.

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya, kutis sulit ang glow up.
1: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
2: May nagbago, may arte, may budget.

0: Cookies too, kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Papaya. Kutis sulit ang glow up.
1: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31. Mawalang galang na po.
2: Magbabalik po sila
1: para bumanat with you. Respect.
3: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects kaya.
1: Richard Heydarian.
4: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
1: Carlos Flores.
5: Eh parang mas marami pang nag-resign kasi sa napakulong.
1: Clive Arguelles.
6: Seryoso, sincero, at yung buong
1: Dino De Leon.
7: Katotoo lang. So real talk lang tayo.
1: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
8: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
1: At Cheska Persia.
9: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
1: With you, respect, tuwing linggo na una imedya ng hapon sa PRTV Manila Channel 31, DZMM Radyo Patrol sa Istret at FM Radio Regionals. ATM.
10: Anong take mo sa DZMM?
11: Ay, nagbabalik po ang ATM.
12: Anong take mo?
11: Eh, may request si Abby. Paulit daw yung question of the day.
12: Ay, ano ba yung question of the day? Ba? Teka lang ha, wait ano lang. Eto, anong bagay ang lagi mong binibili kahit hindi kasya sa budget? Meron pag ba nagpa-parcel ka, umu-order ka sa online shopping platform, ano yun, meron kang ceiling. Pero na lang kung big ticket purchases.
11: Hindi, diba? Ang strategy ko dyan, matagal na siyang nasa cart
12: basket,
11: ko. Nasa, nasa cart ko.
12: Tapos hihintay mo yung mga 7-7.
11: Kasi tsaka, ibig sabihin no, nakikita ko na rin yung kung bumabat ba talaga yung presyo niya. Kasi di ba minsan magkataka, oh, bumaba ba talaga? Tapos parang, di ba?
12: Totoo yan. Ginagawa ko, nagka-canvas ako sa department store.
11: Pero mas mura lagi online. Napapansin
12: yun na nga.
11: Ko.
12: Kasi diba? Meron akong biniling, alam nyo na, yung pang tuwid ng boho, yung plancha. Oo. Ngayon, parang nung tinignan, eh, syempre, nag-canvas ako, magkano. Ay, parang ang mahal. Tignan ko nga sa online, dun pa rin ah, karap kayo. Sorry naman. Eh, nakalagay, less 1.5. Eh, tapos mag-aano pa.
11: Meron ka pang voucher. Free delivery pa.
12: Free delivery pa.
11: Oh, diba?
12: Eh, minsan kasi hindi ka makapag-intay. Di ba yung mga ganun? Sa mga makeup usually din, naman ganun
11: in Hindi, tsaka usually naman yung isang platform in 2 to 3 days, di ba, guaranteed na ipapadala na.
12: Oo.
11: So, ako, tiisin na natin.
12: Tsaka lalo yung mga lagi mong ginagamit din.
11: Oo, yung mga
12: pagkain ng hayop. Pagkain ng hayop. Ng mga pets.
11: Hindi ako, kasi may binibilan kasi ko eh.
12: Hindi, mas mura pa rin sa online.
11: Talaga ba?
12: Oo. Pag mga ganong 7-7, 8-8, bibili na ako niya ng supplies ng ating mga alaga. Di ba? Mura pa din.
11: Ay, naku. Ay, taka lang. Bago tayo magtawag ng reports. Ano, our partner?
12: Ang oras, 8 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
11: Siyempre, maulan, nakapatuloy ang paggalugad ng Radyo Patrol sa ating mga lansangan. Eh, sino ba nga una sa ating listahan, partner?
12: Eto, Malacanang, ipinagtanggol ang housing project ng administrasyon sa Davao City mula sa umano'y pangaangkin ng ilang partido. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacanang. Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
13: Maan, kinontra ng Malacanang ang mga kumakalat na naratibo online na tila inaangkin umano bilang proyekto ng ibang opisyal ang housing project ng administrasyon sa Davao City. Ang tinutukoy na proyekto ay ang Peoplesville Housing Project na ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ay proyekto sa ilalim ng expanded 4PH program ng Administrasyong Marcos Jr. Sa press briefing, binigyang diin ni Castro na noong 2023 pa na aprobahan ng development ng proyekto at ng sunod na taon ay nakakuha ng Certificate of Registration at Building Permit ang pagtatayo ng mga pabahay na katibayan niya ng aksyon ng pamahalaan sa proyekto. Ipinakita rin ni Castro ang kopya ng development permit na may petsang July 18, 2023 at Certificate of Registration ng Peoplesville 1, 2 at 3 Condominium Project na may petsang June 20, 2024 kung saan si Marcos na ang Pangulo ng Bansa. Bagamat walang pinangalanan, naglabas ng pahayag ang Malacañang dahil sa pilit umanong pang-aagaw ng ilang magpapanggap na kahit wala umanong kontribusyon sa pagod ng Pangulo, ay pilit na bubulagin ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanila ang proyekto. Sa datos anya ng Department of Human Settlements and Urban Development, natapos na ang konstruksyon ng 2,600 na units ng Peoplesville habang may 400 units sa 4 na gusali na ang patuloy na itinatayo. Ongoing din naman ang development ng kaparehong pabahay sa Kalinan District, Davao City na idinisenyo para sa pagtatayo ng 72 residential buildings para sa mahigit 7,000 condominium units. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
12: Maraming salamat, Christian Yusores.
11: Ay, partner, isa pa. Teka na, saan ba yun? Ayan. Tututukan ng bagong liderato ng Philippine Army ang external security threat at ang paghahanda sa Bangsamoro parliamentary elections. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Fort Bonifacio, si Radyo Patrol Marlene Padiernos. Go ahead, Marlene.
2: Kasunod ng kanyang formal na pag-upo bilang bagong commanding general ng Filipino Army, isa-isang inilatag ni Lieutenant General Donald Gumiran ang kanyang mga plano at hakbang sa pamumuno sa kanilang hanay. Sa kanyang dalumpari sa katatapos lamang na change of command ceremony ngayong araw sa Filipino Army Headquarters sa Fort Bonifacio, inihiyag ni Lieutenant General Gumiran na kabilang sa mga magiging sentro ng kanyang pamumuno sa kanilang hanay ay ang pagpapaigting pa sa kahandaan nito laban sa external security threat. Kasabay nito ay binigyan din ng bagong Army Chief ang kahalagahan ng patuloy na pagpapaigting sa contingency plans, training, military exercises at evaluations upang maparatiling nakahanda sa lahat ng oras ang Philippine Army. Samantala, kabilang din sa mga tututukan ng Philippine Army ang kauna-unahang barn parliamentary elections upang matiyak ang ligtas at mapayapang pagdaraos nito. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang personal na nangasiwa sa pagkapalit ng liderato ng Philippine Army bilang ika-68 commanding general nito, si Lieutenant General Gumiran, kapalit General Antonio Navarrete, na itinalaga naman bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TVMM.
11: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
10: Basta may nangyari, naka-report agad sa TVMM, Radyo Patrol sa Estrella.
11: Partner, anong oras na?
12: Ang oras, 12 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
11: Siyempre, pag-usapan pa rin natin, partner, itong ang naganap na 14th na araw.
12: 14 pa lang,
11: no? Parang isang taon na.
12: Uy, at saka diba? Posibleng ilipat, no? Sa
11: oo
12: hapon.
11: Oo nga eh, kasi nga gusto nga
12: bumalik
11: ng mga
12: sa dating sked.
11: Senador, parang na? Mas okay na hapon nga.
12: Oo, dahil?
11: Kasi kung alas 10 ng umaga siya,

0: Podcast natin, o tututok tayo dun sa impeachment court, di ba?
1: Normally napuputol, di ba? Binibigyan daan yung newscast. Pero sila kasi, parang nabibitin yung trial. Kasi di ba, 2:30 nag-a-adjourn eh.
0: Pero naalala ko kasi, nung panahon
1: para, ng... Para rin siguro matapos, hindi na abuti ng Pasko naman.
0: Nung impeachment trial ni ni Pangulong Erap Estrada, naalala ko nga, pati yung mga teleserye sa gabi, na pre-preempt, naalala ko, tapos umaabot siya hanggang dun sa 11 p.m. na newscast.
1: Ay, tama. Pero, diba? Sa, lalo sa mga unang part, tsaka yung huli na, lalo.
0: Ayun talaga, tatlong araw yata tayo hindi natulog noon.
1: Correct.
0: Ako'y high school noon, nung nagka-cover ka na ba noon?
1: Ako, ano, elementary. Oo nga,
0: kasi kaya nga tawagin na natin. Edsa dos yun eh. Naalala ko lang. Ayan. Ay, baka kasama po natin. Nung high school. Kasi pinagsunod kami ng essay noon ni ng ano, sa school project
1: kami namin. Kami naglalaro ng time.
0: Kamustahin po natin sa isa pong dating past president, ang dati pong Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines at isa pong constitutional law expert, kung ano po yung kanyang anong take niya sa naganap na 14th na araw ng impeachment trial. Makasama po natin via Zoom si Attorney Domingo Egon Cayosa. Magandang hapon po, Attorney Cayosa.
1: Good afternoon.
0: Ay, teka lang, para may lumabas sa dialogue box dun sa window ni Attorney Cayosa.
1: Inaayos pa po yung Zoom. Via Zoom kasi yung interview. Yan. So, pero hindi pa yan napapagtalunan, ano?
0: Pa yata napapagdesisyonan kung ano yung final decision. Magandang hapon po ulit, Attorney Cayosa.
2: Good afternoon, Sandro. Magandang hapon sa ating mga kababayan.
0: Eh ano pong take nyo sa 14th na araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte, Attorney Cayosa?
2: Maayos naman at naituloy nung pangalawang witness ng COA yung kanilang salaysay at naidetalya niya yung mga sinasabi na COA na maanomalya at hindi katanggap-tanggap na supporting documents dun sa mga paggasta ng confidential fund at yung mga paggasta ng confidential fund na hindi dapat. Maganda din ito sapagkat umabot dun sa punto ng notice of disallowance. At naidugtong na rin doon yung mga ginawa din ng kampo ng Vice President upang iapela yung decision nila. Kasi meron na ho silang final decision na pinapabalik na yung pera eh. But of course, meron pang mga process yan. Nag-apila daw siya sa Commission and Bank. So it's just a matter of deciding on that with finality. But as far as COA is concerned, as far as the constitutional body tasked to audit and safeguard the use of public funds, ay hindi ho tama yung paggagamit ng malaking halaga at maraming mga insidente ng questionable na documentation.
1: So, gaano kabigat po yung mga audit finding na lumabas sa pagdinig para matukoy yung pananagutan nga ng isang impeachable officer?
2: Well, mabigat ito sapagkat COA kasi yung may primary jurisdiction and authority para mag-audit. Ito yung independent constitutional body ito. So, usually, yung findings of fact ng COA is widely recognized at hindi na ho yan masyadong binabago ng alimbawa ng Supreme Court o mga ibang korte. Kasi ito yung kanilang expertise eh. Ito yung kanilang trabaho. So kung ano yung findings nila, malamang yan na rin ang masusunod kung sakasakaling iakyat pa nila ito sa Supreme Court.
1: Kung enforceable na, sir, yung disallowed amount at pinapabalik, pwede bang magpasaklolo sa Korte Suprema ang kampo ni VP Sara?
2: Well, maari, but that would usually be grave abuse of discretion. Pero yung grave abuse and of discretion, meron hong technical or legal meaning yan. Ibig sabihin, walang kabase-basehan yung ginawa ng ahensya. Labag sa batas, it is oppressive, it is whimsical. Pero doon naman sa salaysay ng COA, dumaan naman ito sa proseso. Meron silang circular na sinusunod At nabigyan naman ng pagkakataon ng Vice President

0: na apila o kaya mag-submit ng mga dokumento, pero sa kinatagal-tagal na nito, hindi pa rin nila nagagawa. So sa tingin ko, malabo ang tsansa na makakalusot pa o kaya pagbibigyan pa sila o busisiin pa ito ng Supreme Court.
1: Eh kanina po ay may kinumpirma ng DOJ, ng tagapagsalita ng DOJ, na naihain na po na isang panapoy yung grave threats na kaso sa isang korte sa Quezon City. Eh ito na po ba, Attorney Cayosa, yung sagot ng mga kaalyado ni VP Sara Duterte na kung totoong may grave threats, eh bakit hindi pa nasasampahan ng kaso ang Vice President?
0: Well, maaaring kasagutan yan, direktang kasagutan dun sa puna nila. Pero ipaliwanag lang natin, Sandro, na pagdating sa impeachment, hindi ho naman kinakailangang masampahan ka muna ng criminal case o kaya matapos muna yung criminal case. Sapagkat yung impeachment is a totally different kind of case na kaso, yung quantum of evidence hindi ganung kataas sa criminal case. At ibang jurisdiction ito, ibang korte ito, yung Senate Impeachment Court ang nag-rule dito at final ang kanilang ruling, walang appeal kahit kanino. So, maaari yun na sabihin, nakasagutan sa tanong nila, but it is not a requirement at hindi dapat hihintayin kung anong resulta nung criminal case.
1: At hindi po ito papasok doon sa tinatawag na double jeopardy, dahil ang sinusukat dito sa impeachment court ay kung ikaw ba ay nararapat na manatili sa pwesto sa pagiging lingkod bayan, kaya ikaw ay may kinakaharap na impeachment trial. Tama po ba yung pagkakaintindi ko, Attorney Cayosa?
0: Tama. Pero dalawa yan, Sandro. Ang iyong kakayanan o karapat-dapat ka pa bang magsilbi sa ating bansa bilang isang mataas na opisyal ng gobyerno, at ikaw ba ay dapat hindi na pagbigyan ng pagkakataon na manilbihan ulit sapagkat nga linabag mo yung mga mabibigat na alituntunin ng inyong public office.
1: Eh pero paano po kaya natin maipapaliwanag din sa mga kababayan natin na kita nyo na, ini-impeach nyo na nga, tapos sinampahan nyo pa ng isa pang kaso sa Quezon City, eh talagang galit na galit kayo kay VP Sara Duterte.
0: Mm-hmm. Kaya nga maganda yung ginagawa ng traditional media, no, na pinapaliwanag ninyo. Maganda rin na ini-interview nyo ang magkabilang panig at yung mga taong o mga abogado, iba pang nakakaalam sa batas at proseso na i-explain ito. Sapagkat kung hindi, eh baka nga mamamayani yung mga troll farms, no, na talagang laganap na ito at hindi na accurate at kung minsan kasinungalingan na yung sinasabi nila. So hindi nagkakapagbigay ng kaliwanagan sa ating taong bayan. So maganda yung ginagawa ninyo. It's a challenge on your part, but you have to keep an educating and informing the public. Para sa ganon, mas reasonable at tama ang kanilang pagtingin o pagtimbang dito sa kasong ito.
2: Ito, pinagtalunan to eh, yung notice of disallowance. Ibig ba sabihin nito ay may presumption na nag-benefit personally, no? O na mayroong misuse. Eh, pero kasi sinabi nga ni Presiding Officer Chief Escudero, subjective daw yung ganun agad. Anong tingin ninyo?
0: Well, hindi ho subjective yun, no? Yung presumption na yan ay hindi naman gawa-gawa ng COA o kaya ng impeachment tribunal o kaya ng mga abogado. Yan ho ay nandun mismo sa COA Circular 2015-01, na pag failure to adequately liquidate yung mga perang pinagkatiwala sa isang accountable officer, kaya ng vice president, will lead to a presumption, prima facie evidence na ginamit mo yan para sa personal na benefit mo, no? Yan ho, yung rule na yan, hindi rin gawa-gawa ng COA. Hinango yan dun sa 1994 case na Datu Mangote, Mayor sa Lanao del Norte, at na-reiterate dun sa kaso ng Mayor ng Caloocan, si Mayor Martinez. Mismo ang Supreme Court ho ang naglabas ng doktrina na ganyan. Mm-hmm. Yung presumption, prima facie evidence or proof na ginamit mo ito. So, hindi ho yan subjective. It is clear in the jurisprudence at Supreme Court ho, yan. So it becomes part of the law of the land.
2: At sabi kasi yung burden of proof ay nasa depensa ngayon dahil up to now wala pang kasagutan sa mga official receipts, paggamit ng mga alias at iba pa. Tama po ba yun?
0: Yung kung ngayon na nailatag o pagmatapos mailatag ng prosecution yung mga findings ng COA, mabigat ho ito kasi nga ito hindi personal na finding ng mga witnesses eh. At hindi rin pwedeng sabing politically motivated ito sapagkat ang COA naman is an independent constitutional body, walang kinalaman sa politika. At yung resulta, yung tinetestify nila ngayon, hindi nila personal na opinion o datos eh. Datos yan ng isang ahensya ng gobyerno in charge of safeguarding our public funds. So, record ho nila yan. Trabaho yan ng maraming mga kawani at opisyal ng COA. So, mabigat ho. So, yung the presumption arising from that ay hindi basta-basta baliwalain. So, kung hindi ito mariribat o hindi maipapakita ng nasasakdal na tama yung kanyang pinagagawa, and so far she has failed to do this over a span of like 2-3 years already. So, medyo may problema sila. Yung pananagutan remains with the vice president at maaari itong basihan for either graft and corruption or betrayal of the public trust.
1: All right.
2: Okay na. Oo, yung pagtanggi, sir, ng defense na stipulate yung mga common evidence, eh sabi ng prosecution,
1: delaying tactic, ay di ba? Oo,
2: makapagpatagal ng paglilitis yun.
0: Well, maganda nga yung diskurso nila dyan, ano? Yung sabi nung isa, inindyan kami.
2: isa naman, ghosting.
1: Attorney Cayosa, yung ginost nga. Siyempre, hindi ko lang na-get. So.
2: Yung iniwan ka sa ere, yun ba yun? Ang ghosting.
0: Of course, in-expend din ng depensa, pero it's a kind of obvious naman. And mukhang tuloy, nabooking tuloy na kaya naman pala walang masyadong stipulation nung pre-trial kasi mga bagay na ito nagawa na nung pre-trial dapat eh. In normal cases. Yung pala, nung pa sa pre-trial ayaw mag-stipulate ng karamihan yung depensa. So pag ganun ho kasi ang stand ng sino mang nasasakdal o sino mang partido, mahahalata mo na mukhang yung gusto nilang patagalin yung kaso. So mabuti na merong iilan na nag-stipulate sila pero yung sinasabi nila, they reserve the right to cross-examine ang bawat dokumento. Biruin mo kung iisa-isahin nila yung 4,000 o 800, 3,500 receipts, talagang haabutin tayo ng siyam-siyam dito. So sana wag ganon, no? But that's a possibility that arises from the refusal or to failure to stipulate. So baka kukutuhan nila ito at sana naman yung impeachment court is maging mas firm dito because dapat ang disenyo ng constitution pagdating sa impeachment dapat ito mabilisan, hindi masyadong tumatagal.
2: Oh yeah, natawag dyan ay para-paraan.
1: Ay nako, sige po, pagbabantay na lang po kami.
2: Salamat
1: Attorney
2: po.
1: Cayosa, salamat po.
0: Okay, pagdasal natin silang lahat.
1: Ay, opo, sige opo. Po. Ayan ang powerful ang prayers. Maraming salamat po. Ayan po si Attorney Domingo Egon Cayosa, isa pong constitutional law expert at past president po ng Integrated Bar of the Philippines. Oy, may mga napili na tayo.
2: Yung kahapon, ay basahin lang natin, ang siyang napili ay si P. Jane Marzan ng Novaliches, Quezon City. Ang anong tanong kahapon? Anong mas nakaka-stress? Yung tuloy-tuloy na pag-ulan? O yung ano yung amoy kulob?
1: Oo,
2: nadamit.
1: Ay, akala ko yung walang kayakap. Ay! Wala ba yun?
2: Eto, sabi niya nakaka-stress ang walang tigil na ulan dahil bukod sa amoy kulob na damit, ay nahirapan daw siyang pumasok sa trabaho dahil may mga maraming baha. Kailangan daw niya magtsinelas dahil dyan, mas prone siya sa sakit gaya ng leptospirosis. Mahirap din sumakay dahil punuan ng mga jeep kaya madalas akong nalilate. Tuloy, may deduction ako sa salary. Sana tumigil na ulan. Ang daming problema.
1: Ay, oo nga. Sana nga. Ito, yung nanalo naman ngayon, yung napili po natin ngayong araw na makatatanggap ng charity ba ay si Maria Penelope Gonzalez mula sa Dasmariñas, Cavite. Ang sagot niya, bagay na lagi kong binibili kahit hindi kasya sa budget ay dog and cat food.
2: Ayan ang sinasabi ayan. Ko.
1: Na pinapakain ko sa mga stray dogs and cats sa ayan komunidad. Hindi ko kasi ayan matiis ang fur babies na walang mga tirahan at walang makain. Halos tipirin ko ang gasto sa bahay para lang mapakain sila kahit isang beses sa isang araw.
2: Eh, sila pa nga yung mas napapacheck up mo, di ba?
1: Hindi ba maan makapagal yung pangalan nito?
2: Oo, may mga suki rin akong stray cats. Sa ayan, labas ng bahay.
1: Ay, pagpipray ka rin naman daw nila. Okay. Okay, paano? Bye! Bye na lang daw eh. Bye!
3: ATM. Anong kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
4: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
5: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
6: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
4: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
7: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
4: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
3: Masdan po ang ating bayan. Anong iyong... Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
3: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
3: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, ano ang kanilang salo din dyan?
3: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Easy ka naman
3: dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
8: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
3: Dahil hindi tumitigil ang balita,
8: umakyat sa anim ang bilang.
3: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
8: Ako po si Naomi Timosyo
3: sa PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwala ang pagbabalita at serbisyo po. Abangan ang special coverage ng Vice President Sara Duterte, the impeachment trial, Lunes hanggang Miyerkules. Simula alas 9:30 ng umaga, mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabayang mapakikinggan sa FMR stations nationwide. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
3: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
3: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, ano ang kanilang salo din dyan?
3: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Easy ka naman dyan.
3: At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media. Mawalang galang na po, magbabalik po sila para bumanat with you, respect.
9: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
3: Richard Haydarian.
10: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
3: Carlos Flores.
11: Eh parang mas marami pang nag-resign kasi sa napakulong.
3: Cleve Arguelles.
12: Seryoso, sincero, at yung buong
3: Dino De Leon.
13: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
3: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
14: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa sila?
3: At Jessica Bert.
15: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
3: With you, respect, tuwing linggo, launa imedya ng hapon, sa PRTV Manila, Channel 31, DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, at FM Radio Regionals. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.

0: August 11, 2026, Martes. Matapos ang ilang araw na pag-ulan at pagbaha, tone-toneladang basura ang tumambad sa Baclaran. Alamin ang detalye niyan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
1: Bilang ng namatay sa paghagupit ng mga bagyo at habagat, umakyat na sa 19 ayon sa NDRRMC. Halos 200 milyong pisong pinsala sa agrikultura na itala ng Department of Agriculture. PNP nagbabala sa publiko tungkol sa mga nagpapakalat ng peking larawan at mga video ng baha sa social media. COA Auditor, kinumpirmang may pananagutan si Vice President Sara Duterte sa 73 million pesos disallowance sa OVP Confidential Funds. Ateneo at Basketball Coach Tab Baldwin, pinagmumulta ng 4.9 million pesos ng Department of Labor and Employment.
0: Lumobo pa sa mahigit 2 milyong tao ang apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Pumalo naman sa 19 ang naitalang namatay. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
2: Pumalo na sa 19 ang bilang ng mga nasawi sa nagdaang bagyong Luis, Maymay at Habagat ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Sa ulat ng Office of the Civil Defense ngayong araw ng Martes, August 11, 12 sa mga namatay ay nagmula ng Benguet, 4 sa Rizal, 3 naman sa Batangas. 15 naman ang naiulat na sugatan, isa mula Ilocos Sur, 12 mula Benguet, isa mula Rizal at isa mula Cavite. Pagguho ng lupa ang kadalasang dahilan ng mga nasawi at nasugatan dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na siyang dahilan ng paglambot ng lupa. Ayon pa sa OCD, naitala rin sa 4 na individual ang nawawala, 3 mula Benguet, 2 sa Baguio at 1 sa Atok, habang 1 rin sa Batangas. Higit 600,000 pamilya ang apektado sa nasabing sakuna o katumbas yan ng higit 2 milyong individual. Mula yan sa mga apektadong lugar mula Regions 1 to 5, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, NCR at Mimaropa. Mahigit 900 naman ang naitayong evacuation centers kung saan higit 20,000 pamilya ang nasa loob nito o katumbas yan ng higit 90,000 individual. Nasa 73 million pesos na tulong naman ang naipamahagi na ng pamahalaan. Sa panayam nitong Lunes kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Quechalian, muli niyang binigyang diin ang importansya na mauna ang mga pagkain para sa mga naapektuhan.
3: More than anything, lagi kami nauna sa pagkain. Over the weekend kasi before naman kami yung food box, na meron kami ready to eat food boxes, inuuna namin yung kasi pag wala pang community kitchen, mahirap naman na magbigay ka ng walang mga abrelata at walang paglulutuan. Food is always on top of the list.
2: Samantala, naiulat din ang OCD na dahil sa bagyo at habagat, higit 600 ding mga bahay ang napinsala. Sa tala ng ahensya, nagkakahalagang 1.4 billion pesos ang apektado pagdating sa infrastruktura at higit 135,000 sa agrikultura. Tuloy-tuloy naman sa ngayon ang rescue operations ng ahensya. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Umakyat na sa 10 ang nasawi sa landslide sa Baguio City matapos ang 2 araw ng search and rescue operations. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
4: Opisyal nang nagtapos ang search and rescue operations sa landslide sa Baguio City na bumuon sa 3 kabahayan sa kasagsagan ng pag-ulan noong Linggo. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, wala nang buhay nang matagpuan ang ilan pang mga nawawala, kaya tumakit na sa 10 ang kabuoang nasawi. 3 naman ang nakaligtas. Ayon sa Department of Education, 5 sa mga nasawi ay mga mag-aaral. Nag-viral naman ang isang aso na himalang nahukay ng buhay mula sa landslide. Ayon kay Mayor Magalong, maagang nasabihan ng mga residente sa lugar na lumikas na dahil sa sama ng panahon. Makaraan ang 8 araw na walang tigil na ulan.
5: Nasabihan sila, inamin nga sa akin nung isang occupant, isang mother na yung anak niya namatay. Sabi niya, Mayor, sa totoo lang, sinabihan naman talaga kami na mag-evacuate na. Pati mga anak ko nga, sinabihan ako na mag-evacuate na tayo, mami. Kaya lang, matigas daw, sabi niya. Matigas kasi ang ulo ko. Kaya nakakalungkot, sabi niya.
4: Bukod sa mga apektado ng landslide, pinalikas din ang mga nakatira sa mga bahay malapit sa lugar. Pero sabi ng alkalde, dadaan muna ito sa geotechnical study para masiguro ligtas ang nasabing lugar bago payagang makabalik ang mga residente sa kanilang tahanan.
5: Umiikot ang aming mga geotechnical engineers, mga structural engineers. Pinupuntahan yung mga lugar na nagkaroon ng soil erosion, tinitingnan kung may mga soil stress. Katulad nung nakita namin dito sa Gisad Surong, nagkaroon na talaga ng mga signs yan eh.
4: Sa ngayon, nasa 185 pamilya ang pinag-forced evacuation. 83 sa kanila ay nasa evacuation center. 36 na lugar ang nagtala ng soil erosion o pagguho ng lupa. 5 bahay ang totally damaged habang 76 na puno ang bumagsak na dahilan sa naging brownout sa lugar. Nakatutok ngayon ang LGU sa relief operation sa mga apektado. Ayon kay Magalong, nasa 80% ng mga istruktura sa Baguio City ang nasa hazard area.
5: Meron naman mga engineering solutions yan. Kaya lang, ang problema, itong mga karamihan dito, mga informal settlers, bigla na lang magtatayo. Matas din na to-tolerate. O kaya hindi nire-report. Kaya tayo dito, tayo doon, gano'n.
4: Kaya nakatutok ngayon ang lungsod sa malawakan at pangmatagalang pag-aaral sa kaligtasan ng mga infrastruktura sa Baguio City. Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang drainage trailer pump sa Las Piñas City kaninang umaga bilang bahagi ng programa ng pamahalaan kontra baha. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
6: Nagtungo sa Las Piñas City ngayong araw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang inspeksyonin ang high vacuum self-priming drainage trailer pump sa Alido Bridge sa Barangay Zapote. Kasunod ito ng ilang araw na pag-ulan sa Metro Manila, bunsod na nagdaang bagyo at habagat. Kasama sa isinagawang inspeksyon sina DPWH Secretary Vince Dizon, MMDA General Manager Nicolas Torre III at Las Piñas City Mayor April Aguilar. Sa panayam, sinabi ng Pangulo na bahagyang nabawasan naman ang pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila dahil sa ginagawang intervention ng DPWH para sa kanilang programa kontra baha. Pero hindi aniya titigil ang pamahalaan sa pagsasaayos sa mga daluyan ng tubig para hindi na bumaha. Bukod dito, pinatututukan din ng Pangulo sa DPWH ang spillway sa Las Piñas na matagal nang naantalang tapusin.
7: Kailangan buo tapusin na natin, ilagay na natin yung spillway. Malaking bagay yan para sa pagbabaha ng NCR.
6: Matapos ang tuloy-tuloy na pagbuhos ng pag-ulan, tumambad naman ang maladagat na basura sa water channel sa Paranaque City na ikinabahala naman ng Pangulo. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi naman galing sa Paranaque ang mga basurang naglutangan matapos ang pag-ulan.
7: Dahil nabuksan na yung ating mga kanal, doon napasok, nasabayan pa ng high tide, kaya naipit yung mga basura doon. Kaya nananawagan kami sa lahat ng involved, mag-ingat po kayo dahil ang laking pinsala ang nangyayari kapag yung basura natin ay hindi maganda ang pagtapon at kung saan-saan na lang linalagay.
6: Sa Palace Press Briefing, sinabi ng Presidential Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na dapat magtulungan ng pamahalaan at taong bayan sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng mga waterways sa bansa.
8: Hindi po kakayanin ng gobyerno na magtrabaho, pero ating mga kababayan ay pabaya ng pabaya. Tapos magtuturo kung sino ang may kasalanan. Lahat po tayo dito ay dapat kumilos. Hindi pwedeng nagkukuya-kuyakoy lang tayo lagi.
6: Matapos ang inspeksyon ng Pangulo, binisita naman niya ang mga residenteng nananatili sa verdant covered court sa Barangay Pamplona 3 na nagsilbing evacuation center dulot ng masamang panahon nitong nagdaang araw. Binigyan pansin niya ang kalagayan ng mga evacuees at tiniyak na patuloy na maghahatid ng mga kinakailangang tulong ang pamahalaan sa mga apektadong pamilya. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Samantala, umabot na sa halos 200 milyong piso ang tinatayang pinsala sa agrikultura ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay ayon sa Department of Agriculture. Batay sa pagsusuri ng DA Regional Office, umabot sa 197.2 million pesos ang naitalang pinsala sa Ilocos Region, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Katumbas ito ng halos 7,000 hektarya ng mga lupang sakahan na apektado. Pinakamalaki ang nalugi sa palay, sinundan naman ito ng high-value crops kabilang ng mga gulay, papaya, saging at mais. Ayon din sa DA, halos 8,000 magsasaka ang apektado. Makakatanggap ang mga naapektuhan ng farm inputs na nagkakahalaga ng 110.5 million pesos kabilang ang mga binhi ng palay, mais at gulay.
0: Nagbabala ang Philippine National Police sa publiko laban sa mga nagpapakalat ng mga peking larawan at mga video ng baha. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nakakapagdulot ng panic ang mga mapanlinlang na post sa social media. Dagdag pa ni Nartates, maaaring digitally altered o kinuha sa mga nakaraang bagyo ang ilan sa mga kumakalat na larawan at videos online. Hinihikayat ng PNP ang publiko na maging mapanuri at umasa lamang sa mga verified information mula sa mga gobyerno at mga otoridad.
9: Ipinakita ng mga taga-Botolan sa Zambales ang bayanihan sa harap ng pagkasira ng dike sa Bukaw River. Naghatid naman ng relief goods ang PDRRMO sa Zambales sa may 500 na pamilyang isolated sa isang barangay sa San Marcelino. Yan ang umaragkadang balita ni Rod Izon.
10: Nabuhay ang diwa ng bayanihan sa Zambales sa biglaang pagkasira ng malaking bahagi ng Bukaw River sa Barangay San Juan, Botolan dahil sa pananalasa ng habagat. Voluntaryong nakaisa sa pag-aayos ng bumigay na dike ang mga kagawad ng pulisya at mismong mga residente sa lugar at mga tauhan ng Kapitolyo at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa gitna ng malakas na ulan at malakas na agos ng Bukaw River, nagpala, nagsako, nagbuhat ng sako-sakong buhangin ang mga volunteer upang mapigilan ang tuluyang pagkawasak ng dike para mapigilan ang malawakang pagbaha. Pinsala sa halos 10 barangay ng Botolan malapit sa riverbank. Dahil sa bayanihan, tuluyang naisalba ang nagbabantang pagbigay ng dike sa bahagi ng Barangay San Juan. Sa ngayon, inilalatag na ng Department of Public Works and Highways ang pinal na rehabilitasyon ng dike sa tulong ng Zambales LGU ayon kay District Engineer Dennis Nazin.
11: Tatambak po kami dun sa likod ng Bukaw dike po pang mapalapad po yung dike at magdadrive na rin po kami ng sheet piles po. Nasa 200 metro po ang nasirang dike.
10: Samantala, naglatag na ng relief operation ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa may 500 pamilyang isolated ng pagkawasak ng tulay na bakal sa Barangay Santa Fe sa bayan ng San Marcelino sa Zambales dulot ng habagat. Sinabi ni Rolex Estelia, chief ng PDRRMO, na namahagi na rin sila ng relief goods sa mga pamilyang apektado ng pagbaha sa Kabanggan at maglalatag na rin sila ng distribution sa mga pamilyang apektado sa pabangbayan sa Zambales. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Sa kabila ng pagtanggi ng depensa sa pagkukumpara at stipulation ng iba't ibang dokumento ng Office of the Vice President at ng Department of Education, nagpatuloy ang harap ng ika-apat na testigo ng prosekusyon para sa Article 10 confident or Article 1 o confidential funds. At live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
12: Niña tree planting at gift giving activity. Ilan lamang ito sa mga aktibidad ng Office of the Vice President na kasama doon sa December 2022 na 125 million pesos na confidential funds. Pero 75 million pesos dito ang ipinababalik ng COA matapos mag-issue ng notice of disallowance dahil sa kakulangan ng supporting documents.
13: Ito po kasing listahan na to sinabit nila as proof of success of information gathering to support the payment of rewards. Pero based po sa documents na to, hindi po namin nakita yung particular accomplishment. Kasi under the joint circular po, meron pong portion doon na hindi po pwedeng gamitin for reimbursement yung pondo ng confidential.
14: So prospectively lang.
12: Para naman sa first and second quarter ng 2023, mahigit 1,000 acknowledgement receipts ang isinumite ng OVP sa COA. Kabilang dito ang mga AR para sa ilang individual tulad ni Pia Piato Slim na nakatanggap umano ng 140,000 pesos, Ralph Josh Bacon na nakatanggap ng 150,000 pesos at ang questionableng 500,000 pesos na ibinaya di umano sa isang Clarice Ontiveros kapalit ng impormasyon. Bukod dito, nagsumite rin ang OVP ng sertifikasyon mula kay Colonel Raymond La Chica, dating Chief of Security ng Vice Presidente, bilang patunay sa payment of rewards. Kasama rito ang ilang Protective Intelligence Operations Reports para sa third quarter ng 2023. Sa kalagitnaan ng pagsusuri ng mga dokumento, sinabi ni Del Campo na sa nakaraang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, mismong si Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng OVP, ang nagkumpirmang ibinigay niya ang confidential funds kay La Chica, bagay na labag umano sa mga panuntunan ng Joint Circular. Dahil dito, sa ikalawang pagkakataon ay muling nag-issue ang COA ng Notice of Disallowance sa OVP para sa first hanggang third quarter ng 2023 na nagkakahalaga ng 261 million pesos.
13: Ang una po is yung direct, yung kanina pong nabanggit ko na yung directive ni BP Sara na ibigay ni Ms. Gina Acosta yung cash advance for CF kay Colonel La Chica, which is a violation of under 6.1.1 of the joint circular. And after the violation po nung after the evaluation po nung responses, the amount of 261,300,000 was also disallowed kasi nga po yung payment of rewards amounting to 62 million were not supported with documents evidencing success.
12: Nagtungo naman ang prosecution sa Department of Education kung saan mahigit 1,000 ARs din ang isinumite ng ahensya para sa confidential funds nito. Kabilang sa mga kinwestiyon ng prosecution ang mga AR noong February 21, 2023 na tila sabay-sabay na inissue sa iba't ibang lugar tulad ng Danau, Malolos, Davao at Negros Oriental. Ganito rin ang sitwasyon noong February 25, 2023 kung saan may mga AR na inissue sa Masbate, Samar at iba pang probinsya. Ani Del Campo, si Edward Fajarda lamang ang may otoridad na mag-disburse ng confidential funds ng DepEd. Dahil sa findings, naglabas ang COA ng Audit Observation Memorandum sa DepEd na sinagot naman ng ahensya noong August 27, 2024.
15: We have
13: yung sa OBP po, ito ay irregular po.
12: Niya, bago nga nagtapos ang paglilitis ay iminungkahi ni Senator Judge Migs Zubiri na ilipat ang impeachment trial ng 3 p.m. Pero ayon kay Presiding Officer Cheese Escudero, kailangan muna itong pag-aralan bago ipatupad. Niya?
16: Maraming salamat, Angela Babad. Himayin pa natin ang mga nangyari sa ika-14 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Makakausap natin si Prosecution Counsel at Spokesperson Attorney Jay Tolosa Jr. Magandang hapon po, Attorney Tolosa.
17: Magandang hapon, Ninya, at magandang hapon din sa lahat na inyong mga tigasubaybay ngayong araw.
16: Attorney, nagsampa ng reklamo ang DOJ ng grave threats sa Quezon City RTC laban kay VP Sara Duterte. Ano po ang reaksyon ninyo dito? Hindi raw po ba ito double jeopardy? At maipapaliwanag niyo raw ba sa amin yung pagkakaiba ng pagsasampa ng reklamo sa RTC at itong dinidinig sa impeachment court na grave threats?
17: Yes, hindi naman ho, no, dahil magkaiba naman yung nature ng dalawang legal actions na yan. Dito sa impeachment proceedings, ang pinag-uusapan natin dito ultimately is the fitness, no, to remain in office. So yun ang pinag-uusapan dito, ang penalty, no, if the vice president will be found guilty, no, it will be removal from office and perpetual disqualification, no, from holding public office. So, walang any criminal liability na ma-impose, no, sa vice presidente sa paglilitis na to. Ngayon, yung sinampa naman na grave threats, ito naman yung criminal action that was instituted before the DOJ. So ang penalty naman dyan, of course, if she will be held guilty, no, papaglalo na pag kung aakyat itong kaso na to, sasampa siya sa huskado, tapos siya ay mako-convict, ang penalty dyan ay imprisonment. So ito naman yung criminal aspect. So clearly yung principle ng double jeopardy will not apply dahil nag-a-apply lang yan, no, yung hindi ka pwedeng makasuhan ng criminal na kaso ng dalawang beses. So as I've explained, magkaiba naman ang nature ng dalawang ito.
16: Oo nga po. So kahit nasabihin na natin nagkaroon na ng desisyon sa impeachment trial, itong pagsasampa ng criminal case ng DOJ ay pwedeng ito matuloy. At iba rin yung consequences like yung imprisonment, sabi nyo nga po, attorney.
17: That is correct, Nina. Yeah.
16: And attorney, para po sa aming audience, ano ba talaga ang legal definition ng confidential funds under Joint Circular 2015-01? Bakit raw hindi ito pwede gamitin sa mga regular na projects tulad ng tree planting, medical missions, o Christmas party?
17: Yes, no. Dahil this should be connected to the confidential operations, no, of the agency that will use them. At dahil dito sa Joint Circular 2015-01, no, na ito yung sinusundan na patakaran para sa paggamit at pagliquidate ng confidential funds. Nakalagay dito, merong very specific purposes lang, no, kung saan pwedeng gamitin ang confidential funds. At hindi yan papasok, no, tulad ng sinabi ng testigo kanina, si Ms. Aileen Del Campo, hindi papasok mga ganyang klaseng activities, no, dito sa exclusive list of allowed purposes.
16: Okay, Attorney Tolosa, break lang muna tayo sandali. Ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan sa aming pagbabalik.
17: Okay.
16: Samantala, panukala ang 2027 National Expenditure Program o NEP na i-turn over na sa Kamara.
9: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
16: Arangkada Balita.
14: Ang tigdas at rubela ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital, o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubela. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya subok na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
18: Ang lamig!
19: Teka, yakapin kita.
18: Sarap ng feeling.
20: Everest Air Conditioner.
18: Han, ano ever best place mo in the world?
19: Siyempre, right here with you.
18: Aww.
20: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
18: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
21: Pag-ibig Fund, solid ka bond!
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
21: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
22: Food's here, guys!
21: And feel the vibe!
23: Best concert ever!
21: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Balikan po natin ang ating interview ngayon with Attorney Jay Tolosa Jr., ang prosecution counsel and spokesperson. Attorney, andyan pa kayo? Okay.
17: Yes, Tainina.
16: Yes, Attorney, tungkol naman tayo sa mga pangalang lumabas sa trial tulad ni na may Jay Camote, may Miggy Mango, may Xiao Me o Christine Applegate Estrada. At kung ano-ano pa, may narinig po akong Honeylet, may Heart, merong Escudero, may Ongpaw ko. Parang familiar kasi yung mga pangalan na to, no? Pinapayagan ba talaga sa ilalim ng ating batas o COA rules ang paggamit ng mga ganitong aliases o pseudonyms bilang payee sa confidential funds para protektahan ang identity ng informants?
17: Yes, so to answer that, I would refer you to the response given by witnesses. No, sabi nila, hindi yan expressly allowed under the rules. No, but ang sabi nila, mas importante sa mga bagay na mga to sa acknowledgement receipts more than the names, ay tignan pa yung mga ibang issues dyan. Tulad kanina, may mga ibang acknowledgement receipts ni walang pangalan kung sinong tumanggap. May mga acknowledgement receipts, ang date nila ay bago yung covered period, no? Meron ding acknowledgement receipts na nakalagay tulad ng mga nakita natin sa mga nagdang pagtinig, nakalagay there for medical supplies. Pero sabi nga ng witness, wala namang kalakip ng mga official receipts na magpapatunay na talagang merong mga ginamit, biniling gamot, no? Meron ding mga iba kanina official receipts. Makikita natin sa isang araw, pare-pareho ang petsa nila kung kailan supposedly natanggap itong mga pera na to, no? Pero makikita sa loob ng isang araw napakadaming iba't ibang lugar, no, sa Luzon, Visayas at Mindanao. So more than the names, no, itong mga bagay na to ay importante ding to take note, no, in determining kung mayroon bang problema dito sa pag-liquidate ng Office of the Vice President, the Department of Education, sa kanilang paggamit ng confidential funds.
16: Attorney Tolosa, ito ba yung nag-comment nga si Attorney Capunan yung hindi raw siya Superman, o kung siya si Superman ay kaya niyang puntahan yung iba't ibang lugar na to, mukhang iba-ibang isla sa buong Pilipinas. At tama ba, if I remember it right, isa lang yung date?
17: Tama ho yun, no? At hindi lang isang pagkakataon yun. Madaming na-point out, no, ng mga acknowledgement receipts or evidence of payment supposedly na ganyan ang sitwasyon. Pare-pareho, isang date, iba-ibang lugar. At tulad nga ng sinabi kanina, ang special disbursement officer, siya ang may karapatan at responsibilidad na magbigay nito mga pera na to sa iba-ibang tao na tumanggap, no? So, kung isang tao lang ang may authority na ipamigay, no, or ibayad itong pera na to, yun yung malaking katanungan na sinasabi nga kanina, Attorney Capunan, paano niya nagawa, no, na ibigay itong pera na to sa iba-ibang tao na nandoon sa iba't ibang parte ng Pilipinas on the same day.
16: Mm-mm. So pwede ho bang marami yung nagbibigay o isa lang, yung disbursing officer ba yun?
17: Well, tulad ho ng sinabi kanina nung witness natin, nakalagay mismo yan dun sa joint circular, yung authorized na special disbursement officer, siya talaga ang may responsibilidad, no? At authority na mamigay nito or mag-disburse nitong confidential funds nito. In fact, she pointed to a particular provision na itong joint circular nagsasabi na hindi mo yan pwedeng ilipat sa ibang tao.
16: Opo. Eh kung let's say dineposit na lang niya, 'di ba? Pina-deposit. Hindi naman kailangang personal at hindi niya kailangang maging Superman. So, i-deposit na lang niya sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ano pong masasabi niyo doon?
17: Ang naging tugon ng witness kanina is ang appreciation niya as the person who audited, no, this liquidation. Doon sa nakalagay na address doon, ang ibig sabihin ay address kung saan binigay yung pera.
16: Okay, na hindi dineposit, kumbaga
17: yes.
16: Inabot.
17: Kung saan natanggap, yes, kung saan inabot, yes.
16: I see. Yeah. Well, attorney, pakilinaw nga po kung sasabihin ng defense na mga codename ang mga ito, ano po ba ang hinahanap ng batas o ng COA para ma-verify kung may totoo at totoong transaction sa likod ng mga resibong ito?
17: But for answering that, balikan ko lang quickly, no? Yung sinabi mo, kung deposit, well, kung deposit yan, then dapat meron silang deposit slips. But narinig naman natin sa lahat ng mga dokumento na sinabmit ng Office of the Vice President, the Department of Education, sa COA, no, to liquidate the use of confidential funds, wala naman, no, nabigay ng mga deposit slips. Now, to answer your question, no, with respect dun sa aliases, I'll have to confine my response to the answers that were already given by the witnesses, no, who have testified so far. At ang nasabi nila so far, hindi pa sila nag-focus dun sa mga use of aliases dahil nga ang ginawa nilang audit ay compliance audit muna. At ito ay nakabase lang doon sa mga dokumento na sinumiti sa kanila. So, at the time that they conducted this audit, wala silang paraan para malaman kung itong mga pangalan nito ay totoong pangalan ng mga totoong tao or aliases lang. Dahil wala namang indication kung aliases ba yan, no?
16: Opo. Attorney, lagi nating naririnig yung notice of disallowance mula sa COA. In layman's terms, kapag na-disallow ba ng COA, let's say itong 73.2 million na gastos, ibig sabihin ba agad niyan ay may naganap na krimen o pagnanakaw? And may follow-up po dyan, may phone-in question dito. They always hear the word stipulate para po sa ating mga kababayan. Ano bang ibig sabihin ng stipulate?
17: Okay. To be completely accurate with what was stated by the witness, no, as it relates to the notice of the allowance issued here, ang ginamit niya term ay irregularity, no, at in-explain niya bakit merong irregularity, no, at naging rason kung bakit nag-issue ng notice of disallowance dahil nga hindi sila nakasunod dun sa mga halitong tunin na nakapaloob dun sa Joint Circular 2015-01. So madami siyang sinabing mga importanteng bagay dyan, no, na rason, ano yung mga linabag na provisions ng Joint Circular na yan, kasama na yung naging pag-amin ng Special Disbursement Officer na inutusan siya mismo ng Vice Presidente na ibigay itong pera na to sa third party na mahigpit na pinagbabawal under the Joint Circular. Now, ano naman ang stipulation? Ibig sabihin lang nito ay pagkakasundo ng magkabilang partido. No, pwede itong magkasundo sa isang sa isang dokumento o sa isang question of fact, no? Dito sa mga pagdinig na narinig natin to in the recent days, ginagamit ito paukol dun sa mga exhibits, no, or tong mga documentary evidence na magkabilang panig na pareho naman, no, dahil ito yung mga liquidation reports na sinumiti mismo ng Office of the Vice President and Department of Education sa Commission on Audit. So gusto sana natin para mapabilis na yung paglilitis, hindi na kailangan isa-isahin pa ng testigo namin itong dokumento na to para ma-identify at ma-authenticate. Magkasundo na lang kami ng kabilang panig na let's agree, no, not authentic itong mga documents na mga ito. Since, again, pareho naman natin itong gagamitin at ebidensya. In fact, sa inyo nang galing ito. But as we've seen, no, they've continued to refuse to stipulate. In fact, kahit na yung hinihingi na lang natin, ikumpara natin itong mga dokumentong meron natin, before the clerk of court, bago mangyari itong hearing, hindi pa rin sila pumayag.
16: Yun nga po. So anong effect dito sa kaso if they do not agree or stipulate yung mga exhibits na ito?
17: We will still prove that they're authentic. Ang nagiging problema lang, mas tumatagal, no, yung paglilitis imbes na we can avoid these kinds of delay. Oh, kasi nga, precisely, kaya merong pre-trial conference. Ang purpose diyan, isa sa mga bagay diyan, yung pre-marking of documents, na magkakaroon ng pagkakataon, magkabilang panig, na pagkumpara ang mga dokumento nila, kung common exhibits naman sila or paparehong dokumento yan at parehong gagamitin bilang ebidensya, hindi sila pumayag noon. Maririnig na, narinig natin dun sa last week, no, nung Wednesday, inutusan ng presiding officer magkabilang panig na magkita bago sana yung paglilitis kahapon, no, na nangyari today, precisely again para pagkumpara na naman ang dokumento nila para makita kung pareho yan, para mas mapabilis na ang pagdinig. Narinig din natin kanina, no, hindi din nila tinanggi na ang binigay namin nila sa aming date, no, para gawin ito ay sa Friday. Obviously, hindi rin makakatulong, no, dahil nga ang purpose niyan sana gawin yan bago yung paglilitis ngayong araw, bago tumestig o si Ms. Aileen Del Campo.
16: Ito ba yung ginos daw kayo? Hindi kayo sinipot?
17: Yes, Nina. No? Yun yung tinutukoy kanina ni Attorney Kapunan.
16: Do you think there's a deliberate delay?
17: Again, sasabihin ko na hindi ko sasabihin na sinasadya nila ito, no, kung yan ang intention talaga nila na mag-cause ng delay dito. But ang sasabihin ko, sa puntong ito, napakaliwanag na. Kung sinasadya man nila o hindi, walang question na itong ginagawa nila ay nakaka-cause ng delay.
16: Opo. Alright, maraming salamat sa panahon po ninyo, Prosecution Counsel and Spokesperson, Attorney J. Tolosa Jr. Magandang gabi po.
17: Magandang gabi din, Nina. Maraming salamat.
16: Samantala, formal nang sinimulan ng Kamara ang pagsusuri sa panukalang 2027 National Expenditure Program o NEP matapos itong i-turn over sa Kongreso. Ayon kay House Speaker Boje D., dapat nakasentro sa pangangailangan ng mga Pilipino ang pambansang budget. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
1: Good morning, everyone. We warmly welcome you to the ceremonial turnover.
2: Nasa Kongreso na ang panukalang 2027 National Expenditure Program na nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos.
5: Higit ito sa mga numero at halaga. Sa bawat pisong inilalaan natin, may pamilyang umaasa, may batang nangangarap, at may Pilipinong naghahangad ng mas magandang bukas.
2: Ito na ang huling budget na ipipresenta sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Budget and Management Acting Secretary Kim Robert De Leon, mas mataas ang proposed budget ng 21.7% o 407 billion pesos kumpara sa 2026 budget.
22: We work closely, particularly sa ating mga agencies, including that of the DPWH, para masiguro na lahat ng proyekto po na national expenditure, na nasa national expenditure program ay talagang handa, mai-implement at talagang sinusuportahan po ng lahat ng documentation.
2: Sentro ng paggawa ng national budget ang completion ng ilang mga proyekto bago ang pagtatapos ng termino ng Pangulo. Nananatili ang social sector na makatatanggap ng pinakamalaking bahagi ng 2027. Kung may nabawasan, meron ding iilan na nadagdagan base sa kanilang pagsusuri.
22: Nakafocus ang ating 2027 budget na masiguro na lahat ng ating priority programs na nailahad ng ating Pangulo sa kanyang State of the Nation address ay makakatanggap ng sapat na pondo.
2: Malaking porsyento ng budget ang inilaan para sa Department of Education na sinundan ng Public Works and Highways at Health Sector. Iginiit naman ng Kamara ang pagpapatuloy ng mga hakbang para gawing mas transparent ang proseso ng budget making. Kabilang dito ang Budget Amendments and Review Subcommittee o BARC at live streaming ng bicameral meetings.
5: Ang budget ay para sa taong bayan. May karapatang silang malaman kung saan ito mapupunta at sisikapin po natin na maging mas bukas pa ang pagbubuo ng ating national budget.
2: Sa mga susunod na linggo, inaasahang magiging masusi ang pagsusuri ng Kamara sa proposed budget bago itong maisalin sa General Appropriations Bill. Maaring ma-access ng publiko ang National Expenditure Program sa official website ng DBM. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
9: Pag-usapan natin ang balitang yan kasama si Tingog Party List Representative Jude Asidre. Magandang gabi, Congressman Asidre, at welcome back po sa Arangkada Balita.
4: Magandang gabi, Jack. Magandang gabi lahat na nanonood sa atin yung oras.
9: Yes, Congressman. Alam naman natin na talagang ever since na binitawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung mahiya naman kayong kataga noon sa kanyang zona, ay talagang marami na ang tumututok dito sa paggawa ng ating pambansang budget. Etong 2027, paano natin masisiguro na magiging malinis ito?

0: bukalang amendment sa national budget, sa general appropriations bill. Tuloy din po ang live streaming ng bicameral conference committee kung saan mas makikita pa ng ating mga kababayan kung paano natin nababalangkasin yung pinaka sa pinakadulong parte ang pambansang budget.
1: And Congressman, ito, di ba, yung civil society ay pwede silang monitor din nila. Pero pwede rin ba silang mag-air ng kanilang mga questions?
0: Well, merong dalawang pagkakataon kanina po na explain po sa amin na meron hong dalawang meeting ng People's Budget Consultation Sessions, no? Kung saan magkakaroon ng pagkakataon mismo ang ating mga civil society representatives na magtanong sa ating appropriations chairperson, sa mga sponsor ng budget. Saka sakali meron silang gustong panukala o di kaya may hinahanap silang clarification.
1: Congressman, ito din ba yung naging practice last year or panibago ito? Kasi kung matatandaan, parang last year yun nga, yung sinasabi, yes, pwede silang mag-participate, pero parang medyo nabitin sila yung pwede silang magtanong or ano. Pero ngayon, this time around, ay pwede na po pala.
0: Well, dito lang sa na-assign na People's Budget Consultation. Kasi I hope people understand also, Jack, no, na during the actual budget hearing, we are bound by the rules of Congress, no? So talagang nakasunod tayo kung ano yung ang panukala ng Kongreso. Sila po yung patakaran sa Kongreso, yun po yung sinusunod. So medyo hindi pa ho tayo masyadong yung leeway with regards to the participation ng civil society during the actual budget hearing. Pero ang alam ko, mas papaigtingin pa ho yung consultation sessions natin para mas maging klaro po at talagang may direct talagang participation hanggat sa as far as our rules would allow.
1: Okay. So Congressman, basically kung ano yung mga best practices natin last year, yun din gagawin natin this year or may mga bago tayong i-implement or kailangan i-improve? But
0: so far, no, it will still be the same so far based on the announcement of the chairperson of appropriations. Yun nga lang, ngayon meron mas, kasi nung last time puro bago eh. Ngayon mas alam na natin ano pa, paano pa mapapaayos, mas alam natin paano mamamaximize. At siguro kahit ang taong bayan, alam na rin kung anong aasahan sa pagkakataong ito.
1: And Congressman, may iba lang tayo yung tungkol doon sa Pamana Act. Actually, marami yung nagtatanong tungkol dyan. Isa rin sa tanong, bakit kailangan i-target yung mga minimum wage earners specifically? At paano ito masisiguro? Kumbaga, kasi marami na tayong natatanggap din na ayuda, nandiyan yung 4Ps. Paano natin maiwasan na mag-overlap yung dalawa?
0: Well, una sa lahat, no, panukala pa lang ho ito. Ito po isang panukala ng mga ilang miyembro ng Kongreso, kasama na ho ang inyong lingkod, para ho magkaroon ng tulong para sa ating mga minimum wage earners. Alam ko, marami lang sasabi, may trabaho na sila, bakit kailangan tulungan? Pero kung titignan nyo po ang kalagayan ng ating mga minimum wage earners, talagang hindi na ho maikakaila na kailangan sa mahal ng bilihin, sa krisis ng enerhiya. Talagang kailangan ho ng tulong nila. Ang problema, hindi po, marami po sa kanila, hindi pumapasok dun sa ating mga kasalukuyang mga assistance program. Opo. Kaya po, naisipan ho natin ang Pamana. It is different in three ways. Una, ito po ay direkta sa minimum wage earners. Hindi po kasama ang 4Ps. Kaya wala ho tayong overlap, no? Instead na may payout, wala na ho tong payout. Meron hong minamandohan po ng panukalang batas ang central bank na mag-create po, mag-establish ng digital wallet system na kung saan papasok, kumbaga diretso papasok sa digital wallet ng ating mga beneficiaries ang kanilang 1,000 per month na assistance. Pangalawa, hindi po nila pwedeng i-encash. Ito'y pwede lang ho ipambili ng mga essentials sa mga registered na mga MSMEs sa locality nila. Ibig sabihin, like for example, meron ho tayong daily ceiling spending limit ceiling na 200 per day, no?
1: Opo.
0: So pwede silang gamitin yung 200 pambili ng bigas dun sa sari-sari store, or di kaya pambili ng ulam sa karinderiya.

0: o di kaya pamasahe sa jeepney. Opo. Ito po ay ang gusto po natin 100% na ibinibigay natin sa ating mga beneficiaries ay mapupunta rin bilang capitalization assistance sa mga SMSE. Kasi basically ipambibili din nila. In fact, sa kadahilan ng yan, ang mangyayari pa, babalik pa ng 15 billion in terms of tax collection. May prospective pa na tax ang gobyerno. So talagang iba ang kumbaga ito talaga ima-maximize natin hindi lang yung social assistance sa mga minimum wage earners, this is also kumbaga subsidy din sa ating mga MSMEs.
1: Okay, nako, maraming salamat po sa oras na binigay niyo dito sa aming programa sa Arangkada Balita, Tingog Party List Representative Jude Asidre. Magandang gabi, sir, at mag-ingat po kayo.
0: Maraming salamat po.
1: Nilinaw ng Malacanang na hindi sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte noong mayor pa siya, kundi sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na simulan ang People's Bill sa Davao City. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, pilit itong inaagaw ng mga mapagpanggap. Iprinisinta rin ni Castro ang ilang mga dokumento mula 2023 hanggang 2024 para sa pagpapatayo ng pabahay na aniya ay nagpapatunay na sa ilalim ng Marcos administration ang inisyatibo. Aniya, hangad ng Pangulo na makapaghatid ng maayos, ligtas at may dignidad na pabahay para sa pamilyang Pilipino. Sa huling datos ng Department of Human Settlement and Urban Development, nasa 2,600 na units na ang naitayo, habang may apat na gusali na may 400 units ang kasalukuyang ipinapatayo.
2: Ngunit ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap na kahit wala silang anumang kontribusyon sa pagod ng Pangulong Marcos Jr. at ng DISUD, ay pilit bubulagin ang mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanila daw ang proyekto na People's Bill sa Davao City. Mga taga Davao City, hindi po kayo maiiwan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Itinanggi ng kampo ni Batangas 1st District Representative na kasama ang mambabata sa planong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Humarap kanina ang abogado ni Leviste na si Attorney Gabriel Rondain Kapunan sa NBI-NCR para sagutin ang mga paratang. Tumanggi naman si Attorney Rondain Kapunan na magbigay ng iba pang impormasyon kahit ang kinaroroonan ng kanyang kliyente. Matatanda na kinumpirma ng NBI at ng Bureau of Immigration na lumabas ng bansa noong August 2 si Congressman Leviste at ang kanyang ina na si Senator Loren Legarda sa magkaibang dahilan. Samantala, dumating na rin sa NBI-NCR ang abogado ni former Congressman Jing Paras para magpasa ng affidavit. Itinanggi rin ng dating mambabatas ang mga alegasyon laban sa kanya.
3: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid ka bond!
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.
3: Patay ang isang motorcycle rider matapos na aksidenteng sumabit sa isang taxi sa Cebu Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
11: Sa CCTV footage na ito, makikita ang isang taxi sa intersection ng Osmeña Boulevard, dahang-dahang lumiko pakaliwa ang taxi. Nang biglang sumulpot ang isang motor na mabilis ang takbo. Sumabit ang motorsiklo sa harapan ng taxi kaya't natumba. Sa lakas ng impact, tumilapon ang driver nito at tumama sa gutter. Kinilala ang rider na si Ariel Taniedo na idiniklarang dead on arrival sa ospital. Nasa kustudiya naman ng otoridad ang driver ng taxi na si Alias Anton. Sa inisyal na investigasyon, sinasabing parehong naka-go signal ang traffic light nang mangyari ang insidente. Dagdag pa ng kasama ng biktima, pauwi na sila galing sa inuman dahil birthday ng kanilang barkada. Patuloy pang investigasyon ng Traffic Enforcement Unit habang hinihintay kung magsasampa ng kaso ang kaanak ng biktima. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
3: Paiigtingin ng Philippine National Police ang seguridad sa 108 lugar sa BARM na idineklara bilang areas of concern. Ito'y bago ang gaganaping parliamentary election sa September 14. Ang Lanao del Sur ang may pinakamataas na bilang ng mga lugar na itinuturing na red zone. Ang Maguindanao del Sur naman ay may 11 lugar na nasa ilalim ng orange category. Tinutukoy ng COMELEC ang red zone bilang mga lugar na nahaharap sa matinding panganib sa seguridad katulad ng pagkakaroon ng kasaysayan ng marahas na insidente. Samantalang orange zone naman ay ang mga lugar na nahaharap sa mga seryosong banta ng armadong seguridad.
1: Pinagmumulta ng 4.9 million pesos ng Department of Labor and Employment ang Ateneo at si basketball coach Tab Baldwin. Dahil ito sa hindi paghahain ng Certification of Exemption para sa Alien Employment Permit o AEP. Bukod dito, pinagmumulta din sila ng 10,000 pesos dahil sa kawalan umano ng AEP ni Baldwin. Gayong nagtatrabaho siyang coach ng Ateneo basketball team. Ayon sa DOLE, nasa Bureau of Immigration na ang desisyon kaugnay sa pagsasailalim kay Baldwin sa deportation.
3: Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
1: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
5: Arangkada Balita.
10: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
3: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
10: Dahil hindi tumitigil ang balita,
3: umakyat sa anim
10: ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa. Ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
3: Ako po si Naomi Timosyo
10: sa PRTV Manila Channel 31.
12: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
13: Nagpagas na ba ang lahat?
12: Ano man ang opinion mo?
14: Kalma.
12: Pag-usapan natin yan.
14: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
12: Kasama sina Sandro Ochona.
13: Easy ka naman dyan.
12: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
10: alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media.
15: Nagseservisyo Nina Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
16: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka na ng serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
17: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
15: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
16: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
15: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
18: Masdan po nating bayan, anong iyong...
10: Mawalang galang na po.
12: Magbabalik po sila
10: para bumalik
19: sa ulo ng ng mga nagbabagang balita. Mga ahensya, doble kayod para tanggalin ang sangkaterbang basura na inanod sa Estero sa Baclaran kasunod ng malalakas na pag-ulan. Patay sa paguho sa Baguio City, umabot na sa 10. Pinangyarihan ng landslide sa barangay Gisad Surong, idideklarang no-build zone. Mga residenteng na-isolate sa San Marcelino Zambales na abutan na ng tulong kahit peligroso, zipline inilatag sa rumaragasang ilog para maitawid ang mga ayuda sakay ng rubber boat. State of calamity, idiniklara sa Kalumpit, Bulacan, mga residente kanya-kanyang diskarte para magpatuloy sa kabila ng malalim na baha.
20: Kanina, Madam Witness, merong pauko at merong heart. Tinanong mo ba kung sino ito at kung related sila sa presiding officer natin? At itong mangga, gumawa ata ng may fruit salad ito. May kamote, may mangga, may keso.
19: Iba pang pambihirang pangalang sinita ng Commission on Audit na nakatanggap umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, isiniwalat sa impeachment trial. Exclusive! Traffic enforcer patay matapos baralin sa ulo ng motoristang kanyang sinita. Japanese beanie pants o Nippon Blooms may paandar bago dumating ang Nation's Girl Group sa Japan.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa tambak ng mga basurang inanod ng baha. Nagpapatuloy ang isinasagawang clean-up activity ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para kolektahin ang sangkaterbang basurang inanod sa estero sa Baclaran dulot ng epekto ng habagat. At live mula sa Paranaque City, nagpapatuloy, Jesse Cruzat. Jesse, gaano ba karami ang basurang nahakot na dyan at kailan ito mahahakot lahat?
1: Alvin, as of 4 PM, kanina lamang ay pumalo na nga sa 244 metriko tonelada o katumbas ng 45 truck ng basura ang nahakot dito sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran. Hindi patiyak ng mga otoridad kung hanggang kailan yung itatagal ng kanilang paglilinis dito, pero kausap natin kanina yung Paranaque Centro at ang sinasabi nila ay maaaring isa hanggang dalawang araw pa. Pero yung isa lang ang kanilang tiyak, Alvin, na tulong-tulong na yung mga ahensya ng pamahalaan upang maalis ang basura dito.
2: Hindi ito tambakan ng basura. Ito ang Redemptorist Water Channel na nag-uugnay sa Paranaque at Pasay City na napuno ng tone-toneladang basurang inanod mula sa Manila Bay matapos ang ilang araw na malakas na buhos ng ulang dala ng habagat. Sabi ni Mirna, na empleyado ng MMDA at residente ng Paranaque, sanay siyang maghakot ng basura. Pero ibang usapan anya ang sitwasyon ngayon dahil nakita niya kung gaano kalinis ang estero noon.
3: Masakit! Kasi timon na tingnan niya na masira. Sobrang dumi. Hindi na magandang tingnan. Nasasaktan mo ako kasi nakikita ko yung kalikasan natin ganito. Dami naliligo. Hindi ang ganyang karumi. Ngayon, sobra na.
2: Ayon sa Paranaque City Environment and Natural Resources Office, normal na may mga inaanod na basura sa estero mula sa Manila Bay. Pero hindi ganito karami.
4: First time na nangyari ito na ganito kalala ang problema. Kung meron man kaming nakukuha dati doon sa dulo, konti lang yon. At least na naanod mo paglinis. Pero hindi kamukha nito.
2: Para mas mapabilis, mano-mano nang hinahakot na mga kawani ng sendro ang basura. Kahit kailanganin nilang lumublob sa maruming tubig.
4: Marami kaming uniform na safety precautions sa kanila. Kompleto yan. Kaya lang, hindi nila magamayan at hindi sila sanay. Istorbo, lalo sila mahihirapan. Hindi sila makaka-move sa ilalim. Pero kompleto yan sa gamot. May turok yan. Para sa leptospirosis, yung sa antibiotic, yung anti-tetano.
2: Tumulong na rin sa paghahakot ng basura ang mga truck ng MMDA at mga floating backhoe ng DPWH. Para kay Public Works Secretary Vince Dizon, may tuturing ng krisis ang problemang ito sa basura.
5: Pinapakita ng talaga na grabe na talaga ang sitwasyon ng basura natin. Talagang ako, sasabihin ko na garbage crisis na talaga to. Kailangan tundukan na natin to once and for all. Hindi na pwede itong dekada-dekada na itong ganito eh. And ang problema, padami ng padami tayo dito. Padami ng padami yung basura. And never ending to kung di natin to talagang aayusin.
6: Hindi ito ang nais natin. Nais natin ay magkaroon ng maayos na daluyan ng tubig, kaya kailangan itong ayusin ng ating pamahalaan ng mga opisyal natin. Pero ang nais din po nating lahat, ang nais ng Pangulo, lahat po tayo ay magtulong-tulungan.
1: Alvin, sa mga oras na ito ay nagpahinga muna yung karamihan dun sa mga kawani ng Paranaque Centro, maging ng mga taga-DPWH at MMDA sa paglilinis nitong estero. Pero sa makikita mo sa aking likuran ay talagang tambak pa rin yung basura na hanggang sa mga oras na ito ay nandito na sa babang bahagi ng estero dahil sa mga dahil ngayon ay low tide sa Manila Bay, Alvin. Sabi ng Paranaque Centro at ng MMDA, katuwang ang DPWH, sana ay magsilbing aral na ito sa ating mga kababayan na maging disiplinado sa pagtatapo ng basura, dahil kung hindi, paulit-ulit lang itong mangyayari. Alvin.
0: Hindi lang aral, Jesse. Ano raw ang diskarte para hindi na mangyari ulit? Kasi maraming matitigas ang ulo, tapon pa rin ang tapo ng basura So ano daw ang solusyon sa problemang ito kung krisis na nga siya?
1: Well, Alvin, maraming tinitingin ng anggulo ang ating pamahalaan para ma-address o matugunan yung problema sa basura. Unang-una, yung paglalagay nila ng trash trap dito na dati namang meron. Pero nga lang, nung tumaas yung tubig ng Manila Bay ay hindi rin kinaya yung volume ng mga basura. Kaya napunta lang dito sa estero. Pero babalik at babalik pa rin, Alvin, talaga dun sa disiplina ng ating mga kababayan. Dahil ang sabi ng Paranaque, may mga basura sila na dito galing din sa kanilang lungsod. Pero karamihan ay mula doon sa mga katabing lugar, maaring sa Cavite, Las Piñas at sa Bataan hanggang Batangas, Alvin. Kaya ang panawagan din nila ay talagang magtulungan, lalo na yung mga nakatira doon sa coastal area, na sinuping maigi yung kanilang mga basura nang sa gayon, kapag lumakas yung buhos ng ulan at magkaroon ulit ng high tide, ay hindi na nga tangayin patungo dito sa lungsod ng Paranaque. Alvin.
0: Ano-ano ba yung karaniwang basura nakita mo? Mga plastic? Mga sachet? Kasi mahilig tayo sa sachet.
1: Correct. Alvin, halo-halo. Karamihan sa aking mga naobserbahan, styrofoam, yung mga essential sa bahay, packaging ng sabon, shampoo, bote na mga ginagamit sa pagluluto, bote ng soft drinks, halo-halo na, at may mga debris din. Kaya ang sabi nila, hindi naman ito basta manggagaling lang sa kung saan paman, kundi talagang mula ito sa basura na prinudus ng mga taong nakatira din malapit sa baybayin ng dagat. Kaya ang paulit-ulit na panawagan, Alvin, katulad nito nakikita mo sa aking likuran, ay medyo talagang lumubog na dito sa estero yung mga basura. At ang ginagawa ng mga backhoe ay hinuhukay na nila para lang maalis dito. Sa mga oras na ito, kapag low tide, may alinsangan o may konting amoy na dito sa lugar. Pero ang sabi nga ng Paranaque Senro ay pagsusulgapan nilang matapos ang paghahapon ng basura, lalo sa madaling panahon. Alvin.
0: Maraming salamat, Jesse Cruzat. Samantala, umabot na po sa 10 ang namatay sa landslide sa Baguio City. Disidido naman ang lokal na pamahalaan na idiklarang no-build zone ang mga lugar kung saan nangyari ang pagguho. Live mula sa Baguio ng Papatrol, Dennis Dato. Dennis, may hinahanap pa ba dun sa guho?
7: Alvin, sa ngayon ay wala nang hinahanap patapos sa mahukay kanina madaling araw ang pinakahuling biktima, isang 8 taong gulang na babae. 13 lahat ang natabunan ng landslide pero 10 nga dyan ang kumpirmadong nasawi. Magdamag na naging maulan dito sa Baguio City kaya hindi pa rin pinapayagan ang mga lumikas na magsiuwian sa kani-kanilang tahanan.
8: Hirap tanggapin ni Rebecca ang biglang pagkawala ng 7 kaanak na nasawi nang matabunan ng gumuhong bahagi ng bundok ang kanilang bahay. Sama-samang nakaburol sa Cathedral of Resurrection ang kanyang ama, kapatid, pinsan at 4 na pamangkin. Sa gitna ng matinding pagdadalamhati, may isa pang masakit na hamon na kailangang harapin si Rebecca. Ang pagsasabi sa kanyang ate Alinor na hindi nakaligtas ang kanyang mga anak na sina Jayden Perry, 12 taong gulang, at Elijah Aliyah Andres, 7 taong gulang. Buhay pa si Elijah nang mahukay ng rescue team habang yakap-yakap ng kanyang ina. Pero pumanaw din ang bata sa ospital habang nagpapagaling pa rin ang mga magulang niya.
9: Ang hirap po, lalo na sa ate ko kasi hindi pa po niya alam, unstable pa po siya. Inahanap niya yung mga anak niya. Pinagkwento niya yung nangyari mismo nung gumuho yun.
8: Ang isa pang anak ni Alinor sa ibang bahagi ng bahay na tabunan ng lupa.
9: Naririnig niya yung anak niya na humihingi ng tulong, hinuhukay niya yung anak niya. Kahit na mismo siya, hindi siya makagalaw. Ang kwento ni ate ko, nung gumuho daw po yung bahay, hindi niya nakita si Jayden, pero naririnig niya daw po na, Mama, tulungan mo ako.
8: Natagpuan din ang katawan ng 22 anyos na si Keisha Marie Bulataw na yakap ang kanyang 2 taong gulang na anak na babae.
10: Si Panaya, talagang binigay niya yung motherly love.
8: Pinakahuling nahukay ang 18 taong gulang na babae kaninang madaling araw. Sa isang pahayag, nagpaubot na ng pakikiramay ang Department of Education sa pamilya ng mga batang mag-aaral na nasawi sa landslide. Binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang burol ng mga nasawi sa landslide para makiramay at ihatid ang mga tulong.
10: Nagdala tayo ng pauna na financial assistance, pero ang assurance ko, kasi magkakamag-anak silang lahat, ang assurance ko sa matriarch nila, sa pinakalola nila, yung buong burial arrangement sasagutin ng DSWD. Kausap na ng social worker natin yung funeral home, so kami na sasagot doon para hindi na nila pinaproblema yon.
8: Malaki naman ang papel na ginampanan ng Golden Retriever na si Zuma sa mabilis sa paghahanap sa kinaroroonan ng mga natabunan ng lupa. Isang aso naman ang nasagip sa ilalim ng guho. Maghapon pa rin na maulan sa Baguio City, kaya takot nang bumalik ang mga residente ng Riverside sa Gisad Sorong sa kanilang tahanan sa pangambang magkaroon muli ng pagguho.
11: Mas payapa po ang nararamdaman namin dito kaysa doon. Doon po takot at halos di na po siguro kami makatulog doon.
12: Nanginginig ako, 2 araw na akong kwan. Ganito, hindi pa ako masyadong makakain pag iniisip ko pa rin yung nangyari.
8: Sinabi naman ni Mayor Benjamin Magalong na idedeklara nila na no-build zone ang pinangyarihan ng landslide. Ililipat ang nasa 20 pamilyang apektado sa relocation site. Habang wala pa ito, ihahanap muna sila ng LGU ng mauupang bahay.
13: Kasi nakita namin na may mga kahapon, pinakit ko yung mga tao namin, pati mga engineers natin. At nakita nga na may mga stress na yung soil.

0: Alvis Nabili, Secretary Rex Gatchalian, na ang DSWD muna ang sasagot sa magiging renta ng uupang bahay ng mga residenteng apektado ng landslide habang hinahanapan pa sila ng permanenteng relokasyon. Ito ay nakakahalaga ng 10,000 pesos kada buwan at ito ay posibleng tumagal ng 3 hanggang 6 na buwan. Sinabi naman ni Mayor Magkalong na sa ngayon ay nasa relief and recovery operations na ang Baguio City. Alvin.
1: Dennis, paano yung iba na nasa peligro rin? Nabanggit ni Mayor Magalong kanina sa akin sa DZMM na 80-82% ng mga structure ay pwedeng matamaan din ng landslide dyan sa Baguio City. Paano yan? Nako, may problema sa audio si Dennis. Anyway, maraming salamat, Dennis Datu.
2: Umabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsalang dala ng habagat sa infrastruktura at agrikultura. Ininspeksyon naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mobile pump sa Las Piñas na binisita rin ang mga evacuee na nabanga sa lungsod. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
3: Sa kanyang pagbisita sa Alido Bridge sa Las Piñas City ngayong Martes, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy-tuloy ang mga hakbang para tugunan ang mga problemang dala ng pagbaha.
4: Patuloy ang ating gagawin nito dahil hindi pa tapos ang trabaho. Marami pa tayong gagawin.
3: Ininspeksyon din ng Pangulo ang mobile pump na ikinabit dahil hindi gumagana ang orihinal na pumping station na itinayo roon. Nasa halos 1 cubic meter per second ang kayang ibombang tubig ng makinarya na ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon ay agad makakapagpahupa sa baha.
5: Importante dito, sabay-sabay natin ginagawa agad yun kasi kailangan i-dredge din natin yung sapote para gumagay at mas marami tayong matatapon na tubig. Pag napupuno itong estero na to, syempre, pupunta na sa daan yung tubig. Kung may mobile pump tayo dito na malakas, hindi na pupuno.
3: Sabi ng Pangulo, may mga nakita ng pagbabago sa sitwasyon ng pagbaha sa Metro Manila. Dahil ang mga lugar na dating binabahan ng hanggang 4 na talampakan ay hanggang 1 talampakan na lang kung bahain ngayon.
4: Kahit may baha pa ng konti ay malaki ang binawas, hindi na ganun kalalim, una-una. Pangalawa, mas mabilis mawala yung tubig dahil nga nabuksan na natin ang ating mga kanal.
3: Ipinangako rin niya na tatapusin ang spillway sa Las Piñas na mahigit 10 taong natengga.
4: Ngayon lang tayo nagde-dredge ulit na tinigil ng moratorium sa dredging for 12 years. So 12 years walang dredging. Kaya't pababaw ng pababaw yung mga ilog natin, yung mga spillway natin.
3: Binisita rin ng Pangulo ang nasa 200 pamilyang nasa evacuation center pa rin sa Las Piñas dahil sa baha.
6: Sa looban po namin, hindi siya makapasok. Kasi maliit lang yung skinita, so hindi kaya ng bangka. Kailangan mo siya i-rescue ng may para pong salbabida para lang makalabas.
7: Gano'ng kahirap yung ganong sitwasyon?
6: Ang hirap, sir.
3: Sa buong bansa, nasa 26,000 individual pa ang hindi makauwi sa kanilang mga bahay.
8: Special areas of concern natin ang Central Luzon, Bulacan and Pampanga, and then Northern Ilocos Region. Lalo na yung mga nag-declare ng state of calamity katulad ng Pangasinan at saka yung mga iba pang areas. Ang goal natin is to make sure na yung mga nasa evacuation center na tutulungan natin.
3: Magpapatupad naman ng mga bagong programa ang pamahalaan matapos sa pagbaha. Itong nagdang habagat, mas lalong nakita ng pamahalaan ng laki ng problema sa basura na nakapagmalala sa pagbaha. Kaya naman bilang isa sa mga solusyon, nakatagdang ilunsad ang Waste to Energy Program para makabawas sa basura at makadagdag sa ating supply ng enerhiya. Panawagan ng Pangulo sa publiko maging responsable sa pagtatapon ng basura.
4: Kaya't nananawagan kami sa lahat ng involved, ang ating mga local government unit, ang ating lahat ng mamamayang Pilipino, mag-ingat po kayo dahil ang laking pinsala ang nangyayari kapag yung basura natin ay hindi maganda ang pagtapon at kung saan-saan na lang nilalagay.
3: Sa ngayon, umabot na sa 20 ang nasawi dahil sa masamang panahon. 15 ang sugatan, habang 4 ang nawawala. Base sa datos ng Office of Civil Defense.
9: Base naman sa tala ng PNP, 26 na ang nasawi.
3: Umabot na rin sa 1.4 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura, habang 135 million pesos naman sa agrikultura. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
2: Nananatiling isolated ang mga taga-barangay Santa Fe sa San Marcelino, Zambales, pero nagawa ng paraan para hindi sila magutom. Ang ibang residente naman, naglakad pa ng 3 oras para makahingi ng pagkain. At live mula San Marcelino, Zambales, nagpapatrol Rafael Bosano. Rafi, sa ulat mo kahapon, pinagtulungan ng bumuo ng zipline. Nagamit ba ito ngayon para makapaghatid ng tulong?
9: Oh, Karen, alam mo, binalikan natin kaninang umaga itong bahaging ito ng Barangay Santa Fe, at hanggang kanina ay tulong-tulong pa rin sila sa pagtatayo at pagsasaayos nito, kaya tanghali na nang maitawid yung mga napakahalagang relief goods para sa mga residente doon sa isolated na bahagi ng Barangay Santa Fe. Kinailangan din kasi maging maingat ang kilos ng mga volunteers, lalo't ang kailangan nilang gawin ay manong-manong itawid yung mga lubid sa gitna ng nagngangalit na ilog.
10: Hindi biro ang daang papunta sa Barangay Santa Fe. Isang oras na pinaghalong bato, tubig at lahar ang kailangan tahakin bago marating ang liblib na barangay. Hindi bababa sa 500 pamilya ang sinasabing na-isolate dito sa kasagsagan ng malalakas na ulan nitong mga nagdaang araw. Minabuti ng magbiyenang Maricar at Elena na maglakad ng 3 oras mula sa bundok para makahingi ng food pack.
11: Mahirap talaga, sir, lang magsusugat-sugat yung mga paa sa bato. Oh. Lalo pag tumatawid pa po kami sa malalim na tubig.
12: Tinitiis na lang, sir, para makapag-survive din dun sa mga kapitbahay po. Kung may maibigay si kapitan dyan na goods, ibigay din po kami sa mga kapitbahay po. Share-share po kami talaga sa bundok, sir, lalo sa mga bata.
10: Mahirap. Peligroso, buwis buhay. Ito ang pinagdaanan ng mga tauhan ng iba-ibang ahensya para maitawid ang mga lubid sa rumaragasang Santa Fe River. Ang ilog na ito ang sumira at tumangay sa nag-iisang steel bridge noong kasagsagan ng habagat. Oras ang kalaban dahil sa bawat araw na nananatiling isolated ang mga tao, dumadami ang kumakalam na tiyan. Kahit ilang beses sinubok ng ilog ang mga volunteer, hindi sila tumigil.
13: Tulong-tulong na yung LGU, mismo mga taga-barangay at mga volunteer para nga maitawid na yung mga kinakailangan na relief goods mula dito sa bahaging ito ng Barangay Santa Fe, papunta doon sa daan-daang residente na nananatiling stranded hanggang sa mga oras na to. Doble na yung efforts na meron dito, at meron pang isang zip line doon. At mukhang magiging ganito na nga yung sitwasyon at sistema sa mga susunod na araw, dahil hanggat hindi kumakalma ang ilog na ito, ay magiging mahirap din yung pagtatayo ng panibagong tulay na magkokonekta sa 2 bahagi ng barangay.
10: Kahit malakas ang ingay ng ilog, rinig ang mga palakpakan ng mga residente nang dumating ang unang mga sako ng food pack sa tulong ng zipline. Aminado ang lokal na pamahalaan, sa ngayon ay mahirap pang mapalitan ng tulay.
14: Ang plano natin, pahupain natin ng kaunti, tapos maglalagay tayo ng footbridge para yung mga tao makakapunta rin dito sa kabila for the meantime.
10: Ang ipinagpapasalamat ng lokal na pamahalaan ng San Marcelino, walang namatay sa kabila ng maladilubyong habagat. Pero pinalubog ang kaisa-isang tirahan ng senior citizen na si Crescencia. Naabutan siya ng news team na sinisilip na lang ang kanyang bahay. Tahimik, lumuluha, tanging manawagan sa mga kaanak na nasa ibang bansa ang kanyang nasabi sa amin.
15: Silya, Marlene, anak ko, nalubog ka rin. Wala na kaming tirahan. Nalubog na yung bahay. Nandun kami nakatira doon sa kay Manang Mumirigin Piro. Naggawa kami ng tent na kubo-kubo namin.
10: Mahirap mang isipin ito sa ngayon. Umaasa si Crescencia na makababangon din sila at makakapagpatayo uli ng tirahan.
9: Alam mo, Karen, yung panawagan ni Lola Crescencia ay panawagan din ng marami nating mga kababayan na nawalan o nalubog ang tirahan. Kaya patuloy silang umaasa na sa mga susunod na araw ay manunumbalik din ang normal at maayos na ng pamumuhay. Samantala, dito naman sa bayan ng San Marcelino, nakausap natin yung lokal na pamahalaan at ang sinabi nila ay bukas muli silang babalik doon sa lugar para naman magsaayos ng ilang kable ng kuryente na nadamay din bunsod nga doon sa malalakas na pag-ulan nito mga nagdaang araw. Pagdating naman sa tulay na yan, ay oras daw na humupa itong malakas na agos ay agad nilang uumpisahan, no? Yung sinabi nga ni Mayor Soria kanina na pansamantalang footbridge para nga hindi na umasa sa relief na idinadaan sa zipline at rubber boat, no? Dahil ang mas mahalaga mismong yung mga tao ang makapunta sa sentro ng bayan para makabili ng kanilang mga pangangailangan. Karen.
2: Maraming salamat, Rafael Bosano.
16: Patay ang isang traffic enforcer matapos barilin ng motorcycle rider na sinita niya dahil sa paglabag sa batas trapiko sa Dasmariñas, Cavite. Ang suspect gusto umanong bawiin ang kanyang motorsiklong inimpound ng biktima. Exclusive nagpapatrol, Jeff Caparas.
17: Sabado ng hapon, ang lapitan ng isang lalaki ang mga nakasilong na traffic enforcer sa bahagi ng Congressional Road sa Barangay Burol 1 sa Dasmariñas City, Cavite. Nakipag-usap ang lalaki sa mga enforcer at pilit umanong binabawi ang kanyang motor na nauna nang inimpound ng isa sa mga enforcer. Maya-maya, biglang bumunot ng baril ang lalaki at pinaputok ng isa sa mga enforcer. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero namatay rin kalaunan. Base sa imbestigasyon, bago ang pamamaril, sinita ng biktima ang nakamotorsiklong suspect dahil wala siyang suot na helmet pati ang angkas niya.
18: So pagkasita dito sa nakamotor na ito, napag-alaman din ng mga traffic enforcer na wala rin siyang lisensya.
17: Natuklasang ding paso na ang rehistro ng motorsiklo, kaya inimpound ito ng mga enforcer. Umalis ang suspect pero maya-maya, bumalik siya at pilit na binabawi ang motorsiklo na na-impound. Sa gitna ng pagtatalo, binaril niya ang biktima bago tumakas. Agad nagkasa ng hot pursuit operation ng Cavite PNP at naaresto ang suspect sa sanitary compound sa Barangay H2 nitong Lunes.
18: Nahuli itong driver ng motorsiklo at nakuhanan siya ng Taurus 9mm na short firearms. At saka meron din siyang dalang droga na mahigit kumulang sa 2 gramo.
17: Ayon sa PNP, dati nang nasangkot sa mga kaso ng physical injury at droga ang suspect.
19: Nasa kustudiya na ng Dasmariñas City Police ang suspect na maharap sa kasong murder, illegal possession of firearms at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
16: Gretchen, ano ang latest sa showbiz?
20: Ati B, pinasilip na ang ilang eksena sa seryeng Honor Thy Mother na pinagbibidahan ni megastar Sharon Cuneta at Barbie Fortesa. May inamin naman si Elijah Canla sa gitna ng mga espekulasyon tungkol sa relasyon nila ni Miles Ocampo. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
21: Request ko lang, please, pwede no pranks.
22: Magdamang puno ng pagmamahal pero may magkasalungat na paniniwala ang gagampanan ni John Arcilia at Elijah Canla sa bagong pelikulang HB2Me. Umiikot ang kwento sa isang ama na taon-taong pinaprank ang kanyang anak tuwing birthday.
23: It's about this kid that gets pranked by his father every birthday of his. Tapos umabot na sa point na, you know, he crossed the line in one of his pranks. Tapos gusto niya balikan yung tatay niya, mag-revenge.
22: Pero higit sa action, comedy at suspense, tatalakayin din ang pelikula ang pagmamahalan ng magulang at anak sa gitna ng magkaibang paniniwala.
24: Yung relationship lang ng parent tsaka nung anak, kahit gaano mo kamahal ang anak mo, pag mali resources mo, mali ka pa rin.
22: Mapapanood ang HB2Me sa mga sinehan simula August 19. At habang abala sa sunod-sunod na proyekto, naging bukas din si Elijah sa kanyang kasalukuyang pinagdaraanan. Sa gitna ng mga espekulasyon tungkol sa status ng relasyon nila ni Miles Ocampo, inamin ang aktor na wala siya ngayon sa pinakamasayang yugto ng kanyang buhay.
23: Not really, but it's okay because busy sa work, it's hard to ignore those blessings and spending time with the family, of course, pero it's not the happiest moment of my life.
22: Hindi pa direktang itinanggi ni Elijah ang breakup rumors. Pero anya, pinipili niyang mag-focus sa iba pang bagay.
23: It's not the happiest moment of my life. You know, I'm really going through it. Pero just living life and focusing on work and focusing on the people around us.
22: Lilipad din si Elijah papuntang Finland para sa isa pang pelikula. Samantala ay pinasilip na ng Prime Video ang ilang eksena sa Honor Thy Mother na pag-ibidahan ni megastar Sharon Cuneta at Barbie Forteza. Gaganap silang mag-ina na muling magtatagpo matapos ang ilang taon pero bilang magkaribal. Collaboration ito ng GMA Network at ABS-CBN Studios. Mapapanood ng 14-episode series simula September 11 sa Prime Video. Gaino Krishnan, ABS-CBN News.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, iba pang pangalang sinita ng Commission on Audit na nakatanggap umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, isiniwalat. Reklamong grave threat sinihain sa korte laban kay Vivi Duterte. Mga pag-ulan, mababawasan na ayon sa PAGASA. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Proteksyon at tulong sa atay?
25: Liveraid Pro.
7: May Silymarin, may multivitamins pa.
25: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
26: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
27: Kaya ko pa.
26: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
28: Kaya ko pa.
26: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
29: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
30: Nagpagas na ba ang lahat?
29: Ano man ang opinion mo?
31: Kalma, kalma.
29: Pag-usapan natin yan.
31: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
29: Kasama sina Sandro Otona.
30: Easy ka naman
29: dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
32: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.
33: Umeksit sa anim ang
32: bilang. Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
33: Ako po si Naomi Timosyo.
32: Sa PRTV Manila, Channel 31.
34: Marami pa tayong pag-uusapan.
35: Exactly.
34: Walang kakalas.
35: Oh, ito na.
34: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
35: Kayong mga bumabanat sa China.
36: Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun logiko?
34: Times 4 na, real talk pa.
35: Mga tito jokes na tumata.
32: 4 alas sa PRTV Manila, Channel 31.
34: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
30: Nagpagas na ba ang lahat?
34: Ano man ang opinion mo?
31: Kalma, kalma.
34: Pag-usapan natin yan.
31: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
34: Kasama sina Sandro Otona.
30: Easy ka naman dyan.
34: At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
2: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
32: Dahil hindi tumitigil ang balita,
2: umakyat sa anim ang bilang.
32: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
2: Ako po si Naomi Timosyo
32: sa PRTV Manila, Channel 31.
3: Abangan ang special coverage ng Vice President Sara Duterte, the impeachment trial, Lunes hanggang Miyerkules. Simula alas 9:30 ng umaga, mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabay ang mapakikinggan sa FMR stations nationwide.
4: Mawalang galang na po,
8: magbabalik po sila
4: para bumanat with you, respect.
9: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
4: Richard Heydarian.
10: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
4: Carlos Flores.
11: Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
4: Cleve Arguelles.
12: Seryoso, sincero, at yung buong
4: Dino De Leon.
13: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
4: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
14: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
4: At Jessica Persia.
15: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
4: With you, respect, tuwing linggo, launa imedya ng hapon, sa PRTV Manila, Channel 31, DZMM Radyo Patrol sa Istret, at FM Radio Regionals. Balikan ang mahahalagang punto ng nakaraang sona ng Pangulo, kasama ang mga piling eksperto.
16: Ang daming nangyayari, hindi lang sa loob, kundi sa labas ng bansa.
4: Hatid ni Nino Corpus.
16: Lumiit yung gap sa pagitan ng mayaman at mahirap sa pulitika,
17: yes.
16: Kundi man mawala.
4: Maan makapagal.
18: Nanalo tayo sa arbitral ruling.
4: Jack Batalyones at ng buong pwersa ng PRTV News Team.
19: Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
4: Ang Sona ng Pangulo ay mapapanood muli sa YouTube channel ng PRTV Manila Channel 31.
3: Pinarangalan ng National Council on Disability Affairs ang programang Nagseserbisyo, Niño Corpus at Migs Bustos ng Advocate for Equity Award. Salamat sa pagtataguyod ng karapatan at inklusyon ng mga persons with disabilities. Congratulations! Mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at PRTV Manila Channel 31.
25: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
2: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
4: Dahil hindi tumitigil ang balita,
2: umakyat sa anim ang bilang.
4: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
2: Ako po si Naomi Timosyo
4: sa PRTV Manila Channel 31.
27: Marami pa tayong pag-uusapan.
37: Exactly.
27: Walang kakalas.
37: Oh, ito na.
27: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
36: Kayong mga bumabanat sa China.
35: Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun logiko?
27: Times 4 na, real talk pa.
36: Mga tito jokes na tumatap.
4: 4 alas sa PRTV Manila Channel 31.
38: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
30: Nagpagas na ba ang lahat?
38: Ano man ang opinion mo?
31: Kalma, kalma.
38: Pag-usapan natin yan.
31: Tingnan natin, ano ang kanilang salo din dyan?
38: Kasama sina Sandro Ochona.
30: Isi ka naman dyan.
38: At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
4: alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
0: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
1: Dahil hindi tumitigil ang balita,
0: umakyat sa anim ang bilang.
1: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
0: Ako po si Naomi Timosyo
1: sa PRTV Manila, Channel 31.
5: Abangan ang special coverage ng Vice President Sara Duterte, the impeachment trial, Lunes hanggang Miyerkules. Simula alas 9:30 ng umaga, mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabayang mapakikinggan sa FMR stations nationwide.
6: Mawalang galang na po.
7: Magbabalik po sila
6: para bumanat with you, respect.
8: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
6: Richard Heydarian.
17: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
6: Carlos Flores.
20: Eh parang mas marami pang nag-resign kaysa sa napakulong.
6: Cleve Arguelles.
21: Seryoso, sincero, at yung buong
6: Dino De Leon.
22: Katotoo lang, so real talk lang tayo.
6: No, at ang bagong kapatuhan, Sabrina Gaka.
23: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
6: At Cheska Persia.
24: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
6: With you, respect, tuwing linggo na 1:30 ng hapon sa PRTV Manila, Channel 31, DZMM Radio Patrol sa Istret, at FM Radio Regionals.
26: Balikan ang mahahalagang punto ng nakaraang sona ng Pangulo kasama ang mga piling eksperto.
28: Ang daming nangyayari, hindi lang sa loob, kundi sa labas ng bansa.
26: Hatid ni Nino Corpus.
28: Lumiit yung gap sa pagitan ng mayaman at mahirap sa Pilipinas,
26: yes.
28: Kundi man mawala.
26: Maan makapagal.
29: Nanalo tayo sa arbitral ruling.
26: Jack Batalyones at ng buong pwersa ng PRTV News Team.
19: Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
26: Ang Sona ng Pangulo ay mapapanood muli sa YouTube channel ng PRTV Manila Channel 31.
32: Pinarangalan ng National Council on Disability Affairs ang programang
33: Nagseserbisyo, Nino Corpus at Migs Bustos.
34: Pero sa August 14 pa raw pwede ang depensa na makipagpulong. Sagot naman ng depensa, pwede pa rin sitahin sa cross-examination lahat ng papakita nila. Sa huli, inatasan ni Presiding Officer Francis Escolero ang magkabilang panig na isumite sa korte ang kanilang marked evidences sa pre-trial conference ngayong araw o bukas, Miyerkules, at bahala na ang senator judges na magkumpara ng mga dokumento para ito sa depensa dahil yun daw sa prosecution ay nakasumite na. Karen?
37: RG, ilang paglilinaw lang, no? Kanina ang pinag-usapan at ipinresenta ng prosecution, ito ang paggamit umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa opisina niya sa pagka-vice-presidente at hindi ang confidential funds nung siya ay DepEd Secretary. Kasi diba, sa 612 million, 500 million ay sa OVP, 112 million ay sa DepEd RG.
34: May mga prinisenta din sila para sa Department of Education at yun ang laman ng report ni Katrina Domingo.
37: Alright. Now, RG, ang 4,000, may higit sa 4,000 acknowledgement receipts. Alam ko na malaking usapin ngayon pagdating sa stipulation ng bawat AR. Pero pumayag ba o papayag ang magkabilang panig, RG, kahit iilan lang sa 4,000 plus acknowledgement receipts ang ipipresenta at kumbaga parehong kampo ay mag-a-agree kahit ilan lang doon?
34: Gusto naman ng prosecution magkaroon nga ng stipulation kasi mas madali yun, hindi na nila pagtatalunan eh. Pero yun nga yung depensa, ang sinasabi nga ng depensa sa pagkakaunawa ko sa kanila kanina, kahit naman mag-stipulate pa sila, open to cross-examination pa rin or subject to cross pa rin ang lahat ng isusumite or ipapakita ng kabila ng prosecution. So parang wala rin namang silbi na mag-stipulate pa sila at this point.
37: Alright, maraming salamat, RG Crew.
39: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, sumisilip na yung araw. Kaya lang naulam pa rin, ano? Magtutuloy-tuloy na ba ang magandang panahon?
2: Alam mo, Alvin, mas mababawasan pa ang mga pag-ulan, kaya mas hahaba na rin yung oras na maaraw ang panahon. Pero meron pa rin pong habagat, bagamat sa ngayon ay nasa gitna ng karagatan ang makakapal na kaulapan nito. Samantala, merong nabuong low pressure area sa may hilagang silangan ng ating bansa. Sabi ng PAGASA, mataas na ang tsansa na ito ay maging isang bagyo sa mga susunod na oras, pero hindi naman papasok ng Philippine Area of Responsibility. Kasama pa ang iba pang sama ng panahon o weather disturbances sa loob ng ating sa labas ng ating bansa, hihilahin po nila itong ating habagat na makakaapekto pa sa kanlurang bahagi ng Luzon at sa Western Visayas. At makita natin, no, na itong mga pag-ulan na ito ay may kalat-kalat pang mga aasahang pag-ulan, lalo po sa kanlurang bahagi. At sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas August 12, sa Luzon, aasahan pa yung kalat-kalat na mga pag-ulan sa kanlurang bahagi halos buong araw, kasama po dyan ng Ilocos Region, western part ng Cordillera, Central Luzon, Calabarzon at ito sa Mindoro Provinces. Sa madaling araw, may malalakas na ulan sa hilagang bahagi ng Zambales at sa umaga naman dito sa Occidental Mindoro. Meron ding mga thunderstorms sa hapon sa ibang bahagi pa ng Cordillera, maging sa Cagayan Valley, at may mga daraan ding mga pag-ulan dito sa Bicol Region. Maulan pa pagsapit ng gabi ang kanlurang bahagi ng Luzon at posible pa yung malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Norte, Pangasinan, Cavite at maging sa may Mindoro at Romblon. Sa Palawan, maulan sa Calamian Group of Islands sa hilagang bahagi po iyan at sa madaling araw yan at pagsapit ng hapon, habang aaraw at mainit naman sa ibang bahagi ng probinsya maghapon. Sa Visayas, magadala pa ng kaunting ulan sa umaga ang habagat dyan po yan sa may Antique, Iloilo at Guimaras. Maghapon namang mainit sa malaking bahagi ng

0: ang inyong mga payo. Samantala, patuloy pa ang pagtaas ng level ng tubig sa Angat Dam. Ito pong Martes ng umaga, halos 175 meters na ang taas ng tubig doon o 4.5 metrong mas mataas kumpara kahapon. Kung magtutuloy-tuloy pa ang pagtaas ng tubig doon, ay pwedeng umabot na ito sa minimum operating level ng dam na 180 meters. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
1: Isang taga-paanak ng baboy at isang taga-subok sa mga rides ng amusement park. Sila ang tampok sa ikatlong episode ng Philippines Oddest Jobs.
2: Magagabi na nang ipatawag si Sedi Nedia para sa isang emergency. Mula Gumaca, Quezon, bumiyahe siya sa katabing bayan ng Lopez.
3: So bali ito po yung papanakin nating kinahin. So check lang din po natin yung kinahin kung malapit na talaga siyang umanak.
2: Sabi na. Alas 10:52 ng gabi. Maglilimang oras mula na dumating sa Lopez, Quezon, isa-isa nang lumabas ang malulusog na biik.
3: Grabe. Hello. Welcome. Mga ano to, mga 1.8 kilos to. 1.7. So, laki nito eh. Mga anak nito yung mga 10 to 12 ang anak nito.
4: Wala na ba dyan yung mali nyo?
3: Lagyan natin yung powder. Para ang katawan nila ay mainitan. Tsaka mabilis silang matuyo.
5: Yung bakal nyo. Bakal
3: nyo. Lagyan mo ng powder. Bango ng powder.
2: Bata man o matanda, halos lahat ay minsang sumubok sa rides. Buti na lang, may isang taong sinisiguro na safe mong may enjoy ang pamamasyal sa perya.
6: Yun, dito na tayo sa Seahorse Biking. Una-una ay check natin yung status ng mga lakbar. Check natin kung may mga matalim, matulis.
2: Kahit anong trabaho, basta patas at marangal, magiging madali at matagumpay. Kaya, kayod lang para sa sarili at pamilya. Ito ang Philippines Oddest Jobs.
1: Abangan po ang Philippines Oddest Jobs mamaya pagkatapos ng TV Patrol sa ABS-CBN News YouTube channel.
7: At susunod, 12% VAT ng system loss charge sa kuryente. Target munang alisin ng Energy Regulatory Commission. At panukalang pondo para sa flood control projects sa 2027, aabot sa mahigit 107 billion pesos. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang, han.
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
11: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
12: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
13: Dahil hindi tumitigil ang balita,
12: umakit sa anim ang bilang.
13: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
12: Ako po si Naomi Timosyo
13: sa PRTV Manila, Channel 31.
8: Oras hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
14: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
15: Food's here, guys.
14: And feel the vibe.
16: Best concert ever!
14: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic.
15: I saw propel

0: Alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
2: Nagpagas na ba ang lahat?
1: Ano man ang opinion mo?
3: Kalma, kalma.
1: Pag-usapan natin yan.
3: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
1: Kasama sina Sandro Ochona.
2: Isi ka naman
1: dyan. At Maan Makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
4: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Nagsaservisyo Niña Corpus at Mix Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
6: Ang mga karaniwan po namin, mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
7: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
5: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
8: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
5: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
9: Masdan po ng ating bayan. Anong

0: siya lang ang pwedeng makarap.
1: With you, respect, tuwing linggo, launa imedya ng hapon sa PRTV Manila. Channel 31, DZMM Radyo Patrol sa Eastern at FM Radio Regionals. Balikan ang mahahalagang punto ng nakaraang sona ng Pangulo kasama ang mga piling eksperto.
2: Ang daming nangyayari, hindi lang sa loob, kundi sa labas ng bansa.
1: Hatid ni Nino Corpus.
2: Lumiit yung gap sa pagitan ng mayaman at mahirap sa Pilipinas,
3: yes.
2: Kundi man mawala.
1: Maan makapagal.
4: Nanalo tayo sa arbitral ruling.
1: Jack Batalyones at ng buong pwersa ng PRTV News Team.
5: Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
1: Ang Sona ng Pangulo ay mapapanood muli sa YouTube channel ng PRTV Manila Channel 31.
6: Pinarangalan ng National Council on Disability Affairs ang programang Nagseserbisyo, Niño Corpus at Migs Bustos ng Advocate for Equity Award. Salamat sa pagtataguyod ng karapatan at inklusyon ng mga persons with disabilities. Congratulations! Mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at PRTV Manila Channel 31.
7: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
8: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
1: Dahil hindi tumitigil ang balita,
8: umakyat sa anim
1: ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa. Ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
8: Ako po si Naomi Timosyo
1: sa PRTV Manila Channel 31.
9: Marami pa tayong pag-uusapan.
10: Exactly.
9: Walang kakalas.
10: Oh, ito na.
9: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
11: Kayo mga bumabanat sa China.
12: Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun logiko?
9: Times 4 na, real talk pa.
13: Mga tito jokes na ito mga to.
1: 4 alas sa PRTV Manila Channel 31.

0: Paanin natin ang diskusyon dyan?
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Easy ka naman dyan.
0: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media.
3: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
3: umakyat sa anim ang bilang.
0: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
3: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Manila, Channel 31. Abangan ang special coverage ng Vice President Sara Duterte, The Impeachment Trial, Lunes hanggang Miyerkules. Simula alas 9:30 ng umaga, mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabay ang mapakikinggan sa FMR stations nationwide.
4: Mawalang galang na po,
0: magbabalik po sila para bumanat with due respect.
5: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
0: Richard Haydarian.
6: Itong fight in corruption, it's systemic corruption.
0: Carlos Flores.
7: Eh parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
0: Cleve Arguelles.
8: Seryoso, sincero, at yung buong
0: Dino De Leon.
9: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
0: At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
10: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
0: At Jessica Berg.
11: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
0: With you, respect, tuwing linggo, alauna-imedya ng hapon sa PRTV Manila, Channel 31, DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, at FM Radio Regionals. Balikan ang mahahalagang punto ng nakaraang sona ng Pangulo, kasama ang mga piling eksperto.
12: Ang daming nangyayari, hindi lang sa loob, kundi sa labas ng bansa.
0: Hatid ni Nino Corpus.
12: Lumiit yung gap sa pagitan ng mayaman at mahirap sa politika,
13: yes.
12: Kundi man mawala.
0: Maan makapagal.
14: Nanalo tayo sa arbitral ruling.
0: Jack Batalyones at ng buong pwersa ng PRTV News Team.
15: Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
0: Ang Sona ng Pangulo ay mapapanood muli sa YouTube channel ng PRTV Manila Channel 31.
16: Ng pamahalaang bayan, Bernadette.
17: Maraming salamat sa iyo, Andrea Taguines. Samantala, naiulat po ng ABS-CBN News kagabi ang naranasang pagbaha sa 10 bayan sa Bulacan dahil sa high tide at pag-ulang-dala ng habagat. Nabanggit din sa report ang naiwang floodgate at pumping station project ng DPWH sa Barangay Iba sa Hagonoy, kung saan nabanggit ang pangalan ni Senador Jinggoy Estrada. Nais po naming linawin na nauna ng iginiit ni Senador Estrada na malinis ang kanyang konsensya sa gitna ng flood control controversy at ang mga akusasyon laban sa kanya ay walang basihan. Sa isang pahayag noong April 2026, sinabi rin niyang wala siyang insertion sa DPWH budget, batay na rin sa records ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office.
18: Target ng Energy Regulatory Commission na alisin muna ang 12% value-added tax ng system loss charge sa kuryente. Ito'y habang pinag-aaralan pa kung paano tatanggalin ang buong system loss charge sa bayarin ng mga consumer. Samantala, nagka-brown out na sa ilang bahagi ng Visayas dahil nasa red alert status na naman ang power grid bunsod ng pagpalya ng sangkaterbang planta.
19: Isa si Dayan sa milyon-milyong consumer na matyagang nag-aabang kung kailan mawawala ang system loss charge sa kanyang bayarin. Mahigit 100 pesos din ito sa kanyang latest Meralco bill.
3: Sana naman matanggal na ito kasi mas malaking kabawasan din ito sa amin mga consumer.
19: Ang Energy Regulatory Commission gumalaw na pero hindi para alisin ang system loss charge kung hindi tanggalin muna ang 12% value-added tax sa system loss charge. Malaking bagay din ito dahil kung nasa 50 billion pesos ang kabuang naibayad ng mga consumer sa buong bansa sa system loss pa lang, 6 billion pesos din ang 12% VAT na napunta sa gobyerno. May resolusyon na ang ERC para alisin ang VAT sa system loss pero kailangan pa itong sangayunan ng Bureau of Internal Revenue.
4: Kailangan maisapinal namin at maipromulgate yung resolution and at the same time, tanggapin ito ng BIR at gumawa din ng BIR ng sarili niyang kautusan nang sa ganun ay talagang maipatupad natin ito.
19: Nanindigan naman ang Meralco na malaking dagok sa kanila kung sila ang sasalo sa lahat ng system loss charge, mapa-technical man o non-technical. Ang technical system loss ay yung kuryenteng natatapon habang dumadaloy ito mula sa planta papunta sa customer. Ang non-technical system loss naman ay yung nananakaw na kuryente. Para sa Meralco, malaki ang mawawalang kita na ginagamit sa operasyon ng kumpanya kapag pinasalo sa kanila ang lahat ng system loss charge. Sa 1.35 kada kilowatt hour na napupunta sa Meralco, hanggang 90 centavos umano ang napupunta sa mga programa para mabawasan ang system loss.
13: Kung ipapa-absorb sa utility tulad ng Meralco, yung 80 to 90 centavos, tapos ang pinagkakakitaan lang is 1 peso and 35 centavos. So that's already more than half of the distribution charge. And sa distribution charge na yon, doon ang gagaling yung pag-upgrade ng substation, yung mga sweldo na mga lineman. So kung more than half noon eh mapupunta lang sa system loss, mahihirapan ng mga utilities.
19: Aminado naman si Energy Secretary Sharon Garin na matagal-tagal pa ang proseso, pero tiniyak ng Kalihim na talagang target ng gobyernong alisin ang anumang charge na walang pakinabang ang mga consumer. Ibig sabihin, ang buong non-technical at technical system loss charge. Bumuo ang gobyerno ng task force na hahabol sa mga magnanakaw ng kuryente sa buong bansa para mawala na ang non-technical system loss.
20: Kailang pasukin yung mga villages or barangays na hindi nagbabayad or even mga municipalities, no? But that's really political will. Yung technical, technology to eh. This is physics. This is not easy to resolve. But we're trying to get the advice of different experts.
19: Samantala, tad-tad na ng red at yellow alert ang Visayas grid ngayong araw. Alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang red alert. Kaya nag-brown out na sa ilang lugar sa Cebu, Negros at Panay. 1 PM hanggang 3 PM naman at 8 hanggang 10 PM ang yellow alert. Ang dahilan, 29 na power plants ang bagsak at 16 naman ang bawas ang produksyon ng kuryente. Sa Mindanao naman, yellow alert o manipis ang reserbang kuryente mula umaga hanggang gabi dahil sa pagpalya ng 22 planta at bawas naman ang produksyon ng 9 na planta. Kaya ang Department of Energy mas maghihigpit na sa mga planta na palagi na lang palyado at nagdudulot ng alerto sa mga power grid sa bansa.
20: Pwede kang i-blacklist. There are warnings na depending on the severity of your violations that pag nag-third warning ka, tanggalin na namin yung permit mo. So there are stages and then we're doing the guidelines. We'll issue that probably within the month.
19: Bukod sa banta ng brownout, sisi pa rin ang presyo ng kuryente sa spot market sa tuwing kumukonti ang supply na magpapataas naman ng bayarin sa kuryente na mga consumer sa mga susunod na buwan.
17: Sa sports, matapos umabot sa round of 16 na Canadian Open, lalahok naman si Pinay tennis star Alex Ayala sa Cincinnati Open bilang number 17 seed. Ito na ang pinakamataas na seeding ni Ayala sa isang 1,000-level tournament sa WTA. Inaasahang ding makakakuha siya ng bye sa first round ng main draw, pero malalaman yan sa draw ceremony mamayang hapon sa Utah. Si World No. 1 Arena Sabalenka ang World No. 1 seed sa torneo habang No. 6 ang defending champion na si Iga Swiatek. Kasalukuyang World No. 20 si Ayala sa WTA ranking. Ang Cincinnati Open ang isa sa mga torneong sasalihan ni Ayala bilang paghahanda sa US Open na huling Grand Slam ng taon.
21: Susunod, Ateneo de Manila University at dating head coach na si Tap Baldwin pinagmumulta ng dole kaugnay sa paglabag sa labor laws. At mag-amang 20 taong hindi nagkita, nag-cruise ang landa sa pampasaherong bus. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
22: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
23: Tuloy lang sa activities on the go.
22: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
24: Para sa mga active adults, may Arthrosin.
1: Ang Artricin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Artricin.
2: Let's go!
5: Make your move, baby.
1: Artricin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artricin! Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Nagsaservisyo Niña Corpus at Mix Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
25: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities,
26: itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
24: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
27: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
24: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo.
0: Sa PRTV Manila, Channel 31.
28: Sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
29: Jensya, anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam ko? Ako anak ako ng nanay ko.
30: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
0: Marami pa tayong pag-uusapan.
31: Exactly.
0: Walang kakalas.
31: Oh, ito na.
0: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
32: Kayo mga bumabanat sa China.
33: Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun logiko?
0: Times 4 na, real talk pa.
34: Mga tito jokes na ito mga to.
0: 4 alas sa PRTV Manila, Channel 31. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
35: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
36: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
36: Tignan natin, anong kanilang saloobin dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
35: Easy ka naman
0: at dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media.
37: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
37: umakyat sa anim ang bilang.
0: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
37: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Manila, Channel 31. Abangan ang special coverage ng Vice President Sara Duterte, the impeachment trial, Lunes hanggang Miyerkules. Simula alas 9:30 ng umaga, mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabayang mapakikinggan sa FMR stations nationwide. Mawalang galang na po. Magbabalik po sila para bumanat with Jeep.
18: Pinagmumultahan ng Department of Labor and Employment ang Ateneo de Manila University at ang dati nilang basketball head coach na si Tab Baldwin ng halos 5 milyong piso para sa mga paglabag sa labor laws ng bansa. Sa desisyon ng DOLE ngayong Martes, lumabag-an nila ang Ateneo at si Baldwin dahil sa kabiguang kumuha ng Alien Employment Permit at Certificate of Exemption ng dayuhang coach habang nagsisilbi sa Ateneo Blue Eagles basketball team. Pinatawang ng 10,000 piso ang Ateneo at si Baldwin dahil sa kawalan ito ng AEP noong December 2015 hanggang September 2016 habang umabot naman sa 4.9 million pesos ang multa nila dahil naman sa kawalan ng Certificate of Exemption ni Baldwin mula Pebrero 2025 hanggang sa araw na mag-resign ito. Ayon sa DOLE, nais nila magsilbing mensahe ito sa lahat na istriktong sundin ang mga umiiral na batas at regulasyon. Mayroon namang halos 1 buwan para bayaran ni Baldwin at ng universidad ang mga nasabing multa. Ayon naman sa Ateneo, sinusuri na ng kanilang legal team ang kautusan ng Dole at pinag-aaralan ang mga posible nilang susunod na legal na hakbang.
2: Mahigit 107 billion pesos ang panukalang pondo para sa flood control projects sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program ng gobyerno. Tiniyak naman ng Budget Department at ng mga leader ng Kamara na hinigpitan ang proseso para maiwasan ang mga anomalya sa flood control. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
3: Sa gitna ng mga pagbahang dulot ng malalakas na ulan, sinang-ayuna ng ehekutibo ang panukalang pondohan sa susunod na taon ang ilang flood control projects. Sa kabuuang 7.2 trillion peso proposed national budget para sa 2027, mahigit 107 billion pesos ang panukalang pondo para sa mga proyekto. Ayon kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, kasama rito ang 19.6 billion pesos na isinasagawang foreign assisted projects, 3.4 billion pesos para sa mga proyekto sa ilalim ng MMDA at ilan pang proyekto sa ilalim naman ng DPWH. Pero tiniyak niyang dumaan ang mga ito sa mahigpit na proseso at mahigpit ding imamonitor ang implementasyon para maiwasan ang ghost projects at iba pang anomalya.
4: Siniguro natin na properly identified, properly tagged ang location ng mga projects from appropriations to release. This will be made public sa pamamagitan ng ating COMPAS and their implementation will be closely monitored sa pamamagitan ng transparency portal ng DPWH. We will also be utilizing technology, satellite data to verify kung talaga bang nag-exist yung mga reported structures.
3: Magiging gabay naman ng Kamara ang Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards sa pagsuri at pagbibigay ng prioridad sa mga panukalang flood control project.
7: I think that is the best indicator. Project NOAA is going to be a big guideline as to what the priorities are going to be.
8: Gagawa pa po tayo ng isang round pa po ng vetting sa level ng HGAB sa kahabaan po ng deliberasyon natin sa Kongreso para po siguraduhin na yung mga flood control projects na mapapaloob sa final na version na HGAB ay talagang kinakailangan at talagang may implement.
3: Samantala, wala pang 11 billion pesos ang panukalang confidential and intelligence funds sa ilalim ng 2027 NEP. Mas mababa kumpara sa 11.8 billion pesos na pondo ngayong taon.
4: With the exception of a PNP na may kaunti pong increase, but definitely ito po ay mas mababa pa rin doon sa existing 2026 level ng ating CIL. At tanging yung mga ahensya na legally authorized na magkaroon ng confidential and intelligence functions ang mayroong confidential and intelligence fund. The use of confidential and intelligence funds remains subject to existing budgeting, utilization, liquidation, and auditing rules to ensure accountability and that the funds are used solely for their intended purposes.
3: Halos nasa 112 billion pesos naman ang panukalang unprogrammed appropriations o UA sa ilalim ng NEP 2027.
36: Ang husay!
3: Ayon sa DBM, pinakamababa ito mula 2019 at malaking bahagi nito ay foreign assisted projects na inaasahang mapipirmahan ng loan agreements sa 2027. Tiniyak ni Swan Singh na hindi papayagang pondohan sa pamamagitan ng UA ang flood control programs.
8: We will make sure that the items in the unprogrammed appropriations are those that are really necessary. And whichever safeguards need to be put in place, yun po yung ating ilalagay.
3: Sa iba pang panukalang paglalaanan ng 2027 budget, pinakamalaki ang alokasyon sa basic education na nasa 976 billion pesos. Public works na nasa 644 billion pesos at health na nasa 353.8 billion pesos. Pasok din sa top 10 ang DILG, Defense, Transportation, Agriculture, Social Welfare, Higher Education at Hudikatura.
9: Malinaw ang ating pamantayan. Saan mapupunta ang pondo? Ano ang konkretong mababago nito? At paano ito mararamdaman ng ordinaryong Pilipino? Pananatilihin din natin bukas at transparent ang proseso.
4: Nananatili pa rin naman ang social sector bilang pinakamataas. The sector will have a slight decrease of about 5%. Economic services will have an increase in the proposed NEP of about 17.83%.
3: Tinatayang nasa 1.7 trillion pesos ang kailangang hiramin ng gobyerno para pondohan ang panukalang 2027 budget. Inaasahang sisimulan ng Kamara ang deliberasyon dito sa susunod na linggo at target na maipasa sa Kamara sa October 9. Natanggap na rin ng Senado ang kopya nito ng 2027 National Expenditure Program mula sa DBM ngayong araw. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
1: Sa paghihimay ng prosekusyon kung saan napunta ang confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education, binusisi ang mga detalye kung paano lumabas ang bilyong-bilyong piso mula sa naturang ahensya. Pero bukod sa mga umano'y kahinahinalang pangalan, may ilan pang detalye na questionable para sa prosekusyon. Live mula sa Senado nagpapatrol, si Katrina Domingo.
5: At kung sa unang bahagi ng paglilitis kanina ay tinanong ng prosekusyon yung mga posibleng fictitious o mga maaaring peking pangalan sa acknowledgement receipts ng Office of the Vice President para sa confidential funds, doon naman sa ikalawang bahagi ng paglilitis kaninang hapon, ang malaking tanong ng prosekusyon ay kung paano nga ba nakapaglabas ang Department of Education ng milyong-milyong pisong halaga ng confidential funds sa iba't ibang bahagi ng bansa sa loob lamang ng iisang araw. Sa ilalim kasi ng patakaran, iisang opisyal lamang ang otorisado na mag-release ng mga naturang pondo.
6: Superman ang favorite ko. Kung hindi man Superman, ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo,
5: Your Honor, please.
6: Lahat na ito.
5: Your Honor, please.
10: Yes, Council President.
5: The question is speculative, Your Honor.
6: What is speculative about Superman? He can fly anywhere.
3: Sa isang katang-isip na karakter, inihambing ng prosekusyon ang paglabas ng confidential funds ng Department of Education noong 2023 matapos ihain ang ilan sa mahigit 1,000 AR na nagpapakitang naglabas ng confidential funds ang ahensya sa iba-ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao sa isang magdamag. Base sa tala ng prosekusyon, nasa 7 lugar na nag-disburse ng confidential funds ang DepEd noong February 21, 2023, sa halos 20 probinsya at lungsod naman noong February 25, 2023, sa halos 20 lugar naman sa buong Pilipinas noong March 15, 2023, at nasa humigit kumulang na 15 lugar noong August 9, 2023.
6: Ang ibig bang sabihin, correct me if I'm wrong, Madam Witness, on the same date, itong mga binigyan ng confidential funds ay nasa different locations ba, Madam Witness?
5: Based po sa documents, opo.
6: Okay. And based sa joint circular na sinabi mo, sino dapat ang mag-distribute or mag-disburse ng perang nakalagay dito?
5: It is the responsibility po ng Special Disbursing Officer.
6: Tama bang sabihin na ang Special Disbursement Officer eh sa isang araw eh pinuntahan lahat itong lokasyon na ito?
10: Clearly, it is physically impossible to be in all of these locations in one day. So that remains to be seen and proven in the coming days.
5: Leading question.
3: Ayon sa prosekusyon, isang issue ang tila paglabag sa patakaran na ang Special Disbursing Officer lamang ng isang ahensya ang otorisadong humawak at maglabas ng mga confidential funds.
5: Sinabi din po ni Mr. Edward Fajarda na SDO ng DepEd na binibigay po niya yung cash advance for confidential fund kay Colonel Nolasco. Part po siya ng Vice Presidential and Security Protection Group. This is a violation po of the joint circular, specifically yung item 6.1.1 na hindi dapat ito i-transfer from one accountable officer to another.
3: Ang tinutukoy ni Del Campo ay ang bahagi ng Joint Circular 2015 na nagsasaad na hindi maaaring tanggalin o ilipat mula sa Special Disbursing Officer ang pangangasiwa sa confidential funds ng isang ahensya.
11: Sa kanyang utos mismo ng Vice Presidente, itong Special Disbursement Officers na to, binigay nila, pinaubaya nila ang pag-disburse ng confidential funds to third parties. Ito mismo ang rason kung bakit dun sa periods no ng in 2023 ng OVP nag-issue na kagad sila ng na notice of disallowance at hindi na dumaan sa notice of suspension. Bakit? Dahil itong utos na ito ng Vice Presidente napakalinaw na na isa siyang tinuturing na irregularidad.
5: Samantala, nilinaw ng COA na naglabas ito ng credit notice para sa DepEd kamakailan. Ibig sabihin ay pumasa ang kanilang liquidation report para sa confidential funds ng BICE noong unang siyam na buwan ng 2023. Pero ayon sa COA,
12: pwede pong ma-reopen ang settled account na gaya po nung pag nag-issue kami ng credit notice, pwede pa po itong ma-reopen.
6: Anong what reason would you have for reopening a credit notice?
12: Under the RRSA po, account settled can be reopened if before the expiration nung 3 years after the settlement is nagkaroon po ng yung transaction is tainted with fraud, collusion, and new material evidence po were discovered during the 3-year period po na yun.
5: Napatawan naman ang OVP ng Notice of Disallowance para sa mahigit 73 million pesos o mahigit kalahati ng confidential funds na ginastos noong huling tatlong buwan ng 2022 at isa pang Notice of Disallowance para sa 375 million pesos na confidential funds para sa unang siyam na buwan ng 2023. Ibig sabihin, ipinapabalik kay Duterte ang nasa halos 450 million pesos ng confidential funds na di umano nagamit o na-liquidate ng wasto.
13: Yung notice of disallowance na yan, sasagot pa lang yung OVP. No? So, it will be answered within the 180-day period. Pangalawa, I think we will be able to address this issue during our own presentation of our evidence in chief.
5: Ayon kay Del Campo, agad na ipinabawi ng COA ang pondo matapos sabihin ng Special Disbursing Officer ng OVP na ibinigay niya sa ibang tao ang kontrol ng confidential funds ng ahensya. Bagay na nilinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero.
10: Dahil binigay di umano kay Latchika ni Gina Acosta, dinisalaw niyo na lahat?
12: Yes po, kasi direct violation po ito ng joint circular.
10: Subalit dahil hindi yan dumaan sa notice of suspension, inissue niya yung notice of disallowance nang hindi binibigyan ng pagkakataon, sumagot muna o magpaliwanag ang OVP. Wala pa po sila nun. Ngayon pa lang kung sakasakali kung mag-aapil sila.
12: Opo.
6: Can you draw or
5: bago magtapos ang direct examination ng prosekusyon, idiniin ang kanilang kampo na kulang-kulang o halos walang matibay na patunay na sa mga confidential programs nga nagamit ang milyong-milyong pisong pondo ng bayan.
6: Saan nakalagay?
5: Bernadette, bukas, Miyerkules, August 12, ay inaasahan na sisimulan na ng depensa yung kanilang cross-examination para kay COA Auditor Sylvie May Del Campo. Inaasahan din na magkakaroon ng caucus ang mga senador para pag-usapan yung mungkahi ni Senator Migs Zubiri na iurong na yung impeachment trial sa alas 3 ng hapon mula alas 10 ng umaga para magkaroon sila ng mas mahabang oras para talakayin ang mga articles of impeachment na isinampa laban sa Vice Presidente. Bernadette.
1: Maraming salamat, Katrina Domingo. Kinumpirma po ng Department of Justice ang inihaing reklamong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Clerk of Court ng Quezon City Regional Court. Nahaharap sa reklamo si Duterte matapos pagbantaan ang buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nag-ugat ito mula sa inihaing reklamo ng NBI na inciting to sedition at grave threats noong nakaraang taon. Sinabi rin ng DOJ na tuloy ang kasong ito kahit na sumair sa ilalim pa siya sa impeachment trial. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, hindi dapat maapektuhan ang kaso ng Vice Presidente sa QCRTC proceedings sa isinasagawang impeachment trial laban sa kanya.
14: After preliminary investigation, ang nangyari po is nakita po ng ating mga prosecutors is that there was prima facie evidence with reasonable certainty of conviction to indict the Vice President for the crime of grave threats again by means of the cyberspace.
1: Sa hindi inaasahang lugar at panahon, natupad ang pangarap ng isang anak na muling makita at mayakap ang kanyang ama na hindi niya nakapiling sa loob ng 20 taon. Kwento ng 20 anyos na bayan patroller Jinky Partolan, bumabiyahe siya mula Cavite papuntang Paranaque Integrated Terminal Exchange nang mag-cruise ang landas sila ng kanyang tatay na si Janly Lumayag sa loob ng pampasaherong bus noong July 27. Agad niya itong tinawag hanggang sa nauwi ito sa emosyonal na pagtatagpo, kamustahan at yakapan. Kwento ni Jinky, halos kapamang pangalak pa lang niya nang maghiwalay ang kanyang mama at papa, kaya sa lumang larawan lang niya nakita ang ama habang lumalaki. At noong 2025 ay nagkaroon ng pagkakataon para sila'y mag-video call. Hiling ni Jinky naway masundan pa ang pagkikita nila ng kanyang ama at magkaroon ng mas mahabang panahon na makasama ang isa't isa.
18: Susunod, Loom sa Japan, may pandaragad bago dumating ang Bini. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Oh, hindi ito magic. It's Vicks VapoRub. Ihaplos sa dibdib para sa ubod sipon at sa likod para sa sakit ng katawan. Haplos ng Vicks All Night Ginhawa.
2: May magic ang kamay ni Mommy. Pagkahaplos, pumubuti po ang ubo at sipon ko.
1: Hindi ito magic. It's Vicks VapoRub. Ihaplos sa dibdib para sa ubod sipon at sa likod para sa sakit ng katawan. Haplos ng Vicks All Night Ginhawa.
3: Pa, okay ka lang?
4: Tumatanda na yata talaga, anak.
5: Nagtiwala ako sa'yo! Umaga pa lang, amoy pawis ka na.
6: Mag-Tide na! Sa iba, tinatakpan lang kasi ng bango ang hindi pa talaga nalilinis. Pero sa Tide, tagos ang linis. Tide, tagos linis. Kaya true bango.
7: It is us.

0: perfume na agaw pansin.
1: Pet Squad Pilar.
2: Ay, hindi man ang paskil stain.
3: Hindi kinahin ang sabon ko.
1: Pero kaya na Ariel with Downy.
2: Paskil stain, mas tanggal yan.
1: May 10X Power Clean.
4: Amoy Downy.
1: Imposibleng man siya, posible sa Ariel.

0: gustos ng Advocate for Equity Award.
1: Kapamilya, ay alas 8 na po. Ibig sabihin... Ngayon po ay araw ng Tuesday, August 11, 2026. Ito po ang spot report kung saan ang bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
2: Ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan.
1: Pasadahan mo natin mga balita sa nakalipas na mga oras. Sa unang bugso ng balitaan, ginamit ng Office of the Vice President ang kanilang confidential fund sa ilang aktibidad na hindi pinapayagan ng batas, tulad ng Christmas events at tree planting activities. Yan ang iginiit ni COA State Auditor Cylene May Del Campo sa muling pagsalang bilang testigo sa 14th na araw ng impeachment trial kung saan tinatalakay ang Article 1 o maanumalyang umanong paggastos ng confidential funds ng OVP. Sinabi ni Del Campo na nagsumite ng tugon ang OVP kasunod ng inisyong notice of suspension. Ini-attach niya rito ang 105 aktibidad ng OVP mula December 13 hanggang December 31 na taong 2022 na layong suportahan ang paggasta sa cash advance noong December 21 hanggang 31 kaugnay ng pagbayad sa impormasyon o information gathering at surveillance activities. Pero sinabi ni Del Campo na nabigo ang OVP na magbigay ng patunay na tagumpay ang information gathering at napunang hindi nasakop ng period of utilization na ang mga aktibidad noong December 13, 14, 17, at 18. Dahil sa paglabag, nag-issue si Del Campo ng notice of disallowance sa OVP na abot sa halaga sa mahigit 73 million pesos. Para sa kanya, si Vice President Sara Duterte bilang head of agency na siyang nag-aproba sa mga transaksyon, si Gina Acosta na Special Disbursement Officer ng OVP at si Julieta Villa Del Rey na Chief Accountant ang may pananagutan para sa disbursement ng 73 million pesos na disallowance o disallow o ipinababalik ng COA dahil sa paglabag na sa guidelines ng paggastos ng confidential fund.
2: Matapos namang lumutang ang pangalang Mary Grace Piatos, isang personalidad na may apelyidong Piatos ang lumabas na nakatanggap ng libo-libong pisong confidential funds.
1: Aba.
2: Ng Office of the Vice President.
1: Naku.
2: Sa pagpapatuloy ng impeachment trial, ipinresenta ng prosecution ng ilan pang acknowledgement receipt na isinumite ng OVP sa COA bilang bahagi ng audit sa paggastos ng confidential funds ng opisina noong 2023. Kabilang dito, acknowledgement receipt na sa pangalang Pia Piatos Lim na nakatanggap umano ng 140,000 piso dahil sa purchase of information. Ipinakita rin ang ilan pang acknowledgement receipt sa pangalang Ralph Josh Bacon, Anong Pauco at Hart Santiago. Lumutang din ang ilan pang pangalang may kahalintulad na apelido sa ilang mambabatas. Tulad din na Beth Revilla, Clarice Hontiveros, Jose Jocno Jr., at dalawang payout recipients na may apelidong Lapid. Nilinaw naman ni State Auditor Cylene May Del Campo na hindi nila na verifika ang mga pangalan dahil compliance audit ang kanilang tinututukan. Spot
1: report. Umabot naman sa 364 loose firearms na nakumpiskan, nabawi at isinuko sa Police Regional Office 4A o sa Prof 4A. Sa loob lamang ng isang buwan, ayon sa PRO 4A, nakuha ang mga baril sa 213 police operations mula July 10 hanggang August 9 na nagresulta na rin sa pagkakaaresto ng 135 individuals. Sa kabuuang bilang, 117 na mga baril ang voluntaryong isinuko sa mga otoridad. Pinakamaraming firearms ang nakuha sa Quezon na 131, sinundan niya ng Cavite na 130. Batangas na mayroong 109 loose firearms, Laguna na 84 loose firearms at Rizal na may 27. Kabilang sa mga operasyon na ang pagkakaaresto ng isang robbery suspect sa Lucena City na nahulihan ng high-powered at small-caliber firearms. Isa pang suspect na kinilala bilang si alias Haustino. Ang nahulihan naman ang 6 na baril, 3 magazine at 56 na bala na ngayon naharap sa paglabag ng Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition and Regulation Act. Samantala, 9 na motor vehicle naman o motor vehicle ang nabawi at 5 individual ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon kontra carnapping. Inilunsad din ng Pro4A ang isang digital system kung saan maaaring i-scan ang QR code na nakakabit sa mga nakumpiskang baril para makita ang impormasyon tungkol sa operasyon at pagkakarecover ng mga ito. Ayon sa pulisya, bahagi ito ng BEST framework ni Acting Pro4A Regional Director Police Brigadier General Dominic Bakay para palakasin ang transparency at bigyan ang publiko ng mas madaling access tungkol sa police operation.
2: Labing limang pamilya o 55 individual ang nawalan ng bahay sa sunog na sumiklab sa residential area sa Sampaloc, Maynila, Lunes ng gabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sa ikalawang palapag ng isang bahay nagsimula ang apoy na mabilis na kumalat dahil gawa sa mga lumang kahoy o light materials ang mga istruktura. Aabot sa 14 na truck ng bumbero ang rumesponde sa sunog na tuluyang naapula bago maghating gabi. 15 bahay na katabi lang ng trabaho public market ang natupok habang isa ang naiulat sa sugatan habang lumilikas.
1: Samantala, bumaba naman ng 32.62% ang index crime incidents sa Mimaropa sa unang araw o unang 95 days ni Police Brigadier General Christopher De La Cruz bilang Regional Director ng Naturang Lalawigan. Ayon sa Pro Mimaropa, bumaba sa 190 ang kaso mula May 8 hanggang August 10 kumpara yan sa 282 sa nakaraang 95 days period. Kabilang sa mga bumaba ang motor napping na mula 18 naging 9 na lang. Rape cases mula sa 101 naging 54 na lang. At ang murder mula sa 28 abay naging 16 na lamang ho. Samantala, 508 wanted persons naman ang naaresto ng pulisya kabilang ang 153 most wanted persons. Nakapagsagawa rin ang PROV Maropa ng 116 anti-illegal drug operations na nagresulta sa pagkaka-aresto ng nasa 127 suspects at pagkakasamsam ng illegal na droga na nagkakahalaga ng mahigit 15 million pesos. Samantala, sa ilalim naman ng Project TREE o Project Tree, nakapagtanim ang PRO Mimaropa ng mahigit 24,000 na mga puno mula July 6 hanggang August 8. Ayon kay Regional Police Office, bahagi ito ng mga hakbang ng PRO Mimaropa alinsunod sa kanilang fight crimes framework at focus agenda ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
2: Target naman ng Energy Regulatory Commission na alisin muna ang 12% value-added tax ng system loss charge sa kuryente. Ito'y habang pinag-aaralan pa kung paano tatanggalin ang buong system loss charge sa bayarin ng mga consumer. Malaking bagay din umano ito dahil kung nasa 50 billion pesos ang kabuang naibayad ng mga consumer sa buong bansa sa system loss pa lang, ay 6 billion pesos din ang 12% VAT na napunta sa gobyerno. May resolusyon na ang ERC para alisin ng VAT sa system loss pero kung kailangan pa itong sang-ayunan ng Bureau of Internal Revenue. Nanindigan naman ang Meralco na malaking dagok sa kanila kung sila ang sasalo sa lahat ng system loss charge, mapa-technical man o non-technical. Ang technical system loss ay yung kuryenteng natatapon habang dumadalo ito mula sa planta papunta sa consumer. Ang non-technical system loss

0: sagutan sa sesyon ng Senado kanina. Narito ang balita, ang kumpirmado sigurado mula Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert!
1: Nagkasagutan sa sesyon ng Senado sina Senator Raffy Tulfo at Senator Pia Cayetano, ito'y kaugnay sa issue ng committee membership ng minority group. Ito'y matapos questionin at akusahan ni Senator Tulfo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hinohostage ang membership ng mga minority senator sa kanyang pinamumuno ang Committee on Public Services at Committee on Migrant Workers. Pabalik-balik na kasi anya ang kanyang staff sa opisina ni minority o ng minority senators, pero hindi daw makauo kung sasali sa kanyang komite dahil hindi pinapayagan ng minority leader.
2: Hinohostage siya po yung mga LEDAC bills sa kanyang pagtanggi. Nabigyan ng go signal ang kanyang mga kasamahan sa minority para pumirma. Mr. President, sana makarating to kay Senator Alan Peter Cayetano.
1: Agad namang sumagot si Senator Pia Cayetano at ipinagtanggol ang kanyang kapatid.
3: Senator Tulfo, madali niyo naman ho ang akong tanungin. Alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyang may parating. Huwag naman po yung magdrama ng mga pa-hostage-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. Huwag naman sanang ganun. Wala akong naalalang ganun magsalita dito sa Senate nung for the 19 years that I've been a senator.
2: Busig ko rin tawa ko. Never po ako nagdrama dito. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagsinungaling nagdrama rito. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kay salamin bago kayo magsalita.
1: Sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na nasa 32 committee pa ng Senado kailangan mapunan, kaya't kakausapin nila ang minority leader na hindi nakapasok ngayong araw dahil may sakit. Mahalaga ang pagtatalaga ng minority senator sa bawat komite ng Senado dahil hindi maaaring magsimula ng mga hearing, magpasa ng committee report at maging ng bicam ng walang minority representation o membership sa komite. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMF.
0: Robert, matanong lang, saan nag-ugat? Saan talaga pinaka nag-ugat itong sagutan nila Senator Tulfo at Senator Cayetano?
1: Yan nga, Marlene, yung binanggit ni Senator Raffy Tulfo, hindi pa nag-nominate ang minority group ng members nila para doon sa Committee on Migrant Workers at Committee on Public Services. Pero dahil nga wala pa silang nanonominate, ibig sabihin wala pa silang ipinapasang listahan o pangalan ng minority members na magiging bahagi ng komite na yon, hindi makakapagtrabaho yung komite na yon under the Senate rules hanggat hindi nagbibigay ng any membership coming from the minority group. Hindi nila masisimulan yung kahit anong investigasyon, hindi nila masisimulan ang kahit anong pagdinig, hindi nila masisimulan yung pagdinig sa mga panukalang batas o resolusyon na nai-refer doon sa mga komite na walang representation mula sa minority group.
0: Mm-mm. Para kasi anong nangyari, partner, parang based doon sa mga narinig nating soundbite ni Sir Robert, parang nagkaroon ng patutsadahan doon sa kanilang sagutan. Uh-huh. Ano ang atmosphere dyan ngayon sa Senate?
4: Tsaka habol ko na rin, Robert, after ba, kamusta yung ambience? Kamusta sina Senator Raffy tsaka Senator Pia after? Nagpansin na?
1: After yan, actually, sa last part na yan ng session, after nung mga few minutes bago mag-adjourn yung session, nung nagsalita si Senator Raffy Tulfo, pero talaga sa Senado, hindi nawawala yung mga ganyan na minsan nagkakasagutan, minsan nagkakainitan, pero at the end of the day, iisang institution sila, mag-uusap at mag-uusap din yung mga yan. Adjourn na yung session, nag-uwian ng mga senador, at bukas, alas 10 na umaga sila magbabalik para sa impeachment trial.
4: At saka, Robert, minsan papasok din, tao rin sila eh. Pagod na, hindi ba? Kanina pa umaga. Diba?
1: Sabi kasi ni Senator Pia, huwag mo munang buksan sa plenary session yung issue na yan. Tanungin mo na lang ako. Ako na magsasabi sa kapatid ko. Sabi niya.
0: May tinamaan. Anyways, maraming salamat. Radyo Patrol, Robert Mano!
4: Samantala, mahigit 200 tonelada ng basura na hakot mula sa Baclaran Water Channel. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Pasay, mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert! Bert?
5: Yes, Jeff Marlene, no? Patuloy pa rin yung clearing operation dito sa tonelada ng basura na inanod kahapon dito sa bahagi ng Drentoris Water Channel sa Baclaran sa

0: Paranaque. Ayon kay Paranaque City Central Director Bernie Amoral, posibleng abutin pa ng 5 araw bago tuluyang malinis ang creek. Tulong-tulong na ang Paranaque LGU at DPWH sa paghahakot ng basura kabilang sa Paranaque LGU ay umabot na sa 44 na truck ng basura o katumbas ng 244 tons ng basura ang nahakot sa creek. Ayon kay DPWH Secretary Vince Tizon, ito ang unang beses na nangyari ang paglitaw ng sangkaterbang basura sa lugar. Indikasyon umano na patuloy ang problema sa basura na maituturing ng isang krisis. Dagdag pa ni Dizon, patuloy ang DPWH sa Offland Kontrabaha Program kabilang ang paglinis ng mga ilog, estero, drainage system at naluyan ng tubig, maging ang pagtutok sa pagtatayo at pagkasaayos ng operasyon ng mga pumping station. Sa monitoring ng DPWH ay maraming lugar umano sa Metro Manila ang hindi nakaranas ng pagbaha o mabilis ang naging paghupa ng baha tulad ng Sanabotas at Valenzuela. Nakatulong umano ang 24/7 monitoring at cleaning operation ng DPWH sa mga kalsada kung saan mano-mano ang pagtatanggal ng basura sa mga water inlets o daluyan ng tubig. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Bertizon TZMM.
1: Thank you, Bertizon.
2: Samantala, uming sa lahon ng Bagyong Luis, maymay at habagat sa agrikultura ay pumalo na ho sa halos 200,000 piso. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
3: Marlene, Jeff, bago yan sa lagay muna ng panahon dito sa Quezon City. Simula kaninang hapon, hindi na gaanong nakaranas ng malakas na pag-ulan sa bahagi ng Quezon City. Nag-subside na rin ang mga baha at nagsisiuwian na ang mga lumikas sa evacuation centers. Sa sitwasyon naman ng traffic, light traffic sa EDSA southbound, simula sa Quezon Avenue hanggang EDSA Santolan. Sa northbound, may build-up na sa may Aurora Underpass sa Cubao at moderate traffic na hanggang sa may EDSA Kamuning. Samantala, sa ibang balita naman, simula sa 135.3 million pesos na halaga ng pinsala na naitala ng DA kahapon, tumaas pa sa 197.2 million pesos ngayong August 11, 2026 ang naitalang pinsala at production losses sa sektor ng agrikultura dahil sa pinagsamang epekto yan ng mga nagdaang bagyong Luis at Maymay at pati na rin ng habagat. Ayon sa Department of Agriculture, 7,989 na magsasakang apektado sa 6 na rehiyon habang nasa 6,973 na hektarya ng agricultural areas ang napinsala at 5,515 metric tons ang production losses. Kabilang sa mga naapektuhan ang rice, corn, high-value crops, livestock at agricultural infrastructure, machinery at equipment. Magbibigay naman ang DA ng 110.5 million pesos na halaga ng agricultural input habang may 25,000 pesos zero interest loan para sa mga apektadong magsasaka at insurance claim para sa mga insured farmers. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
2: Kelly, ano yung assurance ng Department of Agriculture na talagang mapapahatid, maihahatid doon sa mga apektadong magsasaka ang lahat ng tulong na kanilang kinakailangan? Kasi may mga magsasaka, Kelly, na nasa sobrang isolated areas, may mga reklamo sila, may mga hinaing sila na hindi nakakarating sa kanila ang tulong ng gobyerno.
3: Marlene, ongoing naman ang field assessment at validation activities ng mga regional offices ng Department of Agriculture at natukoy na nila yung mga affected farmers sa 6 na rehiyon, kabilang marito yung sa Ilocos Region, yung sa Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Memorao pa at Western Visayas. So nakalista na yan, Marlene, lalo na yung mga insured farmers. So tiyak naman dyan, tiyak naman ng DA na mabibigyan ng tulong na mga binhi itong mga magsasaka.
2: Mm-hmm. Pero sapat naman ang pondo, hindi naman like mabibitin yung ating magsasaka doon sa tulong inaipapatid sa kanila ng DA. Baka kasi mamaya, bigyan lang sila ng tulong pero pagdating doon sa ground, sabihin ng mga kababayan at mga magsasaka, hindi kakasya, hindi sasapat para makabawi sila sa ikinalugi na kanilang kabuhayan.
3: Sinabi naman ng DA, Marlene, sapat naman lagi ang pondo nila kapag may mga ganito nga sama ng panahon. So may naglalabas naman sila ng sapat na pondo at nagbibigay naman sila nito nga mga zero interest loan para kung sakaling mangailangan ng agad-agad na pera, itong ating magsasaka ay makakapag-loan sila na kayang bayaran nila sa loob ng 3 buwan nga yan, Marlene, na hindi sila mabibigitan sa pagbaya dahil walang interest ito, Marlene.
2: Alright, at maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZLM, Radyo Patrol sa East 30. Spot Report, DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Kasabisit ka pamilya, hanggang ngayon ha, daw hindi nagaan ganoon karamdam yung epekto, yung mga pag-ulang dala ng habagat.
4: Pero meron pa rin.
2: Oo, meron pa rin part na yung mismong epekto, yung aftermath naman ang inaaray ngayon natin mga kabayan, particular na po dyan sa mga lalawigan na pangunahing inulan. Oh. Kaya patuloy-tuloy yung inihahatid na mga tulong ng pamahalaang partner para doon sa mga apektado, particularly syempre doon sa mga sa sektor ng agrikultura. Na silang kabilang sa mga pangunahing naapektuhan, hindi lang yung kanilang mga tahanan, yung kanila, pati maging yung kanilang kabuhayan. Kaya nga ina-assure natin at tinatong natin kay Radyo Patrol Kelly Cordero kung sure na sure ba ang DA na walang makakalusot at lahat ay mabibigyan ng tulong. Kasi kawawa yung mga magkasaka partner. After ng tagtuyot, tag-ulan naman, di ba? Ay naku, after matuyo ng kanilang pananim, nanunod naman ngayon sa mga baha dahil sa malakas na pag-ulan.
4: Partner, tapos yung dagat na yung tubig, ano? Na yeah. Puro basura.
2: Oo, yun pa.
4: Oo, di ba? Grabe. Ang alam mo, partner, ang napansin lang natin doon. Bakit yung mga kumukuha ng basura, wala man ng provided na PPE ba?
2: Ah, totoo walang, yan. Hindi sila binibigyan ng
4: personal protective equipment. Walang guantes, yan. Walang mano-mano na nga nilang kinukuha yung basura. Eh. Bakit wala pa silang guantes?
2: Bakit nga?
4: Tapos ang sabi sa interview do kanina, sabi, mayroon naman antibiotic na ipoprovide.
2: Kulang yun. Grabe naman. Kulang yun.
4: Sisira atay.
2: Hindi lang naman ho sa antibiotic na nadadala ang protection para po sa mga kabayan natin ang nagatrabaho sa ganyang larangan.
4: Kita mo yung nag-aalis, partner, di ba? Bare hands.
2: Bare hands, tapos partner, bukod po dun sa mga bakterya na pwede nalang makuha doon sa mga basura, may mga sharp na mga bagay po dyan, matutulis na bagay na pwedeng makasugat sa kanila. At pwedeng maging dahilan para mas lumala yung infection na posibleng nilang makuha doon sa kanilang mga trabaho.
4: Makonsensya ho kayo, mga hindi ho nagtatapon sa tamang tapunan ng basura. Makonsensya ho kayo. Mm-mm. Kasi yung mga nandun, ha, yung mga naipon doon, partner, hindi mo na matetrace saan galing yun.
2: Yes. Di ba may programa si yung MMDA, sa laging binabagat na General Torre, partner, yung bawal na magtapot sa kung saan-saan.
4: May camera doon sa may mga estero. Pero doon sa mga wala, paano?
2: Paano ang magiging measures, di ba, ng mga authorities? Alam mo, I understand, partner, pag mga ganyan, bukod po sa pagkilos ng mga authorities natin, dapat talaga magsimula sa sarili.
4: Sa sarili, partner.
2: Disiplina,
4: sabi na,
2: sa sarili.
4: Sabi na nga ng Malacanang yun, di ba? Sinabi na nga ni Jose Claire Castro.
2: Mm-hmm.
4: Dapat magsimula din ho sa inyo. Tulungan nyo rin kami. Di ba po, puro gobyerno lang.
2: Totoo, tama naman yun.
4: Yung pinagkainan, partner, yung mga styrofoam, hindi naman gobyerno kumain nun. Ikaw naman.
2: Tama.
4: Yung mga plastic, hindi naman yung si gobyerno ang nag-grocery.
2: Yes.
4: Ang ibig ko lang sabihin. Responsible. Diba dati nga, tapat ko, linis mo. Miss Mariosa. Ngayon, hindi, partner eh.
2: Actually, partner, ngayon, diba, nung pandemic, nauso yung Claygo. Clean pero, as you go. Pero hanggang ngayon, may mga hindi pa rin nakaka-impindi ng Claygo pag kumakain ako sa mga fast food. May mga nag-iwan pa rin na kanilang pinagkainan.
4: Pero sasabihin naman ng mga philosopher, partner, paano magtatapon nga ng maayos yung mga nangongolekta naman ng basura kaya tagal.
2: Ayun lang.
4: Yun naman, dapat katukin mo naman ng gobyerno dyan.
2: Correct.
4: Kamusta mga garbage collection?
2: May alam akong ganyan.
4: Dahil mo hugot eh.
2: Ay,
4: no?
2: Nako, talaga. Paabay ako yung
4: tamaan
2: mga Pilipino
4: sila.
2: Eh.
4: Tamaan na lang sila.
2: Anyways, 8:29. Pero bago lahat, batiin natin ng congratulations si Rainier Benedict Larin Buela.
4: Bakit?
2: Para po sa kanyang pagkakagraduate bilang isang magna cum laude.
4: May congrats. Sabay.
2: From Tito Greg and Tita Grace.
4: Ayun,
2: congratulations! 8:29, magabalik po ang spot report. Makalipas ilang mga paalala.
1: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report!
5: tubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ka! Kaya ba ganyan?
9: Sige lang, direk! Kaya-kaya!
10: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
11: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
10: ikaw ang liwanag sa dilim.
11: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
12: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Ang husay!
14: So easy to use.
15: Everest Washing Machine.
14: Hun,
15: sino Everbest partner mo in the world?
13: Siyempre, it's you, babe.
15: Aww.
16: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
17: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
18: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
19: Happy! Everybody is happy!
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Sadat. So

0: ang bawat detalye. Mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Reports. Spot Report. Spot Report.
1: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: At ako naman po, Jeff Caparas.
1: Mabay sa oras na po ito ay makausap po natin sa kabilang linyas ang Chief of Police ng Dasmalanya City Component Police Station na si Lieutenant Colonel MacArthur Mercader. Kaugnay ho dito sa kanilang kaso na hinawakan, abay meron hong isang traffic enforcer ang nasawi matapos ho siyang pagbabarilin ng isang motorcycle rider. Bakit kaya? Ipakwento natin kay Lieutenant Colonel. Hi Sir Marlene po at Jeff sa Spot Report. Welcome po sa program.
3: Magandang gabi po ma'am at sir at sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong programa.
1: Colonel, pakikwento nga po sa amin, ano po ang nangyari? Paano po nauwi sa pamarel ng isang motorcycle rider yung kanyang complaint doon sa isang traffic enforcer, sir?
3: So, around 3 p.m. po kasi nung Saturday, August 8, nagmamando po sila yung traffic enforcers natin doon sa intersection. So, may na-flag down po sila, ma'am, na nakamotor na may angkas na walang suot na helmet. So, pinara po nila. Then, nung na-check nila, expired po yung yung registration ng motor at saka wala pong valid driver's license yung suspect po natin. So, in-impound po yung motor.
1: Mm-hmm.
3: So, 3 p.m. po yun, ma'am. Then, nakiusap po yung suspect. Eh, hindi na pagbigyan. Umalis po siya. Eh, bumalik po siya after a few hours, so around 3 hours. Doon na po niya binaril yung isang traffic enforcer po natin sa ulo.
1: Mm-mm. Binaril siya, sir, dahil lang sa in-impound yung kanyang motorsiklo?
3: Yes, ma'am. Yun po, ma'am, yung base po sa investigation, yun po ang lumalabas na reason.
1: Colonel, yung traffic enforcer po na biktima po dito sa kasong ito, ito ho ba yung mismong nag-ticket at nag-impound doon sa rider?
3: Yes, ma'am. Opo, ma'am. Siya po mismo yung nakapagsita at nag-impound ng motorcycle, ma'am.
1: Nako. Eh, ano ko ang profile itong suspect, sir? Bakit siya may baril?
3: Yun nga, ma'am, ang kuha na ang inimbestiga natin. But then, ongoing pa rin po yung investigation. Yung po yung bibig niya, ma'am, eh. Hindi po siya nagsasalita regarding sa yung motive po niya.
2: Mm-mm.
3: Kasi wala pong valid reason naman na mamaril ka. Eh, alam mo naman na meron kang violation. And yung traffic enforcers po natin, tatrabaho lang po.
2: Oo, tsaka Colonel, double violation siya, partner. Ha? Mm. Wala ka nang helmet, una.
1: Expired tapos, pa yung
2: expired
1: ano.
2: Tatlo pala, wala mm-hmm. siyang lisensya. Tapos expired pa yung rehistro ng kanyang motorsiklo. Tapos meron pa siyang guts na makiusap at kunin yung kanyang motor.
1: Correct.
2: Dahil in-impound niya dahil sa patong-patong na violation. Ano, Colonel? Ibang klase rin ho ito. Ano, ano ho mga prior nito, Colonel, itong suspect? Saan ho ito nasangkot bago ho itong panibagong krimen na ito?
3: Pero yung previous na mga kaso po niya, sir, ay less serious physical injury. Saka may kaso din po siya ng illegal drugs.
2: Oo.
3: Yung possession of illegal drugs.
2: Mm-hmm. Colonel, papuntahan naman ho natin. So after ho nung commission ng crime, syempre ho, backtracking ho ito tsaka ng hot pursuit ho. No? Paano nyo ho naman na-aresto itong gunman?
3: So immediately after po, nag-conduct po tayo ng hot pursuit. Hinanap po natin siya. So it took us around more than a day.
2: Mm-hmm.
3: And fortunately at around 6 p.m. po sa hapon, August 10,
2: ayun.
3: Nagkahabulan po na sukol na rin po natin yung suspect.
2: Mm-hmm.
3: And during his arrest, na-recover po natin isang barrel, 9mm na revolver.
2: Uh-huh.
3: And we believe that it is the same gun, yung same na barrel na ginamit niya din sa pagbaril sa traffic enforcer natin. Nakunan din po natin siya ng drug, sir, in his possession.
2: Mm-hmm. Colonel, doon naman ho ko sa victim na nalaman niyo na ho kung ano ho yung traffic enforcer, pamilyado ho ba, may anak, may asawa?
3: Opo, may pamilya po.
2: Nako, mabihira.
3: Actually, na-file na po natin ang kaso. Uh-huh. Sila po ang complainant. Na-file na po natin ang kaso yung suspect. Kaninang around 3 p.m. Naisampan na po natin yung kaso.
2: Ilang taon na hong traffic enforcer si victim, Colonel?
3: Hindi ko ba na-check, sir, kung ilang taon na, sir.
2: Okay, okay lang po. Sir, ano po daw ang i-extend ng LGU, sir, kung na-dinig-dinig nyo, nabalitaan nyo?
3: So, yung aside from the usual support as a employee of the city government, pati yung burial and saka financial assistance magbibigay din. Pati po yung sa paghanap po natin ng suspect, sumuporta po yung ating buting mayor para mapadali na madakip agad yung suspect.
2: Oh, grabe ho yung video, no, Colonel, ano,
1: malapit talaga.
2: Walang kabog-abog eh. Parang tila may pagtatalo ho sila doon, ano, doon sa isang establishmento, no, Colonel. Parang dahil nga pinipilit itong suspect, hindi, bigay mo yung motor ko. Parang ganun ho yung ang senaryo diyan, ano.
3: Yes, sir. Yung initial po yun ang encounter nila. Pero yung pagbalik na po, wala na pong kuhan eh.
2: Ah, wala na.
3: Talagang
2: tinarget na.
3: Tinarget na talaga niya, sir.
1: Oh. Colonel, nasabi po ninyo, umalis saglit itong suspect, tas bumalik, at saka ginawa yung kanyang pamaril. Ibig sabihin, malapit lang po sa area yung bahay ng suspect?
3: Yes, ma'am. Opo. Malapit lang po yung barangay kung saan nakatira yung suspect po, doon sa area ng krimen.
1: Tapos, sabi po ninyo, may nakuhang drugs doon sa suspect. Nung time po ba na ginawa niya itong krimen na ito, ano po ang nakita po ng pulis siya? Siya ba ay nasa ilalim ng impluensya ng illegal na droga?
2: Mm-hmm.
1: Nakagamit ba?
3: Actually, hindi naman po. Yung observation namin, hindi naman po siya under the influence of illegal drugs.
1: Mm-hmm.
3: But then, hindi rin natin isinasantabi po yun kasi consider na may previous kaso nga siya ng possession din.
2: Oo, talagang medyo ano ho ito, no? Ito namang suspect ka, Colonel, may pamilya rin.
3: Opo, yes sir, meron po.
2: Mm-mm.
1: At saka, Colonel, batay po doon sa CCTV na pinapunod namin ngayon dito sa studio, parang may intent to kill talaga, Colonel, no?
3: Yes, ma'am. Opo, talagang sinadya niya na barilin po yung ating traffic enforcer.
1: Grabe, galit na galit siya. Ganon siya kagalit, partner, na kinuha yung kanyang motorsiklo.
2: Hindi niya matanggap ang kamalian niya.
1: Nakasalanan naman niya.
2: Tatlo eh, tatlo kamalian.
1: Kung bakit inimpound yung kanyang motorsiklo, Colonel. Pag ganito, Colonel, ano ho ang dapat gawin? Nagkaroon, bago ho ba ito nangyaring ito, nagkaroon ba ng sagutan? Naging harsh din ho ba yung traffic enforcer o hindi naman? Bakit ganito kagalit yung suspect sa kanya?
3: Based po sa statement ng, kasi tatlo po silang traffic enforcer na naka-duty, wala naman daw altercation na nangyari. Yun nga lang, nagigiusap siya.
1: Mm-hmm.
3: Ang sabi naman ng enforcer is hindi namin pwedeng i-release po yan at unless i-kuha nyo sa yung ticket.
1: Oo.
3: Mm. So wala pong provocation.
2: Wala makikari.
3: Argument na nangyari.
2: Tsaka sa ano ko naman na Colonel, kahit pasabihin mo na medyo nagtaas ng boses yung enforcer partner. Tatlo
1: dahilan,
2: violation mo, ha?
1: Dahilan.
2: Unang-una, nasita ka, wala kang helmet. Doon pa lang, dapat nagpakumbaba ka na ng kaunti, di ba, Colonel? Tapos nung nasita ka pa, lalo kang nadiin eh. Diba? Imagine mo, driving without license ka, tapos hindi rehistrado yung motor mo. So doon pa lang,
1: red flag na.
2: Oo, tsaka grabe naman ito. May ano talaga, partner? Merong intent niya.
1: May something. At tsaka, partner, yung fact pa lang, di ba, Colonel, na inimpound na yung kanyang motorsiklo, malabo nang madaan sa usap-usap yun na maibalik sa kanya, lalo tatlo nga ho yung cars
2: na
1: kanya.
2: Ano,
1: di ba?
3: Yes, ma'am. May ticket na po, ma'am. So, hindi naman pwedeng ibawiin po yun ng enforcer natin.
2: So ano yung mga kakaharapin hong kaso nito? Panibago ho ito, Colonel, nitong suspect. Anong kakaharapin?
3: So kanina, sir, na-inquest na po natin siya sa kasong murder.
1: Mm-hmm.
3: Kasi nag-expire nga po yung namatay po yung ating victim. Then yung illegal possession of firearms at saka yung violation ng gun ban. Kasi po naka-election ban po dito. May gun ban implementation po. Mm-hmm. Considering na may election po sa this coming 29.
1: Naku. Sir, kapag natukoy niyo na rin ho ba saan galing yung kanyang barrel?
3: So, nung in-interview po namin, hindi po siya nagsasalita, ma'am. Mm-hmm. So, continuous pa rin yung investigation namin. Baka kasi may mga kagrupo din siya or kung saan niya nakuha yung mga gamit niya.
1: Oo, yan nga huy. So, itatanong Colonel eh, kung napag-alaman niyo na ho ba na posibleng bukod po doon sa possession of illegal drugs, eh, meron pa siya ibang kasong posibleng kinasangkutan before o may mga grupo siya, lalo't may baril siya na daladala.
3: Yes, yung previous po niya na kaso is yung na-mention ko po kanina, yung less serious physical injury at saka yung drug possession po.
1: Mm-hmm. Colonel, pag mga gantong pagkakataon, ano ba yung pwede natin maipay para sa mga traffic enforcer? Though, ito kasi incident na ito, wala naman nangyaring pagtatalo eh. Wala nangyaring provocation. Pero para po mapangalagaan yung sarili ng mga traffic enforcer, ano nakikita ninyong pwedeng gawin?
3: So, ang advice namin, in close coordination naman kami sa enforcement unit, traffic enforcement unit dito, is kung may lumalapit na sa kanila at ayaw yung namimilit na, so may radio po kasi kami.
1: Mm-hmm.
3: So, immediately mag-radio po sa amin kasi mayroon din po kaming nakadeploy na personnel para i-assist po sila.
1: Mm-hmm. Eh, bilang panghuli na lang po, Colonel, baka po may mga panawagan, mensahe, nasa inyo po pagkakataon, Lieutenant Colonel Mercader.
3: Yes, ma'am. Eh, unang-una po, lalo na po sa ating mga biyahero, maging mahinahon po tayo. And kung alam naman po natin na hindi valid yung pagmamaneho natin, mayroong kakulangan yung ating mga dokumento, iwasan na po natin. Kasi alam naman po natin, pag lockdown tayo, talagang matitikitan po tayo.
1: Yes, oo.
3: So, i-prepare na po natin yung lisensya na dapat valid para iwas abala pa rin po yun eh. Saka yung panagiging cause ng problema. Minsan altercation, yung away sa trapiko na nagiging cause minsan.
1: Alright, sige. With that, maraming salamat po sa inyong oras. Lieutenant Colonel MacArthur Mercader, ang hepe po ng Dasmariña City Component Police Station. Thank you so much, Colonel. Ingat po kayo palagi.
3: Thank you, ma'am.
0: DTCMM, numero uno sa aksyon. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report.
1: Ikaw na nga ang may kasalanan, ikaw pa ang may ganang magalit, at ikaw pa ang papatay ng taong gumagawa lang ng kanyang trabaho tungkulin.
2: Ibang klase ng tuktok, partner.
1: Yes.
2: Ibang klase ng tuktok, no?
1: Oo. May something.
2: Sipi
1: may
2: mo,
1: something.
2: Tatlo na yun, ha? Sipi mo, partner, ha? Nahuli ka na dahil wala kayong helmet nung ikaw tsaka yung angkas mo. Tapos nung bulat-latin yung ano mo siguro ka may pakita ng papel. Hininga o lisensya mo. Walang may pakita pa lisensya. Binalikan mo pa yung traffic enforcement na nagtatrabaho lang. Ginagawa ang duty niya, partner, ha? Kasi kaya nila sinita. Uy, kaya kasi nila na walang
1: delikado kasi
2: safety
1: yun.
2: Mo yun.
1: Delikado yun. At
2: ikaw pa galit?
1: Oo nga. At saka, partner, yung fact pa lang, kanina ko pa sinasabi, yung fact pa lang po na nadala na sa impounding area yung inyong sasakyan. There is no turning back. Isa lang
2: diba?
1: Ang pwedeng gawin dyan. Itubusin nyo ho yung inyong sasakyan. Huwag nyong daanan sa dahas ang lahat ng bagay. Pero, partner, kung ganyan, na nahulihan pa ng illegal na droga at may history na before.
2: Mga klase, no?
1: Hindi naman sa pang-judge, pero hindi ho pangkaraniwan yung ganito mga pag-iisip.
2: Sipi
1: diba?
2: Mo yung nakipagtalo ka sa otoridad. Mm-hmm. Otoridad ang traffic enforcer natin,
1: oo,
2: partner.
1: At saka, di ba, may violation din yun, partner.
2: So,
1: totoosin.
2: Eh, mabuti, partner, at na-aresto ng DASMA CCPS.
1: Yes. Diba? Mabilis ang kanilang pagkilos. Okay, partner, 8:46. Wait lang, batiin ko lang ang ating palaging hinihinga ng huling habilin. Si Colonel Ronel Sabaldica ng Deputy Chief ng PNP Public Information Office.
2: Birthday?
1: Hindi. Nag-chat siya sa akin, partner. Nanonood siya ngayon. Ang sabi niya, nakaabang sa huling habilin. Hindi na nakalimutan ni Colonel Sabaldica.
2: Nasa siya ngayon, partner? Nasa si Colonel ngayon?
1: Nasa bahay siguro nila.
2: Hindi, sana sign.
1: Nandiyan sa PIO, partner.
2: PIO pa rin
1: sa bahay pa rin siya, partner. Oo.
2: Tuwing araw-araw, may huling habilin niya.
1: Huling habilin niya. Ito pala si Colonel Sabaldica, partner. Ay, nurse pala ito. Meron siyang practice sa medicine. Kaya, magaling siya maghuling habilin para doon sa mga sasala. Tuturukan, babakunahan, ayan. Kasi nung binakunahan ako, si Colonel Sabaldica, partner, yung isa sa mga nagpalakasan loob.
2: Sinadya niya ngayon yun.
1: Sinadya niya.
2: Lakihan mo ang karayom kay Marlene Padernos dahil hiningan ako ng huling habinin.
1: Lakihan mo, diinan mo, tapos iikot mo.
2: Pero partner, ba't mo nga ba sinabihan siya ng huling habinin?
1: Hindi, huling mensahe kasi huling paalala kasi yun, partner.
2: Pero
1: naging habilin. I'm sorry, Colonel.
2: 8:27.
1: Magkabalik po ang spot report makalipas ilang mga paalala.
0: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot report.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
6: Food's here, guys.
5: And feel the vibe.
7: Best concert ever!
5: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Narito na ang mga balita.
9: Kinakaharap ng bayan, dito unang malalaman.
10: Alamin po natin ano ang balita.
9: Sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
11: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
9: Kasama si Alvin L. Chico, 6:00 ng umaga.
10: Pati pala yung issue ng katiwalian, kaka-apekto din sa paghina ng piso.
9: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
11: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
9: Nang 7:30 ng umaga. Sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Report sa DZFM.
1: 8:50, nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padierno.
2: At ako naman po, Jeff Caparas.
1: Balikan ho natin ang ating talakayang pahinggil po sa naging epekto ng magkakasunod na bagyong Luis, Maymay at Habagat. At partner, isa sa mga pinakanapuruhang rehiyon dito sa ating bansa ay ang Cordillera, kung saan nga ho may kalawat ka ng landslide po at rockslide na naganap. Hingi tayo ng update mula sa Emergency Operations Manager ng OCD Cordillera na si Ginoong Harold Lising. Good evening po, Sir Harold, Marlene po at Jeff sa Spot Report.
3: Good evening po, ma'am, sir.
1: Mm-mm. Sir Harold, makangamusta ho kami. Ano ho ang assessment monitoring po ng ninyo dyan sa Cordillera sa kabuuan po ng epekto po ng magkakasunod na bagyo at habagat?
3: Okay, so magbigay na po ako ng basic overview ng nangyari dito sa Cordillera.
1: Opo.
3: Ng dahil sa Southwest Monsoon at sa bagyong Maymay at Luis.
1: Mm-mm.
3: So, sa casualties po, I need to reiterate na kailangan po ito i-validate ng DILG at ng DOST for parang kumbaga advance information lang po ito. So, for our dead people here in the Cordillera, meron po tayong 14 na tao, 10 po from Baguio City, 2 po from Atok Benguet, and 2 po from La Trinidad Benguet. Meron din po tayong recorded na 11 injured. As of reporting time, wala po tayong missing na tao. Tapos po sa mga displaced population, yung mga nasa evacuation center po, ang nasa loob po ng evacuation centers is 99 families or 370 persons. 21 po ang open natin evacuation centers. Tapos sa outside evacuation centers, ang ibig sabihin po nito, ito po yung mga nasalantaan na nakituloy sa mga kamag-anak nila.
1: Mm-hmm.
3: So meron po tayong 420 families or 1,363 persons. Sa number of damaged houses naman po, ang totally damaged natin is 13 at sa partially damaged po is 187. Ang total po ng humanitarian assistance na tinulong po ng DSWD, OCD, LGOs, NGO and other partners is 5,325,738.17 pesos.
1: Okay.
3: Yun na po yung basic overview, ma'am.
1: Mm-mm. Sir Harold, gaano kalawak po yung pinsalang idunulot ng kalamidad po dyan sa inyong lugar? Kasi malaki-laki po yung datos po.
3: Apo.
1: Na ibinigay po ninyo sa amin ngayong gabi.
3: Opo, ang pinakamabigat po na natamaan ng bagyong to is Benguet and Baguio City.
1: Mm-mm.
3: At meron din pong pailan-ilan sa mga ibang provinces tulad ng Abra, Ifugao, Mountain Province at Kalinga po.
1: Go ahead, sir.
3: Yun na po.
1: Mali,
3: so,
1: sir,
3: ang hardest hit is Baguio and Benguet.
1: Baguio and Benguet. Alam mo, Sir Harold, kahapon po yung napag-uusapan namin dito sa Spot Report. Yung listahan po ng DENR, pahinggil po doon sa mga landslide-prone areas. So, I understand, sir, ito pong mga datas po ng casualties natin, ay karamihan ho dito ay dahil sa mga landslide. Ano ho ang monitoring po dyan sa inyong lugar, yung mga landslide-prone areas, sir? Paano ang measures po dyan para masiguro na yung mga kababayan nating nakatira, yung mga residente, eh hindi mabibiktima po?
3: Okay, so ganito po ang process ng mga ganyan. Meron po kaming nare-receive na dyna-slope information from the DOST. Meron din po kami information na nakukuha from the Mines and Geosciences Bureau ng DNR regarding po sa possibility or may movement ng lupa doon sa isang lugar. So kung mayroon kaming na-perceive na ganito, minamanduhan na po namin ang mga local government units na mag-force evacuation po. Tapos po yung practice po dito sa CAR, sa mga landslide area, specifically sa mga major arteries, yung mga roads po natin, nagpe-preposition na po dito ang mga DSWD at LGUs ng mga clearing equipment para po mabilis mabuksan ang mga kalsada po natin.
2: Mm-hmm. Sir Harold, sa akin po, isa lang po. Sir, yung sinabi po kanina ni Mayor Benji Magalong doon sa Baguio, yung doon sa Barangay Gisad, yung nag-landslide nga po, ay mukhang ide-declare na no-build zone. Yun po ba ay suportado ho ng OCD? Yun hong sinasabi?
3: Yes po. Mm. Yes po. 100% suportado namin yung mga ganyan.
2: Uh-oh.
3: Dahil I believe decade ago, na-declare na po yung area na yan na unsafe.
2: Ah, all right. At mukhang marami pa po ba? Mukhang madadagdagan pa po ba ito? May mga mas maire-recommend pa po kayo?
3: Wala po kaming data regarding this.
2: Mm-mm.
3: Pero yun nga po, if you could see the hazard map of the Cordillera,
2: mm-mm,
3: karamihan po dito sa CAR is hazard area.
2: Or yun.
3: So parang napaka-imposible po na ilipat natin lahat ng mga kababayan natin dito.
1: Oh, Sir Harold, gaano ba karami yung mga lugar po dyan sa Cordillera na bawal tirahan ng mga residente na hanggang ngayon po ay may mga pasaway pa rin na nanatili pong nakatira po dyan sa lugar?
3: Actually, ma'am, several yan. Marami po yan kasi mahirap po silang i-relocate kasi unang-una sa kanila po yung lote at saka yung tinatayuan ng bahay nila ay mahirap iwanan. So several po yan, napakarami po niyan.
1: Kapag ganun, Sir Harold, paano ang ginagawa po ng OCD at ng siguro ng LGU na rin para kaya paano magawa natin ang paraan at hindi sila malayo sila sa banta ng landslide?
3: Okay, so ang ginagawa po ng OCD at ng mga local DRRM officers natin is vigilant kami lagi sa mga updates ng MGB at ng DOST. Pag may na-receive po kaming data regarding sa movement ng lupa, agad namin coordinate sa mga local government units natin, specifically sa mga DRRMOs nila, para po makapag-preventive evacuation na tayo, preemptive evacuation na po tayo.
1: Kaso medyo may mga chance man na nagiging pahirapan po para sa inyo yung pagpapalikas dun sa mga residente?
3: Yes po, ma'am. Talagang part yan po ng preemptive evacuation. Challenges po yan talaga na mahirap po magpa-evacuate.
1: Isa ngayon po, since medyo marami-rami po yung insidente ng landslide po dyan sa lugar ninyo, may mga isolated areas po ba, mga kalsadang hindi madaanan?
3: Wala naman po. So, as I told you earlier, ma'am, ang ginagawa po ng Cordillera RDRMC is nag-pre-proposition na po kami ng mga heavy equipment, specifically yung sa mga DPWH po, doon sa mga na-identified namin na landslide prone na highways at kalsada. So, mangyari yun, in-ensure muna namin yung safety, tapos pag safe na gumalaw yung mga first responders natin din sa DPWH, ay gagalaw na po sila to open the road.
1: Sir Harold, bilang panghuli na lamang ho, magkano ho ang tinatayang naging pinsala po sa agrikultura at infrastructure po dyan sa Cordillera dahil po dito sa magkakasunod na masamang panahon?
3: Okay, sa agrikultura po, wala pa kaming specific na data po dito, pero sa infrastructure po meron. Ang damage po is 1.399 billion pesos na po.
1: Malaki-laki. Anyways, Sir Harold, maraming salamat po sa inyong oras. Pag may mga update po development, hingirin po ulit
2: sir,
1: kami,
2: sir.
1: Salamat po sa inyong oras, Sir Harold.
3: Yes po, ma'am. Maraming salamat din po. At sa mga tagapagsubaybay nyo, maraming salamat din po.
1: Ate po na kausap, sige na ang Harold Lising, ang Emergency Operations Manager ng OCD Cordillera.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: 58! Abay, bumating muna tayo partner ng mabilis sa ating mga kabisyo alas 8 dyan sa social media, sa ating nanonood sa mga live stream. Andiyan na si Madam Tina Verinia, at ito na rin partner, si Colleen Panulte, si Cheris Apari, Daniel Bustamante, si Louis Basco, si Agnes Reca, at ang aking mama at papa, Nonilon at Marilyn Padiernos from Calamba, Laguna.
2: Maulan pa rin ba doon sa Calamba, partner?
1: Kanina, yung last update ni mama, medyo pabugso-bugso na lang, pero since mataas naman yung lugar namin doon, hindi gaanong ka-OA.
2: Ayun,
1: hindi OA masyado yung
2: epekto. Yung mansion, no? Mataas yung
1: hindi
2: mansion.
1: Hindi mansion. Mataas yung lupa lang.
2: Sa taas. Oh. Tinitingala mga...
1: O si OA. 59! Nakalipas na pang isang oras at itala kayo dito sa Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: At ako naman po, Jeff Caparas.
1: Susunod na programang Alam na Disco sa Masin ng Papa Awal Pass at... Mama Jai ho! Sa Spot Report, una ang...
2: Kaligtasan mo. Ingat kayo, kapamilya, saan man kayo naroroon.
1: Bye!
0: Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP Kapisana na mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Eksakto ay punto alas 9 ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Love the Diss!

0: alam na this!
1: Ito na ang mga programang maghatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito ninyong mga artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
1: Walang palalagpasin at hindi-hindi magpapahuli.
2: Ako pa ang inyong ever laughable, ever lovable, Papa Awapas.
1: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
2: Let's choose to be happy ngayong Tuesday. Kaya sabay po kayo. Alam ko na.
1: Alam niyo na.

0: Mabilis, balitang mabilis.
1: Balitang mabilis.
0: Walang bitis.
2: Alam na bitis.
1: Alam na bitis.
3: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na bitis.
4: Sa ulo ng mga pinakanagwagang balita sa mundo ng showbiz.
5: Una na dyan, Heart Evangelista, may inamin. May inamin mula sa kanyang past. Ano kaya ito? Tutukan!
4: At the first look sa unang teleserye project ni Sharon Cuneta at Barbie Forteza, ipinasilip na. Ang twist sa kanilang character, sabay-sabay, alamin.
2: Alam na this!
5: At idiretso na po kagad natin sa paghakod ng mga katawan ng mga ulo ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan. Unang showbiz chika, inamin. Inamin ng actress model na si Heart Evangelista na minsan na siyang nag-donate ng luxury item sa isang charity. Wow. Nabigay pala sa kanya ng kanyang ex-boyfriend. Kwento ni Heart, binigyan siya ng heart-shaped diamond ring nang hindi pinangalan ng ex noong nag-propose ito sa kanya. Pero hindi naging happy ang kanilang ending. At inamin ni Heart na labi siyang nasaktan sa hiwalayang iyon. Kaya ang nasabing sentimental gift, na-let go na niya para sa isang charity na tiyak na mapapakinabangan ng nakakarami.
2: Love na this!
5: Mahal siguro nun, heart-shaped na diamond. Kasi special cut yun. Tsaka gaano kaya kabigat?
4: Ano?
6: Special cut. Ay, hindi ba? Sorry,
5: special cut yun.
6: Sorry, akala ko yun, no? Pagka special cut, meron pa square, pa bilog, ganyan. Pero ang pumasok sa isipan ko, partner, papaawin, iniisip ko, sino ba yung mga exes ni Heart Evangelista na humantong dun sa proposal?
5: Yung ka-birthday ng February 14.
6: Yung ganyan, magka-birthday, diba?
5: Sila.
6: Diba?
5: Meron bang ibang politiko? Parang kasi ang tumatak talaga sa akin yung ka-birthday niya.
6: Yun talaga, na mahal na mahal din natin.
5: Na mahal na mahal
6: natin. At mahusay na aktor.
5: At mahusay na aktor.
6: Diba?
5: Ay, oo naman.
6: Siya talaga, diba? Tapos parang alam naman.
5: Nakareunion pa sila nung recently sa isang project.
6: Hindi, may isa pa. Hindi, pero yun, yung sinabi mong may ka-reunion siya, tapos ka-birthday niya, papawel. Feeling ko, hindi sila humantong dun sa may proposal na kaganapan. Isa pa. Oo. Yung sinasabi kong aktor, yung sinasabi mo, parang alam ko siya.
5: Oo.
6: Magaling siya sa dance floor.
5: Correct.
6: At director. Yes. Yung isa, sa ano, initials na ano, na. J and R.
5: Oh.
6: Ah, J din yung isa.
5: Oo nga naman pala. Oo nga, no?
6: Yes.
5: Tama, naging sila.
6: Oo.
5: So, nag-propose yun. Uy, ang mahal ng heart-shaped.
6: At feeling ko, di ba pumutok naman yung balita na talagang dapat magpapakasal, yes, mag-asawa na sila. Yes, nung mga panahon ng The Buzz era,
5: yes,
6: napapanood ko pa yun habang nag-aaral ako.
5: Wow,
6: nag-aaral ba talaga?
5: Nag-aaral.
6: Habang nag-aaral, papaawin. Tapos, natatandaan ko, di ba, had lang kasi dyan yung ano, parang hindi boto ang...
5: Parental guidance.
6: Yes.
5: Ganon. Kaya,
6: yes, totoo.
5: Yun. Pero, ang swerte din ng charity.
6: Correct.
5: Ang naka-donatean kasi marami talagang nakinabang
6: nun. Makikinabang, yes.
5: Tsaka, syempre, million siguro yun. Or almost a million, if not a million.
6: True.
5: Pero, ano kayang pakiramdam?
6: Nung nagbigay.
5: Correct. Dati kasi, nauso, parang may nag-usap-usapan, o artista man o hindi, na parang, hindi naman kayo nagkatuluyan, edi mga niregalo ng boyfriend, kinuha lahat. Sinoli, lalo na yung mga values, ganun, yung very valuable. Ano, kotse, or mga ganun-ganun. Okay, basta mga mamahal, parang may karapatang ano.
6: Magkabawian.
5: Kasi hindi naman nagkatuluyan eh, ganun.
6: May alam ako, Papa A, na ano, na parang hinayaan na lang.
5: Pwede naman.
6: Karamihan
5: naman ganyan eh.
6: Parang,
5: mahal mo eh. Sige, sa'yo na yan, maging alaala mo.
6: Dadalhin pa daw na parang kapag binawi mo, kayo mo naman siya ibibigay, di ba? Una, pwedeng magstay yung mga memories kapag natiling nasa'yo yung mga kagamitan.
5: Correct.
6: Pangalawa, parang syempre nung moment naman na masaya kayo, parang hindi naman yun in-expect na hahantong kayo sa hiwalayan or hindi pagkakaintindihan. So, better yet na ano na lang, wag nang, wala nang bawian.
5: Totoo, bad memories.
6: Oo.
5: Tsaka, ano, unfair doon sa bago na pagbibigyan.
6: Yes.
5: Ay, pangalawa na lang sa akin. Hindi naman pala para sa akin talaga ito eh. Para ito doon eh, di ba? Unless ipabago niya. Ganon.
6: Ipa-reinvent.
5: Inverted heart.
6: Hindi.
5: Open heart.
6: Oo. Iba ng kulay. Magasos din.
5: Oo.
6: Ipapa-H, ano mo pa, HP jet LTO.
5: Oo. Tsaka punta ka pa sa cardiology eh.
6: Walang cardiology.
5: Ganon. Oo. Diba?
6: Pero congrats kung ano mang charity yan. Kasi syempre, di ba, Powell, aminin natin, dyan tayo matutuwa sa mga celebrities,
5: yes,
6: no? Na isa sa mga pinakatumatak sa akin, ang real-life dar na talaga natin, na si Miss Angel Oxin.
5: Yes.
6: Nung, hindi lang nung kasagsagan ng pandemya, pero mas lalong umingay at pinag-usapan yung pag-donate ng mga mamahalin niyang gamit.
5: Correct.
6: Lalo na ngayon sa sakya niya na luxury car, papaawil, di ba, na talagang binenta para merong ma-donate sa mga kababayan natin.
5: Correct.
6: Ganyan.
5: Tsaka nag-volunteer siya, first to volunteer sa Red Cross.
6: Yes.
5: Ganyan.
6: Angel Oxin. Ayan, heart yung lista.
5: True to her name.
6: Yes.
5: Angel Oxin.
6: And
5: true
6: heart.
5: True to her heart.
6: Yes.
5: Ay,
6: galing natin.
5: Angel Heart!
6: Yes,
5: Angel
6: hindi. Heart. Mali. Pero
5: yes,
6: syempre, congrats din kay Heart. Alam ko, meron pang isang ano eh. May issue nga. Hindi may issue, parang pinag-uusapan ngayon na.
5: I'm sure sa YouTube, ang dami nagte-text dyan. Tsaka sa Facebook, pinapangalanan nila dyan.
6: Actually,
5: ganun.
6: Kumu-comment sila, yes. Uy, eto naman, mga
5: ayan
6: kapamilya
5: na
6: at mga kaserbisyo, sa oras na 9:08, ipinasilip na nga po ang first look ng teleserye Honor Thy Mother na pinagbibidahan ni na megastar Sharon Cuneta at Kapuso Primetime Princess na si Barbie Fortesa. Sa poster, magkatapat ang dalawa in their fierce look, kalakip ang caption na two generation, one fight for legacy. Ito nga po ang unang beses na magsasama on screen ang dalawang aktres na gaganap bilang mag-inang muling magkakasama makalipas ng ilang taon pero magiging magkaribal. Simula po ito September 11, mapapanood na ang Honor Thy Mother.
2: Yes!
6: Iba I ano, merong Honor Thy Father na pinikula.
5: Yes, meron naman. Honor Thy Father.
6: John Lloyd Cruz, di ba?
5: Yes!
6: Yes, ang Honor Thy Father. Oh, oh. John Lloyd
5: as far
6: Cruz
5: as I remember.
6: Yeah, yes, ako din. Yung natandaan ko.
5: Honor Thy Mother naman to. Sana yung Honor Thy Brother, Honor Thy
6: Sister.
5: Honor Thy Friend.
6: Hindi. Honor Thy Mother.
5: Mother. Oh.
6: Ako ano, looking forward. No doubt, wala na akong question siyempre sa husay at galing sa tagal sa industriya na nag-iisang megastar Sharon Cuneta.
5: Correct.
6: And si Barbie naman ay nasubaybayan din natin na lumaki sa harap ng camera mula ng pagiging child star niya hanggang sa naging Kapuso Primetime Princess.
5: Correct.
6: Diba? Give na give to for sure na for me ha, nakita ko yung kapasidad ni Barbie pagdating sa husay niya sa pag-arte nung napanood ko yung Kontrabida Academy kasi di ba yung shifting of emotions magkakaiba papaawil, di ba? So parang itong mga ganito, petics mani-mani sa kanya yan. Pero for sure, binigyan niya ng todo to the effort para maipakita ng maganda yung kanyang pag-portray sa character.
5: Correct. Kung ikaw ay looking forward, ako naman looking backward. Hindi, sa ibang roles ni megastar Sharon Cuneta, nakita natin yung dynamics ng mother and son nila ni Alden Richards.
6: Yes.
5: Iba naman ang atake pag daughter. Iba yung, kasi pag nanay ka, kadalasan sinasabi, lagi niyang kabanggaan yung anak niyang babae.
6: Ah.
5: Kasi either pareho sila na ugali, or gano'n, ng taste, o kaya nag-oppose, o kaya vibes na vibes. Eh ngayon, dalawang mukha nga doon na magkaharap, diba?
6: Yes.
5: So doon pa lang, kaabang-bang-bang na, diba naman? Kaya, yun, panoorin po natin, supportan ang Honor Thy Mother.
6: Mega. Alam ko sa ano to eh, streaming platforms to eh.
5: Magulat.
6: Tapos ipapalabas din ata,
5: diba?
6: Yes, ang collab.
5: Ng ano, mga networks.
6: Correct.
5: Na ang dami. Yun.
6: Oh.
5: Kaya good luck! Sana nga po ay ano, tumatak kaga dyan. Tsaka part 2. Part 2 na kaga.
6: Ang busy ni Barbie Fortesa ha.
5: Actually,
6: kasi meron siyang saving cherry.
5: Oo.
6: After nung Kontrabida Academy, meron siyang saving cherry ngayon na pelikula.
5: Mm-hmm.
6: Tapos, ano pa ba? Tapos recent, di ba? Yung pinag-usapan siya, nag-trending siya, yung natanong siya. Siguro, ano, parang ano lang. Ano ba? Slip of the tongue ba yun?
5: Oh, slip of the tongue.
6: Oo, parang nasabi niya na, finally, sa wakas, nagkaroon ako ng okay na ka-love team.
5: Yeah.
6: So, syempre, agad-agad na hininga ng, ano, ng version si David Licao. Kung na last niyang nakasama, nakatambal sa isang project, na parang, hala, so ibig sabihin, hindi si David Licao ko yung, ano, yung maayos o matinong ka-love team, ganyan.
5: Correct.
6: Pero parang, ano, siguro, feeling ko naman, slip of the tongue lang yun, na parang, iba na namang experience, ganyan. Pagiging taklesa lang siguro, no?
5: Depende rin sa delivery. Baka naman pabiro.
6: Oo, ganun, o baka, baka ano, lang, ano lang. Nasa diba? Moment ng overwhelm. Ganun.
5: Tsaka baka, eh, pwede rin kasi na ano to, internal jokes nila yan ni ano, ni David Licko.
6: Pwede.
5: Parang gano'n, uy, alam mo, ikaw lang, di ba may ganyan tayo? Oh, oh. Kunwari, ay nako, ito lang yung partner ko na ganun-ganun, di ba? Yun naman. Totoo. Pwede rin naman yun. Pero sila lang nakakaalam yan, di ba? Pero eto, tuloy-tuloy po tayo sa Showbiz Chica kasi proud naman, speaking of mami, mami role ni Megastar, si Mami Iza Calzado naman sa unang beses ng pagsabak sa dance class ng unikaihan niya na si Dea. Nakoy, binida ni Isa sa social media post ang bibong si Dea na todo hataw sa dance class kasama ang kanyang pinsan na si Sadie na anak naman ng actress na si Bianca King. Sa caption, inalala rin ni Isa ang yumaong ama na si Lito Calzado na isa ring actor-dancer na tiyak na tuwang tuwaan niya kung mapapanood niya ang kanyang apo na sumasaya.
2: Alam na this!
5: Oo nga naman, nakakatuwa yun. Kahit si Miss Isa Calzado, di ba? Siyempre, being the mom and the dancer herself. Tuwan-tuwa pag ano, ang kanyang unikaiha pa, ang sumayaw-sayaw na ganyan.
6: Truly remarkable.
5: Mm-hmm. Oh, ganyan dahil naman. Yun lang nasabi.
6: Yes, yun lang nasabi ko, di ba? Truly correct. Remarkable. Pero siyempre, no, mga kapamilya, from proud mother to proud friend naman. Happy and proud ang veteran talent manager na si Tito Boy Abunda sa muling pagbabalik ng on-screen ng matalik na kaibigan na si Miss Chris Aquino. Ayon pa nga kay Tito Boy, excited siya sa marami pang beses na muling mapapanood ulit sa telebisyon si Chris. Matatanda ang matagal na nagpahinga sa showbiz si Chris para magpagamot sa kanyang autoimmune diseases. Kamakailan, ginulat nga ni Chris ang publiko nang lumabas siya sa Netflix campaign or Netflix ad campaign bilang pinakabago nitong chika or chief head of insight and content analysis.
2: Alam na this!
6: Nakita mo yun, yung ano, yung pinos, hindi ko alam kung kay Mama Loy galing, mm-hmm. Di ba yung inatake siya ng arthritis.
5: Yes, at hindi siya maitayo-tayo.
6: At si Bimby yung talagang humalalay sa kanya. Yes.
5: Oo. Because Bimby knows what's best for her, for his mom. Kasi alam na alam niya kung paano dapat aalalayan
6: ang mami
5: yung,
6: niya.
5: Ano, yung mami niya. Kasi ano, delikado eh. Alam niya kung saan yung masakit. Tsaka diba, ang daming moment na pinapakita nung nagpapagaling at nasa hospital bed si Miss Chris.
6: Buhat-buhat.
5: Siya ang bumubuhat.

0: It's definitely back. Tapos sabi, excuse na muna sa mga nag-aasta-astahan ng mga content creators and the social media influencers kasi si Chris lang ang may karapatan talaga pagdating sa mga statements, pagdating sa mga reviews, ganyan, sa food reviews, sa kung ano man yung gusto niyang sabihin. Yung, sabi nga, di ba, yung very, very taklesa, pero yun yung minahal sa kanya ng ating mga kapamilya viewers. So, yung hinahanap-hanap na siya lang yung pwedeng makapagsalita no, na hindi ma-offend.
1: Correct.
0: Oo,
1: very diba? Chris. I'm sure merong yung scriptwriter inayon talaga sa the way Miss Aquino speaks or delivers her line. O baka naman, I'm sure, baka, oy, baka pwede ganito ko gawin yan.
0: Collaborative. Diba?
1: Sabi niya kasi, ganito ko kasi yan. Diba?
0: I-deliver.
1: Mas alam niya.
0: Yun. Yes.
1: Good luck! Ayan naman. So, eto
0: I love you, boy!
1: Yan na. Ito naman, ibinagi na actress na si Max Collins ang interes sa paggawa ng short film. Dahil sa pagkahilig niya sa paggawa ng reel. Ay nako, inamin ni Max na hindi madali ha ang paggawa ng reels dahil kailangan anya ng mahusay na pagpaplano at pagbuo ng konsepto. Hands-on din anya siya sa likod ng camera at tumutulong sa pagdidirect ng mga content. Ibinahagi rin ni Max na si Vice Ganda ang nagbansag sa kanya bilang reel queen. Samantala, sinabi niya na masaya siya sa kanyang pagiging hurado sa It's Showtime! Dahil sa magaan at masayang atmosphere sa Noontime Show.
2: Alam na this!
1: And you're doing a great job, Miss Max Collins, actually sa It's Showtime. Ang ganda nung kanyang mga comments sa mga Miss Q&A. Tsaka gusto ko pag ano siya, pumapatol siya dun sa ano, joke time. Mga joke nila. Ryan Bang, tsaka ni Ayon Perez. Diba? Yes, good luck, Miss Max.
0: Pero may iba ring comments na ayon sa mga sources, bukod sa masayang-masaya sila at nag-i-enjoy sila sa iba't ibang mga konsepto ng mga reels ni Max Collins. Meron din mga actually, diba, malaking tulong at malaking bagay sa mundo na parang ang lahat ay nakatuon sa kanilang mga cellphones, sa social media. Pero may mga nagsabi rin na huwag sanang palagi na parang todo-todo. Kasi daw parang feeling nila, baka magkaroon ng sawa factor.
1: Ah, okay.
0: Eh, pero sabi ko naman siya, ganyan talaga, strike while the iron is hot.
1: Correct.
0: Kung ito ay tinatangkilik, di ba? Idire-diretso mo, itodo mo ng itodo para bonggang-bongga. Ayan o, si Miss Ate Joyce.
1: Yes.
0: Ingat sa pag-drive, maulan. Oo, di ba? Na nakita kong ano, na-stress siya sa kanyang pagpapa-full tank. Di ba?
1: Yun
0: Maharli ka. But anyways, yun yung kay Max. Parang, in fairness, sabi ko, oo, tama din naman. Pero, ganun talaga, kapag ka tinatangkilik, itodo mo ng itodo. Kaya nga ginagawa niya ng paraan, di ba, kasama niya si Ryan Bang, kasama niya ibang mga guests, ibang mga Showtime hosts.
1: Correct.
0: Kung baga may pakulo, no, Papa E?
1: Tsaka pinaghihirapan at pinagbubuhusan talaga ng time, effort, and everything. Gaya naman ni Esnier, di ba?
0: Yes,
1: na talagang production kung production. Kaya ang babala, dun sa mga nangunguhan na lang ng mga content, pinaghihirapan nila yung video na yan, tapos bigla na lang kukun, tapos ipopost, tapos sila yung magagal. At mag-garner ng views and likes and monetization.
0: At ng revenue.
1: Mm-mm.
0: Ng revenue.
1: Yun lang talaga.
0: Oo, kaya di ba paalala po natin, no, mas mabuti pa na gumawa tayo ng sarili nating content.
1: Correct.
0: Hindi man ganun kaganda yung magiging pinaka-edit, pero matututunan din po natin yan as time goes by.
1: Correct.
0: Di ba, papaawe? Sa iba naman nating showbiz chika, ito na, naglabas na nga po ng second batch ng ang ibinibentang global CD version ng Wakas at Simula album ng P-Pop Kings SB19. Panibagong tagumpay po ito ng grupo dahil bukod sa unang beses nilang mag-release ng CD version, pinatunayan din nilang tinatangkilik pa rin ang mga physical album kahit na nasa digital streaming era na. Tampok sa CD version ang 24 na kanta ng grupo. Bukod nga po riyan, inanunsyo na rin ng grupo na mapapanood na sa Oktubre ang kanilang Simula at Wakas The Trilogy Concert Finale sa mga sinehan. Abala rin nga po ang grupo sa kanilang international gig kabilang ang Summer Sonic Performance ngayong Agosto. I love it. Talagang
1: Totoo.
0: Kayo ang hari ng P-pop.
1: Ultimate.
0: Mm-hmm. Dahil dun lang sa pagpapanatili na At pagpapaalala sa mga kababayan natin na still iba pa rin yung meron tayong physical CDs.
1: Totoo.
0: Di ba, Papa E?
1: Oo.
0: Yung nostalgia na daladala kapag mag-play tayo sa Walkman.
1: Correct.
0: Di ba, sa disc.

0: man, ganyan. Mm-hmm. Ibang level yun. Parang ganun din yung nangyari dyan na ang daming mga collectors ng vinyl.
1: Vinyl.
0: Yes, yung mga vinyl.
1: Plaka,
0: mga plaka.
1: Malaki at maliit.
0: Nanaloka ko. Bata pa lang kayo, vinyls. Meron kayong ganun.
1: Yes. Oo. Tsaka ano nun, pamahalan yun lang ng karayom. Minsan yung karayom, may karayom kasi yun para tumunog, ipapatong mo yun. Tapos iikot yan, ganun. Tapos yan yung misa, let me hear some scratch.
0: Ayun. Totoo?
1: Yun, ginagamit. Gamit yun.
0: Ang galing.
1: Ganon. Tapos, minsan pagtatalon yan, lalagyan ng bengchinko o kaya piso.
0: Talaga?
1: O lalagyan tape. Kasi minsan tatalon yan eh. So, mawawala yung kanta. Kunwari, all face to
0: talaga?
1: Ganon, oo. Ay, kaya kailangan lalagyan mo ng ano. Ganon.
0: Pero di ba dati, sa CD, wala na yung talon-talon. Pero pag paulit-ulit mong piniplay, talagang nasisira kasi yung nagagasgas siya nung...
1: Oo.
0: Di ba totoo?
1: Totoo. Tsaka lalo yung ano, yung nabibili sa tabi-tabi. Yung
0: binurn lang. Kasi sa tape, naalala ko dati, ang kalaban mo, yung kapag nagbohol.
1: Kinain.
0: Yung kinain.
1: Sabi kinain.
0: Oo, yun yung term. Yung kinain yung tape. Naku, hindi nakakarelate ang mga kabataan.
1: Correct. Oo, dapat hanapin yung tape na
0: yan. MP3 na sila. Yes.
1: Correct.
0: So, das dati, ang tanging kakampi mo dyan pag kinain, lapis
1: o ballpen.
0: Or ballpen.
1: Para ma-rewind.
0: Yes. Tapos sumabot din sa punto na yung may cassette na, dati kasi di ba wala namang rewind cassette tsaka fast forward. Ano na yun, parang upgraded na kapag may rewind and fast
1: kabila
0: forward.
1: Kabila ka naman.
0: Yes.
1: Side A, side B. Ganon.
0: True.
1: Babaligtarin mo na yung tape mo tapos ipe-play mong ganyan.
0: Alam mo dati, napakasimple ng buhay, Papa Awel. Mm-hmm. Naalala ko na parang isa, pag tinanong ka, anong pangarap mo, anong gusto mong gift, ganyan. High school ata ako.
1: Walkman.
0: Walkman. At saka, syempre, nung hindi ako mabili ng Walkman kasi mahal.
1: Oh, parang ngayon po niyan, yung mga Beats niyo ba yun? Tawag doon?
0: Yung mga AirPods
1: ganyan. Ganyan na yun.
0: Pero connected na yun sa phone. Tapos alam ko na bilan ata ako ng second hand na Discman. Thank you so much kay Mama at Papa. Dahil, di ba, hindi ko naisip na kung dati pagka humingi ka tapos di binigay sa'yo, parang akala mo, tampo-tampuhan ka. Pero yun
1: ka
0: pala. Yung pala, ini-effort pala lang pag-ipunan.
1: Mahal-mahal kaya, no?
0: Yes.
1: Diba naman? Kaya ayun, masiswerte na yung mga Gen Z's ngayon, mga anakshis ngayon.
0: Yung mga AirPods sila
1: na. Lahat ng bawat hileng.
0: Correct.
1: Ano, ganitong upgraded ng cellphone, upgraded na
0: ang mahal nung ganun, ha?
1: Gadgets.
0: Parang yung AirPods ata, before, nasa 50 to 60,000, 70,000, ganyan.
1: Ang hirap kitain ng pera.
0: True.
1: Sa totoo lang. Mahirap magtrabaho. Ay, ganun diba?
0: Pero congrats, SB19.
1: Maganda yan, ipanatili. Kasi time will come na gaya ng mga vinyl, collector's item na yan. Ganon.
0: Hindi ko natabi yung mga CD na yan. Original.
1: Oo, sa akin, social yung mga...
0: Natabi mo?
1: Nakatabi pa. Siyempre, Martin Rivera, Matteo Guidicelli, Eric Santos.
0: Meron ka
1: CD. Yes.
0: Na ako, ang alam ko lang, meron ako na may pirma, Rachel Ango.
1: Ay, tsaka Jose Marichan pala. Siya pa
0: Joe
1: mismo
0: na,
1: nagbigay. Siya mismo yung pumirma, ganun-ganon. Diba? Ang bongga.
0: Ay, dapat pala na itabi.
1: Tabi-tabi natin yan. Ako, i-collect nga natin yan. Pero eto na, isang tabi muna natin yung pang balita dito sa Pilipinas dahil dumako na tayo sa ating balitang showbiz. Holy Hollywood! Epekto ng pagkagulat yan.
0: Pero in fairness, malinis.
1: I thank you very much.
0: At
1: CD. Tunog CD. Hindi kinain ng tape. Vinyl. Diba yun naman yun? Pero eto na po, patuloy ang tagumpay ng pinakabagong Spider-Man. Ay, inabot nyo ba yung kantang ganun?
0: Oo, naabot ko ba?
1: Spider-Man, di ba ganun?
0: Yes,
1: film matapos itong malampasan ng 1 billion peso
0: mark
1: sa Philippine box office matapos sa ikalawang linggo nito sa mga cinema. Ayon sa Columbia Pictures, umabot na sa 1,055,450,903 pesos ang kabuuang box office sales ng pelikula. Kabilang sa mga nangunang kumikitang sinehan para sa pelikula ang ilang sinehan sa kilalang mall chain, Power Plant Cinema at Trinoma. Matatanda ang unang araw pa lang ng pagpapalabas nito sa Pilipinas, nakapagtala na agad ng halos 96 na milyong piso. Oh my gosh, 96 million pesos agad ang kita na pinakabagong installment ng pelikulang pinagbibidahan ni Tom Holland kasama sina Zendaya at film actor na si Jacob Batalon.
2: Alam na this!
1: Na kwento ni Tom Holland kung paano siya napili dyan. Talaga naman palang audition, ganun. Ang dami, hundreds of thousands ang gusto maging Spider-Man. Spider-Man, ano? Siya, ang ginawa niyang audition, tumumbling siya, nag-backflip. Tsung! Tsung!
0: Ganun.
1: Tapos biglang, siya na. Tanggap na.
0: Yung sa 1 billion, ganun. Parang no question.
1: Mm-mm.
0: Diba? Kasi nakita ko sa streaming platforms kung saan pinapalabas yung mga past or mm-mm. old videos mm-mm. ng Spider-Man. Ang taray ha, dahil nga pinapalabas ngayon yung latest na edition version. Or version, nag-number 3, nag-number 6, yung magkaibang version na. Sabi ko, ah, in fairness, kung yung iba, parang dahil nga napanood nila sa sinihan, binalikan nila.
1: Sinusundan talaga.
0: Sinusundan
1: ganun. Parang, ay, ano nang kasunod? Ano nang nangyayari?
0: Yes,
1: tsaka yung mga bata kasi, kaya yan lalong ano, lumaki na lumaki. Yung mga anaxis nila, yung mga bata, mga bagets. I wanna watch Spider-Man. Eh, syempre, hindi lang naman siya manonood doon. Kasama kuya, ang daddy, ang momshies, di ba? Ganun na. Eh, di lalo pang dumami 1 billion. Sana magaya din sa mga Filipino movies.
0: Parang yung ganyan sa atin, di ba, Papa A, ang nakatala na local film, yung Hello Love Again.
1: Yes, Catherine Bernard at Alden Richards.
0: Kaya sila nabansagan, di ba, Asia's superstar.
1: Box office movie of all time.
0: Of all time.
1: Yes.
0: Sa sumunod yung MMFF na Rewind.
1: Yes.
0: Di ba, ganyan. Yes. Ganun. Pero ayan, no, sana ganyan din tayo sa Pilipinas sa karayong pelikula. I-segue ko na ang ganda nung eto na.
1: Ayan
0: yung 2 valid IDs. Natutuwa ako.
1: Ingay sa ang, takilya.
0: Correct.
1: Pinag-uusapan si Mamang Pokwang dyan.
0: Napakahusay doon ni Mamang Pokwang. At hindi lang yan. Bukod kay Mamang Pokwang, isa sa naging bisita natin sila Miss Ruby Ruiz.
1: Yan!
0: Na nakita,
1: status rejected.
0: Ang ganda rin daw talaga ng ano mga reviews. Naku, nasaan na yung ano, Papa Awel?
1: Kakasayawan.
0: Ayan, kakasayawan. At saka
1: kailangan mag-marathon tayo.
0: Halika na. Oo. Gusto ko nang mapanood talaga.
1: Dito po nagtatapos. Sabay po kayo.
0: Programa. Alam ko na.
1: Hindi.
0: Meron pa hanggang 10 pa tayo.
1: Hanggang 10 pa pala.
0: Basta congratulations. Yes. And bago natin i-dako ito, segue ko na, Papa A, feeling ko,
1: tulog na.
0: Yes. You will cry like a river.
1: Yeah.
0: Wow! Sabi lang.
1: River Joseph.
0: Hindi.
1: Ay,
0: mali.
1: Sabi nga daw, lalo na daw yung dulo.
0: Hindi ko ano, hindi ko in-expect. Hindi ko in-expect na kahit si Kimmy Fierce na kasama, ang mga katabi namin, si Jay Cuenca, Rabia Mateo, na nag-invite, may play din siya next week daw, si Jake, si Rabia.
1: Ano, nakaupo ba sa sahig si Rabia pa rin?
0: Hindi.
1: Hindi na, nasa upuan na talaga siya.
0: Nasa upuan
1: siya.
0: Naman siya, okay. Oo, hindi na dun sa sahig. Kasi sa interview,
1: miss you, Rabia. Miss
0: you, ganyan. Mm-mm. Si Kay Brosas, Teacher Jercel, at yung mga iba't ibang P-pop group, grabe, yun yung kasagsagan ng bagyo, ng ulan, pero
1: maraming
0: talagang punong-puno ang Power Max Spotlight Theater sa Circuit Makati. Tapos ito yung debut ni Mamang Pokwang sa stage play, Ang Tulog Na. Aside from Mamang, napakahusay po ng mga ibang mga cast ng stage play na Tulog Na. Sabi ko nga, gagawa ako ng paraan na ma-guess sila kasi magagaling, papaawin lahat ng mga artistang nagsipaganap. And of course, hindi ko in-expect, for sure, iiyak ka. Alam kong iiyak
1: yung dulo
0: ka.
1: Daw.
0: Hindi lang yung dulo, papaawin. Basta yung bawat kwento nila, ang galing-galing, bonggam-bongga.
1: Sige.
0: Pero 9:29 ang oras natin sa buong kapulaan ng Pilipinas. Mm-hmm. We will pause for a break muna.
1: Correct.
0: Dahil tayo po ay may papadaan na mga commercial gap. At sa ating pagbabalik, makakasama po natin ang singer-songwriter, Bagets na Bagets. Siya po ay si Shania Rolio. Ayan.
1: At inaabangan siya, syempre, ng ating mga masugid na tagapanood. Lalong-lalo na sa TFC Worldwide.
0: Yes.
1: Doon po sa mga nakatira sa Canada.
0: Sa Ireland.
1: Yes. Lalo daw po, binabati natin ang Baguan family at ang Alviar family diyan sa Canada. Mula po yan kina Kuya Emerson at Ate MP. Ayan. At abangan po natin ang ating pagbabalik para lahat tayo makapagsabi ng alam ko na.
0: Alam niyo na.
1: Alam na this.
2: Alam na this!

Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at lakas. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: Nossa Spotlight, Spotlight Cana Showbiz Chica! Alamna Dis! Live! Alamna Dis!
1: 9:32 ang oras natin sa buong kapulaan ng Pilipinas. Magandang maulan na Tuesday evening pa rin po, especially dito po ha sa Quezon City kanina bago pumasok. Ingat-ingat po sa lahat ng mga driver na pumapasada. Opo, syempre kayo po ay nakatutok pa rin sa programang Alam Na This sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630. Ako po ang Beshi ng Bayan at ang Diyosa ng Kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho.
2: Ka-tandem din po sa upgraded showbiz news ang ever laughable, ever lovable Papa A. Awaw pa.
1: Nako, eto na.
2: Yan na.
1: Diba? Pag kasinaya mong Shania.
2: Ay, nako.
1: Papaawe.
2: Siya na.
1: Hindi.
2: Siya na.
1: Hindi. Ganun. May singer.
2: Ah, may singer.
1: Nakilalang kilala, diba?
2: Oo. Shania Twain.
1: Yes.
2: Diba? Kambal sila niyan eh.
1: Hindi.
2: Hindi ba kambal yung Shania Twain?
1: Magkapangalan lang sila.
2: Ah,
1: kasi hindi, in Twain, Twin.
2: Twin pala yun. Akala ko yun. Shania Twain.
1: Totoo, hindi sila
2: hindi pala
1: kambal.
2: Yan
1: ipinangalan lang sa kanya dahil Lodi Cakes ng kanyang mom sheet.
2: Ay.
1: Si Shania Twain. Ayan. I-welcome na po natin ang ating bisita ngayong gabi, singer-songwriter Shania Rolio. Magandang gabi po.
3: Hello po. Good evening po.
2: Naku, it's a great pleasure to have you on the show. Yung speaking voice niya pa lang, alam mo na kung gaano kaganda ang singing voice niya. Nandiyan daw yan eh. Dapat yung tamang place. Good evening po. Ganun. Dapat pakanta na rin siya. Ganun, well-preserved. Tinuro talaga sa'yo yan. Ganyan. Inaral mo ba ang pagiging singer? Dapat ganyan din ang placement ng boses.
3: May mga times po na kailangan.
2: Uy, mas lalo niyang pinaganda. Mas lalo niyang pinaganda. Kanina, mas malaki, mas pinipit na yun.
1: Tsaka hindi ko na siya marinig, no?
2: Oo, pag ganun na eh. Tsaka yung tawa niya, ipit na rin. Sa bahay, kung tumawa. Ganun ka tumawa sa bahay.
3: Kasi po, kailangan po, hindi po gamitin yung throat voice.
2: Tama.
3: Kasi masisira po yung voices.
2: Very good. Nagbigay ka agad siya ng tip. Ganun daw, di ba? Pati na yung tawa niya. Eh, dapat kung iya high ano pa daw to head tone mo. Di ba ganun na kagad? Ayun na nga. At least masaya kagad ang umpisa
3: kasi
2: natin.
3: Kasi baka magasgas po.
2: Tama, yun. Kaya yan, tawag.
1: Parang ganun yung ginawa sa'yo kanina. Ginasgas yung lalamunan mo dahil ginulat ka, di ba, mapaawin? Kung, ni Aviona's Star.
2: Doon kaya sa favorite trono mo, pumunta ka, nakatapos
1: tapos
2: ka na.
1: Tapos na.
2: Ang galing naman niya. Oh. Pero eto, nasa kanya ang trono ng isa sa mga kantang napapakinggan natin sa very true at blockbuster ngayon na Netflix series na
1: Someone Someday.
2: Di ba naman? Sige, ako, mas kilalanin muna natin si Shania. Bago ka nakarating kagad doon sa, parang tugatog na kagad yun yung ultimate, parang every singer, dreams na yung kanyang kanta, makakanta sa mga OST teleserye. Bago ka naging, singer na dyan, paano nagsimula sa music industry?
3: Nagsimula po ako nung nag-audition po ako sa Ireland's Got Talent nung 13 years old po ako. Mm-hmm. And dun po, nakapasok po ako sa semifinals. Mm-hmm. And because of that, parang lumakas po yung loob ko. Nag-join po ako ng ibang competitions. Mm-hmm. Like Junior Eurovision.
2: Wow.
3: Yung mga local television competition sa Ireland po.
2: Wow.
3: Then na-discover po ako ni Tita Rosabella Hau Arribas.
2: Mm-hmm.
3: Siya po yung manager ko po sa RJA mm-hmm. Productions LLC. And siya po yung nagbigay po ng opportunity sa akin to release more singles po.
2: Mm-hmm.
3: And yung song rin po na to, siya po yung executive producer po.
2: Mm-hmm.
3: Yung mag-isa na lang ako. And I'm very thankful po for her because of everything that she did to help me get to this point.
2: Ang galing. Pakishare naman sa amin, paano ka nakapasok dun sa Ireland Got Talent? Oo.
3: Ano po, yung family ko po kasi, musicians.
2: Oo.
3: Po. So I,
2: sa Ireland mismo?
3: Dito po. Dito
2: sa
3: po,
2: Philippines?
3: Ano po, naging musician po sila sa Korea, sa Vietnam, nung unang panahon.
2: Correct.
3: So,
2: unang panahon?
3: So, ano? Sorry po, sorry po yung...
2: Mauso na ba banda nung unang panahon na yun? Para, alam mo, nagreklamo yung magulang mo. Patang to, sabi ako kami unang panahon. Ano kami?
3: Yung Tagalog ko po kasi...
2: Sir, na tumawa nung dati pa.
3: Opo. Tapos po, ano, nung 12 po ako, since pong bata pa po ako, kumakanta na po talaga ako because of them. So, para pong na-influence na po ako sa family ko kasi musicians po sila. Tapos, nung before po ako mag-join, mahilig po ako mag-cover-cover, like sa bahay lang, like sa cellphone, tapos sa yung app po na The Voice app or something like that. Doon po parang nakita ni Daddy na mahilig po ako manta. So, siya po yung siya po yung in-apply po niya ako doon sa show po na yun. Correct. Without telling me first. Then he just told me when he applied.
2: Correct. Nagulat ka na sa Ireland ka na lang, ganun?
3: Sa Ireland's Got Talent po. Opo.
2: Ang galing naman, nakakatuwa. Alam mo, natutuwa sa'yo ngayon, ha? Ang ganda daw, nakaka-amaze din daw yung tunog ng boses mo. Sabi ni Justin Ignacio, tsaka ang birthday girl na si Chase Ann Balsamo.
4: Justin from Arangkada.
2: Yes.
1: Justin from Arangkada Balita. Alam mo, napapakinggan ko yan. Yes. Na-amaze ako. Justin... Tapos yung ABD niya, ang ganda. Kinakabog niya si Marlene Panitari.
2: Ayan, ganyan naman. Pakinggan mo si Chase Ann Balsamo, ganun. Hi, I'm Chase Ann.
1: Na ganun din?
2: Ganun. Ah, hindi, Lance
3: hindi,
2: pala.
3: Hindi, si Justin lang.
2: Ah, Justin lang pala. Panoorin mo rin yan. Yun, pero ang galing, no? Ano naging status nung career mo noon sa Ireland tsaka sa Eurovision? Ngayon kasi nag-resurface yung mga Eurovision competition. Alam nyo ba na yung ABBA, yung kumanta ng Mamma Mia, dyan nanalo sa Eurovision.
3: Hindi ko po alam yun.
2: Hindi kayo nag-abot?
1: Siyempre, papa. Iba yung ABBA.
2: Makasalita siya, unang panahon Diba? Tapat-tapat. Tsaka yung pagkagulat niya. Ha? Ano? Hindi ka nakita? Ganun. Parang ganun yung pagkaano niya. Yung gulat niya, ha? Hindi ka nakita? Parang ganun. Yes, oo. Pero doon yun, kaya ano yun, very prestigious ang Eurovision.
3: Ano po yun, yung sinalihan ko po yung local Eurovision. So, kailangan po muna mag-compete sa Ireland para makapili po sila ng ano, yung i-represent yung Ireland. So, first runner-up lang po ako doon.
2: Ay, hindi. Kasi merong nakaabang sa'yo. Kasi kung nag-champion ka doon, hindi ka makakakanta sa someone someday. Ito kasi yung mundo mo. Ganyan. Diba naman? Kaya congratulations.
3: Thank you so much.
2: So, speaking of someone someday, ano yung kanta? Kasi maraming nanonood. Sasabihin na, alin doon? Ngayon nagre-rewind. Huwag muna po kayo mag-rewind sa Netflix. Manood muna po kayo dito. Hinahanap na yung kanta. Kasi diba nilalagay doon kung sino kumanta?
1: Yes!
2: Si Brian Cho. O kaya si Angela
1: Ken.
2: Ganon. Oh. So, hanapin nyo na yung Shania Rolio.
3: Thank you
2: so, alin doon yung kanta mo? Tsaka anong eksena?
3: Yung kanta ko po, ang title po is Mag-isa na lang ako. And it's basically about giving so much to the one you love but being left alone by yourself at the end. And it's also about moving on with strength alone. Wow. But the real pain is that real damage has been done.
2: Oo.
3: So yun po yung meaning po ng
2: song. Bigat. Ikaw mismo yung gumawa ng kanta niyan. Ikaw nagsulat. Akin ang tamo lang.
3: Si Jonathan Manalo.
2: Ay, of course. Si Jonathan Manalo. Of course. The award-winning Jonathan Manalo. Ang galing. So, doon pa lang sa kwento mo Ano, parang, wow, ang lalim ng ibig sabihin. Award-winning Jonathan Manalo. Ang galing. So, doon pa lang sa kwento mo Ano, parang, wow, ang lalim ng ibig sabihin. Award-winning Jonathan Manalo. Ang galing. So, doon pa lang sa kwento mo Ano, parang, wow, ang lalim ng ibig sabihin. Award-winning Jonathan Manalo. Ang galing. So, doon pa lang sa kwento mo Ano, parang, wow, ang lalim ng ibig sabihin. Award-winning Jonathan Manalo. Ang galing. So, doon pa lang sa kwento mo Ano, parang, wow, ang lalim ng ibig sabihin. Award-winning Jonathan Manalo. Ang galing. So, doon pa lang sa kwento mo Ano, parang, wow, ang lalim. Yung mong ibig sabihin, award-winning Jonathan Manalo. Ang kade. So, doon pa lang sa kwento mo Ano, parang, wow, ang lalim mong ibig sabihin, award-winning Jonathan Manalo.
4: doon ka doon. Doon pa lang sa kwento mo eh. Ano, parang wow, ang lalim ng ibig sabihin. What meaning? Jonathan Manalo, doon ka doon. Doon pa lang sa kwento mo eh. Ano, parang wow, ang lalim ng ibig sabihin. What meaning? Jonathan Manalo, doon ka doon. Doon pa lang sa kwento mo eh. Ano, parang wow, ang lalim ng ibig sabihin. What meaning? Jonathan Manalo, doon ka doon. Doon pa lang sa kwento mo eh. Ano, parang wow, ang lalo ng ibig sabihin. What meaning? Jonathan Manalo, okay. Doon pa lang sa kwento mo eh. Ano, parang wow, ang lalo ng ibig sabihin. What meaning? Jonathan Manalo, okay. Doon pa lang sa kwento mo eh. Ano, parang wow, ang lalo ng ibig sabihin. What meaning? Jonathan Manalo, okay. Doon pa lang sa kwento mo eh. Ano, parang wow, ang lalo ng ibig sabihin. What meaning? Jonathan Manalo, okay. Doon pa lang sa kwento mo eh. Ano, parang wow, ang lalo ng ibig sabihin. What meaning? Jonathan Manalo, okay. Doon pa lang sa kwento mo eh. Ano, parang wow, ang lalo ng ibig sabihin. What meaning? Jonathan Manalo, okay.

0: akin, pagka-explain nyo, hala, paano siya titigil? Nakakatawa.
1: Yun, try ko po.
0: Try na lang natin. Pero sige, pero mas maganda kasi dito, abangan yung episode kung saan eksena ito. Parang naiisip mo na na, ayan, ano, parang ano to, moment ito ni Catherine Bernardo. Ganun. Yes. Naku, wag naman sana. Dahil diba may kapatid siya dito. Ayoko pangunahan.
2: Si Oliver.
0: Si Oliver. Naku. Ayoko naman ano, pangunahan. Pero,
2: and then, ano?
0: Tsaka si Dude. Andyan naman lagi si Dude.
2: Yes, ang kanyang bestie.
0: Bestie na si James Reed.
2: Totoo lang. Ay, naku, ang galing-galing ni Ma Salvador.
0: Grabe. I hate her.
2: Ako din.
0: I hate
2: yung role ayoko. Ha, yung role niya bilang Bea slash Abby.
0: Pumapasok dun sa bahay no, ni ano, oh, ni diba? Tsaka nun,
2: nakakatakot, diba?
0: Nakakatakot yung ganun. Totoo. Creepy. Kinlepto yung susi.
2: At saka yung sapatos. Diba? Oh, nanonood kami.
0: Oh, ganun.
2: Nakakatakot, diba? Totoo. Creepy.
0: Kinlepto yung susi.
2: At saka yung sapatos. Oh, nanonood kami.
0: Oh, ganun.
2: Nakakatakot, diba? Totoo. Creepy.
0: Kinlepto yung susi.
2: At saka yung sapatos.
0: Nanunod kami.
2: Makatakot, diba? Totoo. Creepy.
0: Ito yung susi.
2: At saka yung sapatos.
0: Nanunod kami.
2: Makatakot, diba? Totoo. Creepy.
0: Ito yung susi.
2: At saka yung sapatos.
0: Nanunod kami.
2: Makatakot, diba? Creepy.
0: Ito yung susi.
2: At saka yung sapatos.
0: Nanunod kami.

0: mapapapunas ka talaga. Ano kaya yung eksena na lalabas dyan? Hmm. At yung cinematography. Ay, naiyak siya!
1: Hindi mo yung contact lens ko lang.
0: Ay, nalaglag.
1: Hindi po
0: yung... Hindi na nalaglag.
2: Pero papaawin na, ibang level yan. Sa up and rising artist kagaya ni Yasha Nairoy, ang mahilera ka sa someone someday, along with si Matt Brown, na Brian Chong, yan sa up and rising artist.
0: Fana! Si Fana ando din. Si Brian Chong, meron pa siya mismong cameo doon. Kumanta mismo siya sa bar.
2: Ni James Reid na may line pa na, alam mo, I like this Brian Chong. I discovered him. Di ba, may ganun pa? Nanunod talaga kami ng Someone Someday. Sana naman, Miss Hazel Parfan, mag-guest po sila dito. Nanawagan kaya ni Hazel Parfan.
0: Oo, para ano naman, mas diba? Bongga pa natin na yun. Pero etong kanta na to, nasa streaming platform na, pwede na nilang pakinggan yan. O saan pwede mapakinggan? Baka na pumunta pa ng Ireland para lumapakinggan. Hindi naman, no? Oo. Kito tumaw. Beta. Saan pwede mapakinggan? Baka na pumunta pa ng Ireland para lumapakinggan. Hindi naman, no? Oo. Kito tumaw. Beta. Saan pwede mapakinggan? Baka na pumunta pa ng Ireland para lumapakinggan. Hindi naman, no? Oo. Kito tumaw. Beta. Saan pwede mapakinggan? Baka na pumunta pa ng Ireland para lumapakinggan. Hindi naman, no? Oo. Kito tumaw. Beta.

0: natin yung mapakinggan. Baka na pumunta pa ng Ireland para yung mapakinggan. Hindi naman, no? Oo. Oh, oh. Cute nito, Mau. Beto, natin yung mapakinggan.
1: Parang po akong mga singles po, like from years ago
2: yes.
1: po. Ano, teenager pa po ako okay. nun. Ang liit pa po na boss ko that time. Ano po yung compose ko pong kanta na Just Stay.
2: Okay.
1: Ang title po. Meron po akong kantang Downloadable Good Vibes. Yung kulang, yung sinulat po ng dad ko for his mom that passed away. And meron po pong mga Christmas songs.
2: Mm-mm.
1: And yung Complicated, ang title po niya Complicated. Mm-mm. And yung first single ko po nung, I think, meron po pong mga Christmas songs.
2: Mm-mm.
1: And yung Complicated, ang title po niya Complicated. Mm-mm. And yung first single ko po nung, I think, meron po pong mga Christmas songs.
2: Mm-mm.
1: And yung Complicated, ang title po niya Complicated. Mm-hmm. And yung first single ko po nung, I think, meron po pong mga Christmas songs.
2: Mm-hmm.
1: And yung Complicated, ang title po niya Complicated. Mm-hmm. And yung first single ko po nung, I think, meron po pong mga Christmas songs.
2: Mm-hmm.
1: And yung Complicated, ang title po niya Complicated. And yung, si Ariana Grande po talaga, yung pinaka-idol ko.
2: Mm-hmm.
1: Siya po yung inspiration ko sa singing ko. I learned a lot of technique sa voice because
3: si Ariana.
1: Si Ariana Grande po.
3: Ano yung Ariana song na ano na talagang pinag-aralan mo?
1: Ano po yung Almost Is Never Enough? Tapos yung mga pop songs, lahat po kasi yung kanta niya pinapakinggan ko
3: One
1: po talaga.
3: One Last Time.
1: Yung mga ganun po. Yung
3: Break Free.
1: Gusto ko nga po ano eh, makarelease po ako ng mga singles na ganun po yung
3: sige nga, sample mga vibes kami well. Ng ano ng laron-laron din.
2: Ano ba?
3: Break Free.
1: Gusto ko po ano
3: gusto ko yung ano,
1: Almost Is Never Enough. Singles na ganun po yung
3: sige nga, sa mga
2: bayan kasi mo na ano, parang Ariana.
3: Okay.

0: 哇，朋友的 vision 那样，这个 island got talent。Very nice. Doon lumabas yung kanyang talent.
1: Totoo.
2: Aminin. Ang galing-galing.
1: Yes. Diba? Sabi naman nasa YouTube. Ah, saan? Hindi ko narinig. Sabi naman nasa YouTube.
0: Puntaan nyo na. Just promote your social media account para marami pa mag-follow sa'yo. Tsaka pakinggan nila yung mga kanta mo.
3: Thank you po. You guys can follow my social medias. It's Shanaya Rolio. And meron po akong Instagram. May TikTok po ako. Meron po akong YouTube. And I actually, I started to post vlogs on YouTube, so you guys can, stay tuned. And meron po akong Facebook page, and yes po. And you guys can also follow RJE Productions LLC. Yun po yung label po ni Madam Rosabella Hau Arribas.
1: Yeah. Diba? Malakpakan na. Ay, tara, yes. 9:59 na.
0: Oh, oh.
1: Shanaya, binuhay mo ang aming Tuesday evening dahil yes. sa mga pasample-sample mo na yan. And looking forward kami na sana ipatuloy mong ibandera sa Ireland ang watawat ng magagaling na mga performers natin. Of course, na mag-iisang Filipinas.
0: Yes.
1: Singers, Lay.
0: Yes.
3: Thank you po.
0: Congratulations, Shanaya.
3: So
0: at panatilihin mo ang iyong career at sana mag-grow pa ikaw.
3: Thank you.
0: Yes,
3: po.
0: Claim natin
1: totoo.
0: Yan.
1: Totoo. Gusto mo rin mag-acting-acting?
3: Gusto ko rin po, pero medyo shy pa
1: singing,
3: po.
1: Singing talaga. Nasa shy pa siya.
0: Oo nga. Kaya nga shy na yan. Shy.
1: Hindi shy.
0: Ay, wala yung
1: shy. Si Rose talaga parang bongga, no? Paloma. Mabalik-balik siya sa alam
0: di
1: na rin, this.
0: Di rin.
1: Kahit na nasa siya, news department, iniwan tayo siya.
0: Naku, Rose. Palo, ha? Ganun. Maraming salamat mga kapamilya. At tapos na naman ang isang oras na balitang showbiz na walang mintis.
1: Kami nga po ang inyong mga ultimate source sa mga pinakamainit na chika sa inyo pong mga paboritong artista.
0: Ako po ang inyong ever laughable, ever lovable, Papa Awal Paz.
1: At ako naman po nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest chika, Jai Ho.
0: Sabay po kayo, alam ko na.
1: Alam nyo na.
3: Alam na this.
1: Wow.

0: mula sa New Center ng DZMM. Hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline. Ngayon.
1: Sa Headline Ngayon. Napaulat na nasawi kasunod ng paghagupit ng mga nagdaang bagyo at ng habagat. Sumampa na sa 19 kabilang ang 10 nasawi sa landslide sa Baguio City.
2: Sandamakmak na basura tumambad sa isang creek sa Baclaran kasunod ng habagat. Truck-truck ng basura nahakot.
1: Prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte umalma sa anilay pang-iindian ng defense panel. Kamunay ng anilay meeting para ikumpara ang mga trial document.
2: Philippine Ambassador to the U.S. na si Babe Romualdez, idinepensa ang planong pagtatayo ng tech hub na Pacific Silica na planong itayo ng Amerika dito sa Pilipinas.
1: Dagupan City, sinailalim sa state of calamity dahil sa malawakang baha. Industriya ng bango sa Pangasinan, apektado ng walang tigil na ulan.
2: At Spider-Man Brand New Day, tumabo na higit 1 bilyong piso sa takilya dito sa Pilipinas.
1: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
2: At ako naman po si Liza Aquino.
1: At sa detalye ng mga headline ngayon. Pasintabi po sa mga kapamilya nating nagtatanghalian. Nagmistulang landfill ang creek sa bahagi ng Baclaran Channel sa Parañaque matapos anurin ang sandamakmak na basura mula sa Manila Bay sa kasagsagan ng paghagupit ng habagat. Halo-halo na ang basurang inano dito kabilang ang mga styrofoam, plastic, mga kahoy at maging mga patay na hayop. Simula ng cleanup operations kahapon, umabot na sa 12 truck ng basura ang nahakot. Dagdag hamon naman ang high tide dahil parami ng parami ang basurang napupunta sa lugar. Pinamamadali na ni Public Works Secretary Vince Dizon ang paghahakot ng basura na target matapos sa loob ng 3 araw. Sa parayan ng DZMM, iginit ni MMDA General Manager Yusek Nicolas Torre III ang mas striktong pagpapatupad ng mga polisiya at ordinansa laban sa irresponsableng pagtatapon ng basura.
3: Hindi ko alam, si Lord de Disciplina ang dala-dala at sinelas. Baka mamaya si Torre magdadala ng baseball bat. O yantok muna, simulan natin sa yantok. At baka may makikinig na sa atin. Striktuhan at ang ating mga kababayan ay makisama na dahil sila rin ang tatamaan itong nangyayaring pagtambak ng basura rito. It's really disheartening to see. Napakarami talaga ng basura rito.
1: Iginit din ni Metro Manila Council President San Juan City Mayor Francis Zamora na mawawalang saysay ang mga hakbang kontrabaha kung wala pa ring disiplina ang publiko sa pagtatapon ng basura.
4: Kahit anong pagsusumikap po ang gawin natin collectively as communities, as cities, na kung hindi disiplinado pagdating sa pagtapon ng basura, ay babalik at babalik talagang problema sa actively as communities, as cities, na kung hindi disiplinado pagdating sa pagtapon ng basura ay babalik at babalik talagang problema sa actively as communities, as cities, na kung hindi disiplinado pagdating sa pagtapon ng basura ay babalik at babalik talagang problema sa actively as communities, as cities, na kung hindi disiplinado pagdating sa pagtapon ng basura ay babalik at babalik talagang problema sa actively as communities, as cities, na kung hindi disiplinado pagdating sa pagtapon ng basura ay babalik at babalik talagang problema sa actively as communities, as cities, na kung hindi disiplinado pagdating sa pagtapon ng basura ay babalik at babalik talagang problema sa actively as communities, as cities, na kung hindi disiplinado pagdating sa pagtapon ng basura ay babalik at babalik talagang problema sa actively as communities, as cities, na kung hindi disiplinado pagdating sa pagtapon ng basura ay babalik at babalik.
5: Pumapasok na yung tubig, makalabas, mapalob, nakabota.
1: Mahigit 4 na ang residente ang persahang inilika sa barangay North Fairview sa Quezon City matapos umapaw ang tubig sa Lamesa Dam kagabi bunsod ng pagulang dulot ng habagat. Umabot sa 80.17 meters level ang tubig, nalagpas sa spilling level na 80.15 meters. Nakaranas ng gabaywang hanggang abot dibdib na baha sa lugar kaya may ilang residenteng natrap sa kanilang bahay. Mahigit 300 sa mga inilikas ang galing sa Sitio 1 na pinakaunang naaapektuhan kapag umaapaw ang Lamesa Dam. Dinala ang mga apektadong residente sa North Fairview National High School. Sinabi sa...

0: Taas ng 30 palapag na gusali ang gumuhong bahagi ng bundok na tumabon sa mga bahay dahil sa halos isang linggong pag-ulan na nagpalambot sa lupa. Nagpatupad na rin ng forced evacuation sa iba pang mga lugar sa lungsod na lantad sa landslide. Samantala, nawagan naman ang Baguio LGU sa Mines and Geosciences Bureau na magkaroon na ng comprehensive geotechnical study at maaprobahan na ang comprehensive land use plan ng Baguio City.
1: Nagpaabot naman ang pagkikiramay ang Department of Education sa mga pamilya ng limang mag-aaral na nasawi sa landslide sa Barangay Gisad Surong sa Baguio City. Ang insidente ay naganap matapos ang halos isang linggong tuloy-tuloy na pag-ulan, dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo na nagpahina umano sa bahagi ng bundok at nagdulot ng pagguho ng lupa na nagtabon sa ilang bahay. Ayon sa DepEd, kabilang sa mga biktima ang mga mag-aaral mula sa Gisad Valley National High School, Bonifacio Elementary School at isang ALS learner. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan habang sinusuri ang kaligtasan ng mga paaralan at mga pasilidad sa apektadong lugar.
0: Isinailalim na sa state of calamity ang Dagupan City sa Pangasinan dahil sa malawakang baha dulot ng sama ng panahon. Layo nitong magamit ang calamity fund para sa mga apektadong residente na tinatayang aabot sa mahigit 22,000 pamilya o mahigit 90,000 individual. Sa ulat ng lokal na pamahalaan hanggang kagabi, 23 barangay pa ang lubog sa baha habang nasa 100 pamilya ang inilikas. Sa parayam ng DZMM, umapila si Dagupan City Mayor Belen Fernandez sa national government. Tatapusin at kumpletuhin na ang mga dike sa lungsod.
2: Dapat kumpletuhin.
3: Opo.
2: Yung lahat ng dikes.
3: Oo.
2: Yung mga open, saka mga unfinished, saka mga old dikes. Once na naayos na ng national government yun, ay unti-unti po, mawala na yung baha ng Dagupan.
1: Samantala, apektado na ang industriya ng bangus sa Pangasinan dahil sa walang tigil na ulan bunsod ng habagat. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Samahan ng Magbabangus ng Pangasinan President Christopher Sibayan na apektado ng dire-diretsong pag-ulan ang wilderness o linaw at labo ng tubig na nagdudulot ng sakit sa mga alagang bangus. Bukod dito, tumataas din anya ang level ng ilog at palaisdaan ngayon kaya nakakawala ang ilang bangus. Pero hindi naman anya ibig sabihin itong tataas ang presyo ng nasabing isda at tiniyak na sa ngayon sapat pa ang supply nila.
4: Kapag dire-diretso po ang ulan at ang paglabo po ng tubig ay hindi po naiibsan, malaking epekto po ito sa ating mga alaga at unti-unti po sila magkakasakit at eventually po magbabawas po.
0: Umabot na sa mahigit 815,000 na pamilya o mahigit 2.8 million na individual ang apektado ng pananalasa ng Bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Sinabi sa DZMM ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, na mahigit 27,000 pamilya o mahigit 97,000 na individual ang nananatili sa mga evacuation center. Tiniyak naman ng kagawaran ang tulong sa lahat ng apektado ng kalamidad, kabilang sa mga piniling manatili sa kanilang bahay o makituloy sa mga kamag-anak. May tulong pinansyal at psychosocial intervention din ang DSWD para sa mga namatayan. Sa huling tala ng DSWD, nasa 4.7 billion ang naka-standby na family food packs habang mayroon pang 1.6 billion pesos ang pondo para sa nagpapatuloy na disaster response.
5: Po ang ating pong assistance, hindi lamang po ipinapaabot kapag nasa evacuation center ka, pati po yung outside evacuation center ay nakakatanggap din po ng tulong. Mahalaga kasi na na-profile kayo, na itala kayo doon sa inyo pong lugar para ma-serve po kayo. And meron din tayong tinatawag na family access card during emergencies and disasters. So, yan po namumonitor din ng DSWD kung ano-ano na yung inyo pong mga natanggap.
1: Gagamit na ng zipline ang lokal na pamahalaan ng San Marcelino Zambales para matira ng tulong ang mga residenteng apektado ng nasirang tulay sa Barangay San Fernando. Sinabi sa DZMM ni Mayor Elvis Soria na aabot sa 1,000 residente, kabilang ang mga katutubo ang nananatiling isolated dahil sa insidente. Nakasako na ang ipapadalang na sa 1,000 family food packs na sapat para sa 1 linggong pangangailangan ng mga apektadong pamilya.
3: Ang gagawin po namin para umabot yung relief goods na dadalhin po natin doon dahil siyempre isolated na, gagawa po kami ng zipline. In coordination mo naman po yung sa mga BFP and the Coast Guard. Matibay naman po yung yung tali na gagamitin, mga 100 meters lang naman po.
6: Panahon.
0: Mga kapamilya, mababawas-bawasan na ang pag-ulandala ng habagat ngayong araw sa inaasang nakasentro sa kanlurang bahagi ng bansa. Asahan po ang pabugso-bugsong malakas na ulan dahil sa habagat sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan dito sa Metro Manila, Calabarzon, malaking bahagi ng Central Luzon, Benguet, Pangasinan at Camarines Norte. Maaliwalas na panahon naman ng asahan sa Visayas at Mindanao na may chance ng pag-ulan sa hapon o gabi dulot ng localized thunderstorms.
1: Nagsimula na mag-uwian ang mga lumikas na residente sa ilang lungsod sa Metro Manila kasabay ng mas bumubuting lagay ng panahon. Yung balitang yan ay hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, magandang hapon.
7: Magandang hapon, Liza. Jeffrey Ayon sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, nagsimula ng mag-decamp o umalis ang mga lumikas sa iba't ibang evacuation center sa lungsod. Ayon sa tagapagsalita ng QCDRRMO, nabawasan na ang bilang ng mga evacuee sa 21 barangay sa Quezon City kasabay ng pag-

0: Pasig City, bumaba sa higit 9 na raang pamilya ang nananatili sa 8 evacuation centers sa lungsod mula halos 2,000 kahapon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
2: Rural projects magkakaroon na ng alokasyon sa ilalim ng 2027 budget ayon sa DPWH. Balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
3: Jeff, tutupukan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagpapatupad ng mga master plan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas sa ilalim ng 2027 budget. Ibang ibinahagi o binanggit ni DPWH Secretary Vince Tison matapos isumite ng Department of Budget and Management kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 7.2 trillion pesos na panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Sabi pa ni Dizon, bahagi rin ng mga prioridad ng DPWH sa ilalim ng 2027 budget ang flood mitigation at flood control projects na tinanggal sa kasalukuyang budget. Gayun din ang pagsasaayos ng mga infrastructure projects na nasira sa mga nakalipas na taon. Ayon kay Secretary Dizon, bibigyan prioridad din ang pagpapabuti ng mga urban centers sa NCR, Cavite, Laguna, Bulacan, Cebu at iba pang mga lugar. Ngayong araw ay nakatagdang isumite sa ng palasyo sa Kamara ang kopya ng National Expenditure Program o NEP para talakay at himayin ng mga kongresista bilang panukalang batas ng 2027 National Budget. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Thank you, Christian Yosores.
1: Nagpapatuloy ang 14th na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Agad nagbigay ng manifestation ng prosecution kanina sa umano'y ginawa ng depensa sa usapin ng stipulation ng libo-libong dokumentong ipipresenta sa pagtestigo ni Co-State Auditor Sailene May del Ocampo ngayong araw. Balita mula sa Senado at ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam, magandang hapon.
4: Live na Indian kami, ito ang sinabi ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunana matapos umanong hindi suputin ng depensa noong nakaraang linggo para sa pag-stipulate ng libo-libong dokumento o ebidensya para sa pagpapatuloy ng paglilitis ngayong araw, alinsunod na rin sa utos ng Senate Impeachment Court. Kwento ni Capunana, matapos ang direktiba ni Presiding Officer Francis Escudero, nag-text ang prosecution sa defense noong nakaraang linggo para itanong kung kailan sila magpupulong pero wala umanong sagot. Kalaunan, nag-replyan niya ang depensa at ibinigay ang petsang August 14 na lampas na sa schedule ng paglilitis ngayong araw. Dagdag ni Capunan, lumapit pa sila sa depensa kaninang umaga, isang oras bago ang trial, bilang last attempt pero tumanggi umano ang depensa.
5: August 14, what good will that do us? The hearing is today, August 10, and they want us to appear before the clerk of court to compare documents on August 14. For what purpose, Your Honor?
4: Liza, komento pa ni Capunan, hindi na ito bago dahil ganito rin ang naging asal ng depensa noon pang pre-trial conference na hindi sumang-ayon sa pag-stipulate dahil sa cover page ng mga dokumento. Para naman sa depensa, hindi na kailangan paghambingin pa ang acknowledgement receipts ng parehong panig dahil Senate Impeachment Court na umano ang magpapasya sa authenticity ng mga ito.
6: The court will only decide on that after the prosecution has already submitted their offer of evidence and that will be subject to our comment. And there's no need for us to actually compare the exhibits just so we can arrive at a stipulation that this and that are the same.
4: So katayanan ng testigo na si Co-State Auditor Sailene del Campo sa pag-authenticate ng mga dokumento nang palitan niya si Attorney Roderick Wamiel. Pabiro namang sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na hindi na Indian kundi na ghost ang prosekusyon matapos na walang makuhang sagot mula sa depensa kaugnay ng schedule. Sa huli, nagpa siya si Escudero ng Senate Impeachment Court o mga Senator Judge na lamang ang magkukumpara sa libo-libong dokumento na ipinasumite hanggang bukas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
2: Ikalimang testigo ng prosekusyon na si COA ICFAO Auditor Sailene May del Campo muling humarap sa impeachment trial. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
7: Ito yung pagharap ni COA ICFAO State Auditor Sailene May del Campo sa 14th na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para sa Article 1 kung umamanday maling paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd. Si Del Ocampo ang nag-evaluate

0: ng OVP sa notice of suspension ng COA mula December 22 hanggang 31, 2022 at tugon nito sa audit observation memorandum sa unang tatlong quarter ng 2023. Ayon kay Del Ocampo, lumabag ang OVP sa Joint Circular Number 2015-01 na guidelines ng COA sa pag-audit ng confidential fund, partikular ang mga aktibidad na pinaggastosan umano ng confidential fund tulad ng pagtatanim ng puno, gift giving, Christmas parties at award ceremony.
1: Napakadaming Christmas party, napakadaming award ceremony. Yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds?
2: Hindi po.
1: Hindi po.
0: Kasama rin umano sa mga pagbili o kasama rin umano rito ang pagbili ng mga office equipment na nagkakahalaga ng 3.5 million pesos na hindi umano compliant sa joint circular dahil hindi naman na ipaliwanag ng OVP kung paano ito makatutulong sa kanilang confidential operation. Dahil sa mga nasabing paglabag, nag-issue si Del Ocampo ng notice of disallowance sa OVP na aabot ang halaga sa mahigit 73 million pesos. Firmado ni Attorney Zulayka Lopez, OVP Undersecretary at Chief of Staff, at Limuel Ortonio ng OVP Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff ang nasabing dokumento. Accountable naman umano ang sa nasabing notice of disallowance si VP Duterte bilang Head of State o Head of Agency na siyang nag-aproba ng transaksyon na Gina Acosta na Special Disbursement Officer ng OVP at Julieta Villa del Rey na Chief Accountant ng OVP. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Job Garner, BGMM.
3: Maraming salamat, John Garner. At abangan, Ateneo de Manila University at dating basketball head coach Tab Baldwin, pinagmumulitan ng halos 5 milyong piso sa paglabag sa labor code violation.
4: At temporary restraining order na layong harangin ang 85 pesos na wage hike sa Metro Manila, hiniling na suriin muna ng Korte Suprema. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Headline ngayon.
5: Headline ngayon! Headline ngayon!
4: Malaking oportunidad para sa Pilipinas ang packed silica. Ganito ang idinepensa ni Philippine Ambassador to United States Jose Manuel Romualdez pagdating sa usapin ng nasabing AI hub na planong itayo ng Amerika dito sa Pilipinas. Sabi sa DZMM ni Ambassador Romualdez, sa nasabing proyekto ay pagkakataon na ng Pilipinas na palakasin ang teknolohiya nito kung saang nahuhuli pa umano tayo sa ngayon. Dagdag pa niya ang malaking kikitain ng bansa na tuluyan na niyang mababasura kung hindi matutuloy ang PAX Silica Hub na target itayo sa Tarlac.
6: Bago nating itapon yan o ibigay sa ibang bayan, itong mga opportunity nito, dumadating lang yan, I don't know how many years. Ang estimate nila ng mga papasok dito sa atin yan is anywhere between 200 to 300 billion in the next 10 years.
4: Tiniyak naman ni Romualdez sa pinag-aaralan ng pamahalaan ang negatibong epekto ng packed silica, partikular sa kalikasan at sa publiko na pinaka-inaalala ng mga tumututol dito.
6: Hindi naman tayo we're insensitive to all of these problems. If there is a downside to it, obviously, who in government would say yes to something that will be a big liability for us down the road?
3: Nagsumite ng love letter sa Supreme Court ang Akbayan Party List at mga labor leader para hilinging suriin ang inilabas sa TRO laban sa 85 pesos sa taas sahod sa NCR. Balita hatid ni Radyo Patrol Steve Ras. Steve.
7: Jeff, umaasa si Akbayan Party List Professor Bill Percy Sendanya at iba pa mga labor leader na sisilipin ng Court Suprema ang naging desisyon ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152 na harangin sa pamamagitan ng Temporary Restraining Order o TRO ang ipagbubansa ng 85 pesos na wage hike para sa mga minimum wage earners sa National Capital Region. Sa isinumiteng love letter sa Korte Suprema, iginitisan niya na dapat suriin ng katastasang hukuman ang umano'y malaking paglabag sa ng Pasig RTC sa karapatan ng mga manggagawa na nais lamang ng Dagdag Saud para makasabay sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Igreed niya na walang karapatan mag-issue ng PRO o injunction ng RTC. Aling sunod yan sa Article 126 ng Labor Code laban sa proseso ng National Wages and Productivity Commission at Regional Wage Boards. Binigyan din nila na may karapatan ang Korte Suprema na imbestigan ang mga hukom at magsagawa ng mga pagbinig kung ito ay nagkaroon ng administrative offenses tulad ng misconduct, gross ignorance of the law, undue delay, bias, corruption at iba pa. Kung mapagbibigyan ani ng love letter ng mga magagawa, makarutulong ito para hindi maging dahilan ng TRO na harangin ang Dagdag Sahod ng mga magagawa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Patrol Steve Ras, TVMR.
3: Maraming salamat, Steve Ras!
4: Pinagmumulta ng halos 5 milyong piso ang Ateneo de Manila University at dating basketball coach na si Tab Baldwin dahil sa paglabag sa labor code. Balita mula sa Maynila, atin ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia.
8: Liza, sa direktong inilabas ng DOLE, maghahati sa 4.9 million pesos sina dating head coach Tab Baldwin at Ateneo de Manila University dahil sa kabiguang makakuha ng Certificate of Exemption alinsunod sa Department Order No. 248 Series of 2025. Pinagmumulta rin ng tig 10,000 pesos ang dalawang partido matapos mabigong kumuha ng Alien Employment Permit o AEP. Ito'y mula na magtrabaho si Baldwin sa universidad noong 2015 hanggang 2016 o sa loob ng 3 na buwan nang walang hawak na dokumento. Bibigyan sila ng 30 araw para mabayaran ang ipinataw na administrative fine at mariring maghain ng motion for reconsideration ang mga kampo. I-refer naman ng kagawaran sa Bureau of Immigration ang kanilang desisyon para sa proceeding ng posibleng deportasyon kay Baldwin kung kinakailangan. Sinabi ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino, kailangan munang litisin ang kasong kriminal na kinakaharap nito sa Department of Justice bago tuloy ang ma-deport pabalik ng kanyang bansa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
4: Maraming salamat, Tricia Lindo.
3: Umalo na sa mahigit 400 milyong piso ang iniwang pinsala sa agrikultura ng mga nagdaang sama ng panahon sa Pampanga. Tandaang libong residente rin ang apektado. Balita hatid ni Gracie Rotao. Gracie.
9: Aabot na sa mahigit 750,000 na individual o mahigit 238,000 na pamilya ang apektado ng malawakang pagbaha sa Pampanga, dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan, pagtaas ng tubig sa mga ilog, high tide, baradong drainage at pag-apaw ng mga sapa at irrigation canal. Mahigit 1,400 na pamilya o mahigit 5,300 na individual ang nasa 92 na evacuation centers sa Pampanga. Batay sa ulat ng Pampanga Provincial Social Welfare and Development Office, pinakamaraming apektado ng pagbaha ang mga taga Makabebe, San Simon, Masantol, Lubao, Apalit, Candaba at Magalang, kung saan umabot ng hanggang 13 talampakan ang baha sa ilang lugar. Tinatayang nasa 421.4 million pesos ang iniwang pinsala sa agrikultura ng sama ng panahon, kung saan mahigit 2,800 ang magsasaka at mangingisda ang apektado. Sinuspindi ang klase sa lahat ng antas sa maraming bayan at lungsod sa Pampanga ngayong araw, habang suspendido ang pasok sa Santo Tomas hanggang August 12. Sinuspindi rin ang pasok sa trabaho sa pamahalaan sa Makabebe. Patuloy ang monitoring at clearing operations ng mga lokal na pamahalaan sa mga binahang lugar. Ini-inspeksyon na rin ang mga nasirang slope protection, erosion sites, kalsada at iba pang infrastruktura. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rotao.
3: Maraming salamat, Gracie Rotao!
5: Showbuzz ngayon!
10: Showbuzz ngayon!
4: Patuloy ang tagumpay ng pinakabagong Spider-Man film matapos ito malampasan ang 1 billion peso mark sa Philippine box office matapos ang ikalawang linggo nito sa mga sinema. Ayon sa Columbia Pictures, umabot na sa 1,055,450,903 pesos ang kabuuang box office sales ng pelikula. Kabilang sa mga nangunang kumikitang sinehan para sa pelikula ang ilang sinehan sa kilalang mall chain, Power Plant Cinema at Trinoma. Matatanda ang unang araw pa lamang ng pagpapalabas ito sa Pilipinas, nakapagtala na agad ng halos 76 na milyong pisong kita ang pinakabagong installment ng pelikulang pinagbibidahan ni Tom Holland kasama sina Zendaya at film anchor na si actor na si Jacob Batalon. Congratulations!
5: Headline ngayon!
11: Ihahatid ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio ang malalimang pagsusuri, mahalagang detalye at mga balitang kumpirmado sigurado. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Matapos pong mapospon ang day 14 ng impeachment trial kahapon, ngayon po ay tuloy na ulit. Magandang umaga Pilipinas at lahat ng ating mga kababayan na nasaan mang panig ng mundo. Ako po si Peter Musngi at itutuloy na ngayon ang day 14 ng impeachment trial versus VP Sara Duterte. Sa pagdinig noong Agosto 5, tumanggi ang defense team sa pag-stipulate o pagkasunduan ang mga o pagkasunduan ang mga dokumentong gagamiting ebidensya dahil sa pangambang iba na ang hawak na dokumento ng House Prosecution Team.
12: Ngayong araw po, inaasahang ipepresenta ng prosekusyon si COA State Auditor Zylene May Del Campo para tumestigo sa unang Article of Impeachment kaugnay ng sinasabing maanomalyang paggastos ng confidential funds. Sama-sama nating subaybayan ang pagdinig. Busisiin ang salpukan ng testimonya ng prosekusyon at defense, lalo na ang mahahalagang isyong kailangang maunawaan ng publiko. Kasama niyo rin po, Rica Lazo.
11: Kaya po ng dati, kasama natin ang buong pwersa ng Radyo Patrol na maghahatid ng balitang kumpirmado sigurado.
12: Mula sa Senado, kasama natin Pamela Vasquez at Jom Garner. Ito po ang
11: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. At inaasahan nga pong matutuloy na ngayong day 14 ng impeachment trial ang pagsalang sa witness stand ni Commission on Audit State Auditor Zylene May Del Campo. Sa day 13 ng paglilitis noong nakaraang Agosto 5, naudlot ang pagsalang ni Del Campo matapos magtalo ang House Prosecution at Defense Team sa mga dokumentong ipipresentang ebidensya sa sinasabing maanomalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Wala namang naging impeachment trial kahapon dahil nga po naka-work from home setup ang Senado dulot ng napakasamang panahon.
12: Nagkasagutan ng prosecution witness na si dating COA Intelligence and Confidential Funds State Auditor Roderick Wamil at Senator Judge Aimee Marcos sa Day 13 ng impeachment trial na huling pagsalang ni Wamil. Dahil ito sa issue ng accountable officer ng confidential funds ng OVP. Naniniwala ang senadora na sina dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda ang dapat ituring na accountable officer dahil sila ang itinalaga ng head of agency. Pero iginiit ni Wamil na batay sa patakaran, responsibilidad ng head of agency na aprubahan ang cash advance ng pondo.
13: Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon?
14: That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance.
13: Mag yes or no ka lang. Kanina ka pa, inaaway mo ko lagi.
11: Kumbinsido ang House Prosecution Team na napagtibay pa ng mga testigo ang mga ebidensya laban kay VP Sara Duterte, kaugnay ng mga puna sa pagtatanong ng Senator Judges. Sinabi sa DZMM ng legal spokesperson ng prosekusyon na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. na iginagalang ng kanilang panig ang karapatan ng Senator Judges na mag-clarificatory questions at tiwala sila sa pasya ng presiding officer na matukoy ang mga tanong na connect tado sa usapin. Matatanda ang sinita ng Malacanang ang mga Senator Judge na nakikipagdebate sa testigo sa impeachment trial na ito.
15: Naintindihan ko kung saan nang gagaling ho, no, yung mga ganong pananaw. But we just want to focus on the fact that nakikita namin sa mga testigo namin, well, hindi naman sila nalilis dahil nasasagot nila ng mabuti yung mga tanong. We trust the discretion of the presiding officer to determine what questions are material and relevant to the issues at hand.
12: Nagpaliwanag ang defense team sa hirit na itakda sa August 14 ang joint examination ng mga dokumentong gagamiting ebidensya sa umano'y maanumalyang paggasta ng confidential funds ng OVP at DepEd. Sinabi sa DZMM ni defense team Deputy Spokesperson Attorney Justin Gulat na iminungkahi lang ang joint examen noong Miyerkules kung kailan may mga nakaschedule na anyang aktibidad ang mga miyembro ng defense team. Gate ng depensa, pwede pa rin umusad ang pagtestigo ni COA State Auditor Zylene Del Campo kahit wala pang stipulation o pagkakasundo sa mga ipinipresentang ebidensya.
16: Honestly, it's only a matter of availability of our lawyers naman talaga. We're only a 16-man and of course women defense panel, and talagang kaya nga sabi ni Attorney Michael Poa, spread thin po talaga yung defense team. We did our best. We adjusted some of our schedules, and really the next available date for us to attend to this is already August 14.
17: Sa puntong ito, kumuha po tayo ng balitang kumpirmado at sigurado mula mismo sa Senado, kasama sina Pamela Vasquez at John Garner.
12: Unahin natin si Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam, go ahead.
18: Morning, Rica at Peter. Nasa prosecution nga ulit ang bola para doon sa direct examination kay COA Ikpao State Auditor Sailina May Del Campo. Si Del Campo anila yung magtutuloy ng kwento dahil siya nga yung pumalit dito kay Attorney Roderick Wamil bilang State Auditor, dahil kung matatandaan natin, no, there were instances kung saan yung tugon ni Wamil ay I don't have personal knowledge. Yun yung nagiging sagot niya noong nakaraang linggo. At kapag natatanong siya, for example, doon sa iba pang audit observation memorandum o AOM, pati doon sa notice of late suspension. Mamaya, abangan din natin kung diretso tanungan na ba doon sa direct examination or i-examine pa yung mga box, dahil na kung matatandaan nyo last week, no, doon din nagtagal dahil kinailangan i-review ni Del Campo isa-isa yung mga box, dahil nakaraang linggo din, no, nabanggit na out of doon sa 15 boxes ay apat pa lang yung natatapos, so meron pang 11 boxes. Kung matatandaan din natin, Peter at Rica, no, naging concerned din yung stipulation nung sa documents, yung sa libu-libong documents at yung sinabing petsa ng defense na August 14. Ipinaliwanag naman ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. sa isang press conference, no, na ipinaliwanag niya yung purpose ng directive ng presiding officer doon sa both parties, doon sa prosecution at doon sa defense, na ito nga stipulation ay parang mapabilis yung pag-identify doon sa libu-libong documents which are mostly liquidation reports. Kung matatandaan nyo din, no, even si Attorney Lord Nakapunan, sinabi nga na kung may doubts yung defense doon sa copies ng documents, ay willing naman itong prosecution na gamitin yung documents nung utang defense, dahil nga ito din naman ay yung OVP at DepEd documents na sinabit nila sa POA. At ito din, no, sinabi ni Attorney Tolosa na he is glad na he admit the defense admitted din, no, kasi noon nagre-reach out din ang prosecution sa defense. At yun nga, sinabi din nila na August 14 yung ibinibigay na petsa, na sabi naman ni Tolosa ay enough time naman, kumbaga, na gawin ng mas maaga, earlier than August 14, yung hinihingin date for the stipulation of documents. So pakinggan lang natin, no, yung maikling pahayag ni Attorney Benjamin Tolosa.
19: Again, tulad ng sabi namin, ayokong sabihin na sinasadya nila na i-delay itong proceedings na to. But nagiging malinaw magmula dun sa actions nila dun sa pre-trial, no? Pati nakita naman natin dun sa pagpresenta kay Attorney Wamil and kay Sailin. Itong ginagawa nila, sinasadya man o hindi, nakaka-cause talaga ito ng delay. So we'll probably...
18: And Peter at Rica, doon naman sa naging tugon ng defense, no, nung sinasabi ni Attorney Justin Golar na 16-man, kasi kumbaga hindi sapat na 16-man and women lang yung defense. At sinasabi naman ni Attorney Tolosa na hindi naman kailangan na buong 16 yung nandun para nga magkumpara ng documents. At inaasahan nga din, no, na i-bring up itong matter sa next hearing, which is today. At ilalagay doon sa presiding officer yung magiging desisyon. Doon naman sa naging pahayag naman ni Vice President Sara Duterte doon sa bending the law remark, ang sinabi naman ni Attorney Tolosa, no, na in fairness naman doon sa council, sa defense council, ay kumbaga kinailangan sabihin niya, no, to defend the client. Pero ang sabi nga ni Tolosa ay clear naman o malino doon sa jurisprudence na yes, pwedeng mag-criticize ang litigants sa court, pero hindi dapat nila kumbaga inaatake itong integridad ng court. Kaya kung sa paniniwala nga ni Attorney Tolosa ay it actually constitutes violation ng sub judice rule at even considered as contempt of court. Peter at Rica?
12: Isang mabilis, Pam, itong stipulation of documents na gagawin natin on Friday sa 14th, this is only for Article 1.
18: Ito yung mga thousands of documents nga, Arika, na naglalaman ng mga acknowledgement receipts, yung mga liquidation reports, pati yung mga accomplishment reports. Kasi again, doon nga sa 15 na boxes na yun yung may mga labeled na red na may confidential funds. Mm-hmm. Kung matatandaan nga natin na nung sumalang si Attorney Wamil ay apat lang yung nagamit doon. So meron pa tayong 11 box na kailangang silipin isa-isa. Pero yun nga, umaasa nga din kasi sila o ang prosecution na sana earlier than 14 nagawa yung stipulation of documents, dahil nga supposedly Monday pa nga dapat isasalang itong si Sailin May Del Campo, pero dahil nga sa weather ngayon, pero sana nga earlier than August 11 sana nagawa itong stipulation of documents para dire-diretso na yung proseso doon sa direct examination. Bika,
12: I'm assuming na gagawin din natin tong stipulation of documents pagdating na doon sa pagkamkam ng illegal wealth ng vice-presidente, pero that's for another matter, no? Tinitingnan lang natin yung nangyayari ngayon. Alright, maraming salamat, Pamela Vasquez.
18: Maraming salamat, kaya nabalitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
17: Thank you, Pamela. At mula sa Senado pa rin, nagbabantay si Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, latest please.
0: Good morning, Peter at Rica. Kagaya nga ng nabanggit ni Pam, no, inaasahan ang pagpapatuloy ng pagharap ng testigo mula sa prosecution ng state auditor na si Sailin May Del Ocampo para naman ilatag yung mga hindi na-cover ng kanyang kapwa state auditor ni si Roderick Wamil tungkol yan dun sa confidential funds audit. At naka-line up din bilang testigo si House Legislative Information Resources Management Department Director Meredith Pareha ngayong Linggo, ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol. At base na rin sa pre-trial order, si Pareha ang mag-authenticate ng mga nangyaring pagdinig sa House of Representatives at ng mga TSN o transcript of stenographic notes. Sinabi rin ni Tonggol na kaabang-abang ang pagharap ng dalawang special disbursing officer mula sa Office of the Vice President na si Gina Acosta at si Edward Harda na mula naman sa Department of Education. Paliwanag nitong goal, o inaasahan kasi na haharap sa mga tanong si Acosta at si Harda hinggil sa pangangasiwa at pagpapalabas. Yan tungkol yan sa 500 million pesos na confidential funds mula sa OVP at dun sa dagdag na 112.5 million pesos mula naman sa Department of Education. Ayon kay Tonggol, kaabang-abang yung pagharap ng dalawang special disbursing officer na yan dahil sa mga legal issues na nakapalibot dito. Paliwanag ni Tonggol, dahil empleyado ng OVP at ng DepEd ang dalawa, inaasahan na yung loyalty nila ay na kay Duterte at na-expected na may adverse interest silang dalawa. Dahil dyan, pwede umanong hingin ng prosecution yung nagawing hostile witness itong si Fajardo at si Fajardo at si Acosta, at kung papayagan ay pwedeng magtanong itong prosecution ng mga leading questions na karaniwan ay hindi pinapayagan ng korte kung hindi naman hostile witness. Peter Atika.
17: Alright, maraming salamat, Jom Garner.
5: Basta may nangyari, naka-report yan sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
12: May panahon pa tayo para magbalik tanaw sa nangyari nung nakaraang linggo dahil matagal-tagal din yun, partner, no? Ilang araw din bago tayo tatalon muli sa impeachment at kasama natin ating constitutional law expert, past president ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Domingo Igon Cayosa. Attorney Igon, good morning. Peter at Rica po ito. Kumusta ka po?
20: Good morning. Magandang umaga sa ating mga kababayan.
12: Opo, good morning, Attorney. Maulan, buti na lang po at safe
21: matutuloy
12: tayo
21: na.
12: Kahit papano. Matutuloy na ngayon ang day 14.
21: Opo. Okay. Attorney Cayosa, si Peter po ito. Maraming salamat. Ha.
20: Morning, Peter.
21: Opo. I've been thinking kanina pa, so ano pong inaasahan natin na ite-testify ni Supervising Auditor ng COA, Silene May Del Campo? How impactful will her testimony be, or is this just laying the groundwork for yung iba pang mga testimonies forthcoming?
20: Well, yung kanyang magiging testimonya, sapagkat siya yung magtatapos nung kwento nung naunang CPA lawyer na COA official din. Sapagkat kung maalala natin, yung gawain, yung personal knowledge at gawain nung CPA lawyer, yung witness last week, ay hindi ho niya natapos eh, kasi nailipat siya. Itong supervising auditor, siya ang magtatapos doon at doon aabot na doon sa notice of disallowance. Kasi yun ang pinaka-importante.
21: Yung
20: mga tanong-tanong tungkol sa hindi pa final, pag sa COA ho, pag meron ka ng notice of disallowance, that's a final decision of the commission and audit.
21: Ayun.
20: Na disallowed, hindi tama paggamit mo sa pondo, at saka kulang yung mga resibo mo at mga requirement para ma-audit ito. So, yun ho ang napakahalagang salaysay o testimonya nitong next witness.
12: Bale, attorney, sorry partner, no? Bale, attorney, pag nabigyan na ng notice of disallowance, tapos na po tayo dun sa AOM at saka dun sa audit query na tinatawag?
20: Oo, yung audit query, yan ang nakamababaw na, no? Audit AOM, then notice of disallowance, no, suspension, and then notice of disallowance. Yun na yung final. Kumbaga, nabigyan ka na ng ilang pagkakataon para i-explain, iwasto, ipaliwanag, o kaya i-produce yung mga dokumentong kinakailangan for liquidation. Pero hindi mo nagawa. Kaya
21: opo,
20: nga,
21: opo,
20: disallowed na at pinapabalik na sa iyo yung pera. So yun o, hindi sabihin, mali ang pagkagamit, hindi sapat yung mga supporting documents mo. At dahil nga doon, ang tingin ng COA, nawaldas mo ito, kaya pinapabalik na sa iyo.
21: Opo, opo. So, Attorney Cayosa, kumbaga sa Korte Suprema, itong desisyon na to na notice of disallowance, it is final and executory.
20: Oo, final na ho yan with respect to COA. Kasi ho, tandaan natin, ang COA ang constitutional body na may primary jurisdiction pagdating sa pagbantay sa paggamit ng pondo ng bayan. So, yung kung anong finding niyan, usually ho, binding sa lahat ng mga korte. Kasi sila naman ang may responsibilidad dyan. Sila ang marunong dyan. Hindi ho yung mga ordinary courts, kahit impeachment court.
21: Opo. But isang hirit pa. This does not bar the respondent, ano po, in this case, the Office of the Vice President, from seeking redress sa Korte Suprema mismo. In other words, kahit na may notice of disallowance na, can they run to the Supreme Court to say mali itong COA decision na ito?
20: Maari naman, as a court of last resort, kaya lang ho, they will have to run to the Supreme Court and certiorari yung grave abuse of discretion. Yung residual powers na lang ng Supreme Court yan. Ngayon,
21: opo,
20: kung meron namang basihan yung audit ng COA at hindi naman nila winalanghiya yung proseso, tama naman ginawa nila, hindi ho yan basta-bastang babaliwalain ng Supreme. It is only upon grave abuse of discretion. Ibig sabihin, walang kabasibasihan, oppressive, whimsical. Dumaan naman sa tamang proseso. Malamang ho yan, madidismiss din yan.
21: Opo.
20: Na ho babaguhin, wala sa poder ng Supreme Court na baguhin yung findings ng COA.
21: Pero, attorney, wala po bang ginawang ganon ang Office of the Vice President or even the DepEd for that matter? Hindi sila tumakbo sa Korte Suprema.
20: Tamang punto yan, no? Kung punain ho natin, yung notice of disallowance matagal na. Hindi na nga sila tumakbo sa Supreme Court. Eh. Kasi alam naman nila na ang may poder dyan, yung COA. At dumaan naman sa napakaraming proseso. Napakaraming pagkakataon na binigay sa kanila. Mag-explain, kompletuhin ng dokumento, pero hindi pa rin nila nagawa. Kaya siguro hindi sila tumakbo sa Supreme Court. So ngayon na may impeachment, saka sila tatakbo. Too late in the day na yan. Saka siguro gagamitin na lang nila para sabihin sa tao, hindi pa pinal yan.
21: Pero correct.
20: Iwas to ho natin yon. Pinal na ho yan. At ang COA ang may primary jurisdiction. It's only grave abuse of discretion. At in all jurisprudence, very rarely ibibigay yan ng Supreme Court. Kasi nga, alam naman ng Supreme Court na ang may authority dyan, hindi sila COA. At sumunod naman, dumaan sa proseso ito, hindi naman biglaan. Matagal na ho ito.
12: Sabi nga po, di ba, parang 2 years, 3 years prior na ang iniimbestigahan ng COA. But attorney, kung meron na pong notice of disallowance, dumaan na po ang ilang taon, mahalaga din po ba na kailangan nating tutukan kung naibalik o hindi yung pera na sinabi ng COA na etong amount na ito ay nagamit ng mali, ibalik ninyo?
20: Well, hindi nga ho nila binalik eh, di ba? At kung matandaan natin mga nakaraang mga taon at buwan, eso na sundin yung utos ng COA, eh pinapagalitan pa o kinakausap yung COA. So yun ho, maganda ring mapunan natin yan sapagkat dito natin nakikita na kung minsan kahit meron tayong COA, nagiging inutil kasi nga hindi sinusunod ng mga makapangyarihan.
21: Opo.
20: Eh yun yung process ng checks and balances, kaya nga independent constitutional body ang COA. Unfortunately, over the years, kuminsan ho yung COA na-co-op, natakot, o kaya na-co-op sa corruption, o kaya na-immobilize sila dahil malalaking tao yung mga ino-audit nila. So yun ho yung isang reality din na nakikita natin dito sa publicized na impeachment case.
21: Opo, opo. Attorney Cayosa, I've been wondering po, and if you can clarify this, ano, bakit po parang, di po ba merong commission on auditor na embedded sa ahensya? Bakit po parang wala tayong naririnig na sinusumpi na siya o hinihinga ng testimonya?
20: Pagdating ho kasi sa confidential fund, hindi ho yung resident auditor ang in charge yan. Dahil nga, ang history ho niyan, nung mga nakaraang administrasyon, talaga hong inaabuso yung confidential fund. Kaya nga naglipa na ang confidential fund sa maraming ahensya na kahit walang intelligence function or security function or peace and order function, gumagawa o humihingi ng intelligence fund. Kasama na rin ho yung mga local government units. Ngayon, dahil nakita na naabuso yan, naglabas noong 2015, panahon ni President Aquino, yung COA circular under Chairman Grace Pulido Tan, noong circular 2015-01, para lalong higpitan. Kasi nga nakita na nila ito. Eh. So, yeah. But despite that, ganun pa rin ang nangyari. So, ginawa nila na yung confidential fund, hindi na ho yung resident auditor ang in charge yan. Diretso na under the office of the COA chairperson.
21: Opo, opo.
20: Pero yun ho, kasi nga yung mga resident auditors may allowance din sila yan, o nakakausap na employee. So naging inutil ang COA, sa totoo lang ho, call a spade a spade.
21: Yeah.
20: Kasi kung talagang ginawa ng COA ang trabaho niya, wala itong mga dambuhalang korupsyon sa gobyerno.
21: Opo, opo.
20: So ngayon lang nabubulgar yan. Eh kahit na ho dito, di ba? Nagkwento yung witness na yung CPA lawyer. Pinapatawag pa na opisina ng Vice President yung COA. Mantagin mo yung ganung situation, dapat nga ho ang mag-explain yung mga na-audit na pero ang pinapatawag yung COA, that should not have happened. Kung talaga yung COA by practice and by its very nature, dapat trabaho lang yung ang dapat na pumupunta sa kanila yung mga agency mag-explain. Mm. Eh, di ba, nakwento niya, pinatawag pa siya, nag-meeting-meeting pa sila. Gusto pang papalitan yung AOM ng letter inquiry lang. Mga ganun ho. So, doon natin nakikita na mukhang naging inutil o mahina yung COA natin.
21: As a general rule po, I mean, whether it's confidential or intelligence funds, pag resident auditor ka, ang it's a stretch to believe na wala kang nalalaman dyan kahit ano. Di po ba?
20: Maganda ko na malilitis din sa public forum yung COA. Kasi nga, pati ho sila, naging na-compromise sila. Ayok, tumahimik na di ho ba. Meron pang isang commissioner dun sa flood control scam. Alaman natin yung asawa.
21: Oo nga pala, no? Opo, wala pa rin nangyari. Ano po? Commission on Audit na nga pala yun, no? Nga pala, no? Attorney? Samantala.
12: Parang we need to re-establish connection ulit kay Attorney Egon. Ibitawan muna natin si Attorney Egon kayo sa at balikan natin mamaya para maayos natin yung linya.
21: Kasi pag nagkaroon ng break sa impeachment trial po, then babalik po natin si Attorney kayo sa...
12: Tama. Tinitingnan natin yan, partner, na nangyayari live mula sa Senado. Nag-uusap ngayon yung defense at saka yung prosecution. Siguro yung mga ano lang nila to, preliminaries, kwentuhan, di ba?
21: Noong day 13, magkausap na sila eh.
12: Oo, actually.
21: Hanggang ngayon, nag-haddle pa rin sila.
12: Lagi naman na sila nagkikwentuhan. Nakikita natin the respect between the peers. So, iniintay na lang po natin pumasok ang ating mga senator judges for the start ng ating day 14 ng impeachment trial. Inaasahan natin papasok, ay sasalang, si the new COA auditor, si Zailin May Del Campo nga.
21: Pero, you know, si Attorney Cayosa brought up a very valid point. Ano, ha? Yung mga tinatawag nilang resident, yung naka-embed na COA auditor sa loob mismo ng ahensya yon.
12: Iba pa yung mismong
21: post-audit.
12: Diba, yung post-audit.
21: Pag post-audit, sa labas yun. Para kumbaga, sa privado, it's an external audit. Merong internal auditor talaga.
12: Oo, eto partner, mukhang babalikan na lang natin si Attorney Domingo Egon Cayosa pag nagsimula, nagkaroon tayo ng break between the impeachment trial. Nakikita na po nating pumapasok ngayon ang ating mga senator judges. Ilan kaya sila today?
21: Last time, di ba, mga...
12: 17.
21: Oo.
12: Definitely, apat wala ngayon kasi si... Ewan kung si Senator Loren ay bumalik na.
21: Bumalik na sa Facebook.
12: Sa Facebook. Pero hindi natin alam kung andito na nga ba siya ulit at a-attend na sa hearing natin ngayon.
21: Tutukan ito po sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio at maging sa DZMM Online.
1: Under pain of penalty while the impeachment court is in session for the trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
2: The impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby called to order. We shall be led in prayer by Senator Judge Vicente C. Soto III.
22: Almighty and merciful God, we come before you with humility as our nation enters a solemn and consequential moment in the impeachment proceedings. We pray that you guide every person entrusted with this constitutional process, especially each senator who will sit as a judge. Grant us who are gathered in this august chamber integrity, good faith, courage, and sound judgment. Keep our hearts free from political pressure, personal interests, prejudice, anger, and fear. May we seek not what is convenient or popular, but what is right, just, and faithful to the truth. Dear Lord, Father God, remind each of us that our duty is not to any individual, party, or faction. Our duty is to you, to the Filipino people, and to the Constitution. Give us the wisdom to weigh the evidence carefully, the fairness to listen with an open mind, and the courage to make decisions according to our conscience and the law. May truth prevail over rumor, facts over speculation, justice over politics. Let every proceeding be conducted with dignity, fairness, and respect for the rule of law. Dear Lord, protect our country from division and hatred. Give our people patience, discernment, and faith in the proper institutions of our republic. May your wisdom guide us, may your justice lead us, and may your truth prevail. Amen.
2: Amen. The clerk of court will now call the roll.
6: Roll call of members. Senator Judge Aquino. Senator Judge Cayetano Alan. Senator Judge Cayetano Pia. Senator Judge De La Rosa. Senator Judge Ejercito. Senator Judge Estrada. Senator Judge Go. Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson. Senator Judge Lapid. Senator Judge Legarda. Senator Judge Marcoleta. Senator Judge Marcos. Senator Judge Padilla. Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Soto III. Senator Judge Tulfo Irwin. Senator Judge Tulfo Raffi. Senator Judge Villanueva. Senator Judge Villar Camille. Senator Judge Villar Mark. Senator Judge Zubiri. The presiding officer, Senator Judge Escudero. Senate President Gachalian.
2: With 18 center judges present, the chair declares the presence of a quorum. In accordance with the rules of procedure in impeachment trials, the chair now recognizes the duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court.
7: Thank you, Mr. Senate President. If there are no objections, we shall dispense with the reading of the Journal of the Senate Sittings and Impeachment Court dated August 5, 2026 and shall consider the same as approved. The court will please, the clerk of court will please call the case before the impeachment court.
6: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
7: Appearances of the parties.
8: Same appearance for the prosecution, Your Honor. We are ready.
23: Same appearance for the respondent, Your Honor. We're ready.
7: Thank you and good morning to the counsel for the parties. Yes, Honorable Chua, what is your pleasure?
8: Your Honor, I understand that this is a continuation of the examination of the prosecution's witness. May we request that Attorney Capunan, counsel for the prosecution, be recognized, Your Honor, please.
7: Yes, Attorney Capunan is recognized. Attorney Lorna and Attorney Christina, I understand that the parties were not able to meet during the two rainy days that parang tumangkad ka, Lorna.
24: Oo nga po. Parang binigyan ako ng apple box dito.
7: Wala namang baha dito sa... Yes, I understand that the parties were not able to meet the last 2 days of last week, perhaps given the inclement weather, but the fact remains is you were not able to meet.
24: May I make manifestations, Your Honor?
7: Yes, Attorney Capunan.
24: First of all, Your Honor, we, this honorable court and presiding officer, will note that when we broke off last Wednesday, it was very clear that prosecution through this representation made a motion, in fact, modified the motion, that we be allowed to present the documents, 4,492 documents, before the honorable clerk of court. And for purposes of comparison, Your Honor, and this honorable presiding judge will recall that it did issue a directive to the parties to make themselves available on Thursday and Friday of last week, just mutually agreeing on a common time, Your Honor. Also, the clerk of court was directed to make themselves available either on Tuesday or Friday or both days, subject to a time agreed upon by both counsels for the petitioner and the respondent. Ito pong nangyari, na indyan po kami. Why do I say that? Wednesday, we made a text message, and I have the text messages here. When do we meet? Tomorrow or Friday? Wala pong sagot nung Wednesday. On Thursday, we waited the whole day. Kailan tayo mag-meet? Thursday na ngayon. Friday na bukas. Our witness will be on board on Monday. Wala pa rin sagot, Your Honor. The whole day of Thursday. At the end of Thursday, at the end of office hours, Thursday, Your Honor, and we have the evidence here, at 5:38 in the afternoon of Thursday, they texted, counsel for the respondent texted to say, we are available on August 14. This coming Friday, Your Honor, August 14, when napakalino naman sa directive ng presiding officer na mag-agree on a date on Thursday or Friday of last week. August 14, what good will that do us? The hearing is today, August 10. And they want us to appear before the clerk of court to compare documents on August 14. For what purpose, Your Honor? Now, the text message is even more disturbing because apart from saying sa August 14 na lang, they even disclaim the fact that this honorable court said Thursday or Friday last week, wala naman daw sinabi ang presiding officer except to set a time, date, and time mutually agreed upon by the parties. That is bad faith, Your Honor, because sinabi ng presiding officer ang specific dates, Thursday or Friday last week. Wala daw sinabi ang presiding officer. And the presiding officer will recall that you left it to the parties, Your Honor, to agree on the time but not on the dates. Now we are told August 14. The clerk of court over the weekend also was waiting for notice from both parties. And we got a call from the clerk of court saying, walang sinabi sa amin except August 14. In a last attempt, Your Honor, for them, for counsels, for the respondent, this morning, as late as this morning, we approached them to say, we have 1 hour to go, let's start. And they said, again, they refused. They refused, no need daw. Kasi, pakitahan na lang ng summaries, etc. No need, Your Honor. Let me just say, Your Honor, that this attitude of the respondent is not new. We had the same attitude pre-trial pa lang. Ayaw na mag-stipulate. Why? Because daw, hindi faithful reproduction yung kopya nila tsaka yung kopya namin. Bakit hindi faithful reproduction? Because ang pinag-awayan, presiding officer, Your Honors, isa lang ang pinag-awayan, covering page. Covering page ng 4,492 documents na yan. Ang pinag-awayan, covering page. And that's why they did not want to stipulate. So, Your Honors, if I may, we will necessarily have to go over very briefly, this witness, briefly glossing over the documents and identifying her summary, her tabulation, pursuant to the presiding officer's suggestion. And we are invoking as well Rule 130, Section 7, and Section 3C on summaries and tabulations. We will do that, Your Honor.
3: But I have a question, counsel. Before I recognize Attorney Christine, Attorney Lorna,
7: Attorney Wamil had a table and summary for the ARs for December 21 to 31, 2022, which was turned over to Ms. Eileen, so she can testify on that as well, given that it's official records. My question is, does she have a tabulation and or summary? Because apparently, Attorney Wamil did not, dahil hindi na rin niya inabutan yun, ayon sa kanya, di ba?
4: Yes,
7: may tabulation at summary ba si Ms. Eileen ng first to third quarter of 2023 ng OVP at DepEd confidential funds?
24: Yes, Your Honor, our witness, Ma'am Eileen May Del Campo, does have a similar summary of all of the acknowledgement receipts, Your Honor.
7: Again, to clarify, covering the first to the third quarters of 2023 of both DepEd and OVP.
24: Yes, Your Honor. For the first quarter of the OVP, the second quarter, and the third quarter, Your Honor, that totals 1,823 acknowledgement receipts.
7: How many? 1,000?
24: For the first quarter of February 6, March 29, 2023, covering 519 documents, our witness will like has a tabulation, Your Honor, a summary.
7: Second quarter of OVP?
24: For the second quarter, which is the period April 25 to June 30, 2023, covering 530 acknowledgement receipts, Your Honor, our witness also will be presenting a tabulation or a summary. And for the third quarter of the Office of the Vice President, our witness will be presenting a tabulation for the periods July 14, September 30, 2023, covering 774 documents, Your Honor, totaling 1,823. And she will confirm as well the tabulation made for the December 2022 21 to 31, 22 tabulation of Attorney Wamil consisting of 845 documents. So for the Office of the Vice President, this witness will be presenting and identifying 2,668 acknowledgement receipts. Likewise, Your Honor, if I may continue.
7: Counsel me. For the DepEd?
24: For the DepEd, Your Honor, for the first quarter, covering the period February 20 to March 30, 2023, our witness has a tabulation of 561 acknowledgement receipts. For the second quarter, covering the period April 25 to June 30, 2023, our witness has a tabulation of 619 acknowledgement receipts. And for the third quarter of the DepEd, covering the period July 14 to September 30, 2023, our witness will be identifying and as well the tabulation of 644 acknowledgement receipts, or for the DepEd, a total of 1,824 documents, which will bring us to 2,668 for the Office of the Vice President, 1,824 for the DepEd, totaling 4,492 documents, which counsel for the respondent refused, Your Honor, to stipulate on. We are now therefore constrained to present this witness and the tabulations before this honorable
7: She can testify based on the tabulation that she has, again, in accordance with the ruling of the chair, citing Rule 130, Section 3C, in relation to Section 7, which is an exception to the original document rule. Your comment, Attorney Christine, before we proceed?
24: Just one more manifestation, Your Honor.
7: With the kind indulgence
24: in
7: of Attorney Christine.
24: In addition to these tabulations, Your Honor, we will be presenting, but not identifying, we will be presenting folders containing these acknowledgement receipts so that the witness can flip over them, Your Honor. Just flip over them. And if counsel will say we are not given the opportunity first, they've been given the opportunity. They refuse. And the reason being, number one, they don't have enough lawyers, though. We heard on an interview that they did not have enough lawyers and could not follow the directive of the presiding officer. 15 lawyers for the defense, for the respondent. They did not have enough lawyers, nor the time to comply with the directive of this honorable presiding officer. Lastly, Your Honor, in any event, Your Honor, there is no denial of due process. They will have the opportunity when all of these documents are presented in a formal offer of evidence. That is their time to compare. That is their time to make their comments. That is their time to raise their objections, Your Honor, when it is formally offered in evidence in due course. Thank you, Your Honor.
3: The chair notes the manifestation of Attorney Lorna and her point with respect to the respondent having the opportunity to comment once formal offer has been made is well taken. Attorney Christine, yes, your comment, ma'am?
23: Your Honor,
3: we proceed?
23: Yes, Your Honor, please. I would like to thank the good counsel for their willingness to

0: sit down na lang.
1: Sure, Attorney Lorna.
0: It's too high.

0: Will the tech kindly check kung saan ang gagaling yung ingay na yun?
1: Thank you.

0: Thank you. Thank you, Madam Witness. Having gone over these documents, Madam Witness, P-1-12-L hanggang P-L-12-L-10 na reports ng Protective Intelligence Operations, ano-ano ang mga engagements na nakita mo sa mga reports na to?
1: Doon po sa mga engagement ni Vice President, yung attendance po niya sa mga meetings, sa mga commencement exercises po. Tapos dito naman po sa mga satellite offices niya, may mga tree planting activities po. Mga... courtesy visits and coordination meetings po. And lahat po ng naging engagement nila for the third quarters of 2023.
0: Yung mga nakalagay sa third quarter na report na sinabi mo, ganun din ang linagay sa first and second quarter na tinestify mo kanina?
1: Yes po, may mga activities na pareho po. Mga meetings, mga attendance po sa iba-ibang events.
0: Tree planting, meetings, award ceremony, etc. Madam Witness.
1: Opo.
0: Okay. Sinabi mo rin kanina na hindi ito compliant sa joint circular. Dito sa mga sinabit na in-identify mo, compliant na ba to sa joint circular?
1: Hindi pa din po na ipakita sa mga dokumentong ito yung particular accomplishment na will warrant the payment of rewards.
0: Pero on clarification of the presiding officer, tinanong kung ano ang hindi compliant, yung pagkaroon ba ng tree planting o yung sinasabi nilang activity in connection with confidential funds. Sa tree planting na yan, anong nakikita mo na activity in connection with alleged surveillance?
1: Yun po kasing nakalagay doon sa certification, nagkakaroon po sila ng surveillance activities before yung mga activities na ito. Pero based po kasi sa evaluation ko, hindi po kasi napakita dito kung ano yung particular accomplishment that will warrant the payment of rewards. Gaya po sa isang activity na nakalagay nga po, ang probable threat is yung sa CTG, mga NPA, ganyan po. Hindi po makita sa mga dokumentong ito na itong probable threats na to, ano yung naging successful result? Meron bang nahuli na mga... sa mga ito, ganun po yung hinahanap namin as support sa payment of rewards.
0: Pero itong sinasabi mong evidence of success, ilan ang NPA o ilan ang terorista, ilan ang komunistang nahuli, hindi ba yan confidential information na hindi dapat nila i-divulge, Madam Witness?
1: Sa COA po kasi, hinihingi po namin yun para mapatunayan talaga na naging totoo yung payment of rewards.
0: So hindi pwedeng sabihin na, ay hindi natin pwedeng i-divulge kasi confidential yan. Kailangan pa rin, under the joint circular, na mapatunayan yung success ng panggastos ng confidential funds sa resulta na sinasabi ng nabawasan ng terorista, nabawasan ng insurgency. Kailangan pa rin document, Madam Witness?
1: Yes po, para po mapatunayan yung pagbibigay ng payment of rewards.
0: After itong Office of the Vice President's response in relation sa third quarter expenditure, February 6 to September 30, 2023, at saka sa first and second quarter. Ano nangyari? What happened next after all of this response of the Office of the Vice President for the three quarters?
1: During po the evaluation ng responses sa dalawang AOM, nagkaroon po ng Committee on Good Government and Public Accountability hearings po noong November 2024. At dito po nagkaroon ng statement si Ms. Gina Acosta, ang Special Disbursing Officer ng OBP, na by the directive of BP SARA, binibigay po niya ang cash advance for confidential fund kay Colonel Raymond Dante Pila Chica.
0: Before we go into that, Your Honor, please, presiding officer, this witness alluded or has testified that there was a Committee on Good Government and Public Accountability, CGC, GGPA hearing. Kailan to?
1: November 2024 po.
0: Yes, for the understanding and appreciation of this Honorable Court, this was subject of a motion for judicial notice of the prosecution and the transcripts of that hearing as to its actual occurrence, as to what transpired, Your Honor, have been subject of judicial notice. Your Honor, Mr. Witness, Madam Witness, sinabi mo na nag-testify si Ms. Gina Acosta. Nandun ka ba sa hearing na yon?
1: Yes po, nandun po ako sa hearing na yon.
0: Bakit ka nandun sa hearing na yon?
1: Kasama po ako sa resource persons from COA na umattend po doon.
0: Nasugpina ka ba?
1: Yes po.
0: Bakit ka sinugpina?
1: Kasi ako po yung staff na nag-conduct ng evaluation po ng mga documents na sinubmit in relation sa liquidation ng confidential fund ng OBP at DepEd.
0: Okay, and you said that in that hearing of the Committee on Good Government and Public Accountability, nag-testify ang isang Ms. Gina Acosta. Ito pang Ms. Gina Acosta yung sinabi mo kanina na Chief of Staff. Ay, hindi. Sino SDO ng Office of the Vice President?
1: Yes po, si Ms. Gina Acosta po.
0: At nakilala mo siya sa hearing na yon? Nandun talaga siya?
1: Opo, nagpakilala po siya.
0: Nagpakilala siya sa'yo?
1: Hindi po, dun sa hearing po. Kaya na-identify ko po na siya po yun.
0: And anong sinabi niya? Anong narinig mong sinabi niya sa hearing na yan?
1: Na by the directive po of BP SARA, binibigay niya kay Colonel Raymond Dante P. La Chica, head ng Vice Presidential Security and Protection Group, yung cash advance po for confidential fund.
0: Na sinabi kay Gina Acosta ng Vice President na ibigay niya kay isang

0: Diyan ho, nagtatapos ang day 14 ng ating special coverage ng VP Sara Duterte impeachment trial ng DZMM Teleradio. At yun, nagkaroon ng konting mga developments bago nagtapos dahil may mga mungkahi na naman na ibalik na sa dating schedule. Ito ay nagmula kay Senator Judge Mick Subiri na gusto niya yung legislative calendar ay gawin ulit 10 a.m. to 3 p.m. dahil medyo talagang hindi nila natatapos, no? At saka to be fair daw, para mahaba-haba naman daw yung impeachment trial. So ang gusto nila, ang gusto ni Subiri, at pag-uusapan pa ito sa caucus, hopefully ay baka may patupad na ito next week, no? Dahil may isa pang trial date bukas. At gusto niya yung impeachment trial ay ibalik sa 3 p.m. to 10 p.m. Okay, actually 3 p.m. to sawa, no? Para mahaba-haba daw, no? Ang maging diskusyon doon sa impeachment trial. Pero hindi rin ako compromise yung schedule naman yung legislative calendar nila na gusto niya sa umaga na lang, no? 10 a.m. Up to 3 p.m. So yan ay pag-uusapan pa ho sa caucus. Pero ngayong araw na to, day 12, dahil nakansela ho yung sesyon kahapon, yung trial, ay ang sumalang pa rin ay yung direct examination ay yung COA State Auditor si Sileen May Del Campo. At naku, ang daming mga lumutang na mga pangalan na naman dito sa AR, yung mga acknowledgement receipts. At talaga namang humaba yung diskusyon dahil nga iginiit naman ni Sileen, no, nung State Auditor na talagang may pananagutan daw, yung sinabi niya. As far as the Vice President's concern, at saka itong mga Special Disbursing Officer, tinukoy niya itong sila Gina Acosta at saka si Edward Fajarda. Gina Acosta representing the OVP at saka si Edward Fajarda naman representing the Department of Education. Sabi niya may mga violation daw ng Joint Circular ng 2015, dahil yung tinukoy dito ng witness dun sa bandang huli, napaka-importante yun, na-pick up din natin, yung disbursing officer na si Acosta, na siya yung nagpa-cash advance ng pera, ay based on utos daw ni VP Sara, ay tinurn over naman dito ho sa security group na si Colonel La Chica. Tapos as far as ni Edward Fajarda naman, yung disbursing officer ng DepEd, yung cash advance naman nila ay kanilang sa utos din ni VP Sara ay ibinigay naman kay Colonel Lulasco na part din ng security group. So this is a violation. Okay, ako po si Danny Buenafe sa pagpapatuloy ho nitong special coverage nitong VP Sara impeachment trial. Kuha muna tayo ng update mula kay Radyo Patrol Robert Mano, nandun mismo sa Senado. Robert!
1: Danny, magandang hapon.
0: Go.
1: Kung yan ang pagtestigo, nakaupo sa witness stand, ang testigo ng prosecution na si Sileen May Del Campo. Siya yung state auditor na nag-audit after ni Wamil. Siya yung pumalit sa kanya at nag-audit sa confidential funds ng Office of the Vice President at maging ng Department of Education nung ang Vice President pa ang namumuno dito. Si Sileen May Del Campo, siya yung naglabas o nagsulat ng draft ng Notice of Disallowance doon sa confidential funds ng Vice President. At binabanggit niya na February 5, 2025 yun ay nag-appeal naman ng Office of the Vice President at nag-petition sa Commission Proper para sa review ginawa niyang Notice of Disallowance. Pero ibinasura ito ng Commission Proper. Ganito ay nasa 73,287,000. Ang OVP ngayon, ang Office of the Vice President, ay may motion for reconsideration kaugnay dito sa Notice of Disallowance. At ito ay pending pa up until now. Kapag sinabing Notice of Disallowance, may nakita mga paglabag sa paggamit ng confidential funds, kaya't ipinababalik ng Commission on Audit yung mga sakop na pera na pinag-uusapan doon sa liquidation. At doon din sa pagtestigo ngayong araw ni Del Campo ay binanggit din niya yung ilan o napag-usapan din yung mga dokumento kaugnay naman doon sa first quarter, second quarter ng 2023 confidential funds ng Office of the Vice President at maging ng Department of Education under pamumuno pa rin ng Vice President, kung saan binabanggit niya dito na dahil nga may mga questionable, may question ang Commission on Audit, ay nagpadala ng certification ang Office of the Vice President para yung proof ito, proof ito, Danny, para doon sa payment ng rewards at yung pang ang mga pinag-uusapang binayaran, binili at nirentahan na mga bahay. Ano, yung iba ay binanggit dito na pero sa kabila ng pagpapasa nila o pagpasa nila ng mga official records ay itinuloy pa rin yung pag-question doon sa budget ng OVP at ng DepEd dahil yung mga isinumiti nila ng mga dokumento ay hindi particular doon sa mga accomplishment reports. Ang
0: inihingi
1: ng Commission on Audit ay dapat very specific yung mga ebidensya na isinesend at pinapadala nila. Ano? Pero doon kasi sa naging certification, puro general statement lang daw yung sagot ng Office of the Vice President. At kaya't nagpalabas din siya ulit ng Audit Observation Memo kung saan umapila ulit ng Office of the Vice President at maging ng DepEd at nag-submit ng acknowledgement receipt. Ito na yung binabanggit po, Danny, na doon sa acknowledgement receipt, both sa Vice President confidential funds at maging doon sa DepEd confidential funds. Ang nililitaw dito, ang na-question dito, particular doon, unahin na natin yung sa Vice President OVP. Na nagkaroon ng notice of disallowance dahil ang binabanggit dito, may mga pera na lumabas, binayad sa iba-ibang mga tao. Yung iba walang pangalan, pirma lang. At magkakaiba yung lugar kung saan ito binayad, pero sa iisang petsa lamang, isang date lamang, yung ginawa nilang pagbayad dito. Actually, naitanong tinanong ng presiding officer kung ang pag-intindi ba ng auditor nitong Desi Del Campo doon sa acknowledgement receipt, yung venue na nakalagay doon or location, ay kung location o address iyon ng tumanggap ng confidential funds o lugar kung saan siya binayaran. Ang sabi ng COA, ang base doon sa kanilang rules, ang lugar na yon ay kung saan ibinayad. Kaya ngayon ang kinukwestiyon ng prosecution kung paano nagawa na sa iisang petsa sa magkakaibang lugar, meron sa Luzon, meron sa Visayas at meron sa Mindanao, ay nagawang bayaran yung iba't ibang amount. May 50,000, may 100,000. At dahil tinanong ni Attorney Lorna Kapunan kanina kung sino lang ba yung pupwede or pwede bang mag-delegate ng iba't ibang mga tao para ibigay yung mga kabayaran na yan, ang sabi ni Del Campo base sa kanilang joint circular ang sa sulat na rin ng Office of the Vice President, ang Special Disbursing Officer, SDO, ang binigay lang ng power para ilabas yung mga cash advance magbayad. Pero ang nangyari ay wala na daw ibinigay pa na documents kung paano naman nagawa ng SDO na ibigay yung bayad doon sa mga different individuals na ito sa isang lugar naman. At binanggit din na merong sa Masbate, merong sa Lawag, merong sa Davao, sa Agusan del Norte, Olongapo, Samar, meron din sa Lubok. So ngayon, ang tanong, sino ang pwede lang mag-disperse? Ang paulit-ulit na sinabi ng witness ay ang responsibility ito ng SDO, Special Disbursing Officer, sa panig ng DepEd, si Edward Fajarda, at sa panig naman ng Vice President ay si Gina Acosta. So ito yung sinasabi ngayon o yung kinu-question ngayon ng prosecution. At isa pa doon sa paliwanag nitong si Del Campo, Danny, kaya sila agad naglabas ng notice of disallowance. Dapat tatlong level kasi yan . Three layers yan . Pero dumiretso na agad sila sa notice of disallowance kasi nung daw humarap sa pagdinig sa lower house si Fajarda at maging ito si Acosta, binanggit nila na direkta nila ibinibigay yung cash advance. Number one, ang binibigay nila dito kay Colonel Velasco sa Panig. Colonel Nolasco para sa VP SPG. Pero ang sabi ng COA, malinaw na paglabag ito sa joint circular, kaya automatic na dinisallow nila itong mga activities na ganito. At dapat kasi audit observation memorandum at kasunod yan notice muna of suspension, pero hindi na dumaan sa notice of suspension, dumiretso sa certificate of disallowance dahil nga doon sa pagbibigay ng direct funds na yan doon kay kila La Chica. At yan muna yung naging diskusyon dahil bukas pero Robert, palang gagawin yung cross-examination. Danny?
0: Yeah, Robert. Kaya nga, yung mga inilatag mo nga sa akin mga detalye, talagang tumatak din sa akin lahat yan eh. No? Dahil sabi nga niya, yung kanya iginiit talaga dito, talagang irregular dahil dapat daw ang disbursing officer hindi dapat ipinapasa sa isa. Di ba part of security group tong Colonel La Chica? Ito naman Colonel Lolasco doon sa DepEd. Di ba? Ano din to? Security group. Doon dumaan yung pera na kinash advance nito mga SDO eh, di ba? Disbursing officer.
1: Oo, diba? Pero ang sinasabi kasi, ang sabi ni Del Campo ay dapat doon lang sa, syempre sa head of agency, kay vice president, at pangalawa, sa special disbursing officer lang. Walang ibang may authority na ilabas yung pondo na yan, taliwan sa ginawa nitong dalawang disbursing officer na pinasa doon sa VP SPG.
0: Okay, Robert, itanong ko lang dahil alam ko bukas nakasalang si Acosta, eh, 'di ba? At saka si Fajarda, 'di ba? Naka-schedule sila within the week.
1: Nandito na sila ngayon eh, nandito sila ngayon.
0: Okay. So, yun nga, with more reason na interesado nga kami, no? Lahat siyempre mga nanonood sa atin kasi ito yung dalawang disbursing officers, pero naka-schedule ba, nakasalang din ba na in the future ano, haharap din to sila Chica at saka si Nolasco?
1: Wala pang binabanggit dyan. Bukas natin yung malalaman kasi kanina doon sa sa sinabi ni ng prosecution ay dahil nga dapat ganyan nila ibibigay ni Stein ng susunod na haharap sa na testigo. Pero dahil nga na-cancel yung hearing nung Monday kahapon at bukas ay itutuloy pa, magkakaroon pa ng cross-examination. Bukas na lang daw nila ibibigay yung list nung next batch ng kanilang witness. Pero definitely tama ka, Danny. So mentored dyan eh. Doon sa una, doon sa office of the Vice President, February 25, 2023, maraming disbursement, iba-ibang lugar nangyari. And then doon sa office, sa
0: at saka ang dami.
1: March 15, 2023 naman, ganun din. Iba-ibang lugar, ginawa, sa binigay ito sa iba-ibang lugar. At yung tanong nga ni Attorney Kapunan, paano na? Kaya dito lumutan yung salitang Superman na hindi naman stricken out of the record.
0: Tsaka,
1: paano daw nagawa ng disbursing officer yun?
0: Tsaka Robert, talaga sa mga viewers, no, napansin ko, nahilo kami dito sa dami ng mga fictitious names na tumanggap, ha, yung recipients itong mga confidential funds. Lumabas yung si Josh Bacon, lumabas yung itong si Piatus Lim, di ba? Ito, may mga Clarice Ontiveros pa, puro mga may pangalan. Jose Jogno Jr., mga tumanggap nito eh.
1: May Ontiveros ka, may Keso ka, may Heart ka, may Lapid ka, may Lakson ka.
0: Yun tumagal eh.
1: Pia. So yun yung mga pangalan na lumutan.
0: Yan ang alamin natin kasi siguro pag testify nga nito sila Gina Acosta at saka sila, di ba, Fajarda, hopefully ma-clarify natin yan. Pero maraming salamat, Robert, sa iyong ibinahagi. Thank you.
1: Dali, ihapon ko na lang ha, dun sa pagsisimula. Bukas. Today until tomorrow ang binigay na deadline ni presiding officer Chief Escudero sa defense para isubmit yung kanilang pre-marked documents. Sapagkat kung matatandaan nga natin sa opening kanina, hindi sila nagkaso doon sa pagkukumpara ng mga ebidensya. Hindi nangyari yung pinarekomenda ng impeachment court na pagkumparahin yung mga documents nila last week, either Thursday or Friday. Sabi nga ni Attorney Kapunan, parang ang lumalabas, in-Indian sila. Pero sabi ni presiding officer, hindi na in-Indian yan. Ang termino ngayon, ghost, ghost ka. So, ngayon ang mangyayari, dahil ayaw ng prosecution, ng defense rather, na ibigay yung documents, pinapapasa na lamang ng presiding officer sa impeachment court. Sila na lang daw ng mga senator ang magkukumpara ng dokumento na yan sa dokumento na meron ang prosecution. Pero sinabi din ni Senator Chief Escudero kanina na even sila, ang impeachment court, ibibigay din nila yung kopya ng isasubmit na yan ng defense sa prosecution para ma-compare din. At yung nga nabanggit po, yung schedule, kung magbabago, kung ililipat ulit sa hapon,
0: yes,
1: kung pagbibigyan yan, eh, bukas natin yan malalaman.
0: Focus yan, focus.
1: Sa focus ng mga senator judges. Dali.
0: Maraming salamat, Extro, Robert.
1: Yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMF.
0: Maraming salamat sa napakasipag nating Senate Reporter Robert Mano. Ang oras natin, 2:51 na ho ng hapon. Huwag ko kayong alis, babalik pa rin ho ang ating special coverage ho ng VP Sara Duterte impeachment trial.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial, the DZMM special coverage. Vice President Sara Duterte impeachment trial, the DZMM special coverage.
0: Okay, nagbabalik na ho tayo dito sa ating special coverage ng VP Sara impeachment trial. At syempre, kanina ho, natapos na ho ang day 14 ha, ng impeachment trial. At hindi pa ho natapos. At bukas pa ang cross-examination itong COA State Auditor na si Cylene May Del Campo. At sa puntong ito, makakasama na naman natin via Zoom ang ating laging suki dito ha, na syempre ang kanya mga views, ang insights ay napaka-importante para to give us a better perspective of the trial. Walang iba kundi ang presidente ng Philippine Society for Public Administration at professor at public ng of public administration ng University of Makati, si Dean Ederson Tapia. Dean, good afternoon uli. Si Danny Buenafe. Dean, good afternoon. Ready na ba si Dean? Okay, naka-mute yata si Dean. Dean, good afternoon. Okay, wala pa siya. Okay, ready na si Dean? Okay, kinokontak pa. Mukhang nawala yung signal. Naka-ready na kanina eh. Okay. So, magpapalit lang daw siya ng ano. Baka yung ano, yung area niya eh, hindi pa maayos yung signal. Oo. Anyway, sumalang ho kanina ay si, ito, si COA State Auditor Cylene May Del Campo. At marami ho, nasilip ng mga butas. Kaya pala nagkaroon ng notice of disallowance dito sa OVP na cash advancement. Yung cash, ng OVP at saka ng DepEd na talagang 73 million pesos pa nga. Somehow until now, ayun, inapila na ho yan ng Office of the Vice President na nagpetition for review. Pero for now ay hindi ho na pagbigyan yan ng main office ho ng COA. At ngayon ay may petition for, ayun, motion for reconsideration. Merong 180 days ang sabi, no, bago desisyonan niya ng mismong main office ho ng COA. Anyway, ready na ho si Dean Tapia. Good afternoon, Dean. Si Danny Buenafe uli. Nawala pa? Okay, Dean, good afternoon. Hello? Si Dean Ederson Tapia. Okay, wala pa. Hindi pa natin makuha yung signal niya. No? Tapos ito nga, yung binabanggit ko kanina. Bali, ang importante kasing nakita natin dito, may mga violation daw ng joint circular, yung 2015A, at sinasabi yun itong yung state auditor sa kanyang direct examination, si Cylene. Sabi niya, dapat kasi itong mga disbursing officer si Gina Acosta ng OVP at saka itong si Edward Fajarda ng DepEd, ay kung sakaling natanggap nga, sila yung nag-cash advance, di ba? Ay dumaan pa raw sa iba't ibang mga, let's say, dapat ito ay mga tumanggap na yung mga acknowledgement receipts, yung mga kusino, yung mga recipients. Pero ang kumuha ng pera na cash advance doon sa dalawang SDO, Special Disbursing Officer, si Colonel Achika doon sa OVP na part of the security group. Tapos ito naman si Colonel Lulasco naman doon naman sa DepEd, dahil daw may utos daw si VP Sara So yun ay very irregular. Yun ang sinasabi ho ni Sailin, no, yung auditor. Hindi ho po pwede yun dahil yun ay violation ng circular na hindi pwedeng i-allow yung pag-transfer nung kusino yung recipient nitong or yung disbursing officer sa isang tao, lalo na taga PSG. Anyway, ay kaya nagkaroon ng notice of disallowance, ha, 'di ba? Kino-question nga 'yan. Tapos ang problema, lumutang ho, kaya humaba ho yung trial date kanina, no? Dahil lumutang, napakadami pa lang mga confidential fund na recipients. Ha, lumutang na ho itong mga si Ralph Josh Bacon, si Piatto Slim, Pia Piatto Slim. Na ito si Piatto Slim tumanggap ng 140,000. Si Ralph Josh Bacon 150,000. O ito, may advice na ako. Ready na via Zoom si Dean Ederson Tapia. Dean, good afternoon. Si Danny Buenafe.
3: Good afternoon, sir.

0: record, baka hindi na kailangan yun. Pero kung nakikita natin na merong mga obvious na pag-iwas at merong pagtatakip, I think mag-o-opt yung prosecution to declare them as hostile witnesses. Pero syempre, alam naman natin na merong mga pamantayan na sinusunod para pagdedeklara ng isang witness ng bilang hostile. Pero beyond that, Sir Danny, I think ang pinaka-importante dyan, tignan, is kung ano yung makikita natin sa dokumento. Kasi they can have their explanations, pero yung explanation na ibibigay nila, kailangan magmamatch doon sa dokumento na already in the possession of the impeachment court. Kasi ang katulad ng binabanggit ko kanina, Sir Danny, lies that you built upon lies, patong-patong yan, lalong gumugulo yung kwento, hindi nagkakaroon ng kaliwanagan.
1: Pero for now din, di ba, naka-schedule, kung ikaw ba, let's say, you're watching, di ba, yung bukas ang cross-examination, no? Anong tingin mo na pwedeng depensa nila na para at least, kasi pareho naman to na stipulate na part of the, ano talaga di ba, let's say, yung tabulation ng mga acknowledgement receipts, what do you think will be the best defense that during the cross-examination ng defense panel?
0: Well, kasi nakita natin, Sir Danny, at I have to give credit to the witness. Talagang alam niya yung mga sinasabi niya. At least sa aking pananaw. She was very familiar with the audit findings. Kaya niyang tindigan at kaya niyang bigyan ng kapaliwanagan yung mga tanong ng mga prosecution doon sa ginawa kanina. At sa tingin ko, ang magiging tanging diskarte lamang ng defense tomorrow is to impeach her credibility. Kasi yung mga conclusions na yan, hindi mo mapapasubalian dahil again, ang pinag-uusapan natin dito, dokumento sa dokumento. So there are a lot of things that they really need to have some explanation. Remember, merong adverse finding sa kanila. It took them about 2 years or thereabouts before they can even come up with an explanation. Ano naman yun? Pero ng taong bayan yan, ginasta mo, dapat accountable ka. And so, ang tingin ko bukas, they will do their darn best para itong witness for the prosecution, hahanapan ng butas yung kanyang credibility.
1: So kung yun ang habol nila to dispute yung kanyang integrity, so tingin nyo ay depende na naman yan sa court of public opinion, no? How will they view this? Lalo sa mga non-lawyers na katulad natin. Pero for now, do you see the solid yung testimonya nito si Sailina compared din kay Wamil, no? Nung earlier na nag-testify, do you think na malinaw ba na meron talagang betrayal of public trust din?
0: Well, there are two things that I'd like to point out. Sir Danny, number one, itong mga nagtestigo na ito, they come from institutions of government. In the case of si Auditor Salin, obvious yan na kwan siya, auditor siya ng COA. The COA is an independent constitutional body. Wala yung political baggage. Kahit anong ipa-audit mo dyan, the expectation is magiging objective yung kanyang pag-audit. Dahil nga, independent ka siya. It's not part of the executive, nor the legislative, nor the judiciary. It's a constitutional commission. So yun, napakahalaga nun. Pangalawa, wala akong nakitang sabihin na natin na angulo na pwede siyang tirahin on vested interest. Kasi nga, nakaugat dun sa na she is just an employee of the Commission on Audit na gumagawa ng kanyang tungkulin. So, hindi yan pwedeng i-dismiss as part ng pamumulitika dahil wala akong nakikitang angulo na yung auditor na nag-testify kanina ay may kinalaman sa politika.
1: Okay, so maganda yung punto na sinabi mo din. So, ibig sabihin, such a position, talagang apolitical dapat yan, di ba? They cannot be used for political purposes. Yun. Parang wala nga vested interest. At saka sabi mo nga, it's a constitutional commission or office, di ba? Na talagang, they will just resort to whatever ang findings nila. Lalo na AOM, di ba? Yung audit observation memo na kaya nila nirelease yan that led to the notice of disallowance din.
0: Well, that's also an option. Pwede nilang sabihin. Teka muna, AOM pa lang naman. O teka muna, meron pa naman kaming mga avenues to appeal it. Bakit parang pinalalabas ninyo na meron ng liability agad ang Vice President? That is a discarte na pwede pwede nilang gawin, similar to what they did in the House of Representatives. Kaya lang, ang problema nga dito, Sir Danny, kung hanggang ngayon, kung yung mga audit na yan ay kinonduct 2 or 3 years ago, at hanggang ngayon ay wala pa rin explanation, hanggang kailan tayo maghihintay? Huwag natin kakalimutan, no? Going back to all what I always say, pero ito ng taong bayan, accountable tayo, down to the last centavo. Dapat may kapaliwan na ganyan, Sir Danny.
1: Okay, valid din yung katulad dito, yung lumutang na naman yung pangalan. Kung lumutang na yung pangalan nila doon sa Justice Committee hini sa House, eh, di ba? Itong sila Colonel Lachica sa OVP at saka si Colonel Lulasco, they are part of the security group ni VP Sara, eh, no? Do you think na, ewan, kasi for now, parang wala pa sila sa listahan ng magte-testify, pero do you think medyo, ano yun, medyo importante ang kanilang magiging bahagi, man, kung whatever, na sila ipatawag din ng prosecution?
0: If it becomes necessary, Sir Danny, no? Kasi ang understanding ko, yung mga nabanggit na pangalan, eh may kinalaman doon sa pagpuprotekta sa Vice President. At yan, maiintindihan natin talaga that there might be some intelligence requirements na kailangan nilang i-fulfill para magampanan nila yung kanilang trabaho, no? However, if it becomes necessary at meron pa ring mga nakitang hindi kasi natin alam pa, no, kung merong mga nakitang adverse findings ang COA, kahit na confidential or intelligence fund, dapat meron pa ring sufficienteng explanation, kasi hindi naman blanket authority ang confidential funds or intelligence funds para gumastos ng walang kapararakan, no. It may be confidential pero meron pa din diyang panuntunan na dapat sundin. Isa na yun, yung pagka hiningan ka ng explanation at siguradong hihingan ka ng explanation, dapat meron kang paliwanag kung paano mo ginasta yung pera at hindi napunta kay Piatos, kay Nova, kay Kamote at kay Mango or kung sino pang mga fictitious names na hindi naman pala back ng real individuals. So dapat ma-explain nyo ng maayos sa Sir Danny.
1: Oh, Dean, alam mo, para lang doon sa mga viewers natin na ngayon lang nag-tune in, no? Bigyan ko na ng konting ano sila, at least background, no? Dahil kanina lang nung nakikinig din ako, eh siguro nasundan nyo rin yung simula pa lang nung pag-audit nila, di ba? Nung December 2022, ito yung Christmas, eh, di ba? Na unang-unang na red flag na nila, na sinasabi nila, eh kaduda-duda kagad, eh. Di ba yung nag-release sila ng cash advance? Tapos hindi naman nila maintindihan kung confidential funds talaga, bakit kailangan for Christmas parties, tree planting, yung mga ganon na mga cash gifts, the Christmas party, ganon. Yun, doon pa lang para nakita na natin na misuse na, misappropriated na yung dapat labeled na confidential funds, di ba?
0: That's another thing, no? That's another thing, Sir Danny. Kasi parang ang dating, itong mga auditing rules, ginawa ng backdoor. Kasi alam naman natin na may mga allowable expenses talaga sa pamahalaan, no? Including na yung mga Christmas party at kung ano pang mga ibang activities. Pero yung pamamaraan kung paano siya gastusin ay nakasaad sa mga alituntunin ng pamahalaan. Hindi yun pwedeng gastusin mo na lang and then without any kind of accountability na kasunod. May mga sinusunod dyan at hindi lang naman ng OVP ang nagkaroon ng Christmas party. Halos palagay ko lahat ng mga ahensya sa gobyerno. Ang pagkakaiba ay yung mga ibang ahensya ng gobyerno pag nagki-Christmas party o nagti-tree planting na merong ginagast ng pera ng pamahalaan, meron yung kaakibat na liquidation na sinasabi. Hindi yung se-certify mo lang. At kung minsan yung mga nakatanggapan niya ng kung anumang pera, wala man lang pangalan, how can that be?
1: Hindi,
0: pera ng taong bayan ito. Biro mo, nag-release ng pera sa fictitious and worse, nag-release ng pera sa isang non-entity. Kasi walang pangalan, eh.
1: Kaya nga.
0: Kanino ni-release yung pera? Sa hangin. So, yun mga bagay na kailangan nilang ipaliwanag, Sir Danny, no?
1: Oo. So, for now nga, yung mismong disallowance, di ba, na halos malaki yung amount, eh, pending pala ngayon for, motion for reconsideration at 180 days, it's still within the applicable time para man, no? Pero, basa mo rito, tingin mo ba ito may papagbibigyan or kailangan maisoli yung pera na yun? Malaki din kasi amount, di ba, Dean?
0: Well, I'm very sure now, Sir Danny, na kumbaga eh, mas lalong mag-iingat yung mga auditors natin at titignan ng mas masinsin itong bagay na ito. Kasi alam naman na natin, it's already out in the open.
1: Tama,
0: at siguro hindi lamang dalawang beses o tatlong beses nilang titignan ito. Kaya hindi ibig sabihin nun na magiging mas mahigpit sila kumpara sa kung ano yung covered ng patakaran. Kung hindi, mas titignan nila kung talagang nagtutugma ba. Kasi it's, you know, ang attention ng publiko nandito eh. So pag meron silang nakitang hindi regular or hindi nakaayon sa expectation ng audit, eh it will create even more questions. Kaya ako, sa tingin ko, doon sa part ng mga OVP officials concerned, they really have to come clean and come up with a very good factual explanation with supporting evidence para mapatunayan na yung kanilang paggasta ng pera ng taong bayan ay hindi irregular at illegal.
1: Okay din, nako, maraming maraming salamat sa oras na ibinahagi mo sa amin, ha, at huwag ko kayong magsasawang at least magbigay ng inyong mga insights dito sa atin sa DZMM. Thank you.
0: Thank you very much, Sir Danny, anytime.
1: Okay, more power. At ingat po kayo dahil maulan pa. Yan ho si Dean Ederson Tapia, presidente ho siya ng Philippine Society for Public Administration at professor ho ng Public Administration dyan ho sa University of Makati. Ang oras natin, 3:17 na ho ng hapon. Babalik ko kami, wag ko kayong alis.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
1: Okay, nagpapalik na ho tayo dito sa ating special coverage ho ng VP Sara Duterte impeachment trial. Day 14 natapos na ho kanina, at dahil kailangan nila mag-convene for their kanilang session na 3 PM. So kanina ay natapos na yung direct examination kay COA State Auditor Silene May Del Campo, at marami mabigat yung kanya mga testimonya uli, at iginiit niya na talagang merong paglabag dito sa sinasabi niyang Joint Circular 2015-01 nasabi sa paggamit, lalo na itong mga cash advances para sa paggamit, no? Malilaw ang paggamit ng confidential funds dyan sa OVP at saka dyan sa DepEd. Okay, ngayon sa puntong ito ay makakausap naman natin uli sa linya ng telepono. Lagi na ho natin itong nakukuha na ng legal insights niya. Ang former dean ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, College of Law, walang iba kundi si Attorney Jose Roy II. Attorney Judge, si Danny ho, buena fe sa programang dito sa special coverage ho ng impeachment trial.
3: Magandang hapon, Danny. Magandang hapon, mga kababayan. To everyone, good afternoon.
1: Maraming salamat ho, at maulan pa rin ho ngayon. Pero for now, Attorney Dean, napanood nyo ba yung ngayon, day 14 ng trial ng impeachment?
3: Alam mo, hindi ko napanood lahat, pero yung mga bahaging napanood ko, ako'y nasiyahan naman. Kasi ngayon nakikita dun sa mga ibang bahagi ng testimonya na yung napansin ko, no, yung kabuuan ng impression o nung nakita ng COA dun sa naging pagsiyasat nila. Di ba? Halimbawa, so yung kapalit halimbawa nung notice of disallowance, paano umabot dun?
1: Yeah.
3: Pero isa dun na naalala ko, hindi na binigyan ng notice of suspension. At ito yung punishment. Pinaklaro sa testigo at sinabi, paano ikaw? Dun pa lang sa sinumpang sa laysay ni Acosta, malinaw talaga na o labag sa batas. Kaya wala nang suspension.
1: Hello, Dean? Yeah.
3: Yes, sige.
1: Napuputol. Sige, yung sinabi nyo kay Gina Acosta, yung disbursing officer ng OVP.
3: Oo, yun daw ang lang daw sa mga nakasabit, nakasalaysay doon, kanyang sinumpang salaysay.
1: Mm-hmm.
3: Yung pinagamit daw sa batas. So, hindi na kailangan dumaan sa suspension, diretso na sa disallowance yun.
1: Mm-hmm.
3: Kasi wala ka nang pwedeng ibigay na explanation. Diba? Pag kontra doon sa letra ng mga guidelines nila,
1: no,
3: wala na excuse yun. Talagang i-disallow mo yun.
1: Uh-oh.
3: Unlawful act na yun, lumalabas eh. Ngayon,
1: yeah,
3: isa pang maganda rito, halimbawa, pinakita yung mga acknowledgement receipt na
1: andami,
3: tumanggap ng mga reward.
1: Andami, diba? Fictitious names. Andami.
3: Oo, hindi mo ma...
1: Confidential parang, fund recipients.
3: Oo nga, ikaw ba eh, pag nag... nagbigay ka ng pera doon sa mga malaking pera doon sa mga pinagkakatiwalaan mo at sabi mo sa ganitong paraan ha, kung papirmahin nyo dyan, etc. Pag yun ang binalik sa'yo, magtitiwala ka pa ba doon?
1: Hmm.
3: Hindi na maaari, hindi ba?
1: Hmm.
3: Ito ang sinasabi na clear and convincing evidence. Sino-sino ba itong mga ganyan?
1: Hmm.
3: Bakit yung iba hindi malaman na yung mga papel? Hindi naman maliliit na halaga to. Pag pinagsama-sama mo, magkano rin umabot yun? 375 million ba lahat?
1: Oo. Ang dami. OVP at saka yung DepEd. Yung basta yung una, yung 73 million na notice of disallowance, di ba? Oo. Yeah.
3: Pero wag ka, Danny, ha?
1: Hmm.
3: Narinig ko si Attorney Poa.
1: Ah, yeah.
3: Very confident siya. Sabi niya, pag sa tamang panahon, sasagutin namin yan. Siyempre, iba yung depensa namin. Ganito, ganun.
1: Okay.
3: So, ito magandang ano, magandang sagot kasi meron pa tayong aabangan.
1: Yeah.
3: Hindi ba?
1: Kaya nga.
3: Hindi pa tapos ang boxing, ika nga. At least,
1: okay,
3: yun ang pinalalabas ni Attorney Poa. Ewan ko kung nagtatapang-tapangan lang ito, ano. E di atin malaman, di ba?
1: Kasi bukas naka-schedule yung cross-examination nila. So, posible na baka meron silang ilabas din na counter, no? Pero sa lumutang kasi kanina, Attorney, parang ikinigiit talaga ni Sailin, yung auditor, na meron talagang accountability. Yung accountable talaga si VP Sara being the head of agency, na sinasabi niya the way it was disbursed kasi, yung katulad ni Gina Acosta, dumaan sa isang Colonel at Chica, di ba, na isang security group member, at saka itong si Edward Fajarda ng DepEd, dumaan naman kay Colonel Olasco. This is very irregular, sabi niya, as far as the joint circular 2015-01.
3: Pero isang bagay, Danny, na parang hindi masyado natin napupuna.
1: Hmm.
3: Itong mga disallowance, dito lang Marso nilabas.
1: Tama.
3: Kaya, di ba, nagtataka bakit wala daw sagot, wala pa gano. Ito lang Marso nilabas. So, medyo bago-bago pa ito. Kumbaga sa pandesal, hot pandesal pa ito, di ba? Kaya, ngayon pa lang talaga magkakaroon ng pagkakataon si Vice President na sabihin talaga kung tama ba yung mga findings na disallowance na yan. Pero yung ano, gaya nga ng sabi ko, napaka-kompleto ng istoryang nilahad ng prosekusyon.
1: Mm.
3: Nandun si Wamil, tapos ito, tinapos na talaga
1: nitong huling
3: testigo. Yan ang tinatawag na ano, na na-achieve nila yung shifting ng burden of proof. Kasi mukhang tapos na eh.
1: Uh-huh.
3: Pag ito'y hindi sinagot, wala na ito.
1: Uh-huh.
3: Tuloy-tuloy na ito. Talagang makikita mo may liability.
1: Okay, so for now, ang parang ang basa mo talaga, lalo na ikaw ay isang legal luminary, no? Talagang malinaw yung betrayal of public trust, Attorney?
3: Talagang papasok doon sa laki ng halaga. Tapos ganun lang naman ang pinakita sa dokumento. Paano naman sasabihin na ito ay sumasalubong o nagsasatisfy, no? Doon sa inaasahan ng tao sa kanya. Hindi ba? Yung taas ng opisina mo, yung posisyon mo, pwede mo pa naman pagayaan yung halagang ganyan na kung ano-ano na lang ang ginawa, tapos pinirmahan mo na lang. Di ba? Hindi maaari eh. Para ka mas either masyado kang pabaya, o talagang sinistema mo yan para mawala?
1: Itong naano ko, Attorney Judd, no, tinanong ko rin to kanina kay Dean Tapia, no, pero at least from your view, siyempre legal perspective, yung nagtataka lang ako, lalo na kami, mga non-lawyers, yung the way yung mga acknowledgement receipts, yung mga recipients, puro mga fictitious, puro mga pagkain nga eh. Ibig sabihin, they are so brazen, blatant masyado yung mga pagbibigay ng pangalan. Yung ba'y sinasabi mo, medyo pabaya sila. Eh dapat, di ba, eh, lately lang naman nila pinigay, di ba, when they were asked for, yung nag-ask sila ng petition for review ng kanilang notice of disallowance, eh di dapat nag-iingat na sila sa mga pangalan ng recipients. Ikaw, anong basa mo sa mga ganun na parang walang respect eh for, di ba, for that, yung pag-source out ng mga names ng receipts?
3: Parang yung ano, parang lumalabas, no? Kung ano, hindi pa kasi natin naririnig eh. Dalawa lang yan eh. Either yan sobrang pabaya o may mali siya. Hindi ba? Okay. Dalawa lang yan eh.
1: Parang inaabuso pa? Ganun?
3: Yung mali siya parang, hindi, ito, blanket defense. Pangkalahatang defense to. Confidential yan, di kayo pwede magtanong. Eh, alam na natin, hindi uubra yun. Di ba? Ngayon, kung naalala mo doon sa earlier testimonies nung nakaraang linggo, meron yan kinatago na kodigo. Na listahan ng mga tunay na pagkatao niya, mga tunay na pangalan niya, etc. Di ba? Eh nasaan na yun? Nasa vault daw dapat nakatago yun. Hindi ko alam kung merong ginawang ganun ang Vice President doon sila ay nandun. Kasi yun, nakatago yun. Tapos kung kailangan talaga alamin, eh ilalabas yun at makikita kung sino ba talaga itong mga nakapirma dyan. Ngayon, yung pagsulpot dyan ng mga colonel, mga etc. Eh bakit nga naman doon binigay? Eh di ba, may mga katungkulan na yun eh. Eh di, bakit bibigyan mo ng pandagdag na pondo? Kung meron man silang impormasyon, bakit mo siya babayaran ng reward? Eh kasama sa trabaho niya yun dapat kung sakali man siya ay isang intel operative. Ngayon pa man, inuulit ko, Danny, maliwanag yung sinasabi ni Attorney Poa na yung mga ginamit daw doon sa event o kung ano, hindi daw naman talaga napunta yun doon sa event o sa happening. Ito daw ay ginamit sa pansiguro ng mga programa o kung ano man yun, di ba? Pero saka na daw nila ipaliliwanag. O di, mabuti kung
1: abangan,
3: ganun.
1: Abangan ang susunod na kabanat.
3: Meron pa tayo maabangan. Meron pa palang, baka naman may palaman yung kanilang hot pandesal, di ba?
1: Pero Attorney Judd, yung kasi naka-schedule, hopefully bukas matapos na yung cross, no? Dito kay Sailin, yung state auditor. Pero nakasalang din eh, hopefully kung may time, etong si Gina Acosta at saka itong si Edward Fajarda, yung special disbursing officer. So, what do you make of this? Itong testimony, do you think this will help? Kasi syempre, di ba mga hostile witnesses na yan, Dean?
3: Alam mo, ang ibabangga naman sa kanila, yung mga pinirmahan nila, yung mga dokumento rin ang ibabangga dyan eh. Hindi ba? Ngayon, dalawa yan. Either, siyempre, unang-una, ipaamin yung dokumento sa kanila. Ito, ibig sabihin ito, ganon. Pero, pag nandyan na yan at hostile witness yan, ang mangyayari yan, binibigyan mo siya ng pagkakataon na ipaliwanag yung kanyang dokumento. At bigyan, baka maaari niyang kulayan at bigyan ng ibang kahulugan yung mga nakasulat doon. Hindi natin alam. To be honest, no, hindi ko naman alam kung ano yung nilalaman ng mga affidavit o yung mga sworn statement na yun. Hindi ko naman pinag-aralan. Hinihintay ko lang na ilabas nila sa trial para bukas nilang kaisipan ko, di ba? But anyway, yan ang mangyayari dyan pag kinonfronta mo yung testigo ng isang sinumpang salaysay. Malay mo, bigla niyang pahinda. Hindi naman ako pumirma niyan eh. Hindi akin yan, peke yan. Pero hindi naman siguro ganun ang mangyayari. Alam mo, Danny, yung recantation ngayon medyo nauuso.
1: So, tingin mo ba capable na mag-recant? Pero for now, syempre, eto bukas, ang gagawin, ang sabi nga ni Dean kanina, no, kausap ko, sigurado ang gagawin ng cross yan bukas is to dispute or isirain yung credibility nitong witness. Pero how do you view itong witness na to na talaga namang masasabi rin naman natin talaga apolitical sila, wala namang mga vested interest yan, talagang syempre how do you think na how will they counter kung ikaw nasa defense?
3: Alam mo, Danny, kahit may nilalaman yung puso niya na politika, Hindi ka pwede magsinungaling kasi dokumento pinag-usapan natin.
1: Eh,
3: pag nagkamali ka ng sagot dyan, baka ikaw pa madereliction of duty o kung ano pang kaso, isang pa sa'yo. So paninindigan, kaya ito sinasabi ko, paninindigan nila yan. Naalala mo, nung una, si Wamil, di ba? Sabi ko, ito parang ano eh, parang pelikula na kinat yung bedroom scene. O ito na.
1: Ganun.
3: Nilabas na ngayon yung yung bedroom
1: galing
3: scene.
1: Galing na mga analogy na mo eh.
3: Tignan natin kung ano magiging anak nito.
1: Diba? Sige. So nako, interesting ha, Tony. So ibig sabihin,
3: alam mo kailangan talaga magpapasensya lang yung mga kababayan natin kasi yan talaga sinasabi ko parate, yung pag istorya nung nilalaman ng dokumento na minsan nakakabato yan eh.
1: Kasi
3: ang problema yung dokumento hindi nagsasalita eh. Masasalitain mo yan sa pamamaraan ng pagtanong sa testigo. So yun ang mahirap na trabaho ng abogado dyan, yung paano bigyan ng buhay yung dokumento kumbaga. Yan pag ikay nagtsaga at pinakinggan mo maigi, di malalaman mo, magkaka-ideya ka ba mga kalokohan, paano ba yumayaman itong mga to, saan ba napupunta yung pera ng bayan. Ito nakikita nyo na.
1: Ako nga, kasi I think most viewers are also very much interested pag gumarap na ito sila Acosta at si Fajarda. Kasi somehow, kasi for now, parang nagwi-weigh niya tayo interest eh, dahil puro numero eh. Lalo nga, lumutang na yung mga piatos na naman, lumutang ito mga kamote, di ba? Marami, mango, migi mango. So tingin ko, medyo ito yung mga pag-uusapan na naman sa social media, Tony. Di ba?
3: Huwag ka, nabuhay nga si Jose Jokno eh.
1: Kaya nga, isa sa mga recipient. Kaya
3: baka nga tawagin pa nila si Congressman
1: may Clarice Ontiveros pa eh, di ba? Clarice Ontiveros, meron pang heart. Diba, may heart pa, di ba? Tama. Heart Santiago.
3: So, yung mga, yan ang sinasabi ko, Danny. Alam mo, parang ano eh, masyado ng kinengkoy naman ng mga gumagawa ng dokumento. Kaya sinasabi ko sa'yo, hindi ko malaman kung ito'y mali siya o ito'y papaya. Kasi kung mali siya yan at talagang may system yan, makikita mo, itatago. Hindi bababuyin, di ba? Gagawin pulido yung pagnakaw, kumbaga.
1: Yes.
3: So, tignan natin. Tignan natin. Pero, kahit ano pa yan, Danny, kahit na ito'y isang sistemang kriminal na may mali siya, na may talagang disenyo, o ito'y pinagkatuwaan labang at binaboy at hindi inasikaso ng maigi, ganun pa rin ang resulta. Nawala yung pera, hindi nagamit sa tamang paraan. Ngayon, tignan na lang natin kung ang prosecution ay dadagdagan pa ng hakbang para palabasin na binulsa yung pera. Iba pang ano yun, sala yun.
1: Iba na naman yun. Abangan na naman natin yun, attorney. Pero ubos na oras natin eh, attorney. Maraming salamat ulit sa oras ninyo ha. Salamat.
3: Maraming salamat, Danny. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, mga kababayan. Everyone, good afternoon.
1: Okay. Yan ho, si Attorney Jose Roy III, former Dean ho yan ng PLM, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, College of Law.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.

0: sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
1: Anip sa tindig.
2: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
1: Ibang klase tumitig.
3: Alias pretty boy.
4: Agad narito ko. Diligaya ka.
1: Kapag sila ang pumorma. Kahit sino, may yayanin.
5: Ito ang tandaan mo. Pistado ng bulok mo.
6: Ang tigas ng dibdib mo. Si tigas rin ba ng tuhod mo?
7: Hindi mo subukan.
1: Yan ang tunay na astig.
8: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahagang puto to.
1: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 p.m.
9: Hey, ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras!
10: Oras 4:01 ng madaling araw.
0: Ang bubagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyada, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.
11: Good morning! Good morning! Good morning!
9: Ngayon po ay Miyerkules, August 12, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Patay sa hagupit ng nagdaang bagyo at habagat. Umabot na po sa 26 pinsala sa agrikultura, halos 200 milyong piso.
10: Patay sa landslide sa bagyo, umakyat na sa 10. Ilan sa mga biktima magkayakap ng mahukay.
9: Ilan pa ang questionableng pangalan na tumanggap ng confidential funds na bunyag sa impeachment trial paggamit ng confidential funds sa Christmas party at tree planting sinita ng COA.
10: Vice President Sara Duterte kinasuhan ng grave threats ng DOJ. Reklamong inciting to sedition, ibinasura.
9: Sa lalawigan, lalaking walang pambayad ng pamasahe sa jeep. Tinutukan ng baril-barilan ang driver sa Maguindanao del Norte.
10: At sa balitang sports, bagong bis na Philadelphia 76ers at Los Angeles Lakers may maghahanap sa inabangang NBA Christmas game.
9: Magandang madaling araw mga kapamilya. Miyerkules, Simbang Baklaran. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
10: Good morning. Ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz.
11: Good morning.
9: At ngayon, simulan na po natin ang balitaan.
0: Alerto sa habagat.
9: Bilang ng namatay sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat, nadagdagan pa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Campo Crame. Hatid ni Radyo Patrol Marlene Padenos. Marlene.
12: Umabot na sa 26 ang bilang ng mga iniwang patay na magkakasunod na pananalasan ng bagyong Luis, Maymay at Habagat batay sa datos na nakalap ng PNP mula sa ground. Karamihan sa mga ito ay nasawi sa mga landslides sa Cordillera Region, kabilang ang 10 biktima sa Baguio City, 3 sa La Trinidad, Benguet at 3 rin sa Atok, Benguet. 7 naman na italang patay sa Calabar Zone sa magkakaibang dahilan. 2 sa Rockfall sa Rodriguez Rizal, 3 ang patay sa Batangas dahil sa pagkalunod, electrocution at landslide, habang 2 naman ang nasawi sa Rizal matapos mabagsakan ng nabuwal na puno ang isang lalaki sa Antipolo at nanunod naman ang isa pa sa Binangonan. Sa Ilocos Region, electrocution din ang ikinamatay ng isang lalaki sa La Union habang nalunod ang isa pa sa Aluminus, Pangasinan. Kabilang na rin sa naturang bilang ng mga nasawi si Police Master Sergeant Fernando Marfa na nalunod habang sinasagip ang 2 sa kanyang mga kasamahan sa Cadiz City, Negros Occidental. Sa ngayon, 15 na ang naitalang sugatan ng pulisya sa kasagsagan ng masamang panahon habang may 2 individual pa ang nawawala sa Calabar Zone. Nilinaw naman ng PNP na nananatiling subject for validation ang naturang mga datos. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
9: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
9: Samantala, sumampa sa halos 200 milyong piso ang pinsala sa agrikultura ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Ayon po sa Department of Agriculture, halos 7,000 hektarya ng mga pananim sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa at Western Visayas ang nasira. Naglaan ang DA ng 110 milyon pesos na pondo bilang ayuda sa mga apektadong magsasaka.
0: Basta AM, DZMM!
10: 10 ang kumpirmadong namatay sa landslide sa Barangay Gisad, Surong sa Baguio City. Ayon sa Baguio City Police o Baguio City Public Information Office, 13 magkakaanak na nakatira sa 3 bahay ang natabunan ng gumuhong lupa sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan noong Linggo ng gabi. Ilan sa mga biktima ay magkayakap pa ng mahukay. 3 naman sa mga natabunan ang nasagip ng buhay at nagpapagaling sa ospital. Itinigil na rin ang search and rescue operations matapos na ma-recover ang lahat ng 6 na residenteng nawawala. Kwento ng isang survivor na narinig pa niya ang isa niyang anak na natabunan rin na humihingi ng tulong.
0: Basta AM, DZMM!
9: Sa Benguet naman, 3 ang patay habang isa ang nakaligtas sa landslide sa bayan ng Atok. Unang na-recover ang bangkay ng 2 magkapatid na natabunan ng lupa habang naglilimas ng baha sa kanilang bahay sa kilometer 48. Sa barangay Top Dog naman, na-recover ang isa pang biktima. Dinala sa ospital ang 15 anyos na nakaligtas sa landslide at nasa maayos na pong kalagayan. Nag-abiso naman ang lokal na pamahalaan na iwasan muna ang pagpunta sa lugar habang nananatiling masama ang panahon.
0: Basta AM, DZMM!
10: Isinilalim sa state of calamity ang bayan ng Kalumpit sa Bulacan dahil po yan sa pagbahang dulot ng ilang araw na pag-ulan na pinala ng high tide. 29 na barangay sa Kalumpit ang lubog sa baha. Hindi nakakalabas ng bahay ang mga residente na hirap makakuha ng kanilang mga kain. Idineklara ang state of calamity para magamit ng lokal na pamahalaan ng pondo para sa pangangailangan ng mga residente. Suspindido pa rin ang klase sa mga paaralan sa Kalumpit at pasok sa government offices dahil sa baha. Samantala, nasa state of calamity na rin ang bayan ng Mangaldan sa Pangasinan dahil sa pinsalang idinulot ng Habagat. 30 barangay ang binaha at umaabot na sa mahigit 13 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Gagamitin ng LGU ang calamity fund para sa relief operations at ayuda sa mga residente. Una nang nagdeklara ng state of calamity ang Dagupan City kung saan 23 barangay ang binaha dahil sa ilang araw na pag-ulan. Mahigit 22,000 pamilya sa lungsod ang naapektuhan ng kalamidad.
0: Basta AM, DZMM.
9: Oras natin, 8 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw, toneladang basura ang inanod sa Redemptorist Water Channel mula sa Manila Bay matapos ang ilang araw na malakas na pag-ulan na dala ng habagat. Umabot po sa mahigit 200 metriko tonelada ng basura. Napakarami nito. O mahigit 40 truck ng basura ang nahakot sa Redemptorist Channel. Tulong-tulong ang Parañaque City Environment and Natural Resources Office, MMDA at DPWH sa paghahakot ng toneladang basura. Ang tambak ng mga basura na bumara sa mga daluyan ng tubig ang isa sa mga itinuturong dahilan ng pagbaha sa iba't ibang lugar sa Metro Manila sa mga nakalipas na araw. Tinawag ni DPWH Secretary Vince Dizon na krisis ang problema sa basura na kailangan na anyang tapusin.
0: DZMM.
10: Alas 4:09 na po ng madaling araw, mahigit 100 bilyong piso ang panukalang pondo sa flood control project sa panukalang 7.2 trillion pesos 2027 national budget. Isinumite ng Department of Budget and Management sa Kamara ang panukalang national budget sa susunod na taon. Sa naturang pondo, 19.6 billion pesos ang nakalaan sa foreign assisted projects habang 3.4 billion pesos ang nasa ilalim ng MMDA. Mararanda ang walang pondong inilaan sa flood control project sa national budget ngayong taon matapos lumutang ang mga anomalya sa proyekto. Tiniyak ni Budget Secretary Kim Robert De Leon na may nilatag na safeguards ang pamahalaan para magsugpo ang mga anomalya sa pagpapatupad ng proyekto. Naniniwala rin ng kalihim na hindi dapat pabayaan ang mga nasimulang flood control project na inaasahan ding makatutulong sa problema sa baha tuwing nakararanas ng mga malalakas na ulan at bagyo. Ayon pa sa Budget Department, dumaan sa maayos na proseso ang mga panukalang proyekto kontra baha na nakapaloob sa panukalang 2027 budget na hindi mauwi sa pagiging ghost project.
0: Basta AMDZMM.
9: Inirekomenda ng Energy Regulatory Commission na tanggalin ang 12% ng value added tax o system sa system loss charge. Ang system loss ay singil sa electricity bill dahil sa nawalang supply bunsod ng pilferage o pagnanakaw at iba pang technical factors. Sa resolusyon, hiniling ng komisyong alisin ang buwis sa system loss sa gross receipts ng generation companies, gayon din sa distribution utilities at National Grid Corporation. Ayon kay ERC Chairperson Francis Saturnino Juan, dadaan sa public consultation ang panukala at kailangan din ng pahintulot ng Bureau of Internal Revenue bago tanggalin ang buwis. Sa SONA noong Hulyo, hiniling ni Pangulong Marcos na tanggalin na ang system loss na sinisingil sa mga consumer. Nauna nang iginiit ng Department of Energy na posibleng abutin ng isang taon bago tanggalin ang system loss.
0: Basta AMDZMM.
10: Lubutang ang ilan pang questionableng pangalan sa acknowledgement receipts na mga sinasabing tumanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Base ito sa mga bagong acknowledgement receipt na isinumite ng OVP sa Commission on Audit o COA na ipinresenta ng House Prosecution Team sa 14 na araw ng paglilitis. Kabilang dito ang pangalang Pia Piato Slim at Ralph Josh Bacon na tumanggap ng 140,000 at 150,000 pesos para sa purchase of information. Lumutang din ang mga pangalang Ann Ong Pauco at Hart Santiago na kahalintulad sa tunay na pangalan ng aktres na si Hart Evangelista na misis ni Presiding Officer Francis Scudero. Ilang pangalan din ang kahalintulad naman ng apelyido ng ilang dati at kasulukuyang senador ang natuklasan, kabilang ang Beth Revilla at Clarice Honteveros na kaapelyido ni na dating senador Bong Revilla at senador Risa Honteveros. Nang tanungin ni Counsel for the Prosecutor's Attorney Lorna Capunan kung inaalam ba kung sino ang mga ito, paliwanag ng testigo si COA State Auditor Silin Del Campo, hindi sakop ng trabaho ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office ang pagberipika sa mga pangalan sa acknowledgement receipt at limitado lang ang komisyon sa pagkasagawa ng compliance audit. Dagdag pa ni Del Campo, walang kalakip na resibo o anumang dokumento na nagpapatunay sa transaksyon ng mga naturang AR.
0: Basta AMDZMM. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
9: Nanindigan naman ang auditor ng Commission on Audit na paglabag sa Joint Circular 2015-01 ang utos ni Vice President Sara Duterte na ilipat ang disbursement ng cash advance ng confidential funds sa pinuno ng kanyang security na si Colonel Raymond Dante Lachica. Si Lachica ang dating pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group. Sinabi ni COA Auditor Celine May Del Campo na nabisto ito nang humarap sa hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Sa pagtatanong ni Counsel for the House Prosecution Attorney Lorna Capunan, sinabi ni Del Campo na responsibilidad ng Special Disbursement Officer ang pamamahagi ng cash advance at pinagbabawal ang paglilipat ng trabahong ito. Naging daanan niya ang testimonya ni Acosta sa Kamara para sa pagpapalabas ng COA ng Notice of Disallowance sa paggamit ng 261 million pesos na confidential funds. Nabisto pa ng COA na walang dokumento ang 62 million pesos na reward payment para mapatunayang nagamit ito sa information gathering o surveillance activities. Dagdag pa ni Del Campo, ginamit ang confidential funds sa tree planting activities, pagbili ng mga wheelchair, appreciation night kasama ang partner ng DepEd at Christmas party. Sa tanong ni Capunan kung bakit dapat papanagutin si VP Duterte, sagot ni Del Campo na ang vice-presidente ang nag-aproba ng mga transaksyon at paggamit ng cash advances. Makikitaan niya ang pag-aproba ni VP Duterte sa accomplishment report ng OVP.
0: Basta kayo.
3: DZMM.
10: Naniniwala ang ilang ekspertong susubukang basagi ng defense team ang kredibilidad ng testigong si Kawa State Auditor Cylin Del Campo. Sasalang sa cross-examination ng depensa si Del Campo ngayong araw kaugnay ng unang article of impeachment o ang sinasabing manumalyang paggastos ng confidential funds ng Vice President Sara Duterte para kay Philippine Society for Public Administration President Ederson Tapia. Posibleng hanapan ng butas ng depensa ang testimonya ni Del Campo na nag-audit ng confidential funds ng OVP.
3: Basta AM DZMM.
9: Vice President Sara Duterte kinasuhan ng grave threats ng DOJ. Reklamong inciting to sedition ibinasura. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa DOJ at Diradyo Patrol Bert Dizon. Bert.
7: Kinumpirma ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez na dismiss o ibinasura ng DOJ National Prosecution Service ang reklamong inciting to sedition na inihain ng National Bureau of Investigation o NBI laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ambush interview, sinabi ni Martinez na walang nakitang prima facie evidence with reasonable certainty of conviction o sapat na ebidensya ang panel of prosecutors para iakyat sa korte ang nasabing reklamo. Kinumpirma rin ni Martinez na ang kasong grave threats na isinampa sa Quezon City Regional Trial Court ay siya ring reklamong inihain ng NBI sa DOJ at parehong usapin na isinalang sa impeachment proceedings. Nilinaw naman ng DOJ na walang epekto ang isinasagawang impeachment proceedings laban sa Vice Presidente sa kasong isinampa laban sa kanya sa korte. Alinsunod sa batas, aabot sa 120,000 pesos ang inirekomendang piyansa ng DOJ para sa pansamantalang paglaya ng Vice Presidente kung iisyuhan ng warrant of arrest. Tumanggi rin ng DOJ na magkomento at ipinaubaya sa korte ang pahayag ng Campo ni Duterte na bilang isang nakaupong impeachable officer, hindi umano maaring i-prosecute ang Vice Presidente para sa nasabing reklamo dahil ito rin ang usaping isinalang sa impeachment proceedings. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
9: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
9: Samantala, tiniyak ng prosecution team na hindi makaaapekto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang kinakaharap na kasong grave threats. Iginiit ni prosecution team spokesperson Zia Adyong na magkaibang proseso sa paglilitis sa articles of impeachment laban sa Vice Presidente at sinampang kasong kriminal sa korte. Posible rin umanong personal na humarap si VP Duterte sa pleading sa korte dahil kailangan ang kanyang physical presence. Matatandang hindi sumipot kahit isang beses si VP Sara noong dinidinig pa lang ang mga impeachment complaints sa House Justice Committee.
3: Basta AMMM!
10: Iminungkahi ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri na ibalik sa hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at gawin sa umaga ang sesyon ng Senado. Mararanda ang inilipat sa alas 10 sa umaga hanggang alas 3 ng hapon ang paglilitis tuwing Lunes hanggang Miyerkules mula noong July 29 para bigyang daan ang legislative work ng mga senador sa hapon. Paliwanag ni Zubiri, tuloy-tuloy anya ang magiging paglilitis kahit abutin pa ng alas 10 ng gabi at hindi maapekto ng kanilang trabaho bilang mga senador. Hiniling ni Senator Judges Camille Villar at Pia Cayetano na pag-usapan sa caucus ang planong pagpapalit ng oras ng impeachment trial. Sinabi naman

0: impeachment trial. Sa press conference, sinabi ni Tolosa na case-by-case basis at hindi maiiwasang may mahahabang testimonya dahil sa nature ng topic o paksa ng isang testigo. Pero iginiit din niyang nasa pasya pa rin ito ng mga senator judge kung ibabalik sa hapon ang impeachment trial. Matatanda ang bago matapos ang paglilitis, iminungkahi ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri na ilipat ang schedule ng paglilitis tuwing alas 3 ng hapon at isagawa ang legislative session ng alas 10 ng umaga. Sa ngayon, ilang bahagi ng kanilang pagsisikap na maipaunawa sa publiko ang proseso ng impeachment, sinabi ni House Trial Spokesperson Rene Co na nakatutulong ang summaries na ginagawa ng Kamara kung saan nakasaad ang simple gist o buod ng nagiging flow ng impeachment proceedings. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Oras! Hoy, ang oras po natin ha, 4:20 na po ng madaling araw.
3: Sa mga nagtatanong po kung may pasok o walang pasok, heto na! Ito, baka sinasabi ninyo, dito po ba sa ganito may pasok, dito sa ganito wala bang pasok? Ito po, so far, ito po yung mga LGU na nagdeklara na walang face-to-face classes, public and private, sa iba-iba pong lugar dito sa ating bansa. Unahin natin. Ito po, nag-anunsyo na. O ngayon po, August 12, 2026, as of 3 a.m. po ito ng mga declaration sa Bulacan. Ang Malolos City, no face-to-face classes, public and private schools. At syempre, ibang modalities po ang gagamitin, alternative learning, para po dyan o kapalit. Sa Pampanga naman, ang bayan po ng Candaba, no face-to-face classes, public and private schools, switch daw sa modular classes dyan sa Candaba, Pampanga. Habang sa Santo Tomas, Pampanga, all levels, public and private schools, hanggang August 14 na po, 2026, ang walang pasok. No face-to-face classes din, public and private schools. At magsishift sa alternative delivery mode hanggang August 14, 2026, ang mga bayan ng Masantol at San Simon sa Pampanga.
1: Abay sa mga taga Pangasinan po ha, all levels, lahat ng level, public and private schools, wala pong pasok sa Aguilar, Binmali, Calasiao, Mangaldan at Lingayen. Sa Bulacan naman, sa Balagtas, wala pong pasok ang public and private schools. Gayun din sa Bulacan, face-to-face classes, wala po ha, public and private schools. At syempre sa Bawang, La Union, public and private, wala rin pong pasok. Diyan naman sa Benguet, walang face-to-face classes, public and private, mula preschool hanggang senior high school lamang. At syempre sa Abra, public and private schools, wala rin pong pasok mula kindergarten hanggang senior high school. Yun po.
3: So far, yun po yung nagdeklara na walang face-to-face classes.
1: As of 3 a.m.
3: As of 3 a.m. Wala pa po sa ibang lugar. So malamang sa malamang, kagaya dito sa NCR.
1: Metro Manila, meron.
3: Wala na pong anunsyo eh. So gisingin nyo na. Anak, gising na. Bango na. May pasok
1: ka. Okay, mahaba partner yung itinulog nila. Diba? Oh, oh. Ilang araw din yun.
3: Kahit simula next week, partner.
1: Oo. Oh,
3: oh. Diba? Oh, ito muna tayo. Kapag may hindi kayo magising, abay ipadala nyo po sa amin yan. Gigisingin namin yan sa ating Viber number na 0919-278-3000! Abangan nyo po sa aming pagbabalik, suspect sa pagpatay sa traffic enforcers sa Cavite, kinasuhan ng murder!
1: At bangkay ng barangay Tanod natagpuan sa septic tank sa Isabela. Yan ang iba pa mga balita mula sa lalawigan sa magbabalik ng
3: Radyo Patrol Balita alas 4!
1: Kape!
3: Yun!
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol sa East 30. Radyo Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan, dito unang malalaman.
5: Alamin po natin ano ang balita
4: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
6: Mahuhuli ba natin? Mahahabol ba natin?
4: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
5: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.

0: So, at magbabalik kasama si Doris Bigornia.
1: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello!
0: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising, Pilipinas! Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Yes, Abelga! Jesse Cruzat!
0: Sa Suko sa DZMM.
3: Suko sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.

0: Robert Manosa. Radio Patrol Balita a las 4.
1: Good morning!
2: Ang oras, 4:26 ng madaling araw.
3: Balikan na po natin ang mga headlines sa Radio Patrol Balita a las 4. Patay sa gupit na mga nagdaang bagyo at habagat, umabot na sa 26 pinsala sa agrikultura, halos 200 milyong piso.
4: Patay sa landslide sa Baguio, umakyat na sa 10. Ilan sa mga biktima magkayakap ng mahukay.
3: Ilan pa ang questionableng pangalan na tumanggap ng confidential funds na bunyag sa impeachment trial. Paggamit ng confidential funds sa Christmas party at tree planting sinita ng COA.
4: At Vice President Sara Duterte kinasuha ng grave threats ng DOJ. Reklamong inciting to sedition, ibinasura.
0: Panahon.
3: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Makakausap po natin mula sa Pag-asa si Binibining Lian Loreto. Good morning, ma'am.
5: Good morning, sir, at sa lahat ng ating mga tigaspaybay. Sa ngayon po, may binabantayan po tayo na bagyo na nasa labas po ng ating area of responsibility. Tropical depression po ito at malayo naman po. Mahigit 1,900 kilometers, silangan ng extreme northern Luzon. At hindi naman po natin ito inaasahan, no, na papasok ng PAR. Sahali po ay mas lalayo po ito at hindi naman po makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Yung habagat pa rin po ang nakakaapekto sa Luzon, kaya't asahan pa rin po natin yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Metro Manila, Ilocos Region, maging sa ilang bahagi din ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, maging sa may Benguet at Aba. So doble ingat pa rin po sa mga posibilidad ng flash floods and landslides. For the rest of the country naman po ay inaasahan pa rin po natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon, although mataas po yung mga tsansa ng thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon, wala naman po tayong nakataas na gale warning. Yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
3: Magandang umaga at maraming salamat, Binibining Lian Loreto.
0: Ulat kalusugan.
2: Partner, mahilig ka ba sa kanin?
3: Eh, sinong hindi?
2: Siyempre, di ba? Tayo mga
3: pero mas gusto ko fried rice.
2: Ah, fried rice.
3: Tayo mga kahit busog ako, kung gusto mo akong pakainin, bawat bisita ko sa inyo,
2: fried
3: mag-ready
2: rice.
3: Ka ng fried rice.
2: Kahit gabi?
3: Ay, oo. Oh, sabi ko sa'yo.
2: Okay, ito, ah.
3: Tayo laban mga, tayo
2: dyan. Mga Pinoy, pag kakain talaga kailangan ng rice, hindi pwede hindi. Pero ito po, ha, sa ating ulat kalusugan, kung kayo po ay mahilig ng kanin o rice, posibleng makatulong ang brown rice para maiwasan po ang bigla ang pagtaas ng blood sugar. Kumpara sa white rice, may kakayahan ng brown rice na limitahan ang pagtaas ng blood sugar dahil sa mga sustansyang taglay nito, gaya ng dietary fiber at protein. Aba, sinasabing mas mainam ang pagkain ng brown rice at iba pang pagkain na mayaman sa fiber at protein gaya ng gulay, prutas at iba pa para makaiwas sa posibleng panganib ng mataas na blood sugar.
3: Nakakailang cup ka ba kada kain?
2: Ako, mahirap na tanong yung partner. Misan, 2 na yung max ngayon.
3: 2 to 10?
2: 2 to 3.
3: 2 to only?
2: Mali, 2 to 3. Sige.
3: Pero yung iba, sinasabi, kung hindi kinakaya na mag-shift sa ibang variety, yung white rice, alam mo ginagawa nila? I don't know, pero hindi ko pa, pero mag-research din tayo dyan. Pero ang ginagawa ng iba, freeze nila yung white rice, di ba? Nagsaing. Tapos ang gagawin nila, ilalagay nila sa freezer for... Ano kasi na mas bumababa daw yung sugar content.
2: Meal prepping at ang tinatawag.
3: Hindi ko alam po kung scientific method tapos, behind that. Pero alamin natin yan.
2: Minamicrowave na lang yan. Or,
3: tapos imamicrowave nila kapag
2: mga ganun explanation
3: sila. Kakainin na nila. May mga ganun. Ang dami ko nakikita na ganun. Sabi ko, para pagkakain na bisita kami, nasaan yung kanin? Kukunin sa freezer. Ah, yun. Bumababa yung glycemic.
2: Ayun,
3: index. Ayun. Sabi ni Doc Ross.
2: Doc Ross. Pero tingnan natin, kung may well-researched naman tungkol dyan, why not?
3: Diba?
2: Pero ang sabi dito,
3: pero iba yan, syempre.
2: Brown rice. Medyo pricey naman kasi yung brown
3: tsaka
2: rice.
3: Tsaka matagal lang ata yung preparation yan.
2: Oo.
3: Pero may isa pa yung red rice.
2: Red rice, masarap din.
3: Yung violet rice. Pink rice. Pink yellow rice. Lahat na.
2: May violet rice nga. Sa mga may hilig magkanin po dyan, ha? By kain na po
3: huwag
2: tayo.
3: Huwag masyado, huwag masyado.
2: Yeah, konti lang. Konti.
3: Paano mo ginagawa yung, paano mo niloloko yung sarili mo na busog ka na, Steve?
2: Kailangan mo,
3: water.
2: Ang mahirap kasi, partner, lalo na pag masarap yung ulam. Halimbawa, yung sinigang. Ulam mo ay sinigang, sinaing na isda.
3: Ay, oo. Paksiw.
2: Paksiw.
3: Nabangos.
2: Paano mo pipigilan yung sarili mo?
3: Oo nga, gulay daw, sabi ni Sir
2: gulay,
3: Ross.
2: Gulay, pwede. Anong,
3: parang hindi ka na nagsalita, gulay lang, nastatter.
2: Adobong, sige na nga. Adobong sitaw. Ay, oh, ano. Yan po ang ating ulat kalusugan. Gutom tuloy ako.
3: Mm-hmm.
2: On a Wednesday morning.

0: Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid! At manging isda! Maayong buntag! Para po sa ating agribalita, pinagkaloob ng Department of Agrarian Reform ang isa't kalahating milyon pisong halaga ng mechanical rice transplanter, ang galing nito, sa mga magsasaka sa Romblon. Layo po nitong matulungan ang mga magsasaka na gumamit at matuto sa makabagong paraan ng pagtatanim para mas mapabuti ang antas ng agrikultura at produksyon ng pagkain. Nagkaroon din ng orientasyon para sa ligtas at tamang paggamit ng mga makinarya. Ayon sa DAR, sa pamamagitan ng rice transplanter, inaasahang bababa ang gastos sa produksyon at mas lalaki ang kita ng mga magsasaka. Bahagi ito ng patuloy na suporta ng DAR na gawing moderno ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. At yan po ang ating agribalita. Baka pwede sa mga co-op dyan. Eh, pwede kayo mag-request sa DAR ng ganyan. Malaking tulong po yan eh. Muli! Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid! At manging isda! Sa oras naman po na 4:33, tara na po! Libutin na po natin ang Pilipinas. Alamin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
1: Masada Probinsya. Probinsya.
0: Pumalo na po sa 70 milyong piso ang pinsala sa infrastruktura at agrikultura ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat sa La Union. Tinatayang mahigit 1,000 hektarya ng palayan sa 17 bayan ang lumubog sa baha. Halos 20 million pesos ang lugi dahil sa mga nasirang high value crops, habang mahigit 11 million pesos naman sa palay. Nasa 35.8 million pesos naman ang pinsala sa mga agricultural facilities. Namatay ang ilang mga hayop sa lugar dahil sa hypothermia, kaya nakapagtala ng mahigit 1 milyong pisong lugi sa livestock at poultry industry. Sa ngayon, halos 40 pamilya ang nananatili pa rin sa mga evacuation center sa ilang bayan gaya sa Bangar, Luna, Caba at Aringay, gayon din sa San Fernando City.
2: Diyan naman sa Cagayan, patuloy ang search and retrieval operation sa 13 anyos na binatilyo na pinangangambahang nalunod sa Cagayan River sa bayan ng Enrile. Unang nakatanggap ng impormasyon ng mga otoridad na 2 binatilyo ang nahulog sa ilog. Nailigtas ng mga rescue worker ang isa sa mga biktima habang patuloy na nawawala ang kaibigan nito. Sinusuyod ng mga rescue worker ang iba't ibang bahagi ng ilog sa pag-asang matatagpuan ang labi ng binatilyo.
0: Sa Pangasinan, nailigtas ng Philippine Coast Guard ang 2 manging isda matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa dagat sa Barangay Boboy sa bayan ng Agno. Ayon sa PCG, tumaob ang bangka ng mga manging isda ng masiraan ng makina at hampasin ng naglalakihang alon. Pinaalalahanan ng mga otoridad ang mga manging isda na tiyakin na nasa maayos na kondisyon ang kanilang bangka at alamin ang kondisyon ng dagat bago pumalaot.
2: Tumaas naman ang tubig sa Laguna Dibay dahil sa pag-ulang dala ng habagat. Ayon sa Laguna Lake Development Authority, umabot na sa 12.6 meters ang tubig sa lawa na nasa below critical high water mark. Sakaling magtuloy-tuloy ang pag-ulan, iginit ng LLDA na posibleng tumaas pa sa critical high level ang tubig sa lawa. Dahil dito, hinimok ang mga komunidad na lokal na pamahalaan sa mga kalapit at mababang lugar na maghanda sa posibleng pagbaha sakaling tumagal pa ang malakas na pag-ulan. Ang Laguna Dibay ang nagsisilbing catch basin ng tubig mula Rizal, Laguna at ilang bahagi ng Metro Manila.
0: Sa Cavite naman, sinampahan ng mga reklamong murder, illegal possession of firearms at paglabag sa election gun ban ang suspect sa pagpatay sa sumitang traffic enforcer sa Dasmariñas City. Matatanda ang malapit ang pinagbabaril ng sospek ang biktima sa ulo kaya namatay. Sinasabing walang helmet, lisensya at pasuna ang rehistro ng motorsiklo na sospek kaya sinita at inimpound ng biktima ang motorsiklo. Binalikan ng sospek ang biktima para bawiin ang kanyang motorsiklo pero tumanggi ang biktima kaya binaril ito ng salarin. Na-inquest na sa piskalya ang sospek na napag-alamang dati nang nasangkot sa mga kaso ng physical injury at droga ang suspect.
2: Alas 4:37 ng madaling araw sa Cebu City naman, patay ang 38 anyos na babaeng online seller matapos barilin ng armadong lalaki sa barangay Pasil. Sinasabing nagpapahinga ang biktima sa bahay nito nang biglang pasukin ng suspect at barilin sa ulo. Naarest ang suspect ng maharang at kuyugi ng taong bayan. Ayon sa pulisya, may dati ng kasong suspect na kilala umano sa pagiging hired killer o hitman.
0: Sa Maguindanao del Norte, arestado naman sa checkpoint ang 36 anyos na lalaki matapos tutukan ng baril-barilan ang isang jeepney driver sa barangay Tamuntak sa bayan ng Dato Odin Sinsuat. Ayon sa investigasyon, sinisingil ng driver ang pasaherong lalaki pero wala umano itong pambayad. Nang magpumilit ang driver na singilin, ulit ang suspect dito na bumunot ng toy gun.
2: Naku.
0: At binantaan ang iba pang pasahero. Na-discovery naman ang pulisya na toy gun lang ang bitbit ng suspect na ngayon ay sasampahan ng kaso. Anong kaso to? Replica yan. Replica. Gun replica.
2: Imagine, 13 peso yung pamasahe.
0: Sana si kuya kasi ayun. Sana nakiusap na maayos.
2: Na baka pwede malibre ka.
0: Oo, nagpalibre.
2: Ako. Sa Isabela, bangkay ng tanod na nawawala, natagpuan sa loob ng septic tank.
1: Pasada, probinsya! Probinsya!
2: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Isabela de Cesar Galassi. Cesar.
3: Natagpuan ang bangkay ng isang 40 anyos na barangay tanod sa loob ng septic tank sa isang farm sa barangay San Placido, Rojas, Isabela noong Biyernes, Agosto 7. Ayon sa Rojas Police, natuklasan ng mga kaanak ng biktima ang isang bagong tabon na bahagi ng lupa na may graba at buhangin malapit sa septic tank sa likurang bahagi ng comfort room ng farm bandang alas 4:40 ng hapon. Agad nilang ipinagbigay alam sa pulisya ang kanilang hinala na maaring doon itinago ang nawawalang biktima. Ayon sa investigasyon, nawawalang biktima mula Agosto at huling nakitang umiinom ng alak kasama ang isang 45 anyos na caretaker ng nasabing farm sa tirahan ng suspect. Bago ang pagkawala ng biktima, narinig umano ng isang kapitbahay ang suspect na nagsabi ng uray tanod kayo, han kayo kabuteng, o kahit barangay tanod kayo, hindi kayo dapat katakutan. Nang makarating ang mga pulis sa lugar, inalis ang graba at buhangin na nakatakip sa septic tank at doon natagpuan ang bangkay ng biktima. Ayon sa Rojas Police, inamin ng suspect na sinakal niya ang biktima na naging sanhi ng pagkamatay nito. Matapos matuklasan ang bangkay, kusa umanong sumuko sa mga otoridad ang suspect at inihayag ang kanyang pagkakasangkot sa insidente. Patuloy ang investigasyon ng pulisya habang nasa kustodiya naman ng Rojas Police Station ang suspect at inihahanda na rin ang kaso laban sa kanya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Cesar Galassi.
2: Maraming salamat, Cesar Galassi.
0: Sa Negros Occidental naman, sanggol natagpuan sa Damohan.
1: Pasada, probinsya, probinsya.
0: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Negros Occidental, hatid ni Romeo Subaldo. Romeo.
4: Pinaghahanap sa ngayon ng San Carlos PNP ang mga magulang ng isang sanggol na lalaki na natagpuan sa Damuhan sa Barangay Guadalupe sa San Carlos City, Negros Occidental. Mga batang estudyante ang papunta na sana sa paaralan ang nakakita sa sanggol Lunes ng umaga. May narinig silang umiiyak at hinanap nila kung saan ito nanggagaling hanggang natagpuan nila ang isang eco bag na may laman na sanggol. Nabalot pa ng lupa ang katawan ng sanggol na ayon sa PNP ay mga nasa 3 araw pa lang mula nang ipinanganak. Ayon kay Police Captain Rodney Sarona, ang Deputy Chief ng San Carlos PNP, inoobserbahan sa ngayon sa ospital ang sanggol bagamat maayos naman ang kondisyon nito. Inaalagaan na muna ito ng social worker ng Department of Social Welfare and Development. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Romeo Subaldo.
0: Maraming salamat, Romeo Zobaldo.
2: Sa Albay, 3 milyong pisong halaga ng illegal na droga na kumpiska sa Bybus Operation.
1: Pasada, probinsya. Probinsya.
2: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Albay, Adindi Vince Villar. Vince.
5: Itinuring na tagumpay ng Police Regional Office 5 kontra ilegal na droga ang pagkakaaresto sa isang high-value drug suspect na wala pa sa Marawi City sa isang bypass operation sa barangay Ilaor Norte, Uwas, Albay noong Lunes. Ayon sa ulat, nagsimula ang operasyon sa pagbili ng 100 gramo o halagang 680,000 pesos ng Cebu ng isang police pursuer buyer sa suspect na si alias Brother. Matagal na umanong under surveillance ng intelligence unit ng Albay Police Provincial Office ang suspect dahil sa mga malakiang transaksyon nito sa ilegal na droga. Nang maaresto at kapkapan ng pulisya, nakuha rin sa suspect ang 4 na malaking bulto ng iniinalang shabu. Maitimbang itong 400 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 2,720,000 pesos. Inihahanda na ngayon ang kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar!
2: Maraming salamat, Vince!
0: Villar! Sa Pampanga naman, 8 milyong pisong halaga ng party drugs na ketamine ang nasamsam sa Port of Clark. Ayon sa Bureau of Customs, nakatago sa loob ng hugis kuneho na figurine na umani galing France ang halos 2,000 gramong ketamine. Nasabat ang mga ilegal na droga sa pagtutulungan ng mga tauhan ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency.
2: Sa Maguindanao del Sur naman, arestado ang 71-anyos na barangay Kagawad sa tangkang pangahalay sa 14-anyos na dalagita sa bayan ng South UP. Pebrero na mangyaring insidente habang papunta ang biktima sa isang tindahan. Bigla umanong hinila ng Kagawad ang biktima at dinala sa palikuran. Pero hindi natuloy ang balak ng makitang may ibang tao sa lugar. Naharap ang suspect sa reklamong child abuse.
0: Sa ating Metro Pasada, sunog! Sumiklab sa residential area sa Malate, Maynila. Top 2 most wanted na lambat ng mga pulis sa Santa Cruz. Hindi pa nakikilalang bangkay ng lalaki na tagpuan naman sa Paranaque. Yan at iba pang balitang nakalap sa magdamag. Yahatid ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen!
6: Good morning, Robert at Steve sa Maynila. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa barangay 739 Arellano Avenue, Malate. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang ilang bahay. Sinasabing nagsimula ang apoy sa ika-4 na palabag ng isang bahay. Dahil sa laki ng sunog, kanya-kanyang bitbit ang residente ng kanilang mga maisasalbang gamit. Bandang 3:44 ng madaling araw, dineklarang under control na ang sunog. Patuloy naman ang investigasyon para matukoy ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala. Sa Maynila, parihin, arestado ang top 2 most wanted person ng Santa Cruz Police. Inalala ang suspect na sa Arnel Ibayan, 54 years old, na naaresto ng sa MJC Drive, corner F, Huerta Street, Santa Cruz. Dinakip sa Ibayan sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 124 ng Caloocan City para sa kasong rape. Sa Parillac City, natagpo ang palutang lutang ang bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki sa seawall ng Manila Bay, malapit sa marina sa barangay Tambo. Ay sa Paranaque Police, naglalakad sa seawall ang 26-anyos na babae na makita ang katawan. Hindi na makilala ang mukha ng lalaki dahil nasa advanced stage of decomposition na ang katawan. Sinalalim sa crime scene processing ang lugar bago dinala ang bangkay sa isang funeral home sa Taguig para sa safekeeping at autopsy. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang pagkakakilala ng lalaki at sanhi ng kanyang pagkamatay. Yan ang tampok sa mga balitang kumpirmado at siguradong nakalap ko sa magdamag. Ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto.
2: Alas 4:46 ng madaling araw, tuloy-tuloy pa rin po balitaan sa Radyo Patrol, balita alas 4. Nagkasagutan sina Senator Raffy Tulfo at Senator Pia Cayentano sa sesyon ng Senado. Unang inakusahan ni Tulfo ang kapatid ni Senator Pia na si dating Senate President Alan Peter Cayetano na umano'y hino-hostage ang ilang panukalang batas dahil sa kabiguan ng minority leader na kumpirmahin ang mga miyembro ng minorya sa mga komite. Pinatsunahan ni Tulfo si Alan Peter na kung may panahon mag-Facebook Live, dapat ay may panahon din na kumpirmahin ang mga miyembro ng komite at simulan na ang trabaho ng mga komite Tumayo si Senator P at pinagtanggol ang kapatid sa mga patutsyada ni Tulfo. Iwasan na niya ang pagdadrama at ipaalam sa kanya kung may gusto silang iparating na mensahe sa kanyang kapatid. Sagot ni Tulfo, hindi siya nagdadrama at sinabihan ng kapwa senador na tumingin na muna sa salamin bago magsalita. Pinahupa ni Senate President Sherwin Cachalian ang tensyon at tiniyak kay Tulfo na makikipag-ugnayan sila ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri sa Minority Leader para marsulba ang nasabing issue.
0: Sa Senate kasi partner, kapag may mga komite, kapag hindi ka naghalal ng member ng minority, hindi yan pwedeng mag-hearing, yung unang-unang hearing. Hindi ka rin pwede magpasan ng committee report. Hindi ka rin pwede sa BICAM kapag wala kang membership ng minority. So kapag hindi nagbigay ng pangalan for the minority, hindi makakausad. Pero standard naman yan na kapag bago yung mga committee, talaga pinag-uusapan muna ng mga minority group kung sino-sino yung mga ilalagay nila different committees.
2: So kailan uusad?
0: Mamaya yan, mag-uusap na sila. Absent kasi kahapon si Senator, Senate Minority Leader Alan Cayetano dahil masama yung pakiramdam. Samantala, hinamon naman si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na pangalanan ang mga House Prosecutor na sinasabing sangkot sa budget insertion sa flood control projects. Kasunod dito ng pahayag ni Magalong na dismayado siya sa investigasyon sa flood control projects at may ilan umanong House Prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang sangkot sa insertion para ka-House o House Prosecutor Terry Redon, imbento lang ang aligasyon ng alkalde. Sa kabila nito, tiniyak naman ang prosecution team na hindi ito makakaabala sa pag-usig kay VP Duterte na nahaharap sa apat na articles of impeachment, kabilang ang sinasabing maanumayang paggastos ng confidential funds na tinatalakay ngayon sa Senate Impeachment Court.
2: Nakauwi na ng Pilipinas ang 22 Pinoy seaman na apektado ng drone attack sa mga barko sa Strait of Hormuz at Black Sea. Paliwan o pawang mga tripulante ng MV Aquilus at MV LC ang mga Pinoy seaman na dumating sakay ng 2 commercial flight. Sinalubong sila ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration na nagpaabot ng tulong pinansyal at isinailalim sa medical check-up ang mga Pinoy sailor. Inatasan ng DMW at OWA ang mga manning agency ng mga repatriated Pinoy seaman na tiyaking maratanggap ng mga ito ang lahat ng mga benepisyo na inilaan para sa kanila.
0: Pinagmumulta ng Department of Labor and Employment ang halos 5 milyong piso ang Ateneo de Manila University at si dating Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, nagtrabaho si Baldwin para sa Ateneo nang walang Alien Employment Permit o AEP at wala rin Certificate of Exemption na paglabag sa Labor Code at implementing rules ng naturang batas. Malaking bahagi ng multa ay bunsod sa kabiguan ni Baldwin na kumuha ng Certificate of Exemption sa ilalim ng DOLE Department Order No. 248 at ipinatupad simula noong February 10, 2025. Pero patuloy na nagtrabaho si Baldwin sa Ateneo kahit wala nito hanggang noong June 14, 2026, isang araw bago siya nag-resign. Nagbitiw bilang Blue Eagles head coach si Baldwin kasunod ang pagkamatay ng mga student athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa team building activity ng Blue Eagles sa Aurora Province noong Hunyo.
2: Sa Paranaque naman, arestado ang 5 sospek sa isinagawang Bible Soprayo sa Barangay San Dionisio. Nasa bat ng mga operatiba ang mahigit 1,000 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng halos 1,000,000 piso, 9mm pistol, magazine at mga bala na recover din ang bundle money na ginamit sa transaksyon. Hawak na ng otoridad ng mga sospek na maaarap sa patong-patong na reklamo.
0: Sa San Juan City naman, arestado ang akyat bahay na responsable sa serye ng nakawan sa Barangay Green Hills. Sinasabing napasok ng sospek ang bahay ng biktima matapos sumakyat sa pader at lumusot sa bintana. Aabot sa 55,000 pisong halaga ng mga gadget ang narecover mula sa sospek. Nasa kustudiya na ng San Juan Police sa sospek na naharap sa kasong robbery.
2: Alas 4:51 ng madaling araw sa Maynila naman, patong-patong na reklamo ang kakaharapin ng Peking Traffic Enforcer na naaresto sa Barangay 100 sa Tondo. Sinita na mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau ang sospek na naka-uniform ng MTPB Traffic Enforcer at nanita ng mga truck at motorsiklo dyan sa Mel Lopez Boulevard. Inaresto ang sospek nang walang maipakitang ID bilang MTPB Traffic Enforcer.
0: Malamang, naninitatang ihingi na rin yung nanghuhutot na rin yun sa mga dumada. Napakaraming truck na dumadaan.
2: Kung ganyan, maling-mali.
1: Mga balita sa labas ng bansa.
0: Balita po tayo sa labas ng bansa. Isinailalim na sa state of emergency ang Colombia dahil sa malawakang pinsala na idinulot ng magnitude 7.4 na lindol. Mahigit 200 ang naitalang namatay at pinangangambahang tumaas pa ito abang halos 600 ang sugatan. Pinakamalubhang naapektuhan ang Pereira City kung saan halos 70 ang namatay at mahigit 60 gusali ang gumuho. Naramdaman din ang lindol sa Ecuador, Venezuela at Panama. Samantala, 3 ang patay sa umano'y pag-atake ng Houthi rebels sa Bab el Mandeb Strait sa Gulf Region. 2 Pakistani at 1 Indonesian na sinasabing namatay sa pag-atake sa Egyptian-flagged cargo vessel na Tirama. Sa report ng UK Maritime Trade Operations, tinamaan ng hindi pa matukoy na projectile ang naturang barko.
1: Showbiz Balita! Balita!
2: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa Ubaga, Erica Balmes. Erica,
7: anong latest?
8: Chika Morning, kapamilya! Ito na nga ang latest! Patuloy ang tagumpay ng pinakabagong Spider-Man film matapos nitong malampasan ang 1 billion peso mark sa Philippine box office matapos ang 2 linggo nito sa mga sinehan. Matatanda ang unang araw pa lamang ng pagpapalabas nito sa Pilipinas. Nakapagtala na agad ng halos 76 na milyong pisong kita ang pinakabagong installment ng pelikulang pinagbibidahan ni Tom Holland kasama sina Zendaya at film actor Jacob Batalan. Sa iba pa nating chika sa Umaga, happy and proud ang veteran talent manager at host na si Tito Boy Abunda sa muling pagbabalik on screen ng matalik na kaibigan na si Chris Aquino. Ayon pa kay Tito Boy, excited siya sa marami pang beses na muling mapapanood ulit si Chris sa telebisyon. Kamakailan ang gulatin ni Chris ang publiko nang lumabas sa Netflix ad campaign bilang pinakabago nilang chika o Chief Head of Insight and Content Analysis. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
2: Maraming salamat, Erica Balmes.
1: Sports Balita.
0: Schedule ng NBA 2026-2027 regular season. Inilabas na yan at iba pang sports balita. Yati ng ating big man ng DZMM with a beautiful smile, tantalizing eyes, soft skin, Alfred Dalde. Oo nga, tama. And huggable. Correct. Huggable. Alfred Dalde, good morning!
9: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, inilabas na ang schedule para sa 2026-2027 NBA season na magsisimula sa October 21. Sa opening night, tatanggapin ng New York Knicks ang kanilang championship ring at kakaharapin ang bagong bihis na Philadelphia 76ers kabilang si LeBron James na maglalaro sa kanyang 24th season. Maghaharap din ang Boston Celtics at Detroit Pistons, gayon din ang rematch ng Western Conference Finals sa pagitan ng San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder. Kakalabanin ni LeBron at Sixers ang dati niyang kupunan na Los Angeles Lakers sa inaabangang Christmas game at maghaharap sa finals rematch ang Spurs at Knicks sa Pasko. Samantala, aabante agad sa second round ng Cincinnati Open si Pinay Tennis Champion Alex Iala. Si Iala ang 17 seed sa Cincinnati Open na kabilang sa 32 manlalaro na mabibigyan ng first round bye. Nagpahinga muna si Iala matapos ang kampanya sa Canadian Open kung saan siya na umabot sa round of 16.
7: At yun!
9: Ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, TZMM.
2: Ikaw pala yun?
0: Siya pala yun.
2: Ikaw na.
0: Maraming salamat, Alfred Dalde, the huggable Alfred. Oras natin, 4:56. At syempre, bati lang natin ng magandang umaga at bati ko lang ng...
10: Happy Birthday!
0: Happy, happy birthday kay Kuyang Romel Mendiola at kay Ate Romelita Mendiola. Ate Lita, good morning dyan ha. Enjoy kay dyan ha. Nasa Florida sila eh. Aba, pa-chill-chill na lang sila dyan sa Florida. Aba. Happy birthday, Jepoy Manggay! Sa Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Magandang umaga po dyan sa inyo. Kuyang Romeo Giwon, magandang umaga. Tita Amanda Reyes, magandang umaga. Tita Villanueva, Madam Norma Guevara, magandang umaga.
2: At syempre, happy happy birthday! Happy birthday kay Sir Wilbert Pultra. Mula po yan sa Barangay Munbon, Santa Margarita, Samar. Maupay na aga, happy happy birthday. Mag-iingat po kayo palagi. Ayan.
0: Oh, may pabati na sa'yo, partner. Ayan, ang dami.
2: Oo nga. Syempre, ito pa. Kay Sir Zosimo Gasbin, good morning kay Romeo Guion. Kay June Ablao. Pabati din po ng happy happy birthday kay Sheila Arsenal. Happy happy birthday po. Good morning naman kay Lorena Pascual ng Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City, Kape Kape Kape kay Elsin Balion Florentine. Magandang morning. Kay Mark Anthony Pedemonte, good morning. Kay Teacher Anilin ng Bayanan Elementary School, Bacoor City.
0: Aba, nilakta ko si Alvin.
2: Eto si Alvin, paborito ko ito eh. Alvin Kapokyan mula sa San Orelas, Navas Dorrer, Samar. Lagi mo nang kikinig, Monday to Monday.
0: Ano? Monday to Sunday?
2: Monday to Sunday. Happy Wednesday! Kay Romeo Valderrama ng Mabalacan, Pampanga, Cherry Diaz. Kape-kape, sarap partner. Ube,
0: ano sabi niya? Kape-kape o ube? Sana naman binigyan mo kami, Cherry.
2: Oo, sana makatikim kami ng kinakain mong champurado na yan. Ano? Sarap naman yan. Kay Socorro Laardi Durise, good morning. Si Akil, magpasok ko si Akil. Gisingin na nga yan.
0: Akil, gising!
2: Na, pasok na eh. Kay Danilo Salazar, good morning. Mula sa Dagupan City, Pangasinan. Kahit baha, okay lang basta may diesel, ma'am. Diba?
0: Ah, magandang umaga rin sa mga nakikinig sa atin sa Team Radio. Ayan. Sa mga nakikinig sa radio. Magandang umaga po sa inyo at maraming salamat. Sa mga nanonood via cable, magandang umaga rin po. I want magandang umaga. At syempre sa mga nakatutok sa atin sa Facebook, sa YouTube, 16,000 na nanonood sa atin today. Magandang umaga po sa inyo. Sarah C., Lucina Alumbro, Firm Ranked, magandang umaga. At syempre, Tita Nora Damian. At napakarami. Ang dami nilang messages. Thank you po. Thank you so much.
2: Nanay Ineng, Nanay Linda, Tatay Johnny Raz. Good morning, good morning.
0: Good morning. Ay, yung nadagdaga doon sa Pampanga. Yung
2: asan na yun?
0: Walang klase dyan sa lalawigan ng San Luis. Mm-hmm. Ay bayan rather ng San Luis, Pampanga. Pre-elementary to senior high school, public and private ang wala pong pasok.
2: As of 4:30 a.m.
0: po yan. Iyan. Siyempre, ganun din dun sa Malolos, sa Pangasinan, at dun sa may Bulacan area. Oh,
2: wala pong mga pasok so far ha. Pero
0: sa Pangasinan, Aguilar, Binmalay, Calasiao, Mangaldan at Lingayen lang po yan ha. Sa Bulacan, may bayan lang po, Balagtas, Bulacan, at sa Malolos, naman, sa La Union,
2: Bawang ang walang pasok. Public and private.
0: Yung Bawang sa Sinangag yun. Bawang to, partner. And then sa Benguet, preschool hanggang senior high school at sa Abra Kindergarten ayun, hanggang senior high school. Eksakto, alas 5, susunod na
2: Pasada
0: Balita. Kasama sina
2: Daddy Johnson Manabat
0: at Christian your source, your Yosores. Bye! Happy Wednesday! 5 o'clock!
1: Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita, alas

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP 501 na huy.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!
0: Happy Wednesday!
2: Yehey!
0: Ay bangon! Gising na mga kapamilya! It's August 12! 2026, muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Muli ito po ang Pasada Balita. Ako si Johnson Manabat.
2: Gising bangon ka, pamilya, may pasok. Ako po si Christian Yosores.
0: Sa ulo na ating mga mainit na balita ngayon.
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Pag-ulan, inaasahan pa rin sa ilang lugar sa Luzon dahil sa habagat. Dalawa pang bagyo, inaasahang papasok ng bansa ngayong buwan.
2: Napaulat na namatay sa habagat at mga nagdaang bagyo, umabot na sa 26 kalumpit sa Bulacan. Isinailalim na sa state of calamity.
0: Confidential funds ng Office of the Vice President ginamit sa Christmas party at pagtatanim ng puno. Iba pang kwestyonabling pangalang nakatanggap ng pondo, ibinunyag din.
2: Vice President Sara Duterte kinasuhan ng grave threats dahil sa sinasabing pagbabanta kay Pangulong Marcos.
0: Sa atin namang Pasada probinsya, mag-asawa sugatan matapos barilin ng dating pulis sa Zambales. Muli, maganda-maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig po kayo ng mundo na nunood, ano man na inyong ginagawa, maganda umaga, magandang tanghalit, magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
2: Ako po si Christian Yosores.
0: Sa detalye ng ating mga balita.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon. Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang nabuong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mataas ang tsansa nitong maging bagyo pero hindi papasok ng PAR. Ngayong araw, asahan pa rin ang pag-ulan sa maraming lugar sa Luzon, kabilang na rito sa Metro Manila dahil po yan sa habagat. Posible ring ulanin ang ilang lugar sa Visayas habang mainit at malinsang ang panahon naman ang inaasahan sa Mindanao. Ayon po sa pag-asa, dalawa pang bagyo ang posibleng mabuo pumasok ng PAR ngayong buwan.
1: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin natin ang latest mula mismo sa pag-asa. Nasa linya natin si Ma'am Lian Loreto. Ma'am Lee, magandang morning.
2: Hi, ma'am.
3: Good morning po, Sir Johnson, Sir Christian, at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Ganap na nga pong naging bagyo yung binabantayan natin na low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Tropical depression ito at malayo naman po sa ating bansa, mahigit 1,900 kilometers, silangan ng extreme northern Luzon. Hindi naman natin ito inaasahan na papasok ng PAR. Sa halip po ay papalayo naman po ito sa ating bansa at hindi makakaapekto sa anong bahagi ng ating bansa. Sa ngayon nga po, patuloy po yung epekto ng habagat, especially po dito sa Luzon, ngunit hindi na po ganun kalakas kumpara po ng mga nakaraang araw. Pero expect pa rin po natin yung maulap na panahon, kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Calabarzon, some parts din po ng Central Luzon and Mimaropa, maging sa may Benguet at Abra. So, panatilihin po natin na nakatutok sa ating mga balita dahil posible pa rin po yung mga pagbaha at paguhon ng lupa. Other parts naman po ng ating bansa makakaranas ng mainit at malinsang ang panahon, although mataas po yung tsansa ng mga thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon, wala naman po tayong nakataas na gale warning. Yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
0: Ma'am Lee, yung banghabagat talagang usually tumatagal ng ganito katagal sa buwan ng Agosto?
3: Yes po, tuloy-tuloy po talaga usually yung ating habagat, no? So, expect po natin, actually, in the next few days pa ay meron pa rin po tayong mga pag-ulan.
2: Opo, tapos itong si Bagyo na nasa labas po ng PAR, hindi ba naman po ito hihilain o makaka-apekto po sa habagat? Kasi di ba nung nakaraan, kahit may bagyo sa labas ng bansa, yun naman po nagpalakas sa habagat.
3: Yes po, sa ngayon, maano naman po, mahina yung bagyo na nasa labas ng PAR. So, hindi naman ito nakakahila ng habagat natin.
0: Alright, Ma'am Lian, maraming salamat.
3: Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.
0: Ingat din po kayo si Ma'am Lian Loreto ng Pag-asa.
1: Pasada Balita! Panahon!
2: Sa iba pang mga balita sa oras na 5:07, 26 na ang napaulat na namatay sa pananalasa ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Kabilang dito ang 10 namatay dahil sa landslide sa Baguio City. Pero sa tala ng Office of Civil Defense, 20 pa lang ang namatay habang 15 ang nasugatan at 4 pa ang nawawala. 815,000 na pamilya o halos 3 milyong individual ang naapektuhan, kabilang ang halos 100,000 pamilyang o 100,000 na natili sa mga evacuation centers. Mahigit 1.4 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura, habang 135 million pesos sa agrikultura. Sa Bulacan, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Kalumpit. Layo nitong mapabilis ang paghatid ng tulong sa mga apektadong residente. Lubog sa baha ang lahat ng 29 na barangay ng Kalumpit dahil sa pagulang dulot ng habagat na sinabayan pa ng high tide at pagpapakawala ng tubig mula sa ilang kalapit na dam. Nauno nang sinimula ng DPWH ang paggiba sa sinasabing substandard na dike sa Kalumpit para magtayo ng mas matibay na proyektong inaasang matatapos sa susunod na taon. Kinasuhan na rin ang mga sangkot sa ginigibang proyekto, kabilang ang mga dating opisyal ng DPWH Bulacan na sina dating District Engineer Henry Alcantara at dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez.
0: Oras natin, 5:08. Tone-toneladang basura ang nahakot mula sa estero sa Baclaran sa Parañaque City. 244 metric tons, sukatambus po yan, ng 43 truck ng basurang nahakot. Pero misulang tapunan pa rin ng basurang Redemptorist Water Channel na naguugnay sa Parañaque at sa Pasay City. Mano-manong hinahakot ang basura at posibleng tumagal ang paglilinis sa loob ng isa o dalawang araw pa. Para kay DPWH Secretary Vince Dizon, may tuturing ng krisis ang problema sa basura sa bansa. Sa Quezon City, sirang bahay at makapal na putik ang dinatna ng mga lumikas na residente. Mahigit 7,000 residente ang lumikas dahil sa mataas na bahang dulot ng ilang araw ng pag-ulan.
2: Desedido ang lokal na pamahalaang ideklarang no-build zone ang bahagi ng Barangay Gisad Surong sa Baguio City. Kasunod ito ng paghuhon ng lupa kung saan 3 bahay ang natabunan at 10 ang namatay, kabilang na ang 200 gulang na bata habang 3 ang nasagip. Sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na inilipat sa relocation site ang halos 20 pamilyang maaapektuhan. Pero wala pang relocation site, hahanapan muna ng mauupahang bahay ang mga residente. Sa Zambales, nanatiling isolated ang mahigit 500 pamilya sa Barangay Santa Fe sa San Marcelino. Nakapaghatid naman ng food pack sa mga residente sa pamamagitan ng zipline patawid ng ilog.
0: Sa iba pa mga balita, lumutang ay iba pang mga questionableng pangalan na sinasabing nakatanggap umano ng confidential funds ng Office of the Vice President. Kasunod ito ng pagtestigo ni COA State Auditor Sailene May Del Campo sa unang article of impeachment, kaugnay ng sinasabing maalumalyang paggastos ng confidential funds ng OVP at ng Department of Education. Kabilang sa bagong pangalan ang Sala Kasim, Ralph Josh Bacon, Beverly Claire Pampano, Pia Piatos Lim, Christine Applegate, at Matthew Queso na mistulang kahalintulad ng mga pangalan ng mga prutas at ng pagkain. Naungkat din ang mga pangalang Clarice Hontiveros, Denise Tanya Escudero, Jose Jocno Jr., Beth Revilla, na mistulang kaparehas naman ng pangalan ng ilang Senator Judge at miyembro ng House Prosecution Team. Batay sa acknowledgement receipts, nakatanggap ang mga nabanggit na pangalan ng libu-libong pisong halaga ng confidential funds kapalit ng pagbibigay ng impormasyon o pagbili ng supply at materyales na ginamit sa confidential operations. Paliwanag ni Del Campo, compliance audit lang ang ginawa ng Intelligence and Confidential Fund Audit Office ng COA kaya hindi binerifika ang mga pangalang nakalista sa acknowledgement receipts. Sa halip, sinuri lang ang mga estate o ng mga state auditor kung sumusunod ng isinumiting dokumento sa Joint Circular 2015 na nagtatakda ng patakaran kaugnay ng paggastos ng confidential funds. Nauna ng lumutang sa paglilitis sa iba pang questionableng pangalan sa acknowledgement receipts katulad nina Andilim, Alejandro Pikit at ni Gabriela Bisaya.
2: Iginiit ng opisyal ng Commission on Audit na maituturing na liable o may pananaghutan sa sinasabing irregularidad sa paggastos ng confidential funds sina Vice President Sara Duterte at dalawang opisyal ng Office of the Vice President. Kaugnay ito ng ipinilabas na Notice of Disallowance o utos na ibalik ang 73 million pesos na pondo ng OVP noong 2022 dahil sa mga paglabag sa patakaran kaugnay ng paggastos ng confidential funds. Sinabi ni COA State Auditor Cylene May Del Campo na may pananagutan sina VP Sara, dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at Chief Accountant Julieta Villa del Rey dahil sa kabiguang magsumite ng patunay na matagumpay ang ginawang confidential activities. Sa tugon sa Notice of Suspension, nagsumite na ang OVP ng listahan ng mahigit 100 aktibidad na pinagkagastosan ng confidential funds pero bigong magpakita ng proof of success ng confidential na operasyon. Hindi pasok sa Joint Circular 2015 ang ilang aktibidad na ginastosan ng confidential funds ng OVP tulad ng pagtatanim ng puno, pagsasagawa ng Christmas party at medical mission, gayon din sa pamimigay ng wheelchair at regalo. Ginastos din ang pondo sa araw na hindi sakop ng period of utilization na paglabag sa patakaran. Dahil dito, sinabi ni Del Campo na nagpalabas ang COA ng Notice of Disallowance para ibalik ng OVP ang pondong ginamit sa pagbabayad ng pabuya, gayon din sa pagbili ng lamesa, computer at printer. Iginiit din ni Del Campo na paglabag ang kautosan ni VP Sara na ibigay ang milyon-milyong pisong confidential funds ng OVP noong 2023 sa dating pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Lachica. Dahil dito, muling nagpalabas ang COA ng Notice of Disallowance para naman sa 375 million pesos na confidential funds ng OVP. Batay sa patakaran, hindi maaaring ilipat sa ibang personalidad ang cash advance ng confidential at intelligence funds.
0: Kinwestiyon ng House Prosecution Team ang sinasabing magkakaparehong detalye sa acknowledgement receipts ng Department of Education kaugnay ng paggasto sa 112.5 million pesos na confidential funds. Sa impeachment trial hearing, ipinresenta ni Private Prosecutor Lorna Capunan ang mga resibong magkakaparehas ang petsa pero magkakaiba ang pangalan, magkaibang lagda, address at halaga ng perang natanggap. Kabilang dito ang disbursement ng pondo sa Davao City, Negros Occidental, Agusan del Sur at sa Makati City noong February 21, 2023. Magkakaiba rin ang nakasaad na lugar sa resibong magkakapareho ang petsang February 25 at March 15, 2023. Ayon kay COA State Auditor Cylene May Del Campo, nakasaad sa adres ang lugar kung saan ibinigay ang pera at hindi ang bahay ng sinasabing nakatanggap ng libu-libong pisong halaga ng confidential funds. Nanindigan si Del Campo na ang Special Disbursing Officer lang ang may kapangyarihang magpalabas ng confidential funds at hindi maaring ilipat sa iba pang pondo batay na rin sa patakaran sa Joint Circular 2015. Kinwestiyon ni Capunan kung posible bang bisitahin ng Special Disbursing Officer ang lahat ng lugar na nakasaad sa mga resibo sa loob lang na isang araw pero nag-object ang defense team kaya hindi nakasagot si Del Campo. Bagamat kinatigan ng objection ng depensa, iginiit ni Presiding Officer Francis Escudero na imposibleng mapuntahan ng opisyal iba't ibang lugar sa Pilipinas sa loob nga lang naman ng isang araw. Si dating Deputy Disbursing Officer Edward Fajarda ang nakaupo sa pwesto noong nagsilbing pang Education Secretary si VP Sara.
2: Pumasa sa audit ang paggastos sa 75 million pesos na confidential funds ng Department of Education. Sa impeachment trial, sinabi ni COA State Auditor Cylene May Del Campo na nagpalabas ang komisyon ng credit notice. Ibig sabihin, pumasa ang liquidation report ng DepEd sa ginastos na confidential funds sa unang siyam na buwan ng 2023. Pero nilinaw ni Del Campo na hindi pa final ang credit notice at maaaring buksan ulit ang settled account sa loob ng 3 taon sakaling matukos ang may anomalya o bagong ebidensya. Ibinunyag naman ni Del Campo na inamin ni dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda sa pagdinig ng kamera na ibinigay niya ang confidential funds sa miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Dennis Nolasco. Batay sa patakaran ng Joint Circular 2015, ang Special Disbursing Officer lang ang pwedeng humawak ng confidential funds.
0: Sa kaugnay pa rin mga balita, sisimula naman ng defense team mamaya ang cross-examination sa testigo mula sa Commission on Audit. Kahapon, sumailalim sa direct examination ng prosecution si COA State Auditor Cylene May Del Campo, kaugnay ng sinasabing maanomalyang paggastos ng confidential funds. Para kay Philippine Society for Public Administration President Ederson Tapia, posibleng hanapan ng butas ng depensa ang testimonya ni Del Campo na nag-audit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Isinulong naman ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri na ibalik ulit sa hapon ang oras ng paglilitis para mabigyan ng panahon ang magkabilang panig na magpresenta ng kanilang argumento. Sa ngayon, nagsisimula ang paglilitis ng alas 10 ng umaga hanggang bago mag-alas 3 ng hapon, saka magkakaroon ng sesyon ng Senado. Sa suhestyon ni Zubiri, uunahin ang sesyon ng Senado bilang legislative body tuwing alas 10 ng umaga at magsisimula ang impeachment trial ng alas 3 ng hapon hanggang 1 to sawa. Hindi, hanggang mag-adjourn. Hindi lang natin alam kung hanggang anong oras.
2: Hindi definite.
0: Di definite, depende sa kung gusto pa nila or ititigilan ng mas maaga sa gabi.
2: Nagsampa ang Department of Justice ng kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Nagugat ang kasong isinampa sa Quezon City Regional Trial Court sa reklamong isinampa ng NBI kaugnay ng pahayag ni VP Sara sa online press con na may kinausap siyang assassin para ipapatay sina Pangulong Marcos sakaling siya ay patayin. Konektado rin ang sinasabing pagbabanta sa kinakaharap na ika-apat na Article of Impeachment ng Vice Presidente. Sinabi ni DOJ spokesperson Polo Martinez na may nakitang prima facie evidence para kasuhan si VP Sara. Pero ibinasura ng DOJ ang inciting to sedition na isinampa ng NBI dahil sa kawalan ng ebidensya. Tiwala naman ng kampo ng Vice Presidenteng mababasura ang kaso at iginiit na hindi maaaring usigin ang impeachable official sa kasong konektado sa kinakaharap na impeachment case. Pero para sa House Prosecution Team, hindi makakaapekto ang kaso sa impeachment trial dahil magkaiba ang proseso sa paglilitis ng impeachment court at ng aktual na korte.
0: Oras natin, 5:19. Sa mga nanay na mamamalengke po dyan sa ganitong napakaagang araw ng Miyerkules ng 5:19, alamin natin ang presyo ng bilihin dyan po sa Pasay City. Naroroon ang ating Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, magandang morning.

0: ata, habang 180 pesos kada kilo naman ang manok. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMN.
1: Thank you, Rowan!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN. Radyo Patrol sa East 30.
1: Oh, magbe-break lang kami sandali. Ah. Mabilis lang. Babalik pa tayo sa hanggang alas 6 ng umaga. Pero baka kayo po'y nalilingad dahil tanghali na. Oras natin, Christian Yasores.
3: Ang oras ng mga namamalengke, 5:20 ng umaga.
2: Papasada na ang Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service!
5: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, great lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
6: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
7: Alamin po natin ano ang balita
6: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
8: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
6: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
7: Pati pala yung isyu ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
6: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
8: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello!
6: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
9: Happy 40th anniversary po sa ating mga kapamilya sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: paborito kong season. Doon ko po kasi nakita yung labas na may nangyari, naka-report agad. But hindi pa man binabalita ng iba, nakakarating na sa season. Happy 40th anniversary DZLM Radyo Patrol sa East 30, una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pasada Balita! Papasada na ang Pasada Balita!
2: Sa oras na 5.23 kapamilya, alamin natin ang lagay ng trapiko sa ilang lugar dito sa Quezon City. May atin na balita si Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, anong sitwasyon?
3: Johnson at Christian, sa ngayon ay pangkalahatan pang maluwag ang mabilis ang usad na mga sasakyan, particular yan dito sa may EDSA southbound. Pero pansin natin, Johnson at Christian, ngayon ay mas mabigat na ang volume ng mga sasakyan kumpara noong nakarang araw, lalo't wala nang anunsyo ng suspensyon ng pasok sa trabaho at paaralan sa Metro Manila ngayong Miyerkules. Yung napansin nating bahagi ng EDSA southbound na may bahagyang build-up ay sa paakyat ng Santolan Flyover sa Shaw Boulevard Underpass, EDSA Ayala, EDSA Tramo at Pasay Rotonda. Basa ang mga kalsada ngayong madaling araw, Johnson & Christian, dahil sa pabugso-bugsong ulan. Kaya paalala sa mga motorista, magdoble ingat sa pagmamaneho. Ang naranasan natin pag-ulan ay katitila lamang halos, ano? Johnson & Christian, naranasan natin yan nung binabaybay natin yung bahagi ng Magallanes sa interchange hanggang makarating dito sa EDSA corner Ross Boulevard sa Pasay City. Wala rin inanunsyo suspensyon ng number coding scheme ang MMDA ngayong Miyerkules kung kailan bawal sa kalsada ang mga sasakyang may plaka nagtatapos sa numerong 5 at 6. Para naman sa mga sasakay sa EDSA bus carousel, yung pila sa may mga istasyon ng EDSA bus carousel, ang napansin nating may bahagyang paghaba ng pila ng mga pasahero ay doon sa may bahagi ng Main Avenue, northbound at southbound dyan, pati doon sa may Taft Avenue dito sa Pasay.

0: Enza Tramo at doon sa may bahagi ng NEPA Q-Mart ulit, doon naman sa may Quezon City. Yan ang pinakahuling sitwasyon ng EDSA southbound mula Quezon City papuntang Pasay City ngayong Miyerkules, Johnson at Christian. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat Radyo Patrol Zeus Legazpi.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita.
1: Tuloy tayo sa iba pa mga balita. Oras po natin, 5:25 na ng tanghali. Nagkasagutan sina Senador Rafi Tulfo at Pia Cayetano hinggil sa mga hindi pa nabubuong komite ng Senado. Kasunod ito ng pahayag ni Tulfo na nasa ilalim ng tinatawag na Cayetano hostage ang mga komite dahil sa sinasabing kawalang aksyon ni Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano na kumpirmahin ang committee membership. Pero buwelta ni Senador Pia Cayetano, dapat ay itigil ang drama dahil maaari naman siyang lapitan kung may gustong iparating sa kanyang kapatid. Sagot naman ni Tulfo, hindi siya nagdrama mula nang maging senador at hinikayat si Cayetano na tumingin sa salamin bago magsalita. Makikipag-ugnayan naman si Senate President Sherwin Gatchalian sa minorya ng Senado para maresolba ang issue. Ayon kay Gatchalian, 32 komite ang hindi pa nagkukonvene dahil kulang ng miyembro. Dilinaw po naman ni Senator Judge ni Senadora Juan Miguel Zubiri na absent sa sesyon si Alan Peter Cayetano dahil sumama ang pakiramdam.
3: Naglagak ng 90,000 pisong piyansa si Tarlac Congressman Noel Rivera dahil sa 9 na kaso ng graft kaugnay ng posibleng conflict of interest sa infrastructure projects. Sinasabing pag-aari ni Rivera ang Tarlac 3G Construction kasama ang misis na si Concepcion, Vice Mayor Evelyn Rivera. Inakusahan ng mag-asawang nagsabwatan para mapunta sa para sa pag-aaring kumpanya ang 600 million pesos na halaga ng kontrata. Sinita naman ng Sandigan Bayan ang suot na maong at t-shirt ni Rivera nang dumalo sa pagdinig ng kasong graft. Kinestiyon ni Presiding Justice Geraldine Ekong kung hindi nire-respeto ng kongresista ang Sandigan Bayan dahil sa sinasabing pagsusuot ng hindi akmang damit sa loob ng korte.
1: Naisumiti na sa Kamara at Senado ang 7.2 trillion pesos na panukalang national budget sa susunod na taon. Mas mataas ito ng 6% kumpara sa 6.79 trillion pesos na national budget ngayong taon. Sa panukala, mahigit 107 billion pesos ang inilaan para sa flood control projects. Pero, tiniyak ni House Appropriations Chairperson Micaela Swansing na hindi papayagang ponduhan ang unprogrammed appropriations sa mga proyekto kontra baha. Halos 112 billion pesos ang panukalang unprogrammed appropriations sa susunod na taon, habang 11 billion pesos ang confidential at intelligence funds. Pinakamalaki ang alokasyon sa sektor ng edukasyon na umaabot ng 976 billion pesos, habang 644 billion pesos naman para sa public works at 353 billion pesos sa sektor ng kalusugan. 1.7 trillion pesos naman ang kailangang utangin ng pamahalaan para maponduhan ang 2027 national budget.
3: 5:28, hinikayat ang Korte Supremang silipin ang desisyong nagpatigil sa 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Iginiit ni Akbayan Partners Representative Percival Zendanya na dapat repasuhin ang temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court sa 60 pesos na unang bugso ng dagdag sahod. Nauna na ang inihain ng Akbayan Reform Block sa Kamara ang resolusyong layong imbestigahan ang epekto ng TRO sa mga manggagawa. Sa Senado, 21 senador ang lumagda sa resolusyong humiling sa korteng bawiin ang TRO.
1: Niratipikahan ng Senado ang Status of Visiting Forces Agreement ng Pilipinas sa Canada at sa New Zealand. 19 na senador ang pumabor sa resolusyong layong paigtingin ng defense at diplomatic ties ng Pilipinas sa dalawang bansa. Iginiit ni Senator Joel Villanueva na may safeguards na sa niratipikahang kasunduan para matiyak na sumusunod sa saligang batas gayon din sa soberanya at territorial integrity ng Pilipinas. Naniniwala rin si Majority Leader Juan Miguel Zubiri na makatutulong ang kasunduan sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa Canada at sa New Zealand.
3: Wala pang natatanggap na kompensasyon mula sa China ang Pilipinong sundalong nasugatan sa banggaan ng mga barko ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea noong 2024. Naputol ang kanang hinlalaki ni Navy Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo matapos magbanggaan ang mga barko habang nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Iginiit ng Armed Forces of the Philippines na dapat magbayad ng 60 million pesos ang China para sa pinsalang idinulot ng insidente. Pero wala pa rin tugon ang China sa panawagan hanggang sa ngayon. Sa kabila nito, nangako ang AFP na patuloy na maikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan para iparating ang hinaing sa China.
1: Ay, tumatanghali, bilis, bangon sa mga may maagang lakad po dyan dahil alas 5:30 na. Sa oras po nating 5:30, pasadahan natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Balita Probinsya.
1: Sugatan na mag-asawa matapos pagbabarilin ng dating pulis sa Olongapo City sa Zambales. Pababa pa lang ng sasakyan ng mga biktima ng lapitan at barilin ng suspect. Nagtamo ng tama ng bala sa balikat at tiyan ng lalaking biktima habang nadapli sa laman ang kanyang misis. Agad namang naaresto ang suspect na nahulihan ng 9mm na baril.
3: Sa Isabela, natagpuan ang bangkay ng barangay Tanod sa loob ng septic tank sa isang farm sa bayan ng Rojas. Unang napansing tinakpan ng graba at buhangin ng septic tank sa barangay San Placido. Nang buksan, tumambad ang bangkay ng biktimang huling nakitang habang naikipag-inuman sa caretaker ng farm. Subukan ng suspect na umaming pinatay sa sakalang biktima pero inaalam pa ang motibo sa krimen.
1: Sa Pampanga, dalawa ang sugatan matapos mabagsakan ng puno ang sinasakyang tricycle sa Angeles City. Binabagtas ng tricycle ang barangay Pulong Kakutod. Nang matumba ang matandang puno, ang tumama naman sa sidecar. Nagpapagaling pa sa ospital ang mga biktimang pasahero ng tricycle.
3: Sa Albay, timbog ang high-value suspect sa pagbibenta ng bypass operation sa barangay Ilaor Norte. Natuklas ang galing Pangmarawi City ang suspect na nahulihan ng 400 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng halos 3 milyong piso. Nakakulong na ang suspect habang inaalam pa kung sino ang supplier ng illegal na droga.
1: Sa Albay pa rin, 4 arestado sa illegal na droga. Mula Albay, magbabalita si Vince Villar.
4: 4 na drug personality ang kalabozo matapos sarakay ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol ang pinaniniwala ang drug den sa barangay San Roque, Legazpa City, Albay noong Lunes. Una rito ay nagkaroon muna ng test buy ng 2.5 grams ng shabu hanggang sa matuntun at mapasok ang naturang drug den. Dito ay naaresto ang mga suspect na sina alias George, 46 anyos, Jer, 42, Linda, 44, at Joe, 32 anyos. Nasamsam sa kanila ang 7 sachets ng hininalang shabu na may timbang na 25 grams at nagkakahalaga ng 170,000 pesos. Nakuha rin sa lugar ang mga drug paraphernalia gaya ng mga lighter, aluminum foil, gunting at marked money na 500 pesos kasama ang ilang peking kopya nito. Ang mga naaresto ay naharap na ngayon sa mga kasong paglamag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar!
1: Thank you, Vince!
3: Sa Negros Occidental, natagpuan ang bagong silang na sanggol na lalaki sa damuhan sa San Carlos City. Nakarinig ng iyak ang mga estudyanteng papasok ng eskwelahan sa Barangay Guadalupe at nakita ang sanggol sa loob ng eco bag. Nasa kusadiyan na ng DSWD ang sanggol habang patuloy na hinahanap ang mga magulang para mapanagot.
2: Pasada balita na!
1: Tuloy-tuloy ang ating pasada balita, 5:34 na. Sa oras natin yan, alamin natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang Radyo Patrol! Mga naapektuhan ng baha sa Zambales, nahatira na ng tulong. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod!
5: Good morning, Johnson Christian. Nagsimula ng umarangkada ang pagdalatag ng relief operation sa mga bayan ng Zambales matapos ang matinding perhwisyong dulot ng mga pagbaha dahil sa hagupit ng habagat. prioridad na binigyang ayuda ang may 500 pamilya na residente ng na-isolate na barangay sa Santa Fe sa bayan ng San Marcelino dahil sa pagkawasak ng Santa Fe Bridge na tanging nag-uugnay sa iba pang lugar. Kasabay ding namahagi ng relief goods sa mga inilikas at binahang pamilya sa bayan ng Kabanggan, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa bayan ng San Narciso, unang nabigyan ng ayuda ang higit sa 300 mangisda na naapektuhan ang kabuhayan dahil sa hindi pumalaot sa karagatan ng halos isang linggo. Nagkaroon ang provincial government ng mga nagkalob din ang provincial government ng mga food packs, mga hygiene kits sa mga fisher folks na pawang mga deep sea and bangus fry catchers sa nasabing bayan. Sa Butolan, nagsimula na rin mamahagi ng relief goods ang lokal na pamahalaan sa mga inilikas na pamilya, kasama ang tumulong at nakipagbayanihan sa sandbagging operation sa nawasak na mahagi ng Bukaw River. Ngayong araw na ito, patuloy na mamamahagi ng ayuda sa buong Zambales ang mga tauhan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kasama ang Provincial Social Welfare at maging ang pulisya sa patuloy na relief operation. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Thank you, Tata Rod!
3: Sa iba pang balita, mga naitatalang krimen sa Mimaropa, bumaba. Balita wala kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Good morning, Kuyong Noel.
6: Good morning, Christian and Johnson. Bumaba ng 32.62% ang index crime sa Mimaropa sa loob ng 3 buwan. Batay sa ulat ng RIDMB, bumaba mula 282 sa 190 ang kaso ng index crime mula Mayo 8 hanggang kasalukuyan. Bumaba rin ang 17.46% ang kabuuang krimen at 24.72% ang peace and order indicator. Kabilang sa malaking ibinaba ng kaso, ang pagnanakaw ng motorsiklo ng 50%, rape ng 46.53% at murder ng 42.86%. Samantala, nakapagtala ang PRO Mimaropa ng 508 wanted persons na naaresto at 116 anti-illegal drugs operation na nakapag-result sa pagka-aresto sa 127 individuals at pagkakasam-sam ng illegal na droga na nagkakahalaga ng mahigit 15 million pesos. Ayon kay PRO Mimaropa Regional Director Brigadier General Christopher De La Cruz, bunga ng sama-samang pagsisikap ng mga polis at non-uniformed personnel ang mga nakamit na resulta. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
3: Maraming salamat, Noel Alamar!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: O kung kanina traffic situation sa Quezon City, alamin naman natin ang lagay ng trapiko ngayong oras na ito dyan sa Maynila. Naroroon ang ating Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia, magandang morning!
7: Good morning, Johnson at Christian. Sa mga kapamilya nating babiyahe mula Quezon City papuntang lungsod ng Maynila ngayong Miyerkules ng umaga, magaan pa yung daloy ng trapiko sa Quezon Boulevard o rutang o Quezon Avenue, rutang Espanya Boulevard. Gayun din sa Welcome Rotonda kung dadaan ng E. Rodriguez, biyahing Cubao. Samantala, pagdating sa Espanya, mabilis pa rin yung daloy sa east at westbound nito. Wala akong nakikita ng mga pasahero na nahihirapang makasakay kahit medyo maulan pa rin yung panahon. Tuloy-tuloy yung usad ng mga sakyan papuntang Morayta o papuntang Quiapo kung saan maluwag na kalsada pa yung sasalubong sa mga motorista sa Quezon Boulevard hanggang Padre Burgos Avenue. Sa lagay naman ng panahon, magmula nung bumiyahe tayo, Christina Johnson, sa Quezon City hanggang sa Manila, bagamat nanatiling basa yung kalsada, wala namang nararanasang anumang pag-ambon o pag-ulan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Thank you, Trisha!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita!
1: Ay, magandang maulang umaga pa rin ngayong araw ng Miyerkules sa ating 30,000 live viewers. Wow. Na nag-aabang kung may announcement na naman ng walang pasok.
3: Alam na this.
1: May pasok na ho yung iba, ha? Yung mga LGUs po na nakapag-anunsyo ng walang pasok. Ibang ilan-ilan, hindi ho gaya nung nakalipas na mga araw na talagang malawakan ng suspension ng klase. Yung iba may pasok na po today.
3: Oo, pero kung may mga hahabol po ng announcement, sana po aga-agahan para hindi na rin po
8: mahabol, oh,
3: mahassle at maiwan po sa mga biyahe yung mga papasok na sana pero biglang uuwi dahil po biglang may cancellation ng last minute.
1: Gisingin muna natin ang mga dapat gisingin dahil may pasok na po ngayong umaga-umaga ito ng Wednesday ha sa ating 30,000 live viewers na nasa YouTube. Magandang morning po sa inyo pati na rin sa ating mga kapamilyang nasa abroad. May pasok ba kayo dyan sa abroad? Batiin ang mga dapat batiin at gisingin ang mga dapat gisingin. Naga-attendance check na po si Rhea Reyes na magandang-magandang happy hump day. Ingat din po kayo ha.
3: Good morning po kila Ma'am Nona Damian, kay Ma'am Linho at kay Ma'am Maria Dulce Orate. Happy, happy Wednesday po. Good morning. At good morning din kay Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Kahapon may pinapabati siya sa atin ng pa-shoutout daw sa kanyang pamangkin, kay Carlo Concepcion na nagtapos daw ng BS Pharmacy. Congratulations!
1: Ay, congrats po! Dr. Maria Festine, magandang-magandang morning. At kay Tita Christy Galvez, nagising-nagising na rin. Magandang umaga po sa inyo.
3: Ma'am Elsie Balion Florentine, good morning. At good morning po sa mga Tagalipa, Batangas. Good morning, Alex.
9: Good morning.
3: Good morning kay Melissa Malabanon and family. Good morning.
1: So isang mabilis lang ha, itong so far na meron tayong mga anunsyo na walang pasok ka sa Bulacan. Sa Malolos City, no face-to-face classes, public and private schools. Yung iba po'y magpapatupad ng learning continuity modalities. Sa Pampanga, ang nag-anunsyong walang pasok, Candaba, Santo Tomas at sa Casa sa San Luis. No face-to-face classes din, public and private schools sa Masantol at saka sa San Simon.
3: Pero ka ba dyan?
1: Sa Pangasinan, ang nag-anunsyo pong walang pasok all levels, public and private schools ay ang Aguilar, Binmale, Calasau, Mangaldan at Salingayen.
3: Sa Bulacan naman, wala pong pasok ang public and private sa Balagtas, sa bayan po ng Bulacan. Face-to-face classes po ang walang pasok at public at private. Habang sa Bawang La Union ay public at private din po ang walang pasok. Mula naman po sa preschool hanggang senior high school sa Benguet ay face-to-face classes ang suspendido sa public at private.
1: Kung wala pong anunsyo, i-check po muna ninyo yung mga social media pages na inyong LGUs at baka naman maya-maya ay meron ng announcement si Mayor or si Governor.
3: Yes, sa Abra din, wala ring pasok mula kindergarten hanggang senior high school, public at private. At make sure na official social media pages ang titingnan po ninyo ha.
1: Oras po muna natin, 5:42 na sa oras po natin yan. Eto na po muna.
10: Kakaibalita.
11: Kakaibang balita.
1: Sa tamang panahon, ganito po ang nangyari sa 20-anyos na babae matapos muling makita ang kanyang ama na matagal nang hindi niya nakikita. Alam niyo ba, 20 taon na hindi nakapiling ni Jinky Partulan ang kanyang ama matapos maghiwalay ang mga magulang ilang buwan matapos po siyang ipanganak. Ibig sabihin niya mula nung baby, naghiwalay na yung mga magulang, hindi na niya kita yung kanyang tatay mula noon. Pero habang papunta po sa Cavite, dun sa inyo, Christian, nakita po ni Jinky ang amang si Janly Lumayag sa loob ng pampasaherong bus sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o sa PITX. Ayon kay Jinky, agad siyang tinawag ng ama na nauwi naman sa emosyonal na kumustahan at yakapan. Sa kwento po ni Jinky, ay sa lumang larawan lang niya nakita ang ama hanggang sa magkaroon po sila ng chansang makapag-video call noong 2015. Kaya ibig sabihin ay may idea si Jinky kung ano itsura ng kanyang tatay kahit papaano. Maasa po si Jinky na masusundan pa rin ang pagkikita nila lang ng ama at magkakaroon ng mas mahabang panahon na makasama ang isa't isa.
3: Galing ano? Timing din talaga.
8: Tsaka, 20 years?
3: Oo, tamang panahon talaga.
1: Ibig sabihin ay panahon ng magkita sila. Mm-hmm. Iba po ito sa kwento ng napagpalit na mga anak ha. Ito po'y mag-ama talaga na matagal lamang hindi nagkita dahil yun po ang naging kapalaran ng bata na naghiwalay yung kanyang mga magulang ay hindi niya nakita at nakasama yung kanyang tatay.
3: Pwede rin pang teleserye, no?
1: Oo naman.
3: May idea kayo ngayon.
1: Ang titulo ng teleserye ay
3: Sa Tamang Panahon.
1: Sa Tamang Panahon. Tapos sa mga eksena, sabus lang kukunan. Doon lang, matatapos. Magsisimulan magtatapos. Diba? At yan po mga kapamilyang ating kakaibalita.
2: Kakaibalita.
11: Kakaibang balita.
1: Starring Jason Salvador.
3: Ayun.
1: PITX.
3: At si Colleen Calvasa.
1: Ah, Calvasa. Magandang morning po mga taga-PITX. Ha?
3: Morning po.
1: So mga kagigising lamang po ngayon, muli narito ang mga mainit na balita ngayon. Pag-ulan, inaasahan sa ilang lugar pa rin sa Luzon dahil sa habagat. Dalawa pang bagyo inaasang papasok ng bansa ngayong buwan.
3: Napaulat na namatay sa habagat at mga nagdaang bagyo, umabot na sa 26. Kalumpit sa Bulacan, isinailalim na sa state of calamity.
1: Confidential funds ng OVP ginamit sa Christmas party at pagtatanim ng puno. Iba pang questionableng pangalang nakatanggap umano ng pondo, ibinunyag din.
3: Vice President Sara Duterte kinasuhan ng grave threats dahil sa sinasabing pagbabanta kay Pangulong Marcos.
1: Sa atin namang Pasada probinsya, mag-asawa sugatan matapos barilin ng dating pulis sa Zambales. Ay, walang maglilipat ng channel, walang BBTU, lalo yung mga teacher po natin dyan. Mamaya makikipagkwentuhan tayo sa Alliance of Concerned Teachers o ACT. Baka kakwentuhan natin ng kanilang national chairperson. Kaugnay po syempre ng epekto ng habagat. Maraming araw na ang suspended ang klase. At saka yung paglalaan sa 2027 national budget, syempre ng malaki-laking pondo para sa

0: programa.
1: Opo. Kayo po sa QC nagtuturo, ano Ma'am Ruby?
0: Yes po, at balik eskwela na nga po, no? Yung kalakhan ng mga divisions natin dito sa National Capital Region, ganun din sa iba't ibang panig po ng bansa, no? Bagamat na ako, makulimlim pa, no? At saka umaambon-ambon.
1: Opo. Ma'am, sa inyong monitoring, kumusta yung mga eskwelahan natin itong nakalipas na mga araw na halos walang tigil ang mga pag-ulan?
0: Marami pa po sa mga eskwela natin ay ano no, bahain pa no. Mayroon pa talagang mga baha sa kanilang mga eskwela. Ilan sa mga reports na nakuha natin dito sa bahagi ng Bulacan no. At sinasabi nila na magpapatuloy yung kanilang mga alternative delivery mode kasi talagang hindi pa mababalikan yung kanilang mga klase. So manggagawin nga po ng mga teachers maglilimas pa no para maging maayos yung pagbabalik ng mga estudyante natin. Yung feedback actually nakikita natin Sir Johnson yung ano may epekto talaga to dun sa learning pa rin ng mga bata. In fact, no isang araw nagkaroon po ng consultation sa amin sa Alliance of Concerned Teachers yung DepEd kasi nagpo-propose sila ng isang executive order para mabago yung ating paraan ng suspension. At saka meron na rin silang proposal for resumption. Yung kumbaga, halimbawa, ngayon po kasi 'di ba, isang buong city or probinsya yung sinususpend. Pero dito po mag-resume yung mga schools once na tingin ng school head, yung principal, na okay pa naman no, yung pagpasok ng mga bata. So may gano'n no, na mga pagbabago. Pero sa atin, sa bahagi ng Alliance of Concerned Teachers, ano talaga eh, ang hirap din talaga tansahin. Kasi halimbawa kami, Sir Johnson, ang sinasabi ng mga teachers natin, medyo nagigilty rin kami kapag ka nagsisend kami ng mga activity sa bata tapos sasabihin ng mga estudyante at saka parents na naku ma'am, naglilimas pa po kami o kaya nandito na po kami sa evacuation center, hindi po yan magagawa ng aming mga anak.
1: Opo. Ma'am Ruby, so far, mga ilang araw ang nawala sa mga estudyante, teacher, dito sa suspension ng klase at papanong hahabulin yon yung mga ganong nawawalang araw sa eskwela?
0: Meron tayong 4 no, na araw na nawala no, sa kalakhan, no? Sabi nga ng mga teachers, ginagawa talagang diskarte dyan ng mga teachers, talagang maghahabol tayo ng lesson. Kasi, doble yung aming talent kasi napapa kami sa pagbago ng ating school calendar, yung C-term school calendar. Kaya sabi natin sa DepEd, maganda na magkaroon ng action pagkatapos nitong term 1 kasi mukhang hindi talaga go-to solution pa rin no yung pagbabago ng school calendar natin dito. Maraming mga adjustment at syempre na kukompromiso yung pagkatuto ng mga estudyante natin. Maganda makita ano ba talaga ang naging epekto nito sa atin, nakabuti ba o hindi yung pagbabago ng ating school calendar.
2: Ma'am Ruby, 6.5 million daw po na mga learners ang naapektuhan ng mga class suspension dahil po dito sa habag at mga nagdaang bagyo. Para po sa act, how do we break in yung gantong sitwasyon, Ma'am Ruby? Kasi nabanggit nga natin, nagpalit-palit na ng mga school calendar. Tapos may pinapatupad pa na 3-term ngayon para lang talagang makakatch up yung mga estudyante sa mga klase at mga ganap po sa eskwelahan. Paano natin mababawi yung ganong sitwasyon po na every once in a while kapag may bagyo, may suspension, noong tag-init, may mga na-cancel din mga pasok dahil naman sa mainit na panahon. Paano makakabawi ang mga estudyante dito, Ma'am?
0: Well, kami talaga, yung mga long-term solutions, nakahain talaga yan sa amin. Sinasabi namin na hindi talaga solution ng kahit anumang pagpapalit ng kalendaryo kung hindi natin talaga tinutugunan yung mga basic needs natin sa eskwela. At syempre yung pangarap natin na climate resilient na mga classrooms, no? Kasi kapag merong kalidad yung ating babalikan sa eskwela, yung pag-aayos halimbawa ng teacher-student ratio, yung pag-aalis din ng mga dagdag na trabaho sa mga teachers natin. Of course, learning materials, importante to, Kristen, kasi alam nyo ba, wala nga textbook at saka sapat na bilang ng ating mga learning materials sa klase. Maganda sana kung merong mga libro para at least kahit hindi ka magbigay ng activity, may babasahin ang mga bata. Malaking bagay po yun. Pero ngayon kasi dahil wala, talagang do-double effort yung mga teachers. Kami na po ang nagbibigay ng mga activities. Pero via online yan. hindi talaga nade-defeat yung purpose no nung alternative delivery mode. Supposed to be ang edukasyon nakakatulong sa panahon na may kinakaharap yung mga estudyante natin kahit sa panahon ng sakuna. Pero ngayon parang dagdag pahirap pa, sinasabi nga ng mga parents na parang walang puso no kasi binabaha na kami, meron pang pinagdiwa. Kaya yan yung ni-raise din natin na point sa DepEd. At ngayon, we challenge talaga no the Department of Education, President Bongbong Marcos, kasi budget hearing, nakaabang po at nakabantay yung mga teachers to address those problems.
2: At talaga nga bang nakakabalik sa normal na klase ang mga eskwelahan, ang mga estudyante kapag kakatapos ng manalasa ng mga kalamidad? Kasi di ba, may ibang mga eskwelahan na ginagamit din as evacuation centers. May panahon ba ang mga estudyante, ang mga guro na talagang makakatch up doon sa nawalang mga klase kapag bumabalik sa paaralan after ng mga calamity?
0: Oo, yun nga, Krisha, no? Ano din yung mga schools natin na ginamit bilang evacuation center, madalas ang ginagawa pa natin talaga ay naglilinis, no? At hindi pa talaga totally nakaka-resume, no? Diskarte talaga ng teacher, no? Madalas para makahabol dun sa mga lessons. Pero sabi ko nga talagang more challenging ngayon kasi may bago tayong school calendar, bago yung, kumbaga, yung tilad-tilad ng mga lessons. Medyo marami pa kaming hahabulin ngayon.
1: Oo, Ma'am Ruby, nabanggit mo na lang din kanina yung budget, di ba? Kasi sa 2027 proposed national budget, ang pinakamalaki siyempre lagi naman ay sa education, nasa 976 billion pesos daw. Ano bang unang dapat na bigyang priority sa pagbabudget dun sa bilyong-bilyong pisong pondo na yung DepEd?
0: Kami unang-una, tinitignan natin yung mga basic needs natin. Classroom, 166,000 yung kulang natin. Nakukulangan pa tayo no doon sa mga targets at mga napagawang classroom for the past years. Kasi ano to alarming dahil doon sa 166,000 natin na kulang, 51,000 dito ay hindi na magtatagal hanggang 2028. Ito na yung mga 50 years nang nakatayo. Tas for sure ito sinasabi nga meron tayong 2,000 plus classroom na affected ngayon ng mga nakaraang bagyo no. Tapos baka madagdagan pa yan ngayon. Kaya sabi natin yun dapat yung una, paano natin mapapadali yung construction ng classroom at the same time yung pagdadagdag talaga ng teaching at education support personnel. Guidance counselor kasi ito na nga yung kinaharap natin ng mga school violence at iba pang mga issues. Tapos yung dagdag na trabaho yan sa mga teachers kasi sana nagtuturo na lang kami pero nakita nyo naman sa mga balita nung nakaraan may nagpupuruga at ito na nga ang nangyari sa estudyante natin. Kaya yun ang inaabangan namin, mga items on that at ito, mga libro sana sa mga estudyante natin.
1: So ngayon, back to school na kamo ang kayo, at least sa Quezon City. Meron bang information kayo na meron pang mga eskwelahan, at least dito sa area ninyo, na ginagamit na evacuation center pa ngayon?
0: So far, ano naman po, no, na-clear out na po kahapon dahil nga magbabalik eskwela. Tapos, ano, medyo konti ang estudyante as of now, ha? Mamaya naman ang simula ng klase ay may mga nagsisimula tayo ng alas 6 tapos may 7 o'clock no. Pero ngayon ang sinasabi ng mga teachers medyo konti pa rin yung pumapasok.
2: Ano bang subject ang tinuturo ni Teacher Ruby?
0: Ako po, Filipino.
2: Sakto, di ba? Ano ngayon?
1: Anong grade na?
0: Grade 10 po. Buwan ng wika, opo.
2: Oo, buwan ng wika pa naman ngayon, di ba?
1: Sakto. Oo, Agosto nga pala. Na. Di pa paano, yung mga activities ba na nakaschedule ay natuloy ba o nakaschedule pa lang sa susunod na mga araw?
0: Naku, na-reschedule ng mga gawain.
2: Damay din talaga yung ibang mga activities. So, okay.
1: Sige, Teacher Ruby, maraming salamat sa oras po ninyo. Ha? Maganda umaga at mag-iingat po kayo.
2: Maraming salamat po.
0: Salamat po. Good morning din, Sir Joseon, Sir Kristen.
1: Thank you po. Kayo? Ang National Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers, si Ma'am Ruby Bernardo. O, may pasok na ha. Iba yung tayag.
2: Iba pa yun.
1: Ating Ruby yun. Ay, magandang morning kay Ate Ruby Bernardo Tayag. May mga pasok na mga estudyante ho sa Quezon City at sa ilang pa mga lugar na hindi na masyadong apektado po ng habag at although maambun pa rin eh.
2: Bilis kilos para hindi ma-late.
1: Bilis! Baka kayo po'y ma-late na ha, ilang araw nang walang pasok ang mga estudyante.
2: Naagaw nyo ngayon sa kalsada yung mga nagbabalik trabaho din. So, pasok na po din.
1: May pasok na ulit ha, back to reality po tayong pare-pareho pero doblehin pa rin ang pag-iingat, maambun pa rin, maulan pa rin. Muli, maraming salamat ha sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. At ako po si Johnson Manabat.
2: Ako naman po si Christian Yosoris. Ingat ka pamilya, magdala po ng payo.
1: Pero walang maglilipad ng channel, walang BBTU. Susunod na po ang Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ay mga mama at mga sir, back to school na ha. Ingat po kayo. Good night.

0: Bano meron? Ang aga. 601, gising na, bangon na, may pasok na. Ano ba?
1: Oras, pagsan nyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
3: Gising na!
4: Gising na!
3: Bango na!
4: Bango na!
3: Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
5: Good morning! Good morning!
0: Mr. Gising reporting in the morning. Dire-diretso po tayo, narito naman may init na balita ngayong Miyerkules, 15th day ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Tunay-tunulad ng basura ang nahakot mula sa estero sa Baclaran sa Parañaque City. 244 metric tons o katumpas po ng 43 truck ang nahakot. Diyos ko po, ang dami. Pero mistulang tapunan pa rin ng basura ang Redemptorist Water Channel na nag-uugnay sa Parañaque at Pasay City. Mano-mano nang hinahakot ang mga basura at posibleng tumagal ang paglilinis sa loob ng 1 o 2 araw. Para kay DPWH Secretary Vince Dizon, may tuturing ng krisis ang problema sa basura sa bansa. Ang sabi ni Vince... Secretary Vince! Para tulog pa. Sa Quezon City, sirang bahay at makapal na putik naman ang dinatna ng mga lumikas na residente. Mahigit 7,000 residente ang lumikas dahil sa mataas na bahang dulot ng ilang araw na pag-ulan. 26 nang napaulat na namatay sa pananalasa ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Pero sa tala ng Office of Civil Defense, 20 pa lang ang namatay habang 15 o 15 ang nasugatan at 4 pa ang nawawala. 815,000 na pamilya o halos 3,000,000 individual ang naapektuhan, kabilang ang halos 100,000 na nanatili sa mga evacuation centers. Mahigit 1.4 billion pesos naman ang pinsala sa infrastruktura, habang 135 million pesos sa agrikultura. Sa Bulacan, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Kalumpit. Layon itong mapabilis ang paghatid ng tulong sa mga apektadong residente. Lubog naman sa baha ang lahat ng 29 na barangay ng Kalumpit dahil sa pagulang dulot ng habagat na sinabayan pa ng high tide at pagpapakawala ng tubig mula sa ilang kalapit na dam.
6: Sana mabigyan pansin ng gobyerno natin na mapaayos po yung mga ripra po, mataasan po at malagyan ng maayos na solusyon.
0: Now na sinimulan ng DPWH ang pag-iba sa sinasabing substandard na dike sa Kalumpit para magtayo ng mas matibay na proyektong inaasahang matatapos sa susunod na taon. Ano kayang diking nagpakawala nun? Eh hindi pa nga napupuno yung ang gatlam, di ba? 14 minuto makalipas sa 6 ng umaga, nagpatupad na ng rotational brownout sa ilang lugar sa Visayas kahapon. Kabilang sa naapektuhan ng ilang lugar sa Cebu, Negros at Panay dahil sa red alert o kawalan ng reserbang kuryenteng tumagal na mahigit 6 oras simula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi o alas 9.20 ng gabi. Ay diniklara rin ang yellow alert sa Visayas grid alauna hanggang alas 6 ng hapon at alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Bunso dito ng pagpalya ng halos 30 planta habang 16 ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. Sa Mindanao grid naman, tumagal ng halos 11 oras ang yellow alert o kakulangan sa reserbang kuryente simula alas 10 ng umaga hanggang bago mag alas 9 ng gabi. Bunsod naman ito ng pagpalya ng 22 planta habang 9 ang kulang ang produksyon. Dahil dito, magigpit ng Department of Energy sa mga plantang laging palyado at nagdudulot ng alerto sa mga power grid sa bansa. Magandang umaga po, may buntag. Kaninyong tanan sa mga Bisenta ko. Ayan, sa mga taga Cebu, ganun din sa mga taga Mindanao na nagsasalita po ng Bisaya. Eh, mga Bis, ang daming Bisaya. Pinakamarami actually, Bisaya eh. Ako po, ang mga nagsasalita po ng kung tawagin Cebuano. Tapos yung bago yung magtagalog, eh hindi po, mas maraming nagsasalita ng Bisaya, sa totoo lang. Kaming Ilonggo, hindi ko alam kung mga pang ilang kami. Pero mas konti kami, mas marami talaga nagsasalita ng Bisaya. Inalim po ng Energy Regulatory Commission na tanggalin ang 12% value-added tax sa singil sa system loss charge. Ang system loss po ay singil sa electricity bill dahil sa nawawalang supply bunsod ng pilferage o yung pagnanakaw at iba pang technical factors. Sa resolusyon, inirekomendang tanggalin ang buwis sa system loss sa gross receipts ng generation companies, gayon din sa distribution utilities at National Grid Corporation. Sinabi ni ERC Chairman Saturnino Nino Juan na dadaan sa public consultation ang panukala at kailangan din ang pahintulot ng Bureau of Internal Revenue bago tanggalin ang buwis. Nanindigan naman ang Meralco na mahihirapan silang saluhin ang singil sa system loss kahit na technical o non-technical. Ang technical system loss ay kuryenteng natatapon habang dumalaloy mula sa planta papunta sa customer, habang yung non-technical system loss naman ay yung nananakaw na kuryente. Bumuo naman ang Department of Energy ng task force na hahabol sa mga nagnanakaw ng kuryente sa buong bansa. Pero tingnan po ninyo yung bill po ninyo, ha? Di ba may linya dyan, system loss? Silipin nyo nga, Eliza, silipin mo yung system loss dyan. Magkano ba yung system loss? Tapos kunin nyo yung 12%, roughly, more or less, parang ganun lang yung value ng gustong tanggalin sa ngayon ng ERC. So, limbawa lang, para madaling computation, 100. Nakita mo, limbawa, may nakalagay 100 system loss, 100 pesos. O di yung VAT nun, 12%, di ba? 12%. O di mga 12 pesos lang din. So maliit pa lang kasi ang tinatanggal po nila ngayon na hindi pa po nila natatanggal, ha, nag-a-attempt pa lang natanggalin ay yung VAT nung system loss. Hindi po yung VAT ng kabuoang bill kasi malaki yun. Kung kabuoang bill, kung 1,000 yung bill mo, ang 12% po nun, 120 kagad. Pero hindi yan yung pinag-uusapan natin, ha. Ang pinag-uusapan po natin yung value-added tax lang ng system loss charge. Kasi imagine may VAT pa pala yun, anak ng... Naisumite na po sa Kamara at Senado ang 7.2 trillion pesos na panukalang national budget sa susunod na taon. Mas mataas ito ng 6% kumpara sa 6.79 trillion pesos na national budget ngayong taon. Sa panukala, mahigit 107 billion pesos ang inilaan para sa flood control projects. Pero tiniyak na ng House Appropriations Chairperson na si Micaela Swansing na hindi papayagang punduhan ng unprogrammed appropriations ang mga proyekto kontra baha. Halos 112 billion pesos naman ang panukalang unprogrammed appropriations sa susunod na taon, habang 11 billion pesos ang confidential at intelligence funds. Pinakamalaking alokasyon sa sektor ng edukasyon na umabot ng 976 billion pesos, habang 644 billion pesos naman sa public works at 353 billion pesos sa sektor ng kalusugan. 1.7 trillion pesos naman ang kailangang utangin ng pamahalaan para mapunduhan ang 2027 national budget. Ulitin po natin, baka na-miss nyo, ha? Aka baka kala nyo billion, ha? Hindi po. 1.7 trillion pesos po ang kailangang utangin ng pamahalaan para mapunduhan ang 2027 national budget. Utang pa more. Kinwestiyon ng House Prosecution Team ang sinasabing magkakaparehong detalye sa acknowledgement receipts ng Department of Education kaugnay ng paggastos ng 112.5 million pesos na confidential funds. Sa impeachment trial, ipinresenta ni Private Prosecutor Lorna Kapunan ang mga resibong magkakaparehas ang petsa pero magkakaibang pangalan, lagda, address at halaga ng perang natanggap. Kabilang dito ang disbursement ng pondo sa Davao City, Negros Occidental, Agusan del Sur at Makati City noong February 21, 2023. Magkakaiba rin ang nakasaad na lugar sa resibong magkakaparehong petsang February 25 at March 15, 2023. Ayon kay COA State Auditor Silene May Del Campo, nakasaad sa adres ang lugar kung saan ibinigay ang pera at hindi ang bahay ng sinasabing nakatanggap ng libo-libong pisong halaga ng confidential funds. Nanindigan si Del Campo na ang Special Disbursing Officer lang ang may kapangyarihang magpalabas ng confidential funds at hindi maring ilipat sa iba pang pondo batay sa patakaran sa Joint Circular 2015. Kuresyon ni Kapunan kung posibleng bisitahin, pwede bang bisitahin ng Special Disbursing Officer ang lahat ng lugar na nakasaad sa mga resibo sa loob lang na isang araw, pero nag-object ang defense team. Kaya hindi nakasagot si Del Campo. Bagamat kinatigan ang objection ng depensa, iginit ni Presiding Officer Francis Escudero na imposibleng mapuntahan ng opisyal ang iba't ibang lugar sa Pilipinas sa loob lang ng isang araw.
7: Superman ang favorite ko. Kung hindi man Superman, ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo,
8: Your Honor, please.
7: Lahat na ito.
8: Your Honor, please.
9: Yes, Counsel for
8: Respondent. The question is speculative, Your Honor.
7: What is speculative about Superman? He can fly anywhere.
9: Clearly, it is physically impossible to be in all of these locations in one day. So that remains to be seen and proven in the coming days.
0: Si dating DepEd Disbursing Officer Edward Fajarda ang nakaupo sa pwesto nung Education Secretary pa si VP Sara Duterte. Samantala, pumasa sa audit ang paggasto sa 75 million pesos na confidential funds ng Department of Education sa impeachment trial. Sinabi ni COA State Auditor Sidene May Del Campo na nagpalabas ang komisyon ng credit notice. Ibig sabihin, pumasang liquidation report ng DepEd para sa ginastos na confidential funds sa unang siyam na buwan ng 2023. Pero sinabi ni Del Campo na hindi pa pinal ang credit notice at maring buksan ulit ang settled account sa loob ng tatlong taon sakaling matuklas ang sangkot ng transaksyon sa anomalya o may natuklas ang bagong ebidensya. Ibinunyag naman ni Del Campo na inamin ni dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda sa pagdinig ng kamera na ibinigay niyang confidential funds sa miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Dennis Nolasco. Batay sa patakaran sa Joint Circular 2015, ang Special Disbursing Officer lang ang pwedeng humawak ng confidential funds. Iginit ng Commission on Audit na may tuturing na liable o may pananagutan sa sinasabing irregularidad sa paggastos ng confidential funds sina Vice President Sara Duterte at dalawang opisyal ng Office of the Vice President. Kaugnay ito na ipinalabas na notice of disallowance o utos na ibalik ang 73 million pesos na pondo ng OVP noong 2022 dahil sa mga paglabag sa patakaran kaugnay ng paggastos ng confidential funds. Sinabi ni COA State Auditor Sidene May Del Campo na may pananagutan sina VP Sara, dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at Chief Account Julieta Villa del Rey dahil sa kabiguang magsumiti ng patunay na matagumpay ang ginawang confidential activities. Sa tugon sa notice of suspension, nagsumiti ang OVP ng listahan na mahigit isang daang aktibidad na pinagkagastusan ng confidential funds pero bigong magpakita ng proof of success ng confidential operasyon. Sa Joint Circular 2015, hindi pasok sa maring paggamitan ng confidential funds ang ilang aktibidad ng OVP tulad ng pagtatanim ng puno, pagsasagawa ng Christmas party at medical mission, gayon din sa pamigay ng wheelchair at regalo. Girastos din ang pondo sa araw na hindi sakop ng period of utilization na paglabag din sa patakaran. Dahil dito sinabi ni Del Campo na nagpalabas ang COA ng notice of disallowance para ibalik ng OVP ang pondong ginamit sa pagbabayad ng pabuya, gayon din sa pagbili ng lamesa, computer at printer. Iginit din ni Del Campo na paglabag ang kautusan ni VP Sara na ibigay ang milyong-milyong pisong confidential funds ng OVP noong 2023 sa dating pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond La Chica. Dahil dito, muling nagpalabas ang COA ng notice of disallowance para naman sa 375 million pesos na confidential funds ng OVP. Batay sa patakaran, hindi maring ilipad sa ibang personalidad ang cash advances ng confidential at intelligence fund. Standby Radyo Patrol, lumutang ang iba-iba pang questionabling pangalan sinasabing nakatanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President. Kasunod ito ng pagtistigo ni COA State Auditor Sidene May Del Campo sa unang article of impeachment kaugnay ng sinasabing manumalyang paggastos ng confidential funds ng OVP at Department of Education. Kabilang sa bagong pangalan ang Salakasim Ralph Josh Bacon Beverly Claire Pampano. Uy, sarap yan, Pampano. Pia Piato Slim, Christine Applegate at Matthew Queso na may sulang kalintulad ng mga pangalan ng mga prutas at pagkain. Naungkat din ang mga pangalang Clarice Ontiveros, Denise Tanya Escudero, Jose Diocno Jr. at Beth Revilla na mistulang kaparehas ng pangalan na ilang senator, judge at miyembro ng House Prosecution Team. Batay sa acknowledgement receipts, nakatanggap pa mga nabanggit na pangalan ng libu-libong pisong halaga ng confidential funds kapalit ng pagbibigay naman ng impormasyon o pagbili ng supply ng materyales na ginamit sa confidential operations. Paliwanag ni Del Campo, compliance audit lang ang ginagawa ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office office ng COA kaya hindi binerifika ang mga pangalang nakalista sa acknowledgement receipts. Sa halip, sinusuri lang ng state auditor kung sumusunod ang mga isinumiting dokumento sa Joint Circular 2015 na nagtatakda ng patakaran kaugnay ng paggastos ng confidential funds na nalang lumutang sa paglilitis ang mga panibagong questionable pangalan sa ilang acknowledgement receipts na nakatanggap ng confidential funds ng OVP, katulad ni na Andy Lim, Alejandro Pikit at Gabriel Bisaya. Samantala, sisimulan ng defense team ngayong araw ang cross-examination sa testigo mula sa Commission on Audit kahapon. Sumailalim po sa direct examination ang prosecution si COA State Auditor Cylene May Del Campo. Kaugnay na sinasabing maanumalyang paggastos ng confidential funds, isinulong naman ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri na ibalik na naman sa hapon ang oras ng paglilitis para mabigyan ng panahon ang magkabilang panig na magpresenta ng mga argumento. Sa ngayon, nagsisimula ang paglilitis ng alas 10 ng umaga hanggang bago mag-alas 3 ng hapon, saka magkakaroon ng sesyon ng Senado. Sa suwestyon ni Zubiri, uunahin na ang sesyon ng Senado bilang legislative body tuwing alas 10 ng umaga at magsisimula ang impeachment trial alas 3 ng hapon hanggang sa mag-adjourn. Oras na alas 6:16, puntahan muna natin ang ating mga Radyo Patrol. Una sa pila si Roen Cueto. Roen, go!
10: Alvin, ilang pamilya ang nawala ng tirahan matapos sumiklab ang tunog sa isang residential area sa barangay 739, Malate, Maynila. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang ilang bahay. Sinasabing nagsimula ang apoy sa ika-4 palapag ng paupahang bahay. Ayon sa may-ari ng paupahan at si Mr. Loriano, may narinig siyang pag-aaway sa taas ng paupahan.
11: Nag-aaway daw na mag-asaw, nag-aaway daw, tapos nagagalabugan. Mamaya pagtapos ng galabugan, may lumiyab na. Nagtakbuhan na kami, sinalba ko yung dapat kong isalba, yung nanay ko, nag-degraded. Tapos yung mga apo ko, yung mga anak ko, yun ang ginawa ko. Kasi mapapalitan naman ang bahay eh, mapapalitan ng gamit eh. Ang importante sa akin yung bahay.
10: Samantala, ayon kay Barangay naman Jennifer Ndato, pansamantalang mananatili sa kalsada ang mga residenteng apektado habang inaayos ng barangay ang pagtatayo ng mga tent.
12: Pero ang takbuhan namin ay sa Epifanio de los Santos Elementary School. Pero sa ngayon, dito muna siguro sila sa kalye, aayusin nila ng amin barang inyong lingkod pati ng council ko kung paano sila may aayos, magutuman, malagyan ng tent.
10: Ayon pa kay Dato, hindi na ito unang insidente ng sunog sa lugar dahil natunog na rin umano ang bahagi nito noong Nobyembre 2023 at December 2024. Ayon nga kaya Fire Chief Inspector Demetrio Sablan Jr., pahirapan na naging pag-apula sa apoy dahil walang malapit na fire hydrant sa ilang bahagi ng lugar habang mahina ang ibang pressure ng ibang hydrant na malapit sa pinyarihan. Naging problema din binawas ng ilang kable ng kuryente kaya hindi agad mapasok ng mga bumbero yung looban ng area. Tinatayang nasa 600,000 pesos ang halaga ng pinsala habang nagpapatuloy ang investigasyon ng BFT para matukoy ang eksaktong sanhi ng sunog at ang kabuuang halaga ng pinsala. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat kay Roen Cueto. Punta naman natin si Zeus Legazpi. Ayan, tamang-tama po. Naubos na ba yung tunituniladang basura na nandyan po sa may area ng Baclaran kahapon? Nalinis na ba lahat, Zeus?
13: Alvin, hindi pa, no? Pero napansin natin na kung kahapon halos wala ng tubig na makita dito sa may Redemptorist Open Canal o Baclaran Channel ngayon, eh kahit paano, may tubig na tayong nakikita. Dahil nakita natin na nabawasan na yung bilang ng mga basura na inanod niya dito matapos ang ilang araw na sunod-sunod na pag-ulan magmula pa noong nakaraang linggo. Mula kanina madaling araw, Alvin, patuloy ang isinagawang clean-up operation ng mga otoridad kung saan sa loob lamang ng ilang oras, tatlong dump truck na nila ang napuno ng nakolektang basura. Nagpapatuloy din, Alvin, yung siphoning o paghigop ng tubig na naipon dito sa kalsada mismo sa Rojas Boulevard matapos ang pag-ulan ng gabi na nagdulot ng gutter deep na baha sa gilid ng kalsada. Inaalis na rin ang mga nakabarang basura sa drainage ng naturang kalsada. Alvin, bagamat inuukupa ng mga truck ng basura at heavy equipment itong isang linya ng Rojas Boulevard southbound, dire-diretso pa rin naman yung usad ng mga sasakyan sa ngayon. Wala rin tayong naamoy ngayon na Alvin na masangsang na amoy bunsod nitong mga naipon na inanod na basura dito nga sa naturang daluyan ng tubig. Alvin, ngayon ay nandito si MMDA General Manager Yusek Nicolas Torre III para inspeksyonin at ipagpatuloy itong cleanup operation dito sa lugar. Hindi na siya nagpaunlak ng panayam, ano? Pero ang sinabi niya sa atin kanina, andito siya para din na i-orient, kausapin yung mga dagdag na puwersang tutulong sa paglilinis nito. Kasi Alvin, bukod dun sa MMDA, DPWH at Paranaque LGU, ay nandito na rin yung mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, maging mga private volunteer at DNR na tutulong sa paglinis nitong Baclaran Channel.
0: So mga ilang araw, mga ilang araw pa raw ang kailangan bago maubos yung basura na yan?
13: Alvin, ang alam natin, no, magmula dun sa panayam natin kay DPWH Secretary Vince Dizon, ang target nila dito ay 3 araw lamang magmula kahapon. So ang tansya natin, posibleng Friday o Saturday ay yung kanilang target na maubos yung mga basurang inaanod niya dito. Pero hamon pa rin

0: matitigas ang ulo. Dapat meron talaga ding pinakaplano para tayo lahat sumunod. Eh, kung pwedeng damputin lahat na nagtatapon ang basura, gawin na natin.
1: Tama ka dyan, Alvin. Yan nga yung panawagan ni DPWS Secretary Vince Dizon kahapon. Tinawag niya nga itong garbage crisis. At dapat niya, eh, gawin lang lahat ang kanila makakaya para maiwasan yung ganitong klase ng crisis o problema sa basura. Na-bring up niya kahapon, no, nasabi niya sa atin, nung nakapanayam natin siya na dapat ay magkaroon na ng master plan, yung pamahalaan, garbage master plan, para maiwasan na nga yung tampak na basurang inaanod sa mga daluyan.
0: Saan dinadala yung mga basurang yan?
1: Ang landfill nito, Alvin, ay sa San Mateo Rizal pa. Yung San Mateo Rizal na landfill. Yan yung nagiging isa pang hamon, Alvin. Kaya yung mga dump truck dito minsan nauubusan dahil malayo, sa malayo pa dinadala yung nakukolektang basura.
0: Oo nga. Eh. Sige, Zeus. Maraming salamat. Thank you po sa update. Again, pasintabi po sa lahat ng mga nag-almusal. O almusal, usapang basura tayo. Pero importante pong problema kasi yan. At tinan nyo, ha, kayo nag-almusal. O di bumili kayo sa fast food. O anong gagawin nyo dyan sa plastic na laga, edi tatapon nyo lang. Na parang ang paligid ninyo ay trash can. O yan, babalik din sa atin. Ano po? Kasi babara po yan sa daluyan ng tubig. Thank you, Zeus. Maraming salamat, Zeus Legazpi. Punta natin si Madam Tricia Lino. Usapang basura din. My goodness, Maynila naman po ito. Sa may area ng Baseco Compound. Go ahead, Ma'am Tricia.
2: Good morning, Alvin. Hindi pa rin nauubos yung tambak na basura matapos yung pag-ulan at pagbaha dahil dito sa Baseco Compound sa Maynila, gabundok pa rin yung hinahakot yung taas ng basura na naipon ko doon sa kabilang side, particular doon sa seawall. Pinakita ko parang hanggang mas mataas pa sa bewang ko yung pagtaas ng mga basura na yun. Karamihan ay plastic na naipon. Meron ding mga styrofoam pa yung lumulutang doon sa mga nakatiwangwang na butas sa gilid ng seawall na hindi rin patapos i-rehabilitate. Ayon dun sa Barangay Street Sweeper, magkakahalong basura ito mula ng mag-high tide sa Manila Bay at Pasig River at dumagdag pa yung mga tinatapon ng mga residente mula sa kanilang mga bahay. Narito ang kanyang pahayag.
3: Kahapon doon is I think almost 30 sacks. Ginanod po siya. Gumampas kasi yung tubig. Tapos yung the other pa, galing pa dito sa may mga labas. Pag clean drive po namin, nag-start kami as 6. Minsan natatapos namin 9. Depende po sa karami ng basura. Kasi hindi mo maiwasan mami. Lalo na ngayon, high tide kahapon. Tapos ngayon naman, tignan mo.
2: Alvin, yung sistema dito ng mga street sweeper, mano-mano munang hinahakot, ayan, dadakutin. Gamit yung, may gumagamit ng rake, meron din gumagamit ng walis, saka ng dustpan, nakasulat sila ng bota, ilalagay sa sakot, maya-maya lamang ay hahakutin na ng truck ng Manila DPS. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Tapos yung basura dyan, papunta din na San Mateo, Trisha.
2: Tama, oo Alvin, yung pinakamalapit muna na parang isa pang maliit landfill dito sa Maynila, meron malapit sa Tondo, pagkatapos nun ililipat din nila, ililipat nila, ibabiyahin nila hanggang sa Rizal na yan, Alvin.
0: Sige, maraming salamat, Tricia Lindo. Sino po kaya ang henyo na opisyal ang makakasolve po ng problema sa basura? Eh kasi parang yung ano natin, yung mga politiko natin, parang basura din ano, ang dami nating nahalal na basura. Oh my goodness, sino kayang pwedeng magpalabas ng patakaran para maayos natin ang problema natin sa basura? Kasi pabalik-balik na lang po sa totoo lang. Pwede mo pag naulan o nabubuking kung gaano tayo kaburara sa pamagitan po ng mga basurang nagkalat at makukolekta po ng mga otoridad. So ganun lang, cycle lang, paulit-ulit lang. Eh kasi wala namang parusa eh sa mga burara at yung mga nagkakalat po ng basura kung saan-saan lang. Luwala Lamar, go!
4: Good morning, Alvin. Umabot sa 254 na lumabag sa Republic Act 7832 o Anti-Electricity and Electric Transmission Line Material Filtrage Act ang nahuli ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o Ormeco mula October 2024 hanggang Hulyo 2026. Sa nasabing bilang, 67 ang nakipagayos, 122 ang under settlement, 26 kakasuhan, habang 39 ang pinutulan ng linya. Umabot nung din sa 44.22 milyong piso ang kabuang nakolekta ng Special Operations Task Group ng Ormeco mula sa mga kaso ng pilferage sa nasabing panahon. Samantala, ayon sa hiwalay na datos ng Anti-Pilferage Campaign, 94.54

0: 65 million pesos. Ang tinatay ang billing differential na natukoy ng Ormeco kung saan 44.22 million ang nabawi habang 46.32 million pa ang tinatay ang balante. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZMM.
1: Dapat siguro, Noel, magkaroon din ng par programa na confidential yung pagre-report. Ay minsan may, ewan ko dyan sa inyo, sa amin dito sa Metro Manila, minsan alam mo yung kapitbahay mo, nagnanakaw ng kuryente, akala siga eh. Baka resbakan ka, hindi natatakot lang yung inguso. Dapat meron yung confidential ba na, oh, ito si Ganeri, oh, nagnanakaw ito, puntaan meron. Mo ganitong, oh, may ganun ba kayo niyan?
0: Meron, Alvin, at alam mo ba, binulong sa akin ni Engineer Sample Dolor, yung mga, kung tinatawag ng floating, quotation mark, independent power producer, abay, merong may ari ng gasolinahan, merong may fish pond na mga shrimp, merong yung mga malalaking establishment, sila pa yung nangunguna sa filtrates ng electricity dito sa Oriental Mindoro. Pinakamalaki dito, Alvin, nasa First District.
1: Oh.
0: Ang pinakamalaking kaso ay nasa First District ng Oriental Mindoro.
1: Oh, bakit hindi yung operate ng ano ng Ormeco? Big time pala yung nagnanakaw. Can you imagine tayo naghahati-hati niyan? Para bayaran siya, ay kayo pala. Kayo dyan sa Oriental Mindoro.
0: Ino-operate, Alvin. Actually, yung sinasabi ko mga malalaking IPT, close in quotation marks, nakikipag-negotiate na yan, Alvin, sa Ormeco.
1: Ah, okay. Very good. Dapat gawin din yan sa amin dito sa Meralco. Kasi malaki din yung... Ay, magkano ang system loss nyo, I suppose, malaki-laki rin.
0: Oo, malaki rin. Malaki rin. Nasa 90.54 million yung tinatay ang billing differential ng Meralco. Ang sagot dito, Alvin, although costly, yung smart metering, yung talagang sagot, kaya lang medyo
1: may gastos
0: long-term
1: yan.
0: Solution yun. Oo.
1: So, dagdag gastos yung ano smart metering. Eh, paghatian, paghatian nyo rin lahat yun.
0: Oo. Medyo mahal nga yung metro. Pero yun yung sikitang long-term solution. Actually, sa Calapan City, ilang barangay na doon, nag-convert ng smart metering. Utay-utay, kumbaga.
1: Yeah, sige. Marami salamat, Noel Alamar. Punta naman natin si Manong Rod Eason from Zambales. Manong Rod, magandang umaga sa inyo, Manong Rod.
2: Good morning, Alvin. Bukod sa nawasak na bahagi ng dike sa Bocao River sa Botolan, Zambales, napinsala din ng malakas na agos ng baha mula sa Mount Pinatubo. Ilang bahagi ng protective dike at slow protection sa tatlong barangay ng Cabanggan Town sa Cabanggan River at maging sa Makulkul River sa bayan ng San Felipe. Sa ocular inspection nila Zambales 2nd District Representative Doris Nanay Manikis at DPWH team sa panguna ni District Engineer Dennis Desin, na-discovery na malaking portion ng dike ay nasira dahil sa malakas na current ng baha na bumaba sa Mount Pinatubo. Naapektuhan at nasira ang Kadmang Bukali Reserva sa Barangay Kadmang, maging ang protection dike sa Barangay Panoabayo na bahagi pa rin ng Cabanggan River. Nawasak din ang slow protection ng Barangay Santo Niño na binigyan ng temporary solution sa sandbagging emergency operation upang mapigil ang paglaki ng pinsala.
3: Ayaw po ng community na hakutan yung buhangin, hakutan yung bato at naniniwala silang lalong babahain. Pero hindi po ganun ang kaso. Nagpunta na nga po ang MGB at nagpaliwanag dati sa community. Kaya lang ayaw pa rin po ng community. Kaya sabi ko kanina kay Mayor, umikot po kami. Talaga pong tinatamaan ng Kadmang, Reserva, Araw, Apo-Apo, Santa Rita, San Rafael, San Juan, New San Juan. Uh-huh. Pagka po yung sobrang lakas ng tubig.
2: Si Zambales Congresswoman Doris Manikis, pinasok ng baha ang ilang kabahayan sa tatlong barangay dahil sa pag-apaw ng baha mula sa Cabanggan River. Bumigay din ang porsyon ng paanan ng mahabang dike ng Makulkul River sa Barangay Makulkul, San Felipe, Zambales. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Thank you, Manong Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radio Patrol sa East 30.
1: Alam mo, Bea, may kasalanan ka. Tinatago mo si Arnel Ozaita dyan. Hindi ko napansin tuloy. Nandyan pa pala si Arnel Ozaita. Sabi ni Arnel, ba't hindi ko kasali? Hindi kasali ka nila. Tinago lang ka lang ni Bea. Si Bea, singilin mo ha. Arnel, go!
5: Yes, good morning, Alvin. Patay ang isang 23 anyos na membro ng Bantay Dagat Matapos naman ng mga kuryente habang tumutulong sa paghila ng bangka ng Philippine Coast Guard sa Barangay Sawam, Lobo, Batangas. Kinilala ang biktima na alias Chris, residente ng Barangay Lagadlarin, Lobo, at miyembro ng Lobo Bantay Dagat. Ayon sa Lobo Municipal Police Station, tumutulong umano ang biktima sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa paghila patungo sa dalampasigan ng kanilang bangka gamit ang electric winch o electric motor na panghila ng kable dakong alauna 25 ng hapon. Habang inaasistihan ang paghila na sa winch line, bigla umano itong nangisay na pinaniniwalaan na kuryente matapos dumikit sa winch line. Agad na binigyan ng paunang lunas ng mga tao ng Coast Guard ang biktima bago sinugod sa Lobo Municipal Hospital. Gayunman, dineklara na siyang dead on arrival ng attending physician. Patuloy ang investigasyon ng polisya upang matukoy ang eksaktong sanhi ng insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, Radyo Patrol, Arnelo Zaita, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Arnelo Zaita.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta. Basta AM, DZMM.
1: Maya-maya pala makakausap natin yung MMDA. Mag-suggest nga kayo. Ano ba ang pinakasolusyon dito sa problema natin sa basura? Yung mga henyo na idea ninyo dyan, ha? Ibigay nyo sa amin para masabi natin sa MMDA. Magandang umaga muna sa inyo, Ma'am Grace San Mateo, Ted Kua, ganun din si Gagawad Marlon Nason, at si Mark Hernandez. O yan, may mga suggestion na mga yan. Sabihin nyo pa mamaya, Honey Rails ng video, good morning, at si Dr. Carlo Lazaro, gising na rin. May tinatanong si si Ma'am Maria Victoria Stamp. Nung panahon daw ni Bayani Fernando, may programa related sa trash disposal. Ewan ko ano na nangyari dun. Sa oras na 7:34, kailangan po natin mag-commercial gap. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy!
6: Good morning!
7: Boses na gigising sa umaga.
4: Alvin El Chico, Gising Pilipinas! Ito po ang DZMM. DZMM. Basta AM, DZMM.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid ka bun.
10: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities. On the go!
12: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
13: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
14: Let's go!
15: Make your move, baby.
13: Arthrisin, get going!
16: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa Istrenda.
17: Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
18: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
19: Kaya ko pa.
18: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
20: Kaya ko pa.
18: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
21: Ang husay!
22: So easy to use. Everest Washing Machine.
7: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
14: Siyempre, it's you, babe.
7: Aww.
21: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
22: Basta AM-DZMM.
23: DZMM. Numero uno sa aksyon.
24: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
25: Chico.
24: Gising Pilipinas.
26: Good morning.
1: Mali-mali pala ako, sabi ko 7:34. Sorry naman, napansin ni Sheila Galgana Marcelo eh. Ang agang gumising, iba na talaga pag nakaka-zumba ka everyday, no? Nagiging alerto ka kahit medyo may edad ka na. Pag nagzo-zumba ka sa umaga, Camille, nagiging alerto ka. Alam niya kaagad, mali ako. 6:37 pa lang po at sa oras na 6:37, ay kausapin na natin kaagad si, ano, si Attorney Don Artes, ang chairman po ng Metro Manila Development Authority. Secretary, good morning po sa inyo.
27: Good morning! Good morning, Alvin. Good morning sa inyong tagapakinig.
1: Opo, si Secretary Vince Dizon na po mismo nagdeklara. Meron tayong garbage crisis. Agree naman po ang MMDA, Secretary, na meron na nga tayong garbage crisis.
27: Well, I don't want to categorize it as a crisis. I like to think na may problema, garbage problem. Kasi ang nabanggit yata ni Sec. Vince Dizon ay may garbage crisis sa Metro Manila. Actually, kung titingnan mo naman, Alvin, hindi naman po galing sa Metro Manila yung basura. Nasabi nga po ng ating Pangulo, yan po ay ipapadpad lamang dyan. As to where it exactly came from, we're still investigating and determining kung saan po talaga galing. Kasi galing po yan ng Manila Bay. Malawak po ang Manila Bay. Pwedeng galing pa abroad yan. Kasi meron po tayong tinatawag na Great Pacific Patch. Kung saan ito po ay parang isla na ng basura. Na napakalaking patch na po ng basura. Pwedeng humiwala yan doon. At dahil nga po yung tide ay papasok ng Metro Manila, ay doon lang po napadpad. So, I'd like to think na garbage problem pa lang po. Dahil yan naman po ay paulit-ulit namin sinasabi na maraming basura na nag-clog ng ating waterways. Pero I don't want to categorize it as a crisis.
1: Kung mga hindi pa umabot sa level ng crisis para sa inyo, Secretary, yung batayan ninyo, yung basis nyo, wala pa doon. Hindi pa tayo maabot sa crisis level.
27: Eh, hindi pa naman po. Dahil na nadidispose naman natin ang malaking portion ng basura at sa tamang tapunan. At ito po ay isolated lang naman po siguro. So I really don't want to categorize. It's unfair po sa ating mga LGUs to classify it as a crisis.
1: Okay. Nevertheless, paano ba ang solusyon? Siguro kailangan na natin din ng drastic solution. Dun sa area ng Maynila, Sec, mayroon din may tambak sa may Baseco area daw. Mayroon din after nung sama ng panahon. Ano po? Paano bang
27: yes,
1: pwedeng gawin natin?
27: Yan po ay ano, Sir Alvin, usual po yan pag ganitong season. Kasi nga po ang alon ay papasok ng Manila Bay. At kung titingnan nyo naman po, aside from Baseco area, wala naman pong panggagalingan ng basura dyan coming from Metro Manila. And since ang alon nga po ay papunta sa Manila Bay, ay talaga pong doon mapupunta yan kahit galing sa ibang bansa, papasok at masasabi natin na basura ng Metro Manila dahil sa atin lang po naglanding yung basura. So, yes, kung drastic measures, meron na po naman kaming resolution sa Metro Manila Council to increase yung penalty. Ang problem lamang po ay may limitations po under local government code hanggang 5,000. At ang amin sa four cities and I think 2005 for municipality which is applicable sa Pateros. Naghihintay na lang po kami ng mga ordinansa at yan po ay muli naming tatalakayin sa pagdating po na Metro Manila Council meeting next week.
1: So tataasan pa po natin yung penalty, Secretary?
27: Opo, 500 lang po kasi ngayon yung ipinapataw natin. In fact, kami po, maigpit po kami sa anti-littering campaign natin maraming po tayong nai-issuehan ng ticket at pag hindi po nabayaran ay kinakasuhan natin or pinagko-community service natin pag walang pambayad.
1: So ang 500 ngayon magiging 5,000?
27: Apo, yun po yung napag-usapan namin under the initiative po ni Mayor Francis Zamora. Pero kailangan nga po na magkaroon ng individual na
1: ordinansa.
27: Ordinansa pa.
1: Opo, tama po yan. Sa totoo lang po, may nagme-message sa atin, no, sa Hong Kong daw, 3,000 Hong Kong dollars ang penalty. Oh. Sa ano,
27: yeah, times small, 8 na po yata,
1: times 9. Oo. So, ibig sabihin, ang laki ng penalty. Ano po, siguro opo, din opo. Ang certainty of being caught, attorney, ang importante din. Ibig sabihin, may mahuli at may mahuhuli. Kasi yung iba, baka pinsan niya, kumpare niya, kaibigan niya, ang nag-i-execute, hindi siya mahuhuli, makakalusot din.
27: Iyan po ang ano natin kasi kailangan po natin siguro yung pagbabantay up to barangay level. Apakarami po nating mga waterways na sa buong Metro Manila na hindi naman po nating kayang bantayan ng MMDA, even ng LGU without the help of barangay and community in general. Kasi marami po dyan nagtatapon sa gabi.
1: Opo.
27: Hindi naman po natin mababantayan yan 24/7. Kami po may mga ilang CCTV sa Esperos, which is more for monitoring lang ng flood level, pero very limited po yung range po niyan. Pero meron na rin po kaming ilan na nahuli at na penalize. Pag nahuli po ng CCTV natin, inaalam natin sa barangay yung pagkakakilalan at ini-issuean po natin ang citation ticket.
1: Totoo lang, Sec. Hindi na nga dapat tayo binabantayan. Ano po, kung matinupo tayong tao, hindi tayo nagtatapon dapat ng basura sa hindi dapat tapunan, hindi ho ba?
27: Tama po, at yan po ay taon-taon namin panawagan dahil continuous po yung paglilinis namin. Marami nang kukomento, bakit ngayon lang, kung kailan tag-ulan. Hindi po, 365 days halos naglilinis po kami kasama po ang mga tupad na beneficiaries na sinusupervise po na ating mga tauhan. Just that, pag dumating po yung ulan, may kasama pong basura eh. So, lalong-lalo na po doon sa mga low-lying levels, doon po naiipon. So, kahit araw-araw yata naming linisin yung mga drainage, araw-araw din po may basura eh. So, ibig sabihin po, parang habit na ng mga tao na magtapon ng basura sa ating mga waterways instead po na itapon sa tamang lugar.
1: Tama. Ganun talaga. Dapat tayo mismo ang magbago. Secretary, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa oras ninyo, Sec.
27: Salamat po.
1: Thank you. Si Secretary Armando Don Artes po, na ang chairman po ng Metro Manila Development Authority. Ay, naku, sinasabi ko siya. Magandang umaga muna kay Dr. Mario Fistin na pinapabati ang kanyang pamangkin na si Con Fistin sa Doha, Qatar at ang grand niece niyang si Mina ng happy birthday today. Okay? Kailangan ko pong mag-commercial dahil may isa pa pala tayong guest secretary rin, si Secretary Francis Tolentino. Maki-update nga po tayo. Ano bang nangyari dun sa dagdag sahod? Yun ba'y natuloy? O dahil may TRO yung court, hindi na rin natuloy? Kasi parang may nabasa ako na parang pinatutuloy yung dagdag sahod ng mga minimum wage earner habang pending yung apela sa korte. Ano nga bang status nun, ha? And at the same time, yung penalty po na inimpose ng Dole sa Ateneo, pati na rin sa kanilang dating coach na si Tab Baldwin, ha? Sa pagbabalik po niya ng Gising Pilipinas, Energy Energy on a Wednesday!
0: Good morning!
2: Gising Pilipinas!
0: Good morning!
2: Kasama si Alvin El Chico.
3: Gising Pilipinas.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi ka mainit. Magpinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa Israel Tan. Una sa balita, una sa public service.
25: Pahit-pahit para sa kabag? Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan with Rest Time Drops. Basta kabag,
26: Rest Time to the rescue.
28: Unilab quality yan.
29: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
31: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
32: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
33: Basta AM DZMM.
34: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!
35: Good morning!
1: Tamuto si Dr. Carlo Lazaro, may tip pala doon, may banggaan daw. Nang dalawang truck dyan sa CP Garcia Camil, eastbound, sa tapat ng Miriam. O, tukod na yung traffic sa UP. Ando naman yung MMD, heads up lang, iwasan po ninyo ha, yung area na yan. At si Butch Garcia ng Land Bank, Waste to Energy Technology. To reduce waste and produce electricity without harmful emission, ha? Pero ang pinagtataka ko dun, ba't magkaiba sila ng idea? Ba't sabi ni Dizon, crisis na? Eh, pero sabi ni Artes, ay hindi pa crisis. Oh, problem pa. So may problema po tayo. Kung yung dalawang sekretary na ay magkaiba naman ng pananaw, dapat kasi on the same level yung pag-appreciate ninyo ng problema para yung action ninyo more or less ay the same din yung level ng action. Eh, hindi pala nagkakasundo din yung dalawang kalihim kung gaano na ba kalala ang problema. Eh, sabi na ni Artes, ni problema pa lang yan. Sabi naman ni Dizon, ay hindi crisis na yan. O, ano ba talaga? Balikan po natin si Zeus Legaspi. Go, Zeus!
36: Alvin, umalis na sa gilid ng Ross Boulevard southbound ang mga nakapuestong ambulant vendor o nagtitinda matapos pakiusapan ng mga tauhan ng MMDA ngayong aga. Anila, pinaalis sila para makapuesto ng maayos ang mga dump truck at heavy equipment na ginagamit sa paglilinis ng Baclaran Channel. Ayon sa MMDA, kinakulong lamang nila ng maayos ang mga vendor. Pero kung magmamatigas ang mga ito, kakailanganin nilang tumawag ng Special Operations Group para alisin sila sa lugar. Awol naman kasi talaga ang mga itong pumuesto sa gilid ng kalsada. Sa ngayon, patuloy ang pagdating ng mga karagdagang tauhan ng MMDA, DPWH, iba pang ahensya ng gobyerno at mga private volunteer para linisin ang naturang daluyan ng tubig. Kanina, Alvin, nakita natin mismo no, yung mga tauhan ng MMDA umiikot na doon sa kahabaan ng Ross Boulevard at inaalis yung mga nakaharang doon sa gilid ng kalsada para mapuestohan na ng heavy equipment, mga karagdagang backhoe at dump truck. Yung gilid niya ng Ross Boulevard kasi ito ginagamit para kolektahin at alisin doon sa daluyan ng tubig mga nagkalat na basura. Mahaba kasi Alvin, no? Yung bahagi ng creek na may basura ayon dun sa nakausap natin kahapon doon sa MMDA na si MMDA Action Officer Hipolito o Ronald Hipolito, isang kilometro yung haba ng creek na natambakan ng basura. Kaya mahaba na rin yung bahagi ng Ross Boulevard na kung saan isinasagawa yung clearing operation para maalis yung mga nakaharang sa gilid ng kalsada. Sa ngayon, Alvin, sa lagay ng panahon, kasi tila lamang nung pag-ambon na naranasan natin kanina, medyo olimlim yung papawirin pero mainit yung maalinsangan yung hangin eh, Alvin. Pero basa pa rin yung mga kalsada. Kaya sa mga babiyahe ay magdala rin po ng pananggalang sa ulan at maging maingat dahil nga po posibleng madulas ang kalsada ngayong umaga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMF.
32: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMF, Radyo Patrol sa East 30.
1: Thank you, Zeus. Pinantay natin si Secretary Tolentino. Aba, nandiyan na naman yung mga suki natin. Ang daming nagmi-mensahe, ang daming may suggestion kung paano susolusyonan yung problema sa basura. Pero pati natin muna si Ma'am Lina Ho at si RC Castle. Ganon din si June Villa at si Tess Santiago Alianza. Bati na lang muna kasi pagagalitan tayo pag mahaba. Lili Beth, oy, magandang umaga din sa iyo from Japan. At si Andy Zamora, mahahaba yung mensahe. At si Boyet Roldan, na ang nanay na si Feli Roldan ay nagbi-birthday, 95th birthday today. Ah, magandang umaga din po sa 32,000 viewers natin sa YouTube. O ano nangyari kay Secretary? O sabi ni Ninyo pala, super traffic Espanya Boulevard. Hinatid niya yung bunso niya first day sa University of Santo Tomas. Bakit Ninyo traffic? Dapat pag nagbabalita ka, may rason. Hindi pwede sabihin mo lang na traffic Ninyo Garcia. Dapat super traffic dahil, di ba? Dapat ganun. Sabi ni Ninyo, hindi ko trabaho yun. Floor director nga ako, di ba? Thank you, Nins. Maraming salam. Volume daw. Ay, kasi nga, bumalik na. Naku, ayokong pumunta sa South o sa, ano, sa Makati or sa DOE today. Ibig sabihin yan, kung matraffic na ganitong oras pa lang, mamaya ay lalo pong matatraffic tayo. Hindi, kaya kung namin pinatawagan si Secretary Tolentino, dahil apparently, yung nalalan ninyo yung temporary restraining order, yung inisyo ng RTC dyan sa Pasig, apparently hanggang bukas lang po. Kaya nais nating itanong sa kanya, hindi na nasagot kami. Eh, pero na-oo ba? Cannot be reached na. Gusto mo tawagan ko dito. Ano ba number niya? Sige. Para lang meron tayo, sayang 5 minutes, you know. Secretary, ha? Hindi ka na sumasagot, ha? Anyway, anong implikasyon nun? Kung matatapos na yung TRO, maglalapse yung TRO bukas, ang ibig bang sabihin nun, tuloy na ulit yung dagdag sahod ng mga manggagawa, yung mga minimum wage earner? Kasi malaki-laki din po yung 60 pesos, ha? Malaking bagay po sa minimum wage earner ang 60 pesos na dagdag kada araw. Diba? Kagaya po niyan, yung mga security guard. Minimum wage earner yan. Kami rito sa DZMM, may mga minimum wage earners pa kami. Yung mga janitor, minimum wage earner din yan. Sa nga terba po, milyon ang bilang po ng mga minimum wage earner na umaasa lang dyan na hanggang ngayon hindi pa rin natin mawari at pinigil po pansamantala ng isang huwes. Eh kasi tingnan nyo kung valid ang ginawa ni Judge, asahan nyo na po kada may wage hike, ganun ang gagawin ng employer. Susugod sila sa korte para humingi ng TRO. Eh, anong mangyayari sa atin? Kada may ma-approve na wage hike, may TRO. Wage hike, TRO. Mahirap yun. Amy Hernandez, magandang umaga. Political plan at political will na alisin lahat ng mga nakatira sa River Bank sa Metro Manila. Tapos lagyan ng bakod ang mga ilog. Kasi sa tutuloy, hindi dapat lagyan nga ng bakod. Hindi ba? Sa ibang bansa po, attraction yung ilog. Dati po yung, ano nga yung sa France, sa Paris, dati mabaho daw yung ilog niyan eh. Diba? Eh ngayon, nirehabilitate nila. Temo, ang ganda. Ang sarap maumupo dun sa gilid. Dapat ganun yung ilog na, kayo ba uupo dyan sa gilid ng estero? Hindi, di ba? Dahil nuka ng baho, ng amoy. Lolit Campanero, maulang umaga, nasa impeachment pala si Superman. Magandang umaga po, shout out sa 91 years old na nanay Paula ko, kay Pieta at Gideon, Pio, Paolo at May. Ayan. Ano daw? Manifesting ng leave pa. Hindi, ayoko dyan. Ayoko, hindi ko type yung ano, yung Paris. Magulo. At saka, ay time check daw. 6:56!
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Si Ekang Ara ay gising na rin at nagpapa-attendance. Ganon din si Jay Flores. Jay, ang haba naman itong ano, ng message mo. At si Hazel Clumera Arcidera. Ayun na pala si Attorney Sunny. Ano, kausapin muna natin. Naku, 4 minutes. Attorney Sunny, magandang umaga po sa inyo. Si Attorney Sunny Matula po ang President ng Federation of Free Workers at Chairman ng Nagkaisa Labor Coalition. Attorney, good morning po.
0: Good morning!
7: Yes, Alvin. Opo. Magandang umaga po.
1: Magandang umaga. Maliit, maiksi lang po dahil maubos akong oras. Ano yung implikasyon ng pagtatapos ng TRO bukas? Hanggang August 13 lang daw yung TRO nung Pasig RTC.
7: Opo, mayroon pang permanent injunction na hinihingi yung employer dyan. Kaya po, yung mga manggagawa, ay yung aking intervention hindi pa inaksyonan eh. So, kami po ay today, mga 9 o'clock ata, ipupunta kami sa Korte Suprema. Doon na kami mangangatok.
1: Hindi, pero ano muna yung implikasyon? Kung wala pa namang injunction at ang meron ay TRO pa lang at maglalapse bukas ang TRO, what happens on the 14th, August 14?
7: Ibig sabihin, kung maglapse yun, tuloy na yung wage hike o maaring... kasi may prayer for injunction, maaaring pagbigyan ng korte yung injunction. At siyempre, palagay namin hindi naman tama yon. Kaya ngayon palang araw na ito ay punta na kami sa Korte Suprema.
1: Yeah, wait lang po, isa-isay natin. So, maglalapse ang TRO, hanggang bukas lang yung TRO. Kung walang injunction, ano yung kamo mangyayari, attorney?
7: Maaring mawala na yung ma-release na yung tumakalabas na yung ating 60 pesos pero hindi yan nagbabawal sa ibang korte na magbigay rin ng TRO ano o magbigay ng injunction.
1: Okay. So, ngayon, kaya, kung may injunction pa, kung halimbawa lang ang nag-issue ng injunction after mag-lapse ang TRO, edi lalong hindi matutuloy yung 60, ano pa?
7: Oo. At hindi rin niya nagpro-prohibit ng ibang korte ng interview.
1: Akala ko po ba ang posisyon natin, attorney, bawal harangin ng korte ang any wage hike?
7: Tama po. Pero mayroon na tayong nabutas. Pagkakaalam ko rin, mayroon ding TRO yung Bohol a few years ago. So parang hindi klaro sa ating mga korte yung batas. Kaya para maklaro, ay sinabi, nag-usap kami ng mga trade union leaders na dalhin na sa Korte Suprema today. At handa na po na yung aming petition.
1: Opo, so ibig sabihin, ang susi talaga dito, Attorney Sunny, is the Supreme Court. Actually, matagal ko na pong pinananawagan na sana mag-issue din ng statement o clarification ang Supreme Court kung tama po ba o mali ang ginawa ng judge. Kasi pag sinabi ng Supreme Court na ay mali pa lang ginawa ng judge namin, di tapos yung istorya, walang basihan yung TRO. Pero pag sinabi naman nila ay hindi may kapangyarihan yung judge namin na gawin yan, di pagdebatehan natin ngayon kung tama ba yun. Kasi kada may wage hike ngayon, ang gagawin ng employer, tatakbo ngayon sa RTC para humingi ng TRO, hindi ho ba?
7: Tama po, tama ka Alvin. At kaya po para at least magkaroon ng konklusyon ay nangangatok na kami. No? Kumakatok na kami sa Korte Suprema at ipafile namin mamayang alas 9 o alas 10 at yung aming petition.
1: Pero yung dagdag sahod, kasi di ba per day po yun, Attorney Sunny, baka lang malito ang mga sweldo ng mga security guard, mga janitor, ano po. Ibig sabihin po, since nag-issue ng TRO, wala silang dagdag na plus 60 per day.
7: Yung aming opinion dyan, ang TRO ay was issued without authority. Without jurisdiction, kaya anumang desisyon o order ng korte ay walang bisa mula sa simula. And the only power of the court is to dismiss it. Kaya sa aming paningin ay dapat hinihingi din natin sa Korte Suprema na from the start ng effectivity ng wage order number 27 ay hindi mawawala sa mga manggagawa.
1: At dapat po siguro yung dole, kasi susunod yung employer sa dole, ano ba yung order ng dole? Sabi ba ng dole, kahit may TRO, ituloy nyo yung plus 60? O habang may TRO, wala mo ng plus 60?
7: Sa kasalukuyan, ang posisyon ng dole, narinig ko ay parang nire-respeto nila yung TRO. Kaya, may nilabas ata kahapon na administrative circular, pero kung kalaban na order ng korte ay hindi yon maging effective. Kaya dumulog na kami po sa Korte Suprema para at least may authoritative decision.
1: Thank you, Attorney Sunny. Maraming salamat po sa oras po ninyo. Mabuhay po kayo.
7: Mabuhay po kayo, Alvin, at God bless.
1: Mayong aga, salamat. Thank you. Si Attorney Sunny Matula po, President of Federation of Free Workers at Chairman po ng Nagkaisa Labor Coalition. Anong oras na? Anong oras ka dumating?
0: Tuloy po kayo.
1: Anong oras ka dumating?
0: Uy, kayo na pa. 6:15.
1: Anong oras ka na upo dyan sa...
0: 7:02.
1: Anong oras sa newscast?
0: 7.
1: Oh, delete ka.
0: Ikaw, hindi ako.
1: Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
3: Good morning!
12: Gising! Gising Pilipinas! Ito po ang DZMM.
3: DZMM.
12: Patas. Balanse. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Dalawamput anim na paulat na namatay sa pananalasa ng habagat at mga nagdambagyo pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Umabot na sa mahigit 1 bilyong piso.
0: Tonelada ng basura na hakot mula sa estero sa Baclaran. Sirang bahay at putik, sumalubang naman sa mga lumikas na residente sa Quezon City.
1: Rotational brownout naranasan sa ilang lugar sa Visayas, Mindanao grid, isinailalim din sa yellow alert kahapon.
0: 107 billion pesos inilaan para sa flood control projects sa susunod na taon. 1.7 trillion pesos naman kailangang utangin para pondohan ang 2027 national budget.
1: Confidential funds ng Office of the Vice President natuklasang ginamit sa Christmas party at pagtatanim ng puno. Iba pang questionableng pangalan nakatanggap ng pondo, ibinunyag din.
0: Vice President Sara Duterte kinasuhan ng grave threats dahil sa sinasabing pagbabanta kay Pangulong Marcos.
1: Dating traffic enforcer arrestado dahil sa pangungutong sa mga motorista sa Maynila.
0: Sa showbiz spotlight, Boy Abunda masaya sa pagbabalik sa telebisyon ng kaibigang si Chrissy Aquino.
1: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Miyerkules, August 12, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
0: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. 26 na ang napaulat na namatay sa pananalasa ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Kabilang dito ang 10 namatay dahil sa landslide sa Baguio City. Pero sa tala ng Office of Civil Defense, 20 ang namatay habang 15 o 15 nasugatan at 4 ang nawawala. 815,000 na pamilya o halos 3 milyong individual ang naapektuhan kabilang ang halos 100,000 nananatili sa mga evacuation centers. Mahigit 1.4 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura habang 135 million pesos naman sa agrikultura. Sa Bulacan, isinailalim na sa state of calamity ang Bayan ng Kalumpit para mapabilis ang paghatid ng tulong sa mga apektadong residente. Lubog sa baha ang lahat ng 29 na barangay ng Kalumpit dahil sa pag-ulang dulot ng habagat na sinabayan pa ng high tide at pagpapakawala ng tubig mula sa ilang kalapit na dam. Ngayong araw, inilunsad ng lokal na pamahalaan ang libreng sakay para maihatid ang mga estudyante o empleyadong papasok sa paralan at trabaho.
13: Sana mabigyan pansin ng gobyerno natin na mapaayos po yung mga RIPRA po, mataasan po at malagyan ng maayos na solusyon.
1: Nauna na sinimulan ng DPWH ang pag-iba sa sinasabing substandard na dike sa Kalumpit para magtayo ng mas matibay na proyektong inaasahang matatapos sa susunod na taon. Kinasuhan na rin ang mga sangkot sa ginigibang proyekto kabilang ng dating opisyal ng DPWH Bulacan na sina dating District Engineer Henry Alcantara at dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez.
0: Tuneladang basura na ang nahakot mula sa estero sa Baclaran sa Parañaque City. 244 metric tons o katumbas ng 43 truck ang nahakot. Pero misto ng tapunan pa rin ng basura ang Redemptorist Water Channel na nag-uugnay sa Parañaque at Pasay City. Mano-mano nang hinahakot ang mga basura at posibleng tumagal ang paglilinis sa loob ng isa Pagod dalawang araw para kay DPWH Secretary Vince Dizon maituturing ng krisis ang problema sa basura sa bansa.
2: Pinapakita kang talaga na grabe na talaga ang sitwasyon ng basura natin. Talagang ako, sasabihin ko na garbage crisis na talaga to. Kailangan tundukan na natin to once and for all. Hindi na pwede itong dekada-dekada na itong ganito eh. Yan ang problema, padami ng padami tayo dito. Padami ng padami yung basura. Eh. Never ending to kung di natin to talagang aayusin.
0: Pero para kay MMDA Chairman Romando Artes, problema lang at hindi pa maituturing na crisis ang issue sa basura. Posible rin galing sa ibang bansa ang mga basura.
5: Well, I don't want to categorize it as a crisis. I like to think na problema, garbage problem. Kasi ang nabanggit yata ni Sec. Vince Dizon ay may garbage crisis sa Metro Manila. Actually, kung titingnan mo naman, hindi naman po galing sa Metro Manila yung basura. Nasabi nga po ng ating Pangulo, yan po ay napadpad lamang dyan. As to where it exactly came from, we're still investigating.
0: Sa Quezon City, parang sirang bahay at makapal na putik. Bahay ba naman, partner? Ang dinatnan ng mga lumikas na residente. Mahigit 7,000 residente ang lumikas dahil sa matindi at mataas na bahang dulot ng ilang araw na pag-ulan.
1: 8 minuto makalipas ay 7 PM, disidido ang lokal na pamahalang ideklarang no-build zone ang bahagi ng Barangay Gisad Surong sa Baguio City. Ito'y matapos matabunan ang paghuna ng lupang 3 bahay kung saan 10 namatay habang 3 ang nasagip.
6: Naririnig niya yung anak niya na humihingi ng tulong, hinuhukay niya yung anak niya. Kahit na mismo siya, hindi siya makagalaw. Ang kwento ni ate ko, nung gumuho daw po yung bahay, hindi niya nakita si Jayden, pero naririnig niya daw po na, Mama, tulungan mo ako.
1: Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ililipat sa relocation site ang halos 20 apektadong pamilya. Pero habang wala pang relocation site, hahanapan muna na maupahang bahay ang mga residente. Sa Zambales, nananatiling isolated ang mahigit 500 pamilya sa Barangay Santa Fe sa San Marcelino. Nakapaghatid naman ang mga food packs sa mga residente sa pamamagitan ng zipline patawid ng ilog.
0: Nagpatupad ng rotational brownout sa ilang lugar sa Visayas kahapon, kabilang sa naapektuhan ang bahagi ng Cebu, Negros at Panay dahil sa red alert o kawalan ng reserbang kuryenteng tumagal ng mahigit 6 na oras simula alas 3 ng hapon hanggang alas 9:20 ng gabi. Idiniklara rin ang yellow alert sa Visayas grid ng alauna hanggang alas 3 ng hapon at alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Bunsod dito ng pagpalya ng halos 30 planta habang 16 ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. Sa Mindanao grid, tumagal ng halos 11 oras ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 10 ng umaga hanggang bago mag alas 10 ng gabi. Bunsod naman ito ng pagpalya ng 22 planta habang siyam ang kulang ang produksyon. Dahil dito, maghihigpit na ang Department of Energy sa mga plantang laging palyado at nagdudulot ng alerto sa mga power grid sa bansa.
8: Pwede kang i-blacklist. There are warnings na depending on the severity of your violations that pag nag-third warning ka, tanggalin na namin yung permit mo. So there are stages and then we're doing the guidelines. We'll issue that probably within the month.
0: Si Energy Secretary Sharon Garin po yan, nasa bayan din pong nagsasabi na ngayong araw, isa sa ilalim sa yellow alert ang Mindanao grid mamayang alauna ng hapon hanggang alas 8 ng gabi.
1: 11 minuto makalipas ay 7 PM, hiniling ng Energy Regulatory Commission na tanggalin ang 12% ng value-added tax sa singil sa system loss charge. Ang system loss ay singil sa electricity bill dahil sa nawalang supply bunsod ng pilferage o pagnanakaw at iba pang technical factors. Sa resolusyon, inirekomendang tanggalin ang buwis sa system loss charge sa gross receipts ng generation companies, gayon din sa distribution utilities at National Grid Corporation. Sinabi ni ERC Chairman Francis Nino Juan, nadadaan sa public consultation ang panukala at kailangan din ang pahintulot ng Bureau of Internal Revenue bago tanggalin ang buwis.
9: Doon sa ating isinasagawang pagre-revisa noong definisyon ng system loss, at dito nga sinasabi natin na ito ay isang government mandated pass-through charge. Kung ito ay magiging kanyang klaseng singil, maaari itong mailabas na doon sa nasasaklaw ng value-added tax.
1: Nanindigan naman ang Meralco na mahihirapan silang saluhin ang singil sa system loss kahit na technical o non-technical. Ang technical system loss ay yung kuryenteng natatapon habang dumadaloy mula sa planta papunta sa customer, habang yung non-technical system loss naman ay yung mga nananakaw na kuryente. Bumuna ang Department of Energy ng task force para hahabol sa mga magnanakaw ng kuryente sa buong bansa.
0: So bakit ako ang
1: magbabayad
0: at magdurusa?
1: Ganun talaga.
0: Hay, tapos ito matapos ang dalawang sunod na rollback, tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa unang araw ng kalakalan, 3 pesos and 40 centavos na ang taas presyo sa gasolina, habang 5 pesos and 10 pesos naman sa diesel at 5 pesos and 70 centavos sa kerosene. Inaasahang makaaapekto sa presyohan ang anunsyo ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz hanggat hindi sumusunod ang Amerika sa mga kondisyon para matigil ang giyera, bilang na ang reparation payment at pagtigil ng pag-atake sa Lebanon. Nauna nang inamin ng Department of Energy na walang katiyakang magtutuloy-tuloy ang rollback sa mga bansang umaangkat ng langis tulad ng Pilipinas.
1: Alas 7:13, lumutang ang iba pang questionableng pangalang sinasabing nakatanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President. Kasunod ito ng pagdistigo ni COA State Auditor Cailin May Del Campo sa unang article of impeachment, kaugnay na sinasabing manual ang paggastos ng confidential funds ng OVP at Department of Education. Kabilang sa bagong pangalan ang Salakasim Ralph Josh Bacon, Beverly Clear Pampano, Pia Piatos Lim, Christine Applegate at Matthew Queso, na mistulang kahalintulad ng mga pangalan ng prutas at pagkain. Naungkad din ang mga pangalang Clarice Ontiveros, Denise Tanya Escudero, Jose Diocno Jr. at Beth Revilla. Namistulang kaparehas naman ang pangalan ng ilang senator, judges at miyembro ng House Prosecution Team. Batay sa acknowledgement receipts, nakatanggap ang manabanggit na pangalan ng libu-libong pisong halaga ng confidential funds kapalit ng pagbibigay ng impormasyon o pagbili ng supply at materyales na ginagamit o ginamit sa confidential operations. Paliwanag ni Del Campo, compliance audit lang ang ginagawa ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office ng COA at kaya hindi biniripika ang mga pangalang nakalista sa acknowledgement receipts. Halip, sinusuri lang ng mga state auditor kung sumusunod ang isinusumiting dokumento sa Joint Circular 2015 na nagtatakda naman ng patakaran kaugnay ng paggastos ng confidential funds.
10: Kanina, Madam Witness, merong pauko tsaka merong heart. Tinanong mo ba kung sino ito at kung related sila sa presiding officer natin? Bakit hindi ka nag-verify ng mga pangalan? At itong mangga, gumawa ataw ng fruit salad ito. May kamote, may mangga, may keso. Bumili ng information itong Escudero for 120,000 pesos. Madam Witness, may keso, may Escudero, may honeylet, may Estrada.
11: Chinecheck po namin kung compliant ba sa joint circular at kumpleto at proper ba yung mga liquidation documents po na sinasubmit sa amin in relation po sa provisions ng joint circular.
1: Okay. Nauna ng lumutang sa paglilitis ang iba pang questionableng pangalan sa acknowledgement receipts katulad ng Andy Lim, Alejandro Pikit at Gabriel Bisaya.
0: May tuturing na liable o may pananagutan sa sinasabing irregularidad sa paggastos ng confidential funds, sina Vice President Sara Duterte at dalawang opisyal ng Office of the Vice President. Kaugnay ito ng Notice of Disallowance o utos na ibalik ang 73 million pesos na pondo ng OVP noong 2022 dahil sa mga paglabag sa patakaran. Sinabi ni COA State Auditor Sailene May Del Campo na may pananagutan sina VP Sara, dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at Chief Accountant Julieta Vladirie Villa del Rey dahil sa kabiguang magsumite ng tunay na matagumpay ang ginawang confidential activities. Hindi pasok sa audit at joint circular na 2015 ang ilang ginastosan ng confidential funds tulad ng pagtatanim ng puno. Parte ito, Christmas party. Doon tayo sa Disyembre. At medical mission, gayon din sa pamimigay ng wheelchair at regalo. Ginastos din ang pondo sa araw na hindi sakop ng period of utilization na paglabag sa patakaran.
14: So hindi posibleng gamitin yung perang na release ng 21 para i-reimburse yun kung tama man yung pinagastusan.
11: Yes po, kasi under the joint circular po, meron pong portion doon na hindi po pwedeng gamitin for reimbursement yung pondo ng confidential. So prospect.
0: Iginit din ni Del Campo na paglabag ang na ang kautusan ni VP Sara na ibigay ang milyong-milyong pisong confidential funds ng OVP noong 2023 sa dating pinuno ng OVP Special Security and Protection Group na si Colonel Raymond La Chica. Dahil dito, muling nagpalabas ang COA ng Notice of Disallowance para naman sa 375 million pesos na confidential funds ng OVP.
1: Alas 7:18, kinwestiyon ng House Prosecution Team ang sinasabing magkakaparehong detalye sa acknowledgement receipts ng Department of Education kaugnay ng paggastos ng 112.5 million pesos na confidential funds sa impeachment trial ipinisinta ni Private Prosecutor Lorna Kapunan. Ang mga resibong magkakaparehas ang petsa pero magkakaiba ang pangalan, lagda, adres at halaga ng perang natanggap. Kabilang dito, ang disbursement ng pondo sa Davao City, Negros Occidental, Agusan del Sur at Makati City noong February 21, 2023. Magkakaiba rin ang nakasaad sa lugar sa resibong magkakaparehong petsang February 25 at March 15, 2023. Ayon kay COA State Auditor Sailene May Del Campo, nakasaad sa adres ang lugar kung saan ibinigay ang pera at hindi ang bahay ng sinasabing nakatanggap ng libo-libong pisong halaga ng confidential funds. Nanindigan si Del Campo na ang Special Disbursing Officer lang ang may kapangyarihang magpalabas ng confidential funds at hindi maring ilipat sa iba ang pondo batay sa patakaran sa Joint Circular 2015. Kunisyon ni Kapunan kung posible bang bisitahin ng Special Disbursing Officer ang lahat ng lugar na nakasaad sa mga resibo sa loob lang na isang araw, pero nag-object ang defense team, kaya hindi nakasagot si Del Campo. Bagamat kinatigan ang objection ng depensa, iginit ni Presiding Officer Francis Escudero na imposibleng ang mapuntahan ng opisyal ang iba't ibang lugar sa Pilipinas sa loob lang ng isang araw.
15: Superman ang favorite ko. Kung hindi man Superman ang favorite ko. Kung hindi man Superman ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo,
16: Your Honor, please.
15: Lahat na ito.
16: Your Honor, please.
17: Yes, Counsel First.
16: The question is speculative, Your Honor.
15: What is speculative about Superman? He can fly anywhere.
17: Clearly, it is physically impossible to be in all of these locations in one day. So that remains to be seen and proven in the coming days.
1: Si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda ang nakaupo sa pwesto nung nagsisilbi pang Education Secretary si VP Sara.
0: Nagsampa ang Department of Justice ng kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Nag-ugat ang kasong isinampa sa Quezon City Regional Trial Court sa reklamong isinampa ng NBI kaugnay ng pahayag ni VP Sara sa online press con na may kinausap siyang hitman o assassin para ipapatay sila Pangulo Marcos sakaling siya ay patayin. Konektado rin ang sinasabing pagbabanta sa kinakaharap na ika-apat na article of impeachment ng Vice Presidente. Sinabi ni DOJ spokesperson Polo Martinez na may nakitang prima facie evidence para kasuhan si VP Sara. Pero binasura ng DOJ ang inciting to sedition na isinampa naman ng NBI dahil sa kawalan ng ebidensya. Tiwala naman ang kapwa ng Vice Presidente mababasura ang kaso at iginiit na hindi maaaring usigin ang impeachable official sa kasong konektado naman sa kinakaharap na impeachment case. Pero para sa House Prosecution Team, hindi makaapekto ang kaso sa impeachment trial dahil magkaiba ang proseso sa paglilitis ng impeachment court at aktwal na korte.
36: Kung magkaroon po ng paghahain sa korte, separate naman po ng separate po yung course

0: sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM DZMM.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Ka! Kaya ba ganyan?
5: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
6: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
5: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
6: ikaw ang liwanag sa dilim.
5: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Ang iniinom ng Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
8: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
1: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM. DZMM numero uno sa aksyon.
0: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:25. Nagkasagutan sila Senador Rafi Tulfo at Pia Cayetano hinggil sa mga hindi nabubuong komite sa Senado. Kasunod ito ng pahayag ni Tulfo na nasa ilalim ng tinatawag na Cayetano hostage ang mga komite dahil sa sinasabing kawalang aksyon ni Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano na kumpirmahin ang committee membership. Pero buwalt na ni Senador Pia Cayetano, dapat ay itigil na yung drama dahil maaari naman siyang lapitan kung may gustong iparating sa kapatid. Sagot ni Tulfo ay hindi siya nagdadrama mula nang maging senador at hinigayat si Cayetano na tumingin sa salamin bago magsalita.
10: It is time that we cooperate so that we may get back to legislating. If you have time to go on FB Live, maybe you have time to confirm or give the go signal to your minority members. I don't know anong dahilan niya, bakit niya hostage yung pagiging members ng kanyang mga kasamahan.
11: Alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyo may iparating, huwag na ho kayong magdrama ng mga pa-hostage-hostage.
10: Never po ako nagdrama dito. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagsinungaling. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kay salamin bago kayo magsalita.
0: May kipag-ugnay naman si Senate President Sherwin Gatchalian sa minorya ng Senado para maresolba ang issue. Ayon kay Gatchalian, 32 komite ang hindi pa nagko-convene dahil kulang ng miyembro.
12: Maaari lang ipatupad ang 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Bukas, mapapasok ang temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court sa 60 pesos na unang bugso ng dagdag sahod. Pero ayon kay Federation of Free Workers President Sunny Matula, posibleng mapigilan ang pagpatupad sa wage hike sa Metro Manila kung magpapalabas ang korte ng permanent injunction.

0: Dahil dito, haharangin ng ilang grupo ang hiling ng permanent injunction para tuluyang mapatupad ang aumento sa sahod.
1: Kung mag-lapse yun, tuloy na yung wage hike o maaring kasi may prayer for injunction, maaring pagbigyan ng korte yung injunction. At siyempre, palagay namin hindi naman tama yon. Kaya ngayon palang araw na ito ay punta na kami sa Korte Suprema.
0: Nauna na ang inihain ng Akbayan Reform Block sa Kamara ang resolusyong layong imbestigahan ang epekto ng TRO sa mga manggagawa. Sa Senado, 21 senador ang lumagda sa resolusyong humihiling sa korteng bawiin ang TRO.
2: 728 na isumiti na sa Kamara at Senado ang 7.2 trilyon pesos na panukalang national budget sa susunod na taon. Mas mataas ito ng 6% kumpara sa 6.79 trilyon pesos na national budget ngayong taon. Sa panukala, mahigit 107 billion pesos ang inilaan para sa mga flood control projects, pero tiniyak ni House Appropriations Chairperson Michaela Swansing na hindi papayagang pondohan ng unprogrammed appropriations ang mga proyekto kontra baha.
3: We will make sure that the items in the unprogrammed appropriations are those that are really necessary, and whichever safeguards need to be put in place, yun po yung ating ilalagay.
2: Halos 112 billion pesos naman ang panukalang unprogrammed appropriations, habang 11 billion pesos ang confidential at intelligence funds. Pinakamalaki ang alokasyon sa sektor ng edukasyon na umaabot ng 976 billion pesos, habang 644 billion pesos naman sa public works at 353 billion pesos sa sektor ng kalusugan. 1.7 trillion pesos naman ang kailangang utangin ng pamahalaan para mapundohan ang 2027 national budget.
0: Sa Maynila, arestado ang dating traffic enforcer na sangkot sa pangungutong sa tundo. Nagpanggap ang suspect na miyembro ng Manila Traffic and Parking Bureau para makapanloko, pero napansin ng isang lehitimong enforcer ang suspect na pinahihinto ang mga motorista sa Mel Lopez Boulevard. Ano nga ito? Si Ten Road, ano partner?
2: Arten.
0: Ayun, Arten. Nang walang maipakitang ID, sinubukan pang tumakas ng suspect, pero nahuli rin ng mga polis. Natuklasang tatlong beses nang nangungutong ang suspect na dating enforcer sa Maynila, pero sinibak sa serbisyo.
2: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
4: Doris, sa ating Showbiz Spotlight, masaya ang host si Boy Abunda sa pagbabalik on screen ng kaibigang si Queen of All Media, Chris Aquino. Biyernes, umida si Chris sa promotional videos ng Netflix bilang Chief Head of Insight and Content Analysis o Chika. Ito, tinaguri ang pagbabalik on screen ni Chris matapos ang ilang taong pag-recover mula sa autoimmune disease. Sinabi ni Tito Boy na proud at excited siya makita ulit ang matalik na kaibigan sa telebisyon. Dating nagsama sina Tito Boy at Chris sa ilang kapamilya shows katulad ng Aquino and Abunda Tonight at The Buzz. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Christian. Balik sa inyo, Alvin Doris.
2: Kasi si Chris pala talaga yun, Ganiel. Akala ko talaga may nanggagaya sa kanya.
0: Ay, personal ito.
2: Hindi kasi, parang nag-gain ng weight. No? Parang tumabang konti si Chris, si Ganiel, ano?
4: Yes, oo. Oh. Much healthier looking.
2: Yeah.
4: Actually, itong nilabas niya sa Netflix, ano yan eh, 3 episodes yan eh, parang promotional video sa Netflix. So may mga abangan pa yung mga kababayan natin, no? Kung gusto pa nila ng more of Chris Aquino. Merong lalabas, I think, August 14 and August 21.
2: Yeah, so ano bang gagawin niya? Anong project niya sa ABS-CBN ba siya lalabas?
4: Hindi, sa Netflix to, Netflix Philippines, promotional campaign lang to.
2: Hindi, after noon?
4: So far, wala pa. Okay. Wala pa na-announce kung meron na siyang mga lalabas na new projects. Pero at least she's back.
2: Hindi, talagin na lang natin si Tita Cory, nakamonitor naman si Tita Cory Vidanes.
0: Ganun ba? Oh. Teka lang, bago si Tita Cory, mas importante ito. Wala bang black screening para sa akin? Yung kay Chrissy?
2: Hindi nga, plug lang siya.
0: Ano lang?
2: Para siyang plug. Parang may kinakausap, parang may kinakausap siyang okay. Editor ba 'yon? Parang video editor. Akala ko talaga impersonate.
0: Oo, ako naman inihintay ko na na mapalabas gaya na ito. Ha? Isasagasa ko na habang nandiyan dyan si Tita Cory. Nanood ako nung Someday Someone Somewhere Over the Rainbow. Yun ba ang title gayon niya?
2: Alam ba 'yon yung kay ano?
4: Someday 'yon.
2: Yung kay ano ba 'yan? Yung kay Catherine, no?
0: Akala ko buong akala ko pelikula.
2: Hindi, series 'yon. Nasa Netflix ah.
0: Ha, oo, nakita ko na nga, binuksan ko na siya, Netflix tuloy.
2: Maganda ba?
0: Maganda. Tsaka napakagandang bata ni Catherine. Kaya lang bitin ako. Ikaw man yung pangilinan, ang laki-laki ng ospital mo. Ayusin mo naman yung television mo doon. Walang cable. Ano ba yun?
2: Ang dami mo na manghanas sa buwan. Thank you, Ganyal. Marami. Huwag ka nang magsalita. Ganyal, madadamay ka pa eh. Madadamay ka pa nito eh. Ha? O sino yan? Ba't lumabas si ano doon?
0: Sino ba yun?
2: Si Gypsy. Thank you, Ganyal. Maraming salamat kay Niel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7.
0: Ako po si Doris Bigornia.
2: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
5: Gising Pilipinas!
2: Energy! Energy!
6: Radyo Patrol Balita Alas 7. O ang DZMM. DZMM. Bus AM DZMM.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
9: Donny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
10: Food's here, guys.
9: And feel the vibe.
11: Best concert ever!
9: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
13: Playtime! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
14: Happy! Everybody is happy!
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Basta AM, DZMM. Ang morning tandem ng Bayan.
2: Good morning!
0: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
3: Gising Pilipinas!
4: Good morning!
5: Magandang umaga kay Ambassador Francis Chua. Ayan, binabati
6: na kita.
5: At baka maubusan ng oras si Doktora Jessica Rinin.
6: Uy, Doktora!
5: Doktora Jessica D.
6: Sorry naman po. Anong tumawag pa ay nag-text kayo sa akin? Nasa ICU po ako. Kaya hindi ko kayo nasagot. Sorry naman po.
5: Mabait yan, partner. Mabait.
6: Mabait, yeah.
5: Si Ma'am Lorraine Galvez naman, unahin na natin kasi kanina pa nalabas si Lorraine sa ating Jeep CMM. Nandyan sa Barangay Pinyahan sa Quezon City. Lorraine!
7: Good morning. Gising Pilipinas. Hello mga kapamilya. Ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show diva. Nasa radyo na rin chumichika. At ngayong umaga nga Kuya Alvin na natin Doris, ay sumakay tayo ng Jeep CMM upang bisitahin ng ating mga kapamilya dito sa Barangay Pinyahan, Quezon City. Kaya kamustahin naman po natin sila. Good morning po. Saan na po yung i-interview natin? Hello, ma'am. Ito po kayo, ma'am. Good morning. Ano pangalan po ninyo?
8: Hi, good morning. Gising Pilipinas. Ako po si Melanie from Isabela.
7: Hello. From Isabela po, yes, po kayo. Ang layo ng nilakad po ninyo para pumunta dito. Ano po pinagkakaabalan dito sa inyong barangay?
8: God's Stop. Kasi hindi po nakakala ng God's Stop is Gender and Development.
7: Mm-hmm. Yes. Gender and Development. Yes. Ano po yung mga activities na meron po ang gender?
8: Meron po kaming balik probinsya. And syempre regarding sa women, LGBT, solo parent.
7: Wow, ang ganda naman po dito sa inyong barangay. Ang dami ginagawa para sa ganyan mga aspect dito sa inyong mga kapamilya dito sa Barangay Pinyahan. Yes. At syempre ng mga nakaraang maulan, ano po ba yung mga ginawa ng inyong barangay para sa mga naulanan at binaha?
8: Siyempre, sa pangunguna po ng aming barangay Kapitan Rick Villaflor, nagtayo po ng tent na habang wala pa po yung bagyo or habag at na hinihintay ay nakaredy na po yung tent para kung sakaling magkaroon po ng mga evacuees, nakaredy na po sila. At meron po siyempre yung libreng palugaw and food po.
7: Yan. Siyempre, thank you so much, ma'am. Nilagay niyo po ba ang pangalan niyo sa ating mahiwagang lagayan? Malay mo, kayo po ang mabunot po?
8: Yes po, wish po.
7: Ayan, sige. Kayo po ba? Gusto niyo po ba kayo ang mabunot
8: yes
7: po? Kaya tignan natin kung kanino pangalan ng ating mabubunot ngayong umaga. Ang dami-dami pong pangalan. Hindi pa na natin kung kanino pangalan ba. Eto na. Bubunutin natin. Eto na. Congratulations, Renato. Renato B. Luzon. Hello po. Good morning. Kayo po ang nabunot ko. Kaya tanggapin po ninyo ang DZMM shirt. At syempre, para una po kayo sa balita, ito ang transistor radio mula sa DZMM. At syempre, 1,500. Ay, kung gagamitin ang 1,500?
9: Pambayad po ng utang.
7: At bayad ng utang. Ano pong gusto niyo sa DZMM? Kay Kuya Alvin at Ate Doris.
9: Mga sir, Ma'am Alvin, tsaka Ma'am Doris, salamat po ng marami at umaga po.
7: Thank you so much. You're a winner! Matiin!
9: Shoutout po sa mga kasama ko tsaka sa pamilya ko po.
7: Thank you so much, Kuya Renato, and congratulations again mula dito sa Barangay Binyahan, Quezon City. Bye po dyan sa studio.
5: Thank you! Maraming salamat, Lorraine Galvez ng Barangay Pinyahan sa Quezon City. Siguro parang maraming nagamit ng internet.
6: Oo. Partner, sa palagay mo ba maraming kumakain ng pinya?
5: Sa Pinyahan. Sa Piñahan.
6: Patikim ng Piñahan.
5: Hindi, sa Piñahan. Kaya siya tinawag na, hindi, may barangay talagang Piñahan.
6: Talaga
5: oo, meron talaga. Kaya nga ang tawag sa kanya, Barangay Piñahan. Ha? Jing Pai, good morning. Ceci Lopez, good morning. At si Flor Dalisa Oledan. Oh, yung mga pangalan na lang po, ha? Kasi wala, may dalawa pa kaming interview. Ito si Secretary nandiyan na.
6: Okay.
5: Secretary Francis Tolentino ng Department of Labor and Employment. Secretary, good morning po, sir.
6: Good morning, sir.
2: Magandang umaga po, Ma'am Doris. Sir Alvin, magandang umaga.
5: Opo, natawag po kami kanina kasi gusto namin makahingi ng update. Ano na po ba yung status nung dagdag sahod ng mga manggagawa? Bukas po ata, maglalapse na yung TRO. Ano po, what happens after the lapse nung TRO?
2: Lahat po ay naghihintay kung ano mangyayari hanggang bukas.
5: Mm.
2: Hindi ko natin mapangunahan kung ano yung gagawin nung lady judge doon sa nakabimbin sa kanya. So, lahat po ay naghihintayan kung ililist niya, kung ano yung gagawin niya, o itutuloy niya. So, lahat po ay naghihintay.
5: Ano nyo sabihin, pag nag-lapse pala yun, Sec, may karapatan pa siyang i-extend?
2: Yung, kasi ang main case nito ay yung parang declaratory relief. Yun yung main case. So, pwede pa niya ituloy yun, pero wala na yung injunction. So may mga clarificatory orders siyang dapat gawin. Ayokong pangunahan yun, pero yung hakbangin kung ano yung susunod ay magmumula po yun sa branch 152 ng Pasig.
5: So hindi pwede sec na kayo, kumbaga sabi ng labor secretary, lapse ng bukas ha, ituloy na natin yung dagdag sahod simula sa Thursday. Hindi kaya ng powers mo yun.
2: Hindi po. Nakabimbing sa kanya, pwede niyang i-dismiss na kagad outright yun kung sasabihin niya na wala siyang jurisdiction. Pwede niyang, marami siyang may mga gawain siya sang-ayon sa proseso, sa batas, na siya lang ang nakakaalam.
6: Opo. Sek, pwede bang paalalahanan ninyo ang ating mga tagapakinig, tagapanood? At saan pa talaga nagmula ito? At ang partner ang nagiging reaksyon, ano ba pinagsasabi nitong si Tolentino? Tapos na dapat yan TRO na.
5: Hindi, si Judge kasi. Si Judge itong babaeng judge, nakialam kasi.
6: Oo, ganun po ba nangyari, Sek?
2: Opo, hintayin na lang natin bukas, ilan na lang oras na ito. Yung hindi siguro nakakaunawa ng batas, mawalang galang na akala nila ganun lang. So yung totally nawala na yan, na-lift na yan, dalawang paraan kasi pwede niyang i-lift o pwede niyang hayaang mamatay na lang. So, yun yung inaantabayanan hanggang bukas.
6: Opo.
5: Pero malabo siguro na sabihin niya na parang wala siyang jurisdiction, Secretary.
6: Kasi
5: in the first place, nag-issue siya ng TRO. Kung wala ka palang jurisdiction, ba't ka mag-issue ng TRO?
2: Pwede niyang sabihin na nagkamali siya.
6: Pwede pala yun.
2: Opo. May mga gumagawa ng ganun.
5: Opo.
6: So, parang pinapatagal lang.
2: Kaysa naman ang ibang husgado ang magsabi na mali siya.
6: Oo. Pero pagka
2: sa kanya.
6: Oo. Pagka sinabi po ng isang labor secretary na hayaan na lang na mamatay yung ang tawag doon.
5: Mag-lapse.
6: Ano ibig sabihin po noon para maintindihan ng ating kasama?
2: Ang magsasabi po niyan ibig sabihin walang gagawin si judge.
6: Ayon.
2: Wala siyang gagawin. Halimbawa, hinayaan na lang niya, wala siyang inisyo na ito ay lifted na. Ibig sabihin patay na yung 20-day TRO.
5: Opo.
2: So, ang ibig sabihin noon, balik na doon sa dating status na pwede nang ipatupad.
5: Mm. So, ano po yung instruction natin sa mga HR? Kasi nag-aabang din yan, partner, yung mga human resources. Ano ba? Kasi arawan eh.
2: Antabay lang tayo. Tayo naman ay nagpapasalamat din doon sa meron kasi na apat o lima na lumabas sa social media na nag-voluntary compliance. Yung meron yung regaso, yung nagde-deliver ng mga gasol, LPG. Opo, meron naman yung isang bulaluhan, meron yung meal on wheels na isang kainan din at meron pang dalawa. Na bagamat may TRO, ay pinatupad nila yung Wage Order 27. Bigay na sila ng dagdag sahod. Nothing can prevent an employer from voluntarily complying. May mga ganun eh. Ang nakaabot lang sa aking kaalaman ay mga 4-5 na hindi naman kalakihan, pero para sa kanila ay susunod sila dahil tama yun kahit na TRO. May mga nagbigay din ng suporta gaya po ng yung Indian Chamber of Commerce and Industry na kung ano man mangyari, sunod sila. Hindi ko lang alam kung nag-voluntary sila. So may mga kahit ni TRO yan, tataasan namin ang sweldo, lalong-lalo na nung nagbahaan, may mga ganun na nagpaabot.
5: Sige, Sek.
6: Isa na lang ako partner. Sek, ibig palang sabihin kung nanaisin o kung yan ay paninindigan, kakayanin naman pala kasi ang panlaban ho noon ng mga empleyado, employer ay, sige, magtaas tayo ng sahod, pero bukas wala tayong kumpanya.
2: Yeah, may ganun naman ho, yung hindi kaya. Kaya nga sinasabi ko, may proseso naman na paano hingi ng exemption. May 75 days po yun. Ito yung sa mga sa small and medium, lalo na yung micro.
5: Okay.
2: Yung malalaki, talagang given po yun na may kapasidad. Pero may nagsasabi rin na maapektuhan din sila. So, yun po yung tagubilin ko naman kung sakaling ipapatupad na merong 75 days. At yung 75 days ay from the start of implementation. Hindi magre-retroact doon sa original na petsa ng July 25. So yung hihingi ng tulong sa pamahalaan dahil hindi nila kaya, pwede naman ipaliwanag nila, bigay nila yung may proseso po yun, yung kanilang financial statement na ganito, ito yung kinita namin, ito ngayon mababa na talaga, pwede ba exempt na kami dyan sa yun naman po ay dadaan din sa isang proseso, mahaba-haba rin yun, pero sisikapin po yun.
5: Sek, ay 1.5 minutes pa ako. Okay. Ilalaan ko sa Ateneo yung issue ng Ateneo. Ano po? May legal, may decision na eh, may pulutan na eh.
6: Okay, okay.
5: So ang tanong is, may legal option or remedy pa ba ang Ateneo at si Coach Tab Baldwin na hindi muna magbayad ng penalty? Kumbaga, pwede pa siyang pumunta sa korte at questionin ang decision ng Dole?
2: Opo, pwede pa silang mag-file din ng motion for reconsideration sa amin. Yun po yung minanifest nila kasi nung bago ko po isara yung case number 1. Kasi marami yung kaso kahapon, tatlo ata yun na aming dininig. Yung case number 1, nag-manifest naman yung abogado ni Mr. Baldwin at yung abogado ng Ateneo de Manila University that they will avail, they reserve the right to avail of other remedies.
5: Oh, so hindi pala, hindi executory. Akala ko executory. So hindi pala.
2: Hindi po. May due process talaga yan.
6: Opo. Magkano nga
2: po? Sinusunod. So sabi nila, they reserve the right to avail of other remedies. Kung naman yun, sa pamamaraan legal yun. May abogado kasi ang Ateneo kahapon.
5: Opo.
2: At may abogado rin si Coach Baldwin. At si Coach Baldwin, nagpapasalamat din tayo, nandoon naman lahat sila kahapon.
5: Mm. So ito magsisilbing leksyon na sa mga kumpanya na kukuha ng mga foreigners, consultant,
6: yan,
5: coach,
2: yun,
5: diba?
2: Yun din po yung, sir, yung second case. May second case tayo eh. Kahapon, kung na-monitor nyo, yun yung Magalang Steel Plant. Yung Magalang Steel Plant, ayun naman po yung minawawala na 33 foreign national na hindi makita na kung nasaan. Na hindi rin alam nung administrator nung kumpanya kung nasaan na ngayon.
6: Pero
2: so, yun po yung kinancel natin yung permit noong yung 6 sa nawawala na identified na.
5: Okay.
6: Pero sige, hindi po kaya panahon na para kayo ang bagong upo na Secretary of Labor na iisalansan ninyo, specify ninyo yung mga dapat at hindi dapat na mga kasunduan sa mga ganyang klaseng sitwasyon.
2: Hinagawa po natin. Nakita niyo naman po, may mga marami na tayo na ungkat na dapat iayusin. Ito ay taon na, iba'y dekada na. So, napakahirap. Pero ginagawa po natin, nakikita niyo naman po.
5: Sige po. Sek, thank you sa oras mo. Ha. Mabuhay ka.
6: Maraming salamat. Salamat
2: po,
5: thank you. Magandang umaga po.
6: Thank you.
5: Kay Labor Secretary Francis Tolentino Pitt. Nakagad tayo kay Attorney Michael Yosinco.
6: Bakit?
5: Ang ating independent policy and analyst and constitutionalist. Eh, hingi tayo ng konting analysis sa nangyaring impeachment hearing po kahapon. Attorney Mike, okay, okay. Magandang umaga po sa inyo.
10: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
5: Attorney Mike,
11: good morning. Good morning, Alvin and Doris. Good morning,
5: sir. Ano pong take away ninyo sa hearing kahapon sa impeachment?
11: Alam mo, Alvin, ewan ko kung napansin nyo din, no, na si Presiding Officer Escudero mas naging active making clarifications. No? Minsan, inuulit niya, tinatranslate pa niya yung tanong ng prosecutor para mas maintindihan ng testigo. Madalas naman siya na rin mismo ang nagtatanong doon sa testigo just to clarify kung ano yung gustong masabi ng prosecution. In fact, madalas ko naririnig, ewan ko kung naririnig niyo rin, di ba, sinasabi niya sa prosecutor, alam ko yung sinasabi niyo, alam ko what you're trying to say, just move on, no? So I think yung pagiging aktibo ni Presiding Officer Escudero na i-clarify yung mga pagtatanong, you know, to speed things along, tells me na, or at least para sa akin, tells me na mukhang talagang nagmamadali yung mga senators natin na tapusin ito. No? Siguro, hindi na rin sila na-excite at dahil napaka-boring na nung proseso, at gusto na nilang madaliin.
5: Opo.
11: So yun yung pinakamatingkad sa akin kahapon.
5: Pero Attorney Mike, na nagtagumpay ba ang prosecution sa pagpapatunay ng kanilang allegation sa for this article is what? Betrayal of public trust and culpable violation of the constitution ang gusto nilang patunayan. Ano po? Yung testigo ba nila kahapon ay tumulong para mapatunayan yon o hindi naman nakatulong?
11: Well, generally, nakatulong. Kahit naman si Attorney Wamil, nakatulong. Kasi, very clear naman eh. Meron namang clear and convincing evidence that the confidential funds were misused. So, I think for me, established yun eh. Walang problema eh. Ang nangyari lang kahapon actually is baka merong uncertainty na raise, no? Kasi kahapon, nalaman din natin na meron pa palang pending MR sa COA, sa commission level, no? So, it's certainly possible now na baka balik ta rin ng commission yung findings nila ng mga auditors. So, although that is unlikely, but the fact na na-mention yung fact na yon na meron pa palang pending MR at the commission level, of course, syempre, mapag-iisip ka na final na nga ba talaga to, yung findings nila? Pwede pa tong baliktarin? Pwede pa bang baliktarin? Of course, again, that is unlikely, pero yung uncertainty, pumapasok sa isip mo. But by and large, generally, I think there is clear and convincing evidence to opo. Prove that the confidential funds were misused.
6: Opo, opo. Attorney, kahapon meron pong development. Nag-file po ang NBI
5: sa DOJ.
6: Oo, sa DOJ.
5: Grave threat.
6: Ng grave threat sa laban kay Vice President Sara Duterte. Ano ang magiging implikasyon yan doon sa kasalukuyang pagpapatunay na mayroon nga po siyang ginawaring grave threats para basihan sa kanyang impeachment?
5: Sa actually, isa sa mga articles yun. Yan yung unang pinatunayan ng prosecution, di ba? Nalala mo?
6: Tama.
5: Yung grave threat. Pero hindi criminal kasi ang impeachment.
6: Okay,
5: yung final ngayon is criminal. Hindi ho ba, attorney?
6: Mm-hmm.
11: Yes, oo. Alam mo, para sa mga constitutional students katulad ko, exciting times to kasi this is really a clear case of a constitutional matter. No? Kasi ang tanong ngayon, kailangan bang matigil yung impeachment trial dahil meron ng pending criminal indictment sa QCRTC? No? So, ang makakasagot lang yan ay, of course, Supreme Court. Pero, tanong yan. That is a something that is legitimately asked, no, by constitutional students.
5: Libre ba kasi po sabihin, may epekto ba siya sa hearing, like oppose muna tayo yung impeachment, unahin natin yung criminal o impeachment muna saka na natin aksyonan yung criminal. O pwedeng yun sabay. Pwedeng right? Sabay.
11: That's the issue now eh. Pero kung ako tatanungin mo, hindi sila pareho, 'di ba? They are totally different actions and therefore they can proceed independently. Walang dapat tumigil. In other words, tuloy yung criminal case sa QCRTC, tuloy din yung impeachment trial because those are two different actions by nature and by cause, no? So hindi sila dependent on each other.
6: Apo.
11: So,
6: pero
11: that is a constitutional issue.
6: All right. Pero hindi rin natin mapagkaila na kapag yan po ay nagkaroon ng sabayan, ay naku, hahaba na naman po yung proseso natin.
5: Pero magkaiba yun, partner.
6: Magkaiba.
5: Yung grave threat sa korte, ayun, proof.
6: Correct.
5: Beyond reasonable. Walang kaduda-duda. Yung impeachment, threshold ng proof doon?
11: Clear and convincing evidence.
5: Yan. So magkaiba. Magkaiba yung appreciation nila.
6: And again, pupunta tayo doon sa patagalan natin na portion, di ba? Define, clear, and ano sabi ni Attorney? Attorney, ano
11: sabi
6: mo?
11: Clear and convincing evidence.
6: Yun, oo. Ano ang definition?
5: Claro at kumbinsido.
6: Kakumbi-kumbinsing.
5: Ebidensya.
6: Ay, naku po, Diyos ko. Yun.
5: Ay, naku. Anyway, so paano, ano sa palagay mo? How should the viewers take this? Ano? Kasi ang iba naman, ang isipin, talagang inaapi ninyo ang vice president.
6: Oo.
5: O ganun yung reaksyon ng iba, attorney.
11: Yeah, oh, para kasing patong-patong na kaso ang pinapataw sa kanya. So, hindi ko masisisi yung mga supporters niya na i-play up yung victim narrative, di ba, na pinipersecute, ginagamit yung batas, ginagamit yung legal processes para mapahinain yung chances ni Vice President Duterte na manalo sa 2028. I mean, napakadaling naratibo yun na gawin para sa kanyang mga supporters.
5: Opo. Thank you, Attorney Mike. Ha? Mabuhay ka. Ha?
6: Salamat, Attorney.
5: Patuloy-tuloy lang tayong mag-analyze from time to time. Ano po? Thank you po.
11: Maraming salamat din.
5: Si Attorney Michael Yusinko po yan, isang independent policy and analyst and constitutionalist at senior research fellow ng Ateneo Policy Center, Ateneo School of Government. So abangan nyo po yan.
6: Partner, ba't hindi ka mag-Ateneo School of Government?
5: So, saan ko isasaksak sa oras ko, partner, ha? Hindi pa ba ako masyadong busy?
6: Kaya yan, partner, kaya yan.
5: Sabi ni Racy, pag-greet po ng happy 90th birthday si Filomeno Ningning So. Oh, 90, partner.
6: Oy, 90, nai.
5: Oh, lupin paan yun.
6: Nai, kumusta pa kayo, ha? Happy birthday.
5: Ay, may pinapabati si Fred na. Sana ba yun?
6: Sino?
5: Happy birthday. Si Mulaki Fred. Fred. Ronaldo Ravita de los Reyes.
6: Yan.
5: Ayan, happy
6: birthday. Happy birthday.
5: Hindi ko na makalimutan. Ikaw, meron ka?
6: Nakalimutan ko na yung mga nag-birthday.
5: Si Jasper Del Rosario, happy anniversary, DZMM. Thank you, maraming salamat.
6: Ako, hindi ko kilala yung Jasper na yan.
5: Si Raf.
6: Thank you.
5: Sabi ni Raf, glad to see Ma'am Doris. Nakabalik na po. Pag-greet naman ng happy birthday si Kuya Philip Season.
6: Ayan.
5: Ng San Dionisio Paranaque.
6: Josh Kyle Edith.
5: Si Aris Kennedy na dyan. Di mo binati, oh.
6: Aris Kennedy, andyan dyan ka pala. Bakit tahi-tahimik ka?
5: Hindi
6: kami nag-usap kasi may sakit nga ako. Hindi, nasa ICU ako, eh.
5: Hindi, sabi niya, wag mo naman pagalitan si Madam D. Baka magkasakit uli. Hindi nilalambin ko, ang tagal ko na po kasi hindi napapagalitan.
6: Oo.
5: Late po yan kanina, 7:02 na yan umupo dyan.
6: Wala pong katotohanan yun. Madam Chair, wala pong katotohanan yun.
5: Sarah Concepcion, shout out kina Christian Carlo and Charlie Sheen Concepcion. Ayan.
6: Charlie Sheen talaga.
5: Sige. Mm-hmm. Alas 8 na, si Alvin El Chico po ito.
6: Doris Bicoña po, bye-bye!
12: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin El Chico at Doris Bicoña. Gising Pilipinas!
13: Ito po ang ZMM. ZMM. ZMM.

0: Miss Beautiful.
1: Yes, pero umiinit ang ulo ko, partner.
0: Ay, hindi yan iinit.
1: Hindi, kasi pag kami inihain si Fred na bitwit.
0: Oo.
1: Kasi bumababa ang sugar ko, di ba? Sabi ko sa kanya.
0: Ayaw buksan.
1: Ayaw buksan, tagal-tagal. Talagang pinapatagal niya. Parang impeachment trial lang.
0: Mali.
1: Ang oras po natin, 2:02 time, 8:01 in the morning.
2: Oras sa tidsan nyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Mapanuri walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan.
4: Good morning!
1: Love. Pwede diretso tayo dahil ayoko nawawalan ng saysay ang ating oras.
0: Mm-hmm.